0: ni mo ning makontrol sa isa ka simple step, i-unplug ang tanang electronic devices nga dili kinagamit.
1: Join oras natin sa efficiency. One hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
3: XFM.
4: Kaklarik sana!
5: Exciting!
6: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
7: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
8: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu. Na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
9: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
10: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
11: The Secret of Health.
7: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
9: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
10: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Vision Next, daghan ang natabangan.
12: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Mo tuwa ko nagduha-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
9: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision Next Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
7: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
9: The Secret of Health. Santol Plus Coffee Mix.
13: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santol Plus Coffee Mix kamo.
9: Santol Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
7: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones, para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
11: The Secret of Health.
7: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo ni sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo i-try ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
11: The Secret of Health.
7: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
11: Southern Gold Coffee Mix.
5: Ako si Fesa, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talagang stress.
11: Southern Gold Coffee Mix.
14: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
15: Magkakaon lagi taong lami. Pero mag-una, mampung kasabaan eh.
16: Kaklarek sana.
17: Exciting!
18: Bullseye! Bullseye!

0: Doon na kita 12 minutos na mga katropa ang paglagutok si Gala Sotso sa Buntag. Good morning ha, kapto mga latest o late na to ng mga tuners na to karon. Namina mo sa 89.1 XFM Davao Katropa. Ito ang bagong dial sa tuang FM band mga katropa, 89.1 kaklarik sana. May buntag kay Mama Jing Jing, good morning. And Berlap sa Lapmad sa Richard Ramos, sir, good morning. Mga bradak diya. Good morning po sa ito mga taga Bago Playa, ha? Irit lang mo diya kay busy pag yun ang inyohang manoy. Ha? Ang inyohang silingan. Kapag bisita sa ito mga class members diya sa may Bago Playa, mga tropa, kung nasa kuno kita mag-tuloy. Alright, no? Karong mga oras sa mga tropa, daghantag gusto nga sa iro na ito karong mga katropa. Kagahapong adlaw si Amy Marcos, dunay pasabog. Pero matupal nila ni Kuan, nila ni Tulfo nga how show ko no, nga pasabog. React po si mga katropa si Kuan, ni react po si Zuberi kay ipa scrap niya tong video mga katropa ni Amy. Okay, gibawi ni Amy plus ang mga kasikal sa Senado mga katropa. Hindi talaga natin maiintindihan itong mga nangyari sa ating paligid kasi na-shock yung iba na mga Pinoy sa mga revelation po ng ating mga nasa Senado na may plano pala daw para pala raw itong ating tawag nitong administrasyon na mga option kapag wala yung impeachment, hindi mapursue yung impeachment, palitan ng mga leadership sa Senado, may con-as pa naman po tayo. Sa pamamagitan nito ay makakasama po natin ng atin pong political analyst ng Davao City, si Sir Bilino. Sir, magandang umaga po sa atin at welcome sa atin sa programang Bullseye, si Ramon Bilino, sir. Good morning po.
1: Yes, magandang umaga. Magandang umaga din sa lahat ng nakikinig.
0: Sir, disturbo muna tayo sa inyo pong oras at alam ko po ay busy-busy po kayo. Sir, siguro naman po na karating na po sa inyo itong mga recent events or tinatawag natin na mga kasikas o sa Bisaya pa dito sa atin sa Senado. Kahapon may mga pasabog ata at hindi naman masyadong maliwanag yung kanyang ganong klaseng pasabog at saka sa Bisaya pa, dili inanak ka makabungog, no? Pero may mga agam-agam na baka totoo itong sinasabi ni Amy Marcos na may kunas na niluluto. Sa palagay niyo po, ano kaya magiging kahinat na nito kapag totoo ito, Sir Ramon Bilino, sir?
1: Yeah, actually, no, medyo matagal na nating narinig yan. Yung bago pa nung pinalitan yung leadership, no, from Soto to Cayetano, narinig na natin, no, yung ganyang mga balita, no? And it seems like parang totoo, no, kasi si Senator Lacson mismo umamin, no, na siya yung nagsabi, no, si Lito Banayo with regard dun sa ano, no, dun sa mga nangyari, no. Pero ako kasi personally based on ano, political history, no, kung titingnan natin, no, yung paggalaw ng charter change sa Pilipinas, so, no, pag nasa patapos na, no, tawag natin sa twilight na, no, patapos na yung term, no, at ipupush yung ano, ipupush yung charter change, usually hindi siya nagiging successful. Many instances na, no, unang-una nung time ni Fidel Ramos, no, pangalawa itong time ni ano, no, ni President GMA, okay, yung key ano naman, yung key President Digong naman, so umpisa ng kanyang term, no, at the latter part ng kanyang term, eh, nawala din, no. Pero usually, no, yung nangyari kay Fidel Ramos at saka kay ano, kay President GMA, pag patapos na kasi yung term, medyo skeptical na yung mga Pilipino. Ibig sabihin, no, wala na silang tiwala dito sa charter change, and ang kanilang ano, no, ang kanilang iniisip na lang term extension, no. Kaya yun yung naging ano, yun yung naging tema, no, ng pasabog ni ano, Senator Amy, na kaya daw ano, kaya daw papalitan yung constitution kasi gusto lang, no, mag ano, gusto lang mag-extend ng ano, yeah, ng term. No. And alam natin na yung mga Pilipino is ano, very allergic sa ganyan, no. Yung experience kasi natin during the time ni Ferdinand Marcos, yung tatay ni Bongbong, last term na niya, no, patapos na yung term niya, sabay nag ano, sabay nag charter change, di ba? At yun, no, na-extend niya kanyang term for 20 years. So 8 years ang dapat yung term niya, na-extend niya hanggang 20 years. So tayo medyo allergic na tayo dyan, and sa tingin ko naman, I'm confident, no, na pag ipupush nila yung ganyang movement, I think, no, yung mga tao mismo magre-react na.
0: Ayun, oo. So, So, tama po kayo, sir, no? So, paano kaya nakaka-apekto ang mga recent political tensions tiwala niyo po o tiwala ng taong bayan na sabi po ng iba? Eh, totoo yung sinasabi mo po na kapag ay malapit na yung mag-end ng term, ito na yung ating mapapakinggan. So, sa ganun rin na mga usapin, paano kaya nakaka-apekto ang mga recent political tensions na tiwala ng taong bayan na sa Senado?
1: So, diversionary siya eh. No? Ibig sabihin kasi, pag pinag-usapan natin charter change, eh, mapufocus na naman ngayon doon yung attention ng tao. Makakalimutan na naman natin yung ano, no? ibang mga issue no? sa ating lipunan. No? Especially itong ating inflation, no? Itong ating oil crisis. Yun. Kaya nga, sabi ko nga, yung nangyari nga kahapon, ano lang yan eh, no? Kanya-kanyang propaganda eh. No? Sabihin na natin na ano, no? Sabihin na natin na whether or not naniniwala kayo no, sa Sir Aimee, kasi may nagsasabi na naniniwala sila kasi umamin si Soto, umamin si Lacson, no? May nagsasabi naman na fake news yun, no? Propaganda yun. But propaganda, just the same kasi, oh. No, kung titingnan nyo yun, no, yung mga events no, leading towards yung kahapon, na-notice kasi natin medyo naghihilaan no, itong minority tsaka majority. Remember, napakanipis no? Yung advantage ng majority sa minority. By a single vote lang po, 12-11 po yung score nila. Diba? So ngayon, ang ginagawa nila is naghihilaan sila ngayon. No? Magunang nagpalabas yung minority, no? Itong sina Kiko Pangalina na yun na nga, no? Na, anytime soon, makukuha na nila itong majority, no? At pinupush nga nila itong si Senator Win Gatchalian na maging Senate President, no? And kahapon, para syempre, no, para mabuhusan ng malamig na tubig itong mainit na ano, no, mainit na usapin ng ano, no, ng leadership change. Yun na, nagpasabog na itong si Senator Aimee. Sabi ko nga, no, whether or not totoo yung pinalabas ni Senator Aimee, ang malinaw na malinaw daw yung epekto, no, doon sa possible na ano sana, no, palitan ulit, no, ng leadership. Dahil sa syempre, no, magdidepensa na naman ngayon, no, itong mga minority.
0: Nabulabog lang siguro, ano ho, sa palagay niyo po, Sir Bilino, sir, no? Kasi sabi nga ni dating Senate President, mga meeting namin, nagkakataon lang na nagkikita kami doon sa Soleri. At saka, wala naman talagang meeting nangyari. And we're just joking. So, itong palagay nito, ma-joke-joke pa pala itong mga ganitong klase ng mga usapin.
1: Yeah, actually, medyo funny nga yung kanila mga defense. Like, for example, no? Si Senator Ping umamin na napadaan lang daw siya, no? Accidentally nakapasok doon sa room, which is very ano, very ironic. Dito sa private room. Kita-kita kayo doon, accidentally, pwede yun, no? Pero for a private room, no, na accidentally nagkita-kita kayo, medyo mahirap yung paniwalaan. So, sabi ko nga, sabi ko nga, whether or not nagsasabi ng totoo itong si Senator Aimee, yung objective naman talaga niya was to actually, disrupt, no, itong possible na pag-inig. So, yun yung parang puro may na no, konting panahon na lang, no, a matter of day or week,
0: Anyway, si putol-putol po kayo, sir, no? Alam ko po na on travel po kayo. Ito na lang po ang atin pong gustong ipaparating po sa inyo po. Ano po ang ating pananaw? Normal lang ba na political process lang ba ito o may mas malalim na crisis sa gobyerno? Kasi napuputol po ang ating andiyan pa ba si Sir Bilino, engineer? Andiyan pa, no? Sir, ito na lang po, no? Kasi alam ko po may on-travel kayo at baka mawala yung ating signal. Ito na lang po, sa pananaw po natin ay normal pa ba itong political process na ito? Oo, naputol na talaga. Oo. Okay, pakitawagan po ulit, no? Ito na lang yung katanungan po natin kung sasabihin po natin na normal lang ito na matatawag natin na political process o may mas malalim pa ba na krisis sa gobyerno ang atin pong nakikita sa ngayon at saka naobserbahan. So ano kaya yung observation natin mga political analyst, mga katropa, no? Sir Ramon Bilino naman ay on travel siya. Nasa barko ata siya, engineer, di ba? Balikan po natin, no? Isang katanong na lang po para hindi natin siya ma-disturbable. At ano siya, may... Na. Okay. Sige na lang, pasalamatin na lang si Kuan, pasalamatin na lang si pero dili mo to si ang atong political analyst mga tropa. Dili mo to ang on accident lang nagkita sila dito sa Soler. Nandiyan na, natatawa po ako sa sinasabi ni attorney ni Sir Ramon Bilino na nagkikita lang kami on accident. Pero sir, balik na po tayo dito ano, talang ko po ay on travel kayo. So ito na lang po ang atin pong katanungan sa pananaw po ninyo, Sir Bilino, sir, normal political process lang ba ito o may mas malalim na crisis sa ating gobyerno sa kasalukuyan?
1: May crisis na talaga ito, no? Kasi ang ano, ito, instead na nagtatrabaho sila, ang nangyayari ngayon, agawan ng pwesto.
0: Oo.
1: Sa ngayon, no? Still me. Outbox.
0: Sige, sir.
1: Wala namang nangyayari na pa. So for me, katingin ko, talagang very disruptive, no? Itong mga nangyayari ngayon. Yun na nga, no? It's very unfortunate na nangyayari ito ngayon na medyo naghihirap ngayon yung ating bansa, no? Because of so many economic problems that we have right now.
0: Ayun. Anyway, pananaw nyo lang po at minsahin nyo po sa atin po mga kababayan at sa kasalukuyan po natin mga pangyayari sa atin pong Senado. At yung pong mensahe niyo po, kasi alam ko at busy po kayo, sir, at saka chapi-chapi po ng ating signal sa ngayon. Sir, maganda yung ating mga pananaw dito. So, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan, sir.
1: Yeah, yung mensahe natin is, huwag tayo magpadala sa politika, no? Basahin natin, no? At intindihin natin yung mga nangyayari sa ngayon. Okay, so wag po tayong pre-judgment. Yung mga tatawag natin na pre-judgment, correct, correct. No, na may mga bias na tayo. Kasi the more na nagkakaroon tayo ng bias, the more na naghahatian tayo, nagiging divisive tayo. Tama. And yun po yung medyo problema natin sa ngayon. No? Very divided tayo. Kaya yung politika din natin ay very, very unstable. So para sa akin, no, let's suspend our pre-judgment. No? Wag na muna tayong, basahin natin yung situation. No? And yun, no, saka tayo mag-decide, no, if we agree or not. Pag nabasa na natin yung mga nangyayari, no, at hindi tayo nagpapadala sa fake news. So yun lang, no, para at least medyo makaka-move on tayo from this political crisis.
0: Ayun. So maraming salamat ang atin pong political analyst na si Ramon Bilino sa panahon niyo po dito sa atin sa Bullseye program, sir.
1: Yes, maraming salamat mo po. God bless and stay safe tayo lahat.
2: Good morning. Bullseye.
0: At yun po ang pananaw ng atin pong political analyst dito sa atin sa Davao City, Ramon Bilino. At nasa barko siya, engineer, no? Nasa barko. Ningon to siya ganang chapi-chapi kay nagsakay siya o kanang unsi tawag ani mga tropa. Ning barko gani nga kusog kay mudagan. Adili na barko. Kanang water jet. So, anak gidaw na, ingon pa ni Ramon Bilino mga tropa. Anak gidaw na, basta kay paenda ang term, mugawas yun ang isgutan ng kunas. Pero nakatawa siya mga tropa, gumikan atong gisulti ni dating Senator President Soto na we're just joking. At saka nakikita kami ni Lacson by accident. Ano bang meron dito? Kaya nagkakatipon-tipon sila sa Soler. bakit kayo nagkakaroon ng idea na si Win Gatchalian ang gusto po ninyo na ipalit kay Cayetano? Divisive talaga ang ating bansa. Kasi itong mga leaders po natin ay sila po ay divisive din.
2: Bullseye!
0: Alas 8:26 na mga tropa. Otro po niya mga tropa, ang ato nga PNP chief nga mi-appeal na sa pag-auhag kang bato nga tumanon kung matod pa ang rule of law. Ato na isgutan mga tropa sa ato nga pagbalik, pwede mo sa pag-like, pag-share, pag-follow para at least mo lamang ma-appeal mo mga tropa sa ato po diri kanon nga paraful katong Friday. Ako pa niya mga tropa, no? I-avail nyo ni, kitalagsar kayo ni, ha? Kaya kung dili mo maka-avail ni mga tropa, ipa-avail ni sa inyo hapon ng mga pariente. Ano na lang, kaya sayang mo po kayo mga tropa nga magkadaog mo niya tapos di mo maka-adto o niya maabtan mo mga tropa o cut off. Tato ang promo mga tropa o takibo, kano saan yung mga tropa kutob lang. May ganit, mga tropa na busy pa si Mamil di looking to apa dito mga tropa sa US of A karon. Kay graduation siyang anak. Kao ba ni si Rodel? So, kita karon mga tropa nga nakabaton ta og panahon nga maka-staycation ta dito sa may Marilog kay Pertigyong. Bugnawa dito. O niya, mawala nga to ang mga problema mga tropa. Kung makasulod ta dito kay malahi ang atong ambience sa itong mga utok. Kaya naman kakita ka clouds mga tropa nga kanang sea of clouds. Maka-imagine ka Lord, balik na Lord.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Mubalik ta, dili si Lord ha. Kita sa itong programa nga Bullseye mga tropa.
2: Bullseye!
0: Unya sa ito po nga dugang pa mga issue, pero issue trabaho lang, walang personalan. Kaya kaganina mga tropa, niingon na si Konsehal Danny Dayanghirang nga sige, ipaabot sa kuha ng pangalan na ng kumpanya kaysa kuha rin ng distrito ne. Ha? Scammer mo! Scammer mo kay mangilad mo sa mga negosyantes Davao City, mga tropa, kay labi na ang inyong opisina, tuwa sa kauluhan. Ato nililion mga tropa, nag-registro wa po ni Risa to sa lokal.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Atong gipasabutan na mga tropa, kining usaka contractor sa mga tracking companies mga tropa, nga gipangilad o gawla o gipangbayran. Ato ni paabot, ipasimhot ato ni sa tuang Bureau of Internal Revenue.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Tiha sa konsiho mga katropa.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Atong oras mga katropa. Alas 8:29 na.
3: Time check brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda Santon Gold Coffee Mix.
4: Power down at night. Before bed, make it a habit to switch off lights, TVs, and computers. Give yourself a restful night's sleep while conserving energy. Remember, every small action adds up to make a big difference.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: Long have we waited.
7: Panduway First Five.
6: Zach Tabudlo.
7: Woji.
6: December Avenue.
7: Parokya ni Edgar.
6: And Kamikaze.
7: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
8: Panduway First Five.
9: Brought to you by Panduway, the world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets.
10: Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details.
11: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
12: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026.
13: Drink responsibly for 18 years old and above.
14: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
15: M2C Graphics, Davao.
16: Sister Pain.
17: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sis the Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sis the Pain.
18: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
19: If symptoms persist, call the doctor.
20: Southern Gold Coffee Mix.
21: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Southern Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kapeng natikman ko, sa lasa at health benefit, it's panalo ang Santon Gold Coffee Mix.
22: Santon Gold Coffee Mix.
23: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang ang mga vitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon ng mga pagkaon para maangkon ang tinuod ng kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
0: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Datos sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
1: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
2: Sa kadaghagi pasagdan, naapil pagyud ka?
19: Baklarek sana!
24: Exciting!
25: Bullseye! Bullseye!
26: Oy, dinugay tayo 34 minutos na palabay sa alas 8 sa buntag, mga katropa. Niya pagyapon, no? Nagka-monitor pa lamang yapon ito. Karoon, mga katropa, si Mama Jing. Good morning ni mo din, ha? Mama Jing. And kining, ang isa po ni Eleonor Caniete. John Kenneth Iray, good morning ni mo din, ha?
27: Good morning!
26: And yes, si Lovely Con Lucernas, mga katropa, standby. Good morning, Sir Alan. Sa among kayo ang atong nasamok, kayo atong mga atong nasod. Di na ito may baluan, kinsang nagsulti o tinood. Mga katropa, ato na lang iampo na mag-matinod. Anong taunta sila sa pag-servisyo? Tama yun na imo, ha? And listening po si Randy Santisas. Good morning naman, ha? So, may papaminaw na itong tanan, mga katropa. And kisa pa ning ubang din, mga katropa, ang atong naka-monitor natin. Ang live ay kaning ako ang mga gibasa kaganina. Hey, nako giwahing nawala mino akong gibasa tanan.
27: Good morning.
26: Dirita mga katropa, may kay alas 8:35 na ato sa nga sayron do na po ni dagpan mga katropa nga nagapayuhot og illegal nga droga diri sa tuang syudad. Wag yun ni pagkadala ni mo na si Ate Claire mga katropa niingon nga alam mo, basta hindi mo siguro alam na bulto-bulto at milyones yung mga droga na nandyan sa Davao City. Ay, grabe naman. Kita mo mo sa mga news nga nanagadakpan. Ay, ko na po na ako na imuang mata karoon at i-clear o ganang purdibling tayaon. Ano yung karoon? Ato nga, dawato ng report mga tropa kay kung paso... Ah, kung pasodlo. Ako ang headlines din, lahi man. Kung sa mga imong headlines din, ha? Minor de edad? Agoy! Nakuhaan og mga stick sa marijuana. Tao man iron mga katropa. Bing a minor man iwe. Ato ang dawato na report ni katropa ng Jun Marata.
28: Live report. Live report.
26: Right, Jun.
29: Ina pagkakalatan ang mga panahon na di hatag ang pagpag-ibigan kaming usa ka 16 anos na nasaktan kini pinagyon sa chief friend sa mga sirawan at sirawan tuloy lang ito nakmayan sa Dabao ang usa ka alias Carlo. Di sumala pa kanilang iskutang sa iyo, sakay kini sa usaka bus o sa diha nga iagi kini sa scanner o nakita dito, nasilip dito sa iyang tag mismo na doon na gisunod kini ng mga stick na gitatuan ng marijuana. Sumala pa kanilang iskutang Bataon, ang gitang kanil dito sa ilang palimalay sa may malandag General Santos City o sa may ka-grade 10 student o dito sa diha nga susi kini nakuhaan kini po sa unsi kay stick sa gikatuan ng marijuana. Batot pa sa lisutan ko matanon na iyara daw kami na i-deliver dito sa Davao. Itan kami diyan sa my General Santo City, iyara kami i-deliver dito sa Davao sa Davao. Apan, wak ni siya yung tao maka-episode sa ato mga maabting na kapulisan nung yakin pa usap sa ato mga kumbaluan na sa task force na mo, may lisutan hantog ka ng mga panahon na iinitigahan pa sa nila isutan ng task force ko. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, sa tropang Jim Marata, XFM News.
28: Live report. Live report.
3: Good morning!
26: Good morning kay Romilita Bacarong. Good morning ka tropang Sir Alan. Nagapaminaw ko, nagtanaw po ko sa live. Bisag nagluto ko, sige kong katawa. Bullseye Jude, watching from Blisbago Playa. God bless you all. Mama Romilita, magkaanhi ba ka din sa station kaya nagpaabot ni imuhang staycation sa kining New Year's peak o ang imuhang kape kaya ni daog pa yung kape po, no?
3: Good morning!
26: Alas 8.38 na mga tropa sa ito nga interview kaganina ni kining konsihal Danny Dayanghirang mga katropa. Willing siya mo kuan, mo commit siya mga tropa og mudawat og kinsaning mga negosyante diri sa Dakbayan sa Davao nga wa ganit na nakakwarta ani kay wala na rehistro sa syudad kay tuan na rehistro ilang permit nga to sa kauluhan. Unya nagapangilad sa ato mga lokal nga mga negosyante. Konsyal po na kung ipaabot ni Simo Haning problema sa pipila ka mga ginagmeren taon ni nga mga tracking agencies. Pero natigom na ang Byronon ani nga company, medyo gaigahi manjog siguro alingagngag ni nga kompanyahan ni mga katropa ni, ha? Kaya unang-una niingon ni si Ma'am Gigi nato diri mga katropa nga ato ning gikulitog pud ang iyang linya. Ingon siya, in a meeting lang po ako now. Call back po ako sa iyo. So siya yung gusto, siya yung mag-call back sa akin, no? Later, after ng meeting po. At na siya ay pahabol, sabi niya, may I know sino po ang nag-complain? gusto na niya makita. Sabi ko po sa kanya, ang mga nag-complain po ay itong mga concerned citizens. Bago ko po sasabihin kung sino yung mga pinaka nag-complain po sa inyo. Kasi may mga figures ito eh. Ha? Alam nyo ba yung mga figures nito? Atin pong tatagalugin ito kasi Tagalog daw ito mga nandito sa Davao City eh. Ha? Kaya hindi nila maintindihan. At saka itong amo nyo, ay mamaya sasabihin ko ito kung hindi pa talaga kayo magpapa-unlock ng interview to shed light this complaint, mga katropa. Eh talagang papangalanan ko na kayo, kumpleto na itong aking datos dito, ha. May mga figure na po akong nakita dito at mayroon na din akong mga pangalan kung sino itong mga nasa likod nito.
3: Bullseye! Bullseye!
26: At patuloy pa po yung mga transaction nyo na mga barko na nag-dock o nag-dunggo dyan. Napan tayo nito? Nagdunggo dyan sa sasa. Yan na nagdunggo ni. Lay mo pugso ibutan nato ang barko nga nagparking. Nagdak mo. Biasa sasa. Kay nag paggawas sa sila mga produkto o kani mga kargada, kani mga cargo ship mangud mga katropa, ingon ani magud ni kay namaputay kasi natian mga katropa sa cargo do passenger vessel tong ako ang nasakyan inter-island kani adto katong bago pa lang ko diyan nagkagraduar mga katropa sa Bachelor of Science in Marine Engineering. Kay barko mo niya ako ang niundang magog ka ng pulsay kay lagi, mahal man. Diri ko sa kay nauso mo itong panahon na itong magbarko. Ship lagi ko mga katropa o kanaganing kurso. So ni graduar yung tatong mga katropa sa Marine Engineering. O niya, ako ang nasakyan nga barko, karaan, barko ni Magellan. Barkong karaan mga tropa, katong MV Zamboanga. Wala naman ang MV Zamboanga karon kay kuha naman kanang na ang gotong o kaning William Lines o kang gotong mga tropa nag-isa naman ni So lawala ang William Lines, mga katropa. William Lines tong ako ang nasakyan. Og ang MV Zamboanga. Oh. Nya kay bisan pa man og kanang passenger vessel ni, na magyapon nila yung mga karga sa ilalom. Labi na kining abono, semento ug bugas. Lahi na to mga container ng mga cargo ship, mga katropa, ang dinagko na magyuto ila, puro magyuto ila cargo, no? Kini mga katropa ni mga barko ha, dog gikarga ni sa cargo ship, no? Pag abot ya sa Sasa, ipang diskarga na nila na ay company, ha? Kini nga company mga katropa, contact ni sa barko. O nya kini si company karon kinahanglan ang barko mga katropa og mapa karga dayon sa tracking mga katropa. Kini si company karon wala ni siya tracking mga katropa. Nag-hire siya tracking agency. So mo na ni karon ang resulta. Kining tracking agency dili man ni cash to cash nila mga katropa, deliver first saka pa magbayad. Deliver first and deliver again saka pa magbayad. Hangtod nga wa na sila gipa-deliver, ang bayronon wa pa bayre.
25: Bullseye.
26: Ang nahitabo diya mga tropa sa to ang interview ani ang mga na biktima ani mga akong hulamon ang gisulti ni Kunsyal Dani Deng Hirang, scammer na. Arang-arang na lang siguro mayungot ang fraud. No? Pero kanang scammer ni Guka, mahulog nga scammer magyun mo, kaya dili pa mo mubayad og buo. Gibayaran na gani mo buo sa barko, mga katropa, dili pa yun mo mubayad og buo nga to sa inyong gihire ng mga tracking agencies. Bisa pagkapila na gideliver, libre ba niya na gasolina? Ay, krudo. Libre ba niya na ipang swildo ni mo sa mga trabante, kargador ni mo driver, mga katropa?
25: Bullseye!
26: O niya, karong pag-abot sa panahon, tingkiyohon lang ni mo. Unya pag-abot sa panahon mga tropa, dili nung pasudlon sa opisina kay maningili, imo pang ipapulis.
25: Bullseye.
26: Ma'am, sir, pag hindi nyo pa sasagutin itong issue na ito, aabot talaga tayo sa kung saan tayo aabot nito.
25: Bullseye.
26: Pangatlong araw ko na po itong nag-aantay sa sagot nyo kasi sinasabi nyo po you are just in a meeting and I will call you then, I will call you back po ako sa'yo later after ng meeting po, and may pahabol ka po, may I know sino po ang nag-complain. Ang sabi ko po sa inyo, I believe a group of businessmen ng Davao regarding po ito ng mga tracking services na hindi nyo po binabayaran.
25: Bullseye.
26: And may idea po ba kayo kung sino sa kanila? Hindi na siya sumagot. Ha? Madali lang naman yung nagtatanong ka pa, hindi nyo alam yung problema na wala kayong binabayaran dyan, nililibre kayo ng hindi.
25: Bullseye.
26: Ngayon, ang sabi naman nang ating bubuwit sa loob. Alam mo, ma'am, may bubuwit ako sa loob. Trabahante niyo po 'yan. Nakakala mo, yung mga nag susumbong po sa amin dito ay wala akong contact diyan sa loob.
25: Bullseye.
26: Saan ko ba nakuha itong mga information nito? Meron nga kayong trabahante diyan na hindi na hindi na talaga nagtrabaho kasi hindi na kayo nagsusuhol.
25: Bullseye.
26: Tapos sasabihin nyo sa mga negosyante na katransact nyo sa Davao City na punta lang kayo ng Manila. Doon kayo maningil. That's double jeopardy.
25: Bullseye.
26: Bakit po nasabi natin na double jeopardy yan, ha? Pinatay nyo na nga dito sa Davao City. Gusto nyo pang patayin doon sa Luzon.
25: Bullseye.
26: Gagasto ka nga dito sa Davao City. Gagasto ka pa doon sa Luzon.
25: Bullseye.
26: Scapegoat nyo po yan kasi ayaw nyo silang harapin.
25: Bullseye.
26: Ang tawag na kuani mga kalomon, abusado mo.
25: Bullseye.
26: Ngadto sa mga negosyanteng taong kawawa ni ato ang dakbayan sa Davao, ginagmay lang kanila, kawawaon nyo pa.
25: Bullseye.
26: Kanya minilyon ang inyong transaction din sa barko niya, karon di mo mamayad ang mga tracking agencies dire.
25: Bullseye.
26: Barbara koy mo niya karon mag-ingon-ingon mo mutubag niya dili di ay.
25: Bullseye.
26: Ha? Eh, wapa ko nga nagpanghingan ano yung kumpanya diri ha. Ako pa ning tanawon direk na rehistrado mo sa tuang local business kuna to diri. Business agency diri mga tropa sa tuang local government day business office.
4: Bullseye.
26: Sa business bureau.
4: Bullseye.
26: Eh kung naka-register mo dito sa Luzon, tapos isultin niyo nga to sa inyo ha mga gipang hire din nga mga tracking agencies nga dito mo paningil sa Luzon, ki Barbara Koy.
4: Bullseye. Bullseye.
26: After so many transactions sasabihin niyo, doon kayo maningil sa Luzon?
4: Bullseye. Bullseye.
26: Ano ba kayo, fraud o scammer ka mo? Sige lang, kaningon si Kunsyal Danny, di nga kuhaon niya ang pangalan. Patawag siguro mo din sa city council, maabot rin, maulawan pa mo. Ikaw ma'am nga ikaw may in charge din na, eh dapat masulti ka.
4: Bullseye. Bullseye.
26: Ikaw man detoy nanawag og pulis, ingon niya akong bubuhit diya sa imo ha ma'am ha. Ikaw ihunana na lang kisa akong bubuhit diya sa imong tapad. Kay ubay-ubay po na sila diya. Ingon sila nga kanang imong ginganlan diya sir si ma'am blank. Oo. Mo nay gahi kayo dili pod na siya mo atubang kung imong istoryahon. Dili profesional. Magsige og lakaw-lakaw, magtalikod bisag naka siya nga atubangan. Bastos din na.
4: Bullseye. Bullseye.
26: Oo. Bastos din na mga katropa, istoryahon imo bisag nasa atubangan, nag-istorya, talikdan ka. Binuang. Sige lang mga tropa, kaya ito ning assignment ninyo na ako ni. Kaya di ko gusto mga tropa, gini mahuman. Walay, why nahuman?
4: Bullseye! Bullseye!
26: Salamat po sa inyo ang pag-trust sa tuwa sa programa nga Bullseye. Ngayon yung ipaabot, kining tasing ang reklamo.
4: Bullseye! Bullseye!
26: Kung kita bakaro, good morning, katropang saralan, Ana Judna Claire, sunod-sunuran lang siya kay nakadawat nasa Malita, ingon na nang isa.
4: Bullseye! Bullseye!
26: Good morning, Sir Al. Tinaw kayo ang imong signal sa 89.1. Uy, salamat. No? Si Maria Vicentino, mga tropa. Karina TCL, good morning, Sir Alan. O gatanang katropa, dalaygon ang Diyos sa walay katapusan. A blessed day to everyone. Good morning, mga katropa. Para matay oras, dunay oras sa bandin na ito. Dunay panahon na bandin na mag-igo ni atong panaglawig sa kahanginan, mga katropa, sa programa ng Bullseye.
4: Bullseye! Bullseye!
26: Sa ngalan na lamang sa ato ang kreatibok ang puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines, mga katropa. Alang sa mga nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako yung katropa-katropang Alan Abais Magaingon. Sa Diyos, sa Himaya, dalay ko ng amahan. God bless and good morning, kamaturan, ang Sandigan. Alas 8:50.
5: Time check brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
6: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye. Bullseye. Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon.
4: Bullseye.
6: Bullseye. Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM.
2: Kaiba ko mo lang, oy. Pero nganong malumos ko sa imong mga pahiyom?
19: Paklarex, sana!
24: Exciting!
7: Send money abroad, quickly and easily. With Emlulier to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Kaklarek sana!
1: Exciting!
2: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Sophia Sasel Humawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976, panisya nagsugod. Dili na man siya maayo og antibiotic mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba. Salamat po ko sa ni Lord Jesus nga iya, hindi ayo po ng akong sakit. Inuban lang sa Santon Plus.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule.

0: D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan ta mo na inom mo kape na premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Clariskin Beauty Soap.

0: Urasa mga katropa. Ang mga balita hato kini kanato mga higala sa Xanthon Plus Gold, Xanthon Vitamin C ug Xanthon Plus Coffee Mix, ang epektibong trio combination ng mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Ug karon sa mga headlines sa ato ang mga balita.
1: Headlines.
0: Davao Eagles, daog kini batok Ilocos sa palarong pambansa 2026 sa basketball secondary boys.
1: Headlines.
0: Samtang bulkang mayon, padayon kining nagbuga og lava.
1: Headlines.
0: Malacañang nagbutyag nga ang or dili matod pa kini mangilabot sa legal proceedings sa impeachment trial og ICC warrant service.
1: Headlines.
0: Samtang FPRRD dili mutambong sa ICC status conference ugmang adlawa.
1: Headlines.
0: Ug pinakadakong drone ug missile attack sa Russia. Gilusad kini ngadto sa Kiev, Ukraine, diin upat ang gikatahong namatay.
1: Headlines.
0: Oras ka tropa, impunto alas 9 na sa buntag ug karon sa mga detalye sa ato ang balita.
1: Extra.
0: Mga katropa, gitambakan sa Davao Eagles ang Ilocos sa score kana nga 96-34 atol sa palarong pambansa 2026 nga gipahigayon sa Agusan del Sur kung asa labot kini sa basketball 5x5 secondary boys. Kini ang nahimong resulta sa panag-atbang sa mong duha ka team ning milabayng adlaw nga gipahigayon kini sa EOC Evacuation Center Dato Lipos Makapandong Gov DO Plaza Sports Complex sa Agusan del Sur. Samtang nahimong player of the game ang Davao Eagles player nga si Gian Bulasa. Uman sa gipakita niining impressive performance dihang miamot kini og 23 puntos, 3 ka assists ug 10 ka rebounds. As of 6 a.m. mga katropa karong adlawa, ang Davao Eagles aduna na pay gihuptang 2 silver medals ug 2 bronze medals nga nagbutang sa team sa rank 11.
1: Extra.
0: Sa pikasbahin mga katropa sa tong extra balitang nasyonal. Mga katropa, natala sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kung FIVOX ang subling pagbuga na sabog lava sa bulkang Mayon. Inilaman ka ng sayo sa kadlawon. Matod sa FIVOX, usaka lava effusion o collapse fed pyroclastic density currents kung PDCs ang nahitabo sa maong bulkan o kinimao ang ikaw 141 kaadlaw sa ginapakita ni ining effusive eruption. Tungod sab sa mga katropa sa ginapakitang magmatic unrest sa bulkang Mayon, pabiling kining gipailalom sa alert level 3.
1: Extra.
0: Oras katropa alas 9:02 na sa buntag sa pikasbahi. Ipasalig karon sa Malacañang nga dili kini mangilabot sa Senate impeachment trial ng Vice President Sara Duterte ug sa pagpatuman sa arrest warrant gikan sa International Criminal Court kun ICC. Sumala ni Palace Press Officer Claire Castro. Gawa sa mga senator judges, ang publiko nasab ang maghukom kung unsa ang unod sa mga ebidensya o kung angay ba nga manubag si VP Sara sa mga akusasyon nga gibatok-batok kaniya. Ipasiatab sab ni ini nga ang pagpadala sa International Criminal Court kun ICC og arrest warrant batok kang Senator Bato de la Rosa, nagpakita nga angay mahatagan og hustisya ang akusadong senador ug bisan ang mga giingong biktima sa war on drugs.
1: Extra.
0: Alas 9:03 mga katropa, dugang sa tong extra balita ning orasa. Gikumpirma sa kampo ni former President Rodrigo Duterte nga dili mutambong ang kanhi presidente sa ipahigayong status conference sa International Criminal Court ta ugmang adlaw Mayo 27. Kini pinagi sa gisumite ni ining waiver pinitsahan Mayo 25 ning tuiga kung asa buot matod pa ni FPRRD ng iyang mga abogado lamang ang muatubang ug mutubag sa bisan unsang katikaran sa hearing. Una na sab naghatag og direktiba ang ICC Trial Chamber ni atong Mayo 22 nga nagtugot sa initial request sa depensa ni FPRRD sa pagsumite og usa ka pormal ug sinulat nga waiver sa records sa dili pa molapas sa Mayo 25. Nasayran nga ang ipahigayong hearing ugma mao kini ang labing una nga status conference sa kaso ni FPRRD. Alas 9:04 mga katropa sa katapusang hanig sa atong ekstra balita ning orasa. Anaa sa upat katao ang gikatahong namatay human sa pinakadakong pag-atake nga gilusad sa Russia ngadto sa Kyiv, Ukraine ning milabayng adlaw. Sumala sa report, ginatos ka missile uga drones mga katropa ang niigo sa Kyiv, Ukraine nga mibungkag sa daghang estruktura sa lugar. Sumala sa Amerika, usa ka hypersonic ballistic missile ang gilusad sa Russia diin ang Oreshnik missile nga kabahin sa maong gihimo nga or kabahin sa missile nga gilusad sa Russia mga katropa, giingong usa kini ka klase sa intermediate range missile nga dili kayang mapugngan uga air defense system sa Ukraine. Ug mao kini ang ikatulumatod pang higayon nga gigamit kini nga klase nga missile sa Russia. Matod sa ni Ukrainian President Vladimir Zelensky, apektado sa pag-atake ang pipila ka lugar duol sa Bilatreskva City nga nakininhimutang sa sentrong bahin sa Ukraine. Nasayran ang gilusad ang pag-atake sa Russia isip balos matud pa sa deadly attack nga gihimo sa Ukraine sa occupied territory sa Russia. Hindi kundi nasabda sa pipila ka mga lider sa ubang nasod ang gihimong pag-atake sa nasod Russia sa pagpangulo mga katropa ni Russian President Putin. Ug mao kato mga katropa ang naglangkob sa ato ang ekstra balita ning orasa mga higala. Alang sa dugang impormasyon ug detalye, bisitaha lamang mga katropa ang Facebook pages sa XFM Davao, XFM 97.9 Davao Katropa Digital ug bisan mga katropa sa Sentro Media mga higala. Yan may buntag sa tanan nga naglantaw na minaw ni ining orasa mga katropa sa ato ang pagpanaguban-uban mga katropa. And atangi mga higala ang musunod nga programang sentro ato makauban din ha si katropang Jasper Magonsa o katropang Juvette Espanyol. Katropa mo sa balita, katropang Marvin Ebano, kamatuuran ang sandigan. Extra, extra balita. Oras katropa, alas 9:07 na.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM
1: 89.1. Atong oras katropa, Clarix ng alas 9:15 na sa bundag.
2: Naga-broadcast Davao Region. Sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga issue, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran. Sentro.

una sa tanan dalay ko ng Diyos away katapusan katropan. Hello Martes karon mga kaigsunan. Pizza by Pia sa isa bulan sa Mayo 2026. Sentro. Kumusta to ang kaduhang adlaw katropa sa trabaho? Ikatulong adlaw sa simana mga higala mga kaigsunan. Okay pa ba? Kumusta to ang pagpaniid sa kahimtang sa politika sa national mga katropa? No? Ceasefire na ba? O usapon sa banyo ang nakita sonahan ni ini mga kaigsunan. Si katropa ka Jasper Magunsya, magtimon sa programa. Welcome, welcome, welcome sa programa ka Sentro. O usap ato ang sparring partner ato ang Disney Princess sa programa. Wailan katropa.

0: Good morning!
1: Sa kamayang aga, katropang Jovet.
2: Ayan, good morning mga katropa. Happy Tuesday morning, katropang Jazz. Mm-hmm. Pero ang pangutana kong good bagyod, ang morning sa tuang mga katropa karon.
1: Pagtan ako sa mga katropa nga Jovet, mura lang kagining pamilya ni, sa Adams family.
2: Ano ba?
1: Kula na lang ba, ito mga lipstick. Ang ibutang sa imong lips.
2: Kanang Wednesday Adams. Ako igsoon ni Wednesday Adams, katropang Jazz.
1: Pero kwanto, kanang siya kanang gamay itong dagway. Pero
2: ano na siya, katropang Jazz, ka nang inspired kay actually Tuesday manggood karon, and then pagmata na ako kaganina na adain ko ina ano ba
1: amin ko pagmata ko ganina diretso na ko program
2: wala pa katropang Jazz. So na ano lang ko nakurat lang ko, katropang Jazz, kay na yung mga ano karon mga bagong impormasyon nga makapakurat sa to.
1: Base naglabi kag basura tapos wa kay labayan kay una ang gisagubang karon nga concern sa to aga Davao City mga isunan. Hoy, kamuda katropa, ayo itamog plaster sa og kining mga basura niyo sa gawas kay in town din pa ning kamutan pa ni sa tuang city katropa kay ako napansi katropa ang Jovet, no, ang uban lagi nagtapon og gumikan kay wala pa na pick up mga kaigsoonan, but naay mga mahimbang dun karon nga ay sa ibutang diha mismo sa mga collection point, no, ang kining inyong mga basura na itago na da ka mga kaigsoonan og muna katropang Jovet nga maimportante gyud ang kining waste segregation.
2: Yes,
1: kay
2: so
1: ang inyong basura pa lang sa balay katropa nagtapon og na o nga nagasagor po na diha mga kaigsoonan. Ang problema ginasunahan katropa. Alright, ito ang pinagkumunuban katropang Jovet. Gihato di kaninyo sa Xanthon Gold Coffee Mix.
2: Yes mga katropa, sugin yung adlaw ha sa paginimog healthy nga kape. Atong Xanthon Gold Coffee Mix makatabang kini aron ma-fight ang fatigue, mag-boost atong natural nga energy, makahatag gog focus and mental clarity, and of course mga katropa, makapanghimisong sa tua.
1: Ayan mga katropa, dito maglangay pa kay ito daot unya itong makauban o sa mga isunan ng ang Department of Environment and Natural Resources 11. Kabayan usab sa sitwasyon katropa labi sa to ang landfill. I know, we know katropa nga kini usab concern kini sa to ang LGU o usab sa to ang magandaa sa to ang mga ahensya sa kinayahan mga kaisunan nga mao'y magtagad ani sa mga concern karon nga to ang ginasagubang mga katropa. Usab sa to ang motivational quote katropang Jovet, every day may not be good but there's something good in every day.
2: Wow.
1: Sorry, pasabutan na katropang Jovet.
2: Kumbaga na mag-iadlaw katropang Jazz nga dili kanang maayo bitaw, pero sulod anang adlaw na po'y mahitabo nga maayo.
1: Ganahan ko anang kuwano kung pag-abot pa lang nimo sa trabahoan, gisapot na ka, pero it doesn't mean the
2: nga,
1: whole day.
2: Yes, bad na gid siya.
1: Bad day na. May kanta na katropang Jovet, no? Kanang bad day.
2: Kanang ano na siya katropang Jazz, na mga times nga bad mood lang ta.
1: But it doesn't mean nga bad day. Okay, nalay portion sa adlaw katropang ikaw mismo, gisingil ka. Kuwa ka. Wala kay kabayan.
2: Wala na bad mood ka.
1: Good, ana ang mood ni mo.
2: But it doesn't mean katropang Jazz na bad day na talaga siya.
1: Okay, paghuman sa pagsingil na po, yung nga, how are you?
2: Gikumusta di ay ka. Namagay ba nga mangumusta lang katropang Jazz kay mangutang.
1: Pero makulbaan ko ka nabito ka ng musta mate.
2: Mate, kanahin nga gano'n. Mate, musta mate.
1: Makulbaan nyo ko, ana, I don't know kung ikaw katropang Jovet, no?
2: Dadagan bitang mga mate katropang Jazz.
1: Labi na kung katokoban nga, wakit ka balong nga, membro sa lakas tama. Ito ang katropang Jazz, 9.22 sa Tuaga Sentro Balita.
0: Sentro sa Balita.
1: Tuaga Sentro Balita, mga katropa, gipahimakak sa Malacanang ang pahayag ni Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte nga dunay giingong undeclared martial law sa nasod ubos sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa press briefing, ipahayag ni Palace Press Officer Claire Castro nga walay basihan ang maong aligasyon, wala matunpay mga lihok sa gobyerno na nagpakita og pagpugong sa kagawasan sa katawhan og media. Ugang pa ni Castro, gawas nun gihapon ang publiko sa pagpahayag sa ilang opinyon o kapagbatiko sa administrasyon. Nakip na ang media nga padayon matunpang nagahimo sa ilang trabaho nga walay pagpanghilabot gikan sa Malacanang. Dugang pasab ni Castro nga mas nabati ang pagpugong sa freedom of expression atol sa administrasyon ni kanhi Pangulong Duterte. Inadunay mga insidente nga gikasuhan madun pa o gibatikos ang pila ka mga media organization. Gihimo ang maong pahayag sa Malacanang human sa batikos ni Mayor Basti Duterte atol sa paglusad sa rage coalition sa Davao City. Kiniyang gihulagway nga dunay kahadlok o pressure nga gibati sa pila ka sektor sa nasod.
2: Sa Pikas Bayan mga katropa, misa ka na usab ang presyo sa produktong petrolyo sugod karong adlawa Martes, Mayo 26 ning tuig, sumala ka na sa Department of Energy. Base sa anunsyo sa mga kumpanya sa lana, misa ka og piso 0.96 centavos kada litro ang diesel, 0.60 centavos ang gasolina o 0.45 centavos ang kerosene tungod sa kakulang sa supply sa global oil market o pagkunhod sa produksyon sa Europa. Gibut siyang sab sa DOE nga nakaapekto sab sa pagsaka sa presyo ang tensyon sa international market o ang posibleng pagbalhin sa supply gikan sa Asia ngadto sa ubang rehiyon. Tungod niini, mikabat na sa 48.12 centavos kada litro ang total net increase sa gasolina sugod karong tuiga samtang anaa sa 44.84 pesos centavos sa diesel o 39.05 pesos centavos sa kerosene. Samtang gingon sa DOE nga anaa pa sa 44.82 kaadlaw ang fuel inventory sa nasod bisan pa sa padayon nga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo nga dugang palas-anon sa mga motorista ingon man sa mga konsumidor.
1: Wala sa likuway sa Bureau of Immigration ang posibilidad nga nakagawas na sa nasod si Senador Ronald Bato de la Rosa pinaagi sa mga gitawag nga backdoor channel sa illegal nga agianan. Matod pa ni BI spokesperson Dana Sandoval, padayon ang koordinasyon sa ilang opisina uban sa Philippine National Police, Philippine Coast Guard ug local government units aron bantayan ang mga gitawag og illegal migration corridors sa mga hilit nga pantalan. Ug pa ni Sandoval nga pirmi nilang gikonsidera ang posibilidad sa paggamit og backdoor exits labi na sa mga high profile personalities nga dunay mga legal nga isyo. Isang paniinig iklaro sa BI nga wala pa'y opisyal nga record nga nagpakita nga nagagawas na sa Pilipinas si Senador De La Rosa lalong kini sa Immigration Lockout Bulletin Order nga giisyo bato kaniya.
2: Samtang mikabat sa 5 ka maestrado sa Supreme Court ang mipahayag og dissenting opinion sa desisyon sa SC nga ibasura ang hangyo ni Senador Ronald Bato de la Rosa alang sa temporary restraining order kung TRO batok sa posibleng ICC arrest warrant. Lakip sa misupak sa desisyon sila si Associate Justices Ramon Paul Hernando, Amy Lazaro Javier, Henry Jean Paul Inting, Ricardo Rosario og Antonio Coe Jr. atol sa special session sa Supreme Court nitong Mayo 20. Matod sa mga maestrado, dunay posibilidad nga makaangkon og irreparable damage si De La Rosa kon madakop og madala kini sa The Hague samtang wala pa matubag ang legal nga mga isyu kalabot sa jurisdiction o constitutional grounds sa kaso. Gingon usab ni Justice Hernando nga wala matud pay domestic judicial process nga nagtugot sa pag-turnover sa senador ngadto sa International Criminal Court samtang giila ni Justice Rosario nga sensitibo ang maong isyu tungod kay may kalambigitan kini sa soberanya sa nasod. Bisan pa sa dissenting opinions, nagpabilin gihapon nga epektibo ang desisyon sa Supreme Court nga dili paghatag og TRO status quo order ngadto kang Senador De La Rosa.
1: Sa Bicas Bank Trupa Gipay Balong, dili mutambong si kani Pangulong Rodrigo Duterte sa unang status conference sa iyang kaso sa International Criminal Court kon ICC ay katagda himuon karong Mayo 27 ug mang adlaw. Subay sa dokumento ang gisubmitar sa ICC Trial Chamber 3, itubutan ni Duterte ang iyang legal team nga maoy mutubag sa tanang procedural matters ug legal nga diskusyon atol sa maong hearing. Gipirmahan ang maong waiver sa kani presidente og gisubmitar kini pinaagi sa iyang lead counsel nga si Attorney Peter Haynes. Usab isip kini pagsunod sa direktiba sa ICC nga nagatugot sa depensa nga musubmitar og written waiver anti ang status conference. Kasaran nga ang mga maong hearing kabahin sa ICC investigation labot sa kaso nga may kalabutan kini sa kampanya batok illegal drugs sa Duterte administration gikan 2016 ngadto sa 2018 samtang wala pa dugang pahayag gikan sa kampo ni kanhi Pangulong Duterte kabahin sa iyang pag-appeal sa status conference atumanan sa ICC judge sa The Hague, Netherlands. Sentro. Alas 9:27 katropa sa tuag bagay sa karon nagpasubaybay og daga monitor sa tuag mga mensahe karon katropa sa kilig programa ga Sentro. All right, pinakugon sa imong gitud Pablo Katropa Gadget. Good morning, maing aga.
2: Maing aga katropa.
1: Ayan, Ma'am JP Garrido, maing buntag sa tanang siguro.
2: Sa tanang ng mga ating paminaw, nakasubaybay na sa tuwang programa karong adlaw katropa. Good morning sa mga nagtanong sa tuwang Facebook Live ha, sa mga katropa po na ito nga nagpaminaw karon. Silang tag sa mga karadyohan sa dial sa inyong radio 89.1 XFM Davao. Good morning!
1: Carlos si James Torre Franca, good morning Sir Jazz, Ma'am Jupit, good morning. Kay Ma'am Juliana Liano, good morning Ma'am Jupit at Sir Jazz. Og usab si Elmer Cruyuso Cabillo, good morning. Nga naamoy available nga Zanton Gold Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix diha mi sa station mo palit. Oh,
2: oh. Oh yes, bisita lang din no, Sir Carlo Jose James Torrefranca, sir.
1: Ma'am Grace Fridilosis, cloudy morning, Ma'am Jovet Sir Jazz. Og baga katropa amping tanan. Oh, cloudy ba sa gawas oh, katropang Jovet?
2: Medyo, ha? Medyo katropang Jazz. Pero diri sa to nga side kay medyo ano siya, sunny.
1: Sunny, ha? Sa mga Trillanes?
2: Sunny. Sunny morning.
1: Sunny ba kay Trillanes aga...
2: Lahit mo to sa katropang Jazz.
1: Oo, kisa to si Sunny gani katropang Jovet. Imabandang kakinig silingan katropa.
2: Friend, gihapon
1: oh, ayaw kay padol-dola ng katropang Jovet. Kay lisod kay kumapadol ka na maapil kag batikos o bash ka sa social media. Bitaw katropa. Ayan, oh, mag-ihulat rin ato ang... isa ka monitor katropan Jovet kay ano po niya
2: na igo na po siya sa ano
1: na po niya sa kining Cineflex oh, ay ang Cinet Cherry no kan ako nga kita kagahapon katropan Jovet ayan na mahumanay na to or
2: ginagitan murag ano na murag ilahan
1: na end season
2: yes na nakanang pa-ending na ang season katropan Jovet
1: Padre, una kita usab katropa sa series mo mga isunan kay uban na to ang mga netizen uban kay mga residente na tingaan langan no ang mga basura nagdapon o garon ha ay pahimang no katropang Jovet ang ubang mga barangay ha
2: gani katropang Jazz no naobserbahan na to katropang Jazz kagahapon sa paglibot nato sa syudad daghan na ang mga basura nagdipon og
1: katong mga collection point area
2: yes.
1: Dunay nagdapon og nga mga basura
2: mga collection sites sino na ipahibalo karon no ang City Government of Davao Senro nga dili sa magpagawas og basura mga katropa og pagbutang sa mga collection site kay suspendido ang garbage collection sa tibok Davao no tungod sa landslide lagi sa dumping site. And gani magpatuman katropang Jazz og streak of issuance sa citation ticket sa mga maaktuhan nga maglabay og basura sugod karon.
1: Dapat inyong basura tago muna.
2: Tago muna. Tago muna natin ang basura natin manimaho man sa siguro taan ni katropang Jazz.
1: Di pa segregate bitaw mo, di mo mang segregate.
2: Mo di pinakaimportante, di ba? Ang segregation mga katropa kay gani dako kayog percent ang mawala, matanggal kung mag-segregate mo itong malabay dito sa tuang mga basura.
1: Alas 9.30 punto katropa. Centro. Ayan ang pagkawaban karo. May sunat itong Department of Environment and Natural Resources. Kami na ang itong Regional Director or Regional Executive Director of DNR 11 Attorney Maria Mercedes Dumagan. Attorney, good morning. Welcome sa programa ka Centro.
0: Good morning!
3: Hello, Marion Winton. Good morning sa talang tigpaminaw.
1: Ayan na attorney si Katropaga Jasper Magunsan ni attorney og si Katropaga Jovet Espanyol. Kumusta attorney og makisayon mi attorney no sa kinig mahitabo karon labi na sa Davao City regarding usab diri sa ato aga landfill. Now I know ana na may mga gihimo karon nga mga meetings og usab coordination but attorney agi background lamang no sa maong kining area before sa nitabo ga insidente do nanatay mga nakita nga mga monitoring or gihilusan nga monitoring. Masamang nakita nato attorney sa landfill og mga possible recommendation sa mga gihimong monitoring nato the previous days and months attorney.
3: So, salamat kayo no para sa kanina opportunity. I was also interviewed yesterday sa ako ng marili na as early as January, no? January 14, nag-conduct ng inspection through our EMB 11. And the following findings ang nakita sa ato ang EMB, number one, steep slopes, which consists of this pile of garbage, no? Medyo taas na din sila. And number two, naanay movement dito sa waves na nag-
1: Atong balikan si attorney Dumaga no sa kinig DNR din Marbs sa paki-advise ko Marbs ay ko ipadol ang kining ato ang audio kay video ko
2: medyo kining, ano kanay daga ano siya over mode siya katropag Marbs no
1: so na mention ni attorney katropang Jovet no kining
2: mo ilahang mga na ano oo manobserbahan base sa ilahang so, inspection nga gipa
1: habog
2: kanang steep bitaw medyo ano na siya kanang naga taas na kay siya katropang Jazz. Steep slope na siya. No mo na ang ilahang na obserbahan and nagkataas nagkadako naging nagkadaghan naging ang basura sa tuang landfill mga katropa. Atong ginapanikamutan no nga mabalik.
1: Ato agong ano ang ato ang populasyon sa Davao City 2 million
2: yes,
1: na.
2: Oo.
1: I think more early ba.
2: Nagkadaghan na po ang atoang ano residente diri sa Davao katropang Jazz. Ang uban man good more likely mga boarders mga nagtrabaho from gikan sa lain-lain nga mga probinsya.
1: So when you tag- basura katropag Jovit ang ato ang Davao City anaa sa ano ang ato ang landfill mo dawat kilig average as per documentary kiniha or as per record katropag Jovit na sa pag 786 tons of waste
2: every day
1: matag adlaw. Imagine mo na og hagbong mo tananda sa kiliga landfill. Ato balikan si attorney Dumaga na ma'am ano attorney no kato na udlot nimo nga kiniga statement regarding sa katog mga possible nga mga nakita nato sa landfill previous months okay. January. Opo.
3: Okay, so pasensya, medyo inal siguro ang amo ang signal dito sa area, no? So, ang itatulo is, nabantayan mo ang presence sa mga waste stickers o mga makeshift huts sa active area. Number four, may lichay o overflow. And number five, non-compliances with ECC conditions like kaming mga absence of soil cover and stockpile. So, during that time, January, nag-recommend na may for issuance of notice of violation, pati kang dapat technical conferences. And even recommended for partial closure sa katong portion sa disposal site, na makita na mo nga dili na siya stable and medyo taas na yun, no? And for the immediate relocation of the settlers, kasi medyo dulgid sila sa atong SLF, no? So, several technical meetings were conducted and then on March 9, nag-issue na ang EMB o notice of violation, no? After which, nag-technical conference para ma-discuss kung saan pag-comply sa city ang katong mga recommendations para malipon ta ang katong notice of violation. Pero naabutan ta aning trash slide last May 20, no? Ang tawag na taon na trash slide. So, last May 21, nag-meeting namin sa city and they were informed na maka-issue gud ni ani o suspension order. The suspension order was released last May 22 and it was received by the city LGU. So, katulangan ta, makomply lang ang among mga recommendations. I think the city will be filing for a motion for reconsideration and we will be assessing, no, kung depende kung unsa ang mga commitments niya. So as long as maka-comply sila sa mga recommendations sa DNR or sa EMB, we may consider the lifting of the suspension order.
1: Ayan, ma'am. So from the moment niya nag-release na kinig suspension order till now, March, May 22 to nag-sugod attorney till now, and nabay mga ano mga information or mga feelers nga nag-comply na sila karon at least dili mo
2: taas pa
1: ang kining suspension days as paggalabay o kinig basura sa kinig landfill attorney.
3: Oo. Katong last na conversation with the city, ang isa sa mga recommendations, we gave three recommendations, no, during our May 21 meeting. Una is, basi pwede maka-coordinate with the neighboring LGUs, no, pwede sa Santa Cruz or sa Panabo, para lang sa mga waste sa mga neighboring barangays po daning ang mga LGUs, no. And then second, kasi pwede po maka-coordinate with Holcim, kasi si Holcim, maana sila yung mga geocycle, para sa siguro po possible co-processing, no? And then third is the fast tracking of the new SLF. For the information of the public, na may ginabuhat ka rin ng bagong sanitary landfill, which is also just very near or adjacent lang po sa kaning ato ang current nga SLF, no? So, among girecommend sa LGU, basi ma-fast track na to, na mahuman na dayon ang katugilang bagong SLF, no? For the meantime, pwede dito malabay ang mga basura for as long as mabutangan na unta nila ang katong plastic liners para dili po mag-sip ang mga lichay sa yuta, no? Ma-prevent na to na mapulit po ang water sa silong sa yuta. So, mauto ang mga recommendations sa LGU. Kung mapaspasan na, we will also provide technical assistance, whatever technical assistance they would need, no?
1: And attorney, katong-katong pag-monitor, pag-lantaw na ito sa kinig maong landfill, prior pa sa kinig maong incident, ato nakita ba, attorney, kanang puno na bagyo siya? Kumbaga, dapat i-abli na bagyo itong bagong landfill? Kay, kumbaga, too much na kayo ang kinig basura nga na dito, attorney?
3: Puno na siya, pero napa may mga remediation measures, no, na pwede. Like, siguro mga naka-establish og kaming mga gabions og katong mm-hmm. naani mga investments nga pwede pa na yung mga engineering measures nga mm-hmm. pwede pa unta ato kung mapaspasa na makaya pa man siguro sa kaning present ni SLF mm-hmm. pero ang concern din mo is katong mga naasa SLF sa doon sa SLF na mga informal settlers mm-hmm. mas maayo magudunta na dili sila within the vicinity sa SLF no? Sa amo ang Department Administrative Order dapat within 200 meters from the SLF wala magudunta yung mga settlers.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ay sino kay kumbaga kung doon lang pud ang kini mga ano dito
2: risgo ang risgo
1: tong naa dito naga plaster kadag naga pag ano og kini nga basura attorney si katropag jobit mm-hmm. attorney na yung mga paluwa.
2: Attorney, good morning po. Attorney, diri lang yes, madapit na sa ato ang unsa ba to mga contingency plan mm-hmm. kung kintahay mulungtad kining suspension no kasi dili pa man ta sigurado kung agad-agad ma comply ang mga recommendations sa DNR po.
3: Mm-hmm. Katong na-mention ako kaganina, we already recommended no, katong fast-tracking sa kaming bagong na sanitary landfill.
2: Mm-hmm.
3: I think na kaya siguro sa LGU, siguro in a month's time, I don't know, no? Maybe you can ask the LGU how soon can they make ready the new SLF, the new sanitary landfill, mm-hmm. para dito na makalabay yung basura.
2: Mm-hmm. Attorney, ako na lang pong balikan since na-mention ni mo katong mga steep slopes and reason katong leach heat pond, no? Unsa ba gyud ang epekto ani niya why makaingon ta nga dili safety ang usa ka landfill?
3: Kasi dapat man gud in any landfill dapat stabilized gyud ang slopes niya, no? Kasi magtapos man gyud ang basura.
2: Mm-hmm.
3: Manang always na recommendation on mga engineering measures, no? Dili lang magsalig na sa yuta lang, kundi may mga I think technical magudayo to siya ng mga terms na to prohibit or to prevent cliche saturation kung kami mga accumulation sa rainwater. Kung magantayan na to during the recent days, kusog kayong ulan, no? So, moto ang murag na identify na isa sa mga reasons for the trash slide.
2: Mm-hmm. And unsa pud ba ang mga possible environmental impact ani attorney if ever dili masulbad kining leach problem?
3: Of course, tani mga violations niya sa ato ang loss on water, no? And even sa kaning Clean Air Act, no? Clean Air Act and sa Clean Water Act. So, dapat ma-address kid siya.
2: Speaking of violation, attorney, you've mentioned na natay mga notice of violations nga napaabot sa tuang local government of Davao. Unsa kini mga, I mean, pila ka mga notice of violation so far ato ang na-issue sa ilaha po?
3: As of this year, ang very recent was last March.
2: Mm-hmm.
3: Naka-issue niya notice of violation.
2: Mm-mm. So, mo pa lang to this year, isa pa lang this year, attorney?
3: Yes.
2: So, naabay posibilidad nga dunay mga administratibong liability, no? Human atong incident po, attorney?
3: Okay, that will be taken up in a siguro joint in technical and legal review, no?
2: Mm-hmm.
3: After a joint technical and legal review, we will see kung we will determine accountability siguro.
2: Mm-hmm. Balikan po na ko itong na-mention ni mo nga geocycle attorney. Unsa ba'y status ato no, sa co-processing agreement? Involved din ba ang DNR 11 or sa ilahan na sa LGU sa Davao po?
3: Well, patong sa geocycle, that's for whole scene. Mm-hmm. I mean, isa ka industry na to, namagod sila yung murag murag sort of landfill to dila.
2: Mm-hmm.
3: Yeah, sa ano, whole scene. So maybe they can accommodate siguro or they'll have the option to maybe co-process with DCT depende sa ilang agreement.
2: Okay, so bali sa local government of Davao ng agreement along with Geocycle Holcim para kumbaga maging temporary siya na labayan ng basura just in case nga dili pa masulbad ang kining suspension diri sa tuang sanitary landfill. Tama ba, attorney?
3: Oo. Yes. So depende kung unsa ang maagrihan nila.
2: Mm-hmm. Attorney, last question on my end. Sa inyong tanaw po ba sa DNR 11, unsa ang mga kinahanglan usbo no sa waste management system diri sa Davao City since dugay-dugay na gid nga problema nga daghan na kaayg basura and gani sa last pinakalitas nga information around 1 million pesos a day ang expenses sa tuang para sa basura no diri lang sa Davao City sa collection lang na siya attorney. So unsa ba ang mga kinahanglan usbon sa tuang waste management system sa Davao City?
3: Okay, so we implore the public, no, we really should go back to the basics. That is waste segregation at source, waste segregation sa barangay level, no. Ilahi na nato ang nabubulok, sabi nabubulok, ang kanang mga residuals from the recyclables. Kasi in the first place, kung kanang ato ano na siyang nasegregate, wala na ang pati mga waste pickers na naagid to sa sanitary landfills. Kung katong mga recyclables niya, mauna ilang ginapangita dito eh, di ba? Kung makuha na nila diridaan sa ato ang mga MRFs, no need for them to go to the sanitary landfills. And then, hindi na pwede na nakapunoon pa ang ato ang mga sanitary landfills. Our recyclables can be sold to junk shops, no, or any buyer of these sort of recyclable materials, pwede na sila maki-joint agreement with these junk shops para sila na mag-procure, sila na mag-uhaan nga ito ang mga recyclables. So, hindi inanakadliin na mapuno ang ito ang mga sanitary landfills. No? So, disiplina yun sa matagusa, magsugod yun sa ito ang balay, sa ito ang barangay, magdinabangay ka kay aron ma-address na ito atong problema sa basura.
1: I see. Well said, Attorney. No, mutan ako nga ipaparting words ni Attorney. Baga minsahin ni Attorney nga sa tuwag mga kaigsunan kay kung somehow gisunod lang yun na itong waste proper management disposal, dili nga nga dali mapuno nga ito ang kininga landfill. Attorney, salamat kayo sa kininga time. Attorney Maria Mercedes, dumagang okay. Attorney. Basta na kayo mga minsahin, Attorney, pag dugang pagpasabot o usap pag kining pamahayag or kining announcement nga ito sa tuwag mga katropang nagpaminagkaroon sa Davao City po.
3: Kami sa DNR, sa AMD, we will work hand in hand with the CTLGU para ma-address ang itong mga problema sa solid waste. We will provide technical assistance. We will provide kanyang mga technical and geological support para ma-fast-track na ito ang itong sanitary landfill. And on our part, we will further strengthen our information and education campaign regarding solid waste management.
1: Ayan.
3: Salamat.
1: Opo, good morning, Attorney Maria Mercedes Dubagan. Attorney, salamat ang pingbuda, Attorney. O, God bless po.
3: Okay, thank you.
1: Alright, si Attorney Maria Mercedes Dumagan, mga katropa, ang ato ang DNR 11 Regional Executive Director. Oh, actually, itong punto sa itong DNR, mabalik ko sa basic.
2: Yes.
1: No? Kumbaga,
2: tanan gid katropa ang gas.
1: Kumbaga, resulta ni Idris sa landfill. Pero somehow, partly ma-blame po tanan ta. Mga kaigsunan. Kaya kung somehow lagi ka nabitawang
2: sa balay lang gita,
1: sa egoist kining
2: management.
1: Ba, nga, grabe nga sa balay pa lang kini plastic diri, kini mabubulok diri, kini po diri
2: kumbaga ma-filter na siya daan ka tropang gas bago mo abot sa tuang
1: walay mga picker dito.
2: Yes.
1: Sa kining sanitary
2: so
1: lang
2: tama dyan no na-nay sense dako dyan siyang sense ka tropang gas kung wala na sila'y makuha dito nga mga recyclable materials wala na'y mga garbage pickers. So wala na yung magpuyo nga kwan. Pero hinoon mo ingon na pud tong of course na sabi ka side pud ka tropang just there are always two sides of the coins. I mean of the coin. Mo ingon na pud sila nga unsa naman puy panginabuhian sa to mga garbage pickers. So dira na pud musulod siguro ang to ang City Government of Davao no for the livelihood program.
1: Basta sa side sa kinig din ako nakita ka tropang Jobet since January nag-inspect na sila.
2: Nag-inspect na
1: sila nakita nga mga possibility nga magka problema gyud sa unahan. And I don't know unsay problema sa LGU kung anong dugay na ka-comply
2: but
1: kun ini itabo na nga nato nga May 20 nga dunay natamukan sa katong trash line.
2: January pa lang nagkandak og inspection ng
1: monitoring.
2: DNR monitoring nakita na nila nga duna na mga problema.
1: Oo, no, katong habog na kayo.
2: Posibleng
1: nga matampok to. Ma-bardown.
2: Yes. Ikaduha katropang just katong leachate problem. No? Ang daghan pa silag naobserbahan. And then, igawas...
1: Bukan nanay nagpundod sa taas.
2: Yes. Ang na-observe, I mean, ang notice of violation igawas March this year.
1: March 19.
2: Mm-hmm.
1: Naigipagawas ang notice of violation on March 19 for operating without discharge permit.
2: Mm-hmm.
1: Failing effluent standards and maintaining an inadequate leachate treatment system.
2: So, dito palang daan katropang Diyas, kung napaspasan lang unta, no, doon ay posibilidad nga na ano unta ni, na iwasan ang maong panghitabo. But anyway, naa naman hitabo man sa mga katropa, no.
1: So, unsay mga himoon,
2: himoon na lang.
1: Ani karon, unsa pa ipamaagi karon sa LGU, tama to punto sa dinner nga pwede nga mo-connect ngadto sa uban nga mga LGU pod nga pwede malabay temporarily. Ito mga baso sa Davao City kay ginapasubay po nito ni katropang Jun Marata karon. Kita sa mismo na ka-witness ang perting daghan na sa basura karon sa mga collection point na katropang Juve.
2: Yes, no?
1: Bagot-bot magin ang uban niya isa duha ka adlaw niya pila ni ka adlaw ang suspension.
2: Wala pa sure kung pila ka adlaw mga katropa ang suspension nagiklaro nga dili pa nila. Walay timetable.
1: Walay timetable.
2: Oo, kasi as long as ma-comply tanan nga mga recommendation sa DNR, ma-comply sa City Government of Davao, that's the time na ma-lift ang suspension. Pero kung dili mga katropa, mangita dyan taog laing pamaagi solusyon para dili ta manimahaw diri sa Davao City.
1: Muna yung diferensya katropang Jubid, no? Kung baga, kung ba, kalahinan lang sa probinsya ang kaning ano type o kining sa syudad. Sa probinsya magunay compost pit.
2: Yes.
1: Mabangag ang mga matag household sa likod ipanglabay itong kaya ilabay akatropaga Jubid.
2: Dari man god. Dari man wala. Wala enough ka ng space.
1: Oh, nakasakundo. Sa paimong wala kay bangagan ba nga pwede ito ilabay nimo ang
2: tapos bawal po magsunog. Bawal magsunog mga katropa. Ay, di ba, sa bukid, of course, layo. Halinghaling lang mangod na. Halinghaling katropang just pampaaso sa hapon. Pero bawal na siya, no? Dari sa Davao City, bawal ang paghaling, bawal pagsunog.
1: Ayan, unsaon ni muna. Ang uban, musunog maghihapon. Kay,
2: wala na may choice.
1: Oh, may choice. Asa mo pa ilabay. Kung kasapul, i-apil po dibuga basura dito mismo sa, ano, apil karga-karga lang na dito sa hot-hot na sa kilingan dump truck. Ipan ni Ma'am Grace Bermudez. Grace, sa SJ sa Singapore, lahi ang truck ga-collect sa recyclable nga basura o lahi isad sa mga dili, lahi po ang landfill nila.
2: Tama, isa po din na katropang just, no, sa katong murag questionable siya ba? Kasi kita, kung mag-segregate og basura, unya, pag-abot na to sa mga garbage trucks, isahon na maguna nilag pang-itsa.
1: Ako nakita karon katong kasagsagan yun sa grabbing implementation aning waste segregation sa Davao City katropa.
2: Classic-classic.
1: Ang gilid ka na mahadlok ka ba ato do kinay mag-atang bitaw dito sa mana na segregate mo na wala. O ibalik na dito. O citation ka. Ano sa una kay sa balay pa lang
2: ipa-segregate na.
1: O dili po ka tapos madalaon sa collection point napoy oras gyud napoy tigbantay nga kung mulabay ka sa uhustong oras sa barangay or any collection point, dakpon ka or i-citation ka. Karon wala ako nakita ang nakatropang Jubid. Kaya dito po sa collection point, nag-segregate po dito. Ang katong mga nag-collecta sa basura, kanang nakadamtrap
2: ba? Sila po dang mag-segregate.
1: Tapos sa sarili dito nga sa ako nga ipag-segregate. Muna nga, ang mga tao, tingali may mga disiplina na ako mag-segregate sa balay. Ang problema, pag-abot dito sa kuwang kay bungkag manghihapon. So, magaguhago lang kung sa balay o segregate pag-abot sa collection point
2: magbungkago
1: mo lang dahil nga nabitaw mga isuna I don't know ingna ko kung mali ko kay muna ako na witness sa uban nga mga collection point katropa kay diha palang daan mo segregate po sila diha makita na ko actually bawal na katropang Jubid diba but mo lagi kay ang uban mangiyawat pa yapod makita ni mo ni sapatos okay pa abot
2: naibag din to
1: pabuto ni mo landfill
2: naibag dito
1: pwede pwede pa man tong matahi makasabta na ako somehow mga kaigsyonan manang makita ni manang madam truck actually kanang walay tabon katropang Jubid na ay mga sako sa kilid mo na ang mga special nga nakuha pa nila. Wala na ang punto sa itong DNR kung diha pa lang mismo sa balay sa tugkaran pa lang nag-waste segregation na taga-tropa dili tingali nga na mapuno diretso ang atong landfill sa Davao City mga kaigsyonan. Ito pa niskutan niya katropa no? Kay mo ano kita mo break na katropang Jubid sama sa pag-break niya ka dito. Ito pa na ka-bunong mga katropa. Gihatog ka ninyo sa Premium D3 Centro.
2: Ayan mga katropa, ang Premium D3 ha, kung nagluya ka karon tungod lagi sa basura nga nasa imong palibot katropa.
1: Ay, natural yung ka maluya ang katropang Jubid. But, ayaw paluya.
2: Ayaw paluya-luya niya katropa. Higupin na natong Premium D3 Coffee Mix o baka ha, inumi sa to ang soft gel capsule nga Premium D3 mga katropa. Kay, makahatag kini og instant nga energy katropang Jazz.
1: Nagin mo kay basura.
2: Ka magluya. Ka magluya ang uban. Lahi po ng giluyahan kay nagsaka ang...
1: Way tubig.
2: Nice. Way tubig. Napoy liyong nagluya kay nagsaka ang presyo sa petrolyo.
1: Sa petrolyo.
2: O di na naghagrason nga magluya ta mga katropa. Pero dili ni siya bad day. Part lang ni siya sa tuang adlaw. Pero mo gani, para mag-good vibe mga tuang adlaw somehow mga katropa, igupi na nag-premium D3 coffee mix. Doon na kini siya, sa kini ka vitamin D3 katropang jazz. Doon na mangustin nga makatabang para ma-energize na. Di ta magluya and of course makapabaskog sa tuang mga kabukugan.
1: Ayan, kung may gihimo katropa, isigregate inyong basura diha.
2: Magluya-luya.
1: All right. Balik ta katropa mo lamang sa pila ka mga pahinom dum oras mga kaigsoonan. Alas 9:53 na sa buntag.
0: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
4: Oras hatod kaninyo sa Windsor.
5: Ikaw pa lang gani isa, lipay nako. Samot naglima mo.
6: Paklarex sana.
7: Exciting!
8: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
9: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
10: Energy Smart Cooking. Opt for energy efficient appliances. Cook with lid on pots and pans and ensure to match the pan size to the burner. Save energy while preparing delicious meals. Remember, every small action adds up to make a big difference.
11: Join Oras Natin's Efficiency. One

0: switch off lights, and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
5: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
7: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, aska kalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay nga pinaka og nanambal pa jud ka.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Vision Next, daghan na ang natabangan.
9: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay ka epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
8: Vision X, sulay ang ka epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlok ko basig na idol lang nga virus ba. Mo nga pero gid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud og dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing pod niyo.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo Dietary Supplement for Men.
12: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka-boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag, ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, maghatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
6: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
13: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Fe, siya ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa. Sa school, na-discover ko ang Santon Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talagang stress.
14: Santon Gold Coffee Mix. Sister Pain.
16: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
14: Sister Pain, tanggal ang pain fast and safe. Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1.
19: Gimingaw ko nimo, pero mas gimingaw ko sa sweldo.
2: Paklarek sana! Exciting!
18: Jasper Magonsha, Jovet Espanyol, San

0: alas 10:08 na katropa baligtad sa tuaga programa. Ayan, good morning kay Sir Arnold Abi Davalos. Thank you sa pag-subscribe. Sa tuloy nga pag-subscribe di Sir. Ha? Sir Arnold, salamat sa pag-uban. Ma'am Mary Ann Martilino, good morning. Usap kay Ma'am Ann Munahan sa DNR. Good morning, ma'am. Salamat kayo sa kining kanang pagtagadri sa toa regarding sa maka-interview ta kat propaga jobet nung kadto sa DNR 11 kay Ma'am Ann. Good morning.
1: Good morning.
0: Thank you kayo. Katropa, magisayod ta sa gawas karon na kumusta na to aga palibot sa Davao City in terms of kiniga basura. Asa kining himutang karon si katropa Gadjud Marata. Nabasay napansin diha nga nagtapon og unsa pud ang mga reaksyon sa to aga katawhan di mismo sa dapit nga iyang himutangan karon. Katropa nato sa balita katropa Gadjud Marata.
2: Live report.
0: Katropa Gadjud, asa ka nakaplaster ning higayon na katropa Gadjud?
3: Yes, ako tropang gas. Natapong rinigin ka dito sa matinig pagwasyon. Lapid na saan sa may kusig na yada. Sumata din ka rin sa may lubugan. At yung kita ka tropang gas na yung kalimitan na ng basura. Di at natin ka sa may kusig na yada. Sa ating napansin na inus. Ang gamay na kayo ang matitan ng pabanting area ng basura. At ang rinigin lubugan, at yung kita sa itong bantok na may nagahatok sa basura sa tropang gas. Dumating talaga sa ating ikaw nabi ng kagawad sa kagawad ABR. Matintan na na ang katulad sa kita ng basura, kanang bahaw na dito ha, sa tropang gas. Diba, doon naman ko sila gihangyo sa katawahan, labi na din kita sa malibugan, gihangyo nila ang katawahan na dili pa sila lumabay ka ng basura sa wala pag makulik ko nino. Managanin sa ating napansin sa mga titila sa mga titila sa mga inya, na damping inya sa basura sa tropang gas ang wala minus wala nakita na di na lumabay ang mga basura sa mga kanayang. Managanin sa ating hindi ko napita sa nitusin na yan sa nakita na hindi ko napita ng basagang palito.
0: Katropang John, kinatang makita nga picture sa to aga live karon. Asa exactly nga location ni Katropang John? Nagakulikta sila, but asa doon na ilabay Katropang John nga nga to ang landfill, di pa man palabayan?
3: Ako yung pangitama ang mga trabahan nila o kanyang mga basbiro, Katropang Gas, matintan nila ipon ito sa Dalila sa truck. Hindi pa gina nila pwede na ilabay pa dito sa banting area, dito sa landfill, dapat ko pang gusto. Hindi, bawal pa man. So, ilaw pa rin itundo. Kung nila ang truck naman, itundo pa ba nila, i-standby nila, gusto kita mga basura, kapag ito ba, nga sa truck. Wala yung pag mapuno na, apunto ang mga truck na sa tropang gas. Dahil ang pagsitundo namin na ito, sa mga ato kabahanti sa tempo sa tropang gas na nagpangalig siya ng basura. Kung natin nakita ka rin, din nakita na, kanang isipin ka katulad ng gas ka ng lado, kanang truck, hindi na nakita ka may lumungan, may pumbos, kaya natin talagi, dihan niya po sabi, labi sa pita, hindi po ito na, ang nakita nga po sila, tingin ko'y baka yung, at lang yan na, magiging katulad ng gas, na ay kananan, na ikarap ba niya. Mama, ang nanong tama, kung taon, makuha din ang isipin ka sa pagkakas, may bako na yun. Sabi na, may sigig pang kumbantilan ka rin mga urasa. Ito po nga nakansin na sa pagkakaroon ng Katropang Gas, ang mga basura na naakaroon kanil mga area na nabayan ng basura, dumping area, minus ng Katropang Gas. Kaya isang nakita na sa ating mga hatag at rin ito, yun at may kusin ba yadas na sila na pagbukuro, panahon sa pagdabdiyon, ang ilang paglabay kay, ang di naman din, social media, i-posted sa mga kanil ng kanilang barangay, Katropang Gas, kung lapit na sa di natin sila mag-recreda sa kutulad na hindi pabawal sa una nila ang pagkalabay pa rin sa basura. Ito rin, ating napansin, kutulad ang ligo, wala basura pa rin, ang kalibo pa rin dito sa magkirin ng ating bakbayan sa baba. Sa dito pa rin, kutulad.
0: Kanaya, Katropang John ba, kanang ako mapansin na somehow mapuno ng dump truck, duharan ang ka-collection point, Katropang John, mapuno ng dump truck, then how about ang urban in town ng mga location? So, possibility ani, magtapon o gihapon na, Katropang John? O ba nga location sa may isang area?
3: Ang itanigin sa di paghinaot ang sabi ng mga barangay official sa Katropang Gas na maas na yung mga nag-antirida nag-announce kami na nag-deplibot sa Katropang Gas na bawal pa dito pundo una ang basura ninyo diha sa mga panimalay. Isa yung mabay sa damping area kay wala ang collection. Matang talaga ito, tutup sa iyo, mga bintag in terms of mga baot o mga na sigaw ang ato ang kadalanan ng Katropang Gas. Ngayon karon, bisan asa nga barangay, bisan kami sa hindi ng mga barangay, bisan nga nag-post o nag-recorded na din sa maglabang o basura. Kung itindi lang una ang basura, diha sa mga panimalay. Manitaon at makita na video wala sa ayaw nag-makita ng mga basura na ang sa mga dumping area sa nagkadeiyang barangay sa Kutumbas.
0: Ayan, Katropang Jun, kung naka-speakerphone ka, Katropang Jun, ay kay Idool kayo, kay medyo mag-muffle na ito ang signal diri karon sa to ang station. And Katropang Jun, kung nga nakay minabit na Katropang Jun, kana ba sila ba nag segregate pa, nagtarong sila, Katropang Jun, waste segregation ba, gilahi pa ba nila, or sa isa ka cellophane, isa ka kining garbage bag, lampornas na tanang basura, Katropang Jun, kung nakay minabit na Katropang Jun?
3: Tawagin mo ko si Kadawad sa manawag ko ng Kadawad sa isang resa na Kadawad at umayinabi sa mga sa bibigyan sa Kadawad. Ako kini Mr. Bon, nagkalat at yan. Hindi na ko kini kanang yan, may takarin sa hakit sa ito mo at yung kaugan si Kapitan Jackson na din siya. Yan, nangitahan na lang ito wanda. Tapos kami usahan niyo pag ay kalabitan na mga bawang ng git ang paglabay ko ng basura. Ang isang yung mga pamahali ang magkagawa ang katawan ng Pilipigan. Katitan Jackson, Kagawang, Juan Abiyat,
0: Ayan, Kagawad, good morning.
3: Good morning. Gahapon, nag-post ng barangay kansin na bawal mag-nabay usang mga basura. Bakit? Bulat mo. May mitay balo ang Kagawad ng Bunong Tukdada. Naday landslide sa landfill. Yan, auto. Balo gahapon sa mga barangay kapitan. Bili sa maglabay sa basura sa mga disipinitin ng mga labayan ng basura.
0: And Kagawad, diba sa tuwang barangay, na-implementa pa ba ng waste segregation kining non-biodegradable, biodegradable, o sa pagka ng recyclable, na pa ba na nakatrop Kagawad, diba sa mong barangay, implemented ba na sa tuwag mga constituent?
3: Oo, implemented na siya. Kagamay ko ang katong nagami ko na ngayon nag-tution ticket na nyo katong hindi mo tarong uglabay sa mga basura. Hindi mo magsigilibit ba? Takto-takto nila. Nag-tawag niya sa akin.
1: Sa
3: tukura niya magkuhan ng tution ticket kaya parang namin madakta na mong siya ng tution ticket.
0: I see. Kaya sa uban nga mga location ani Kagawad, no, ato nakita nagatapok bisag unsa na lang nga sulod, ay karton, ay kuan sa isda, bisag unsa na lang ka sulod ba?
3: Ani na guni ka nang hindi na mo kayo magantay at hindi magbibili na kayo na itagang lain barangay ba maglabay sa mga basura ka rin. Yeah, kami rin po ibantayan para kung mga nagbantay na kaya ganun, mga tanod ganun mo ibantay ka na kuha ng kabayan ng basura.
0: Oo.
3: Yung magbibatay na po ng tanod ba? Kaya mga katawan sa mga barangay, nakabalo na sila kung hindi ang abaw ang tiglat pa, wala ba?
0: I see. Salamat kay Kagawad sa kinig imong area. Mas mayo di kay at least implemented pa, no? But nalagay uban mapasaway, tagalaing barangay, di po maglabay sa inyong area of concern.
3: Oo. Kasi, salamat kayo, Wad. Kung yung tayo si Kagawad, katipan ko. Tinuod lang, namin nabibigit ko, ipit na gilipit ko sa Baybas Operation, sa ito ang tagatipan ko, ipit kung sa mga nagbubay. Ngayon katutang dyan pa, ngayon itong sabi ni Kagawad Abiyar o ang Barangay Council sa Lubigan, ngayon pa, makinig lang kung sa ang balaod para di magiging taon sila makatagan o madakpan ang mga kalabutan ng maglabay o basura nga dili panahon sa tiglabay Katropang Gas. Kana lang siguro Katropang Gas ato magpanubay subay diri karon sa may turing nga tulakbay ang kadabaw. Alam sa nagkayo sa Pilipino para sa Pilipinas Katropang Jun Marata XFM News.
2: Live report. Live report.
0: Ay, salamat Katropang Jun Marata, no. Buda po ato Katropang Tulid sa ano to siya naka speaker phone. Speaker menon. Si Katropang Jun kay kon kayo muffled ubos ang slider na Katropang Tulid. Okay, lahi mo ng naka-speaker phone ang imong phone katropa tapos i-dool bitin mo sa mouthpiece ni mo. Pag-abot sa mong dalunggan diri kay naka-headphone mo, agwanta si Bill gini. Lahi na mo ng pag-speaker phone, i-distansya gina sa inyong mouth, inyong ba-ba, no? Ang mouthpiece kay pag kuno siya gituyo na nga hands-free ba nga magasulti ka nga layo ra sa imong ano baba. Sige lang, ato lang i-plaster ra katropa ni June kay ding-ting kay kasako ko anong balunggan sa kagawad actually nang kuan gayo kanang sani lagbas sa tuang dalunggan mo. Gawa sa tuang tulian ni Katropang John. Kada report ni Mendo. Anyway, salamat kay Katropang John sa pagkasubay diya, no? Iwanda sa may South Area. At least, ang uban nga barangay Katropang naghimo gihapon aning waste segregation. Pag nakita ang dump truck mango dito, waste good. Saan pa ba ito nga kini na kwa din ni kini recyclable ni or kini yung saba ni non-bio ni kaya ito nakita dito ano man nagsagol raman ito mga isunan no? Unlike before kung nakita bang kapag ito yung mga garbage bin di ba color green ito makita nga kini siya diri ni banda karon what ana sa kadaghang basura lagi sa Davao City 2 million imagine mo 2 million ka populasyon mga kaingsunan saan pa ni mo nakatrupa. Good morning kay Ma'am Jing Pigarido. Good morning, Carlo, si James Story Prangka. Ayaw, Jude, og padakop, sin bato kay, sa mani, kay Bang Gisim, ang gobyerno karon. Kuyawa po, term ni si Carlo, si James Story Prangka. Bang Gisim. So, dapat si Senator Bato mo, tago-isim po siya. Mga linggo ni ato ang mga katropa karon. Ma'am Mary Ann, good morning kanimo. Ayan, kinsa pa ni Nadri karon nga katropa nagparamdam sa tuwa. Alright, alas 10:20 na sa tuaga panagabanuban katropa. Maki-check ta, maki-update sa tuaga palarong pambansa 2026 mga kaigsuna, no? Ang ato ang katropang Marbs, kumusta na to ang Davao Eagles karon? Ito ang monitoring na karon sa ito ang Akinigan News and Information Center. Kumusta na ito ang Davao Region Team as Davao Eagles. Kung diri magunta sa ito ang regional meet mga tropa, Davao City Eagles. Then ang uban, kining mga lahi po nga mga location diri sa ito ang Davao Region. Lahi po ito ilang mga moniker, ilang pangalan. But kung Davao Region ang gagamiton pag panahon sa palarong pabansa, Davao Eagles na ang dalon mga kaigsunan. Alright mga katropa. Sa ito ng tagang taon-taon, labi na sa iskutanan ng mga isunan. Kung kumusta ng update karon sa ito ang middle standing, kay ang ito abaya ng Davao City katropa or Davao Region, I mean, no, apunin nagpapiri in town sa ito ang mga kapwa athletes po sa Abad Gabaga Rion diri sa tuag nasod Pilipinas mga kaigsuna no ang Davao Eagles kung asa gitambakan sa score nga 96-34 ang Ilocos sa palarong pambansa no sa update lang kini mga kaigsuna no? Gitambakan sa Davao Eagles ang Ilocos sa score nga 96-34 layo apog biya ano ni dula pa sila. Basketball 5x5 secondary boys kini ang nitabong nahimong resulta sa panag-atbang sa duha ka team sa niaging adlaw sa may Dato Lipos Makapundong Plaza Sports Complex sa Agusan del Sur. Samtang nahimong player of the game ang Davao Eagles player nga si Gian Bulasa uman sa impresibong performance nini nga nasa 23 puntos, 3 ka assists o napulo ka mga rebounds. Karong adlaw usab ka tropa. Doon na nagihuptan ang Davao Eagles nga duha ka silver o duha ka bronze medals. Rank number 11 katropa nga to ang Davao Region. Sentro. Nagampani kay kuan pa? Nagampay o dagampang adlaw nga ato ang sugataon katropa. I mean karon nga week para maka lamang usab kita sa uban ka mga rehiyon sa nagapadayon karong palarong pambansa mga kaigsuna. Sentro. Yes, 22 sa tuag panagabanuban ka tropa. Actually kagahapon no, naglusad og sesyon nga to ang Senado mga kaigsunan. Now, do na gipresenta usab nga video si Senator Amy Marcos mga katropa nga nag-ingon lagi nga do na mga himuon nga pag-usab sa tuag konstitusyon mga kaigsunan. Diba? Pero gibatikos usab gili si sa grupo sa mga minority sa senador katropa bugtong lang in town nga to ang silent senator. Si senator Lito Lapid ang wagyod ni object o baka ni ingon nga ipatanggal sa record sa Senado. Ipa-erase, ipa-blot out mga kaigsunan katong presentation, manifestation, privilege speech ni Senator Amy Marcos mga kaigsunan kani gilamano siya ni Senator Marcolita. Og dito siya uban atong strike out no sa kining record sa katong sa Senado ang nasigutan niya pamahayag ni Senator Amy Marcos mga kaigsunan. Now sa nitindog nga napulo katropa ni Banos usab mga kaisunan mismo si ano gi-question pod no ni Senator Marcolita mismo ang pag-motion ni Senator Mig Soberi nga patanggal to sa record mismo ang presentasyon video kay walay bearing puro fake news o gawa dahil kay matuoran mga kaigsunan o sa term pa ni Senator Rafi Tolpo Katropa how siyaw nga hindi po dumatranslate daw sa may Tagalog o Bisaya sa kining English how siyaw gamitan ni Senator Tolfo Rafi Tolpo o piki fake way kamatuoran mga kaigsunan. Nag istorya ni Senator SP Cayetano, SP Alan Cayetano si ano si Marcos ga ipa move na lang, ipa tanggal na lang kumbaga ipa withdraw I mean mga katropa at iyang speech. Ngani, i-question usab ni Senator Marcolita nga paging ana ma-offend mo, ako man gani nga kapila na ko giingnan diri nga napay sobre nga for Marcolita. Wa man ko na offend. Diba? So, may punto po to si Marcolita kaya na presentation kani adto dili man in good terms ni Senator Ping Lacson mga katropa nga nakabuta lagi daw dito nga na 500 tapos for Marcolita then okay lang na siya nga ilahaman ng ano ilahaman ng opinion now sa kining ungon ani matud pa ma-offend mo now gihangyo na lang ni ano SP Cayetano si Amy Marcos nga ipa ano ipa ano ba i-back out kumbaga no ipa withdraw katong iyang manifestation privilege speech unsa ba toy tawag ato mga kaigsunan now ni sanong usab si ano basta sa conditions mga katropa nga dunay mahitabong election sa 2028 ora nay condition ni Marcos ha og usab walay usabon sa konstitusyon okay. Usabon ang konstitusyon mga kaigsunan walay usabon either charter change chacha o baka kunas assembly unsa ba mga kaigsunan nagtigaw lang kay ni barog pun si Senator Robin Padilla nga pro chacha daw siya mas okay na kay unta to mga katropa ang drama effect nito okay na pero nanaway statement si Senator actually mo to mabasol po si Padilla kay dugan yang ibarugan nga usabon na to ang dapat dunay charter change sabon ang konstitusyon mga kaigsunan but so far mga katropa nakita na ko ang sinsiridad by usab ni SP Alan Peter Cayetano mga kaigsunan nga nagamidjit siya sa duha ka mga grupo nga ato na ni undangon ni atong bangian diri oi mag-usa na lang ta diri sa the common good para sa Senado o sa gibutang ta diri magmugna og mga kining mga balaod para sa kayuhan no maghisgot ang edukasyon maghisgot ang agrikultura kumbaga ibutang na lang sa daplin ang unsa man mga about politics no isang nakita nga human sa pag ano pag tindog no ni ano ni APC ni Senator or Senate President Alan Peter Cayetano ni hupa mga kaigsunan no ni balik sila sa ilang business matters katropa nga pag tagad sa pag balaod noon diya sa Senado mga kaigsunan which is good man katropa dapat lang yun no kay tingalata mo mo privilege speech ang isa mo manifesto to bagon sa isa mo budako na po isa na napoy mangloon hila way ayo tanaw ng sesyon sa Senado wala ko nakita kagapon human sa kinig awhag ni SP Cayetano nga manta magtinabangay ta no nakita niya mga katropa kaingon niya kung naamoy numbers di ba ako sugot po ko kung kasi butuhan ako ni Siwin Katsalian nga mahimo na do pero ay open ako ning ano kumbaga ang dating pa sa istorya mga katropa nga pinako na ihatag sa inyo ha ang gini but ano pa kanang early pa kaayo kumbaga patrabaho as ako unsa ba ang maayo no para sa atoa kumbaga kailan magong na makita na itong punto sa ubang mga senador may sunan niya naguba daw ang imahe sa Senado sila raman po dat nagginubaan tama po itong punto nga dito sa media manubag nandito mismo sa Senate hilom ra kayo nandito sa media katropa sige pitik-pitik huwag mga istorya so ako to ahuhag ni SP Cayetano nga undangon na ito ni nga klase ng mga style ako ba ang kausaban magikan usab ni sa tuwa mga katropa. Ayan ang punto mga isuna ni SP Cayetano. It's good kung doon na decision o niya katropa, wa na yung mga labtikay ni o trabaho na sila. Nindot na katropa. Kaya lisod kayo kung somehow kada decision doon na yung mga patutsada, decision na mga kaisuna. Nang diri una kaya sa ano, tumbiyaan ng politics. Kaya ma-high blood tanga pila sa katropa. Kaya yung nabatang pulos ano yun, wa-gay klaro. No? Manambling rin po mga katropa. Alas 28 na, atong i-check una ang update sa ito ang Palarong Pambansa 2026. Kaya nagkapanikan na ito ang katropa dari sa May Agusan area. No, si katropa Ray Alinton.
2: Live report. Live report.
0: Katropa Ray, good morning. Kumusta da sa ito ang Palarong Pambansa, katropa Ray?
1: Okay, yes, katropa Jasper. Live sa Dirikaron, nanukad sa May Bayugan City. Dinasagipahigayon ang puso sa may Barangay Salvacion da Prince Bayugan o baguhay lang po kakabot yung ikan na nubay dito sa may lungsod sa Esperanza regarding po sa kining vaccine. Katropang Jasper, tinina ang ikaduhang adlaw sa maong gipahigayon nga nasudyong kompetisyon sa nakalarong pambansa 2026 nga natigayon diri karon sa probinsya sa Agusan del Sur alang sa maong maong kalihukan. Alang sa update, katropang Jasper, doon na tayo tali, nga middle tali nga nakuha sa roon na dining panahon na. Mm-hmm. No? Diin ang pipilag ka mga kining region ang aduna na ay kining mga results di nakakuha o kining kuha na nakakuha o mga awagani kining medalya. So poli ang uban karon sa tropang Jasper naningkamot pa sa sila nga maka medalya pun sila sa ilang region payo na lang makaabot sa pagpa-adlaw sa kining 31 nga dagdagan usab sila ang inang mabitbit no ngadto sa ilang matag probinsya kun asa man ni sila nagrepresentar katropang Jasper.
0: Ayan na katropang Ray, kisamay leading da katropang Ray.
1: Katropang Jasper.
0: Kisamay leading sa tuag medal tally karon no? Ang uban na nay mga bronze medal, mga silver medal sa pila ka bang participants karon sa tuag palarong pambansa, kinsa ba ang leading karon naguna sa tuang medal tally katropang Ray?
1: As for sa atong nakuha ang overall medal tally sa May 26, 9 a.m. katropang Jasper sa regular sport, doon na naguna ni ini ang Ludros Island region din na doon ay 4 ka gold o usa ka silver o usa ka bronze. Gisundan kini sa region 6, Swissler na Visayas na doon ay 3 ka gold, 4 ka silver o 4 ka bronze. Ay na nagsunod sa mini ang Region 4E doon na Calabarzon na doon ay 3 ka gold, 2 ka silver o 3 ka bronze o ang NCR National Capital Region na doon ay 3 ka gold o ining 2 ka silver o 2 ka bronze katropang Jasper. Ang Bicol Region kung Region 5 doon ay 2 ka gold, 2 ka silver o 3 ka bronze. Ang region 3, region 8, Eastern Visayas, doon ay 2 ka gold, 2 ka silver o 1 ka bronze. O ang Northern Mindanao kung Region 10, no, doon ay 2 ka gold, 2 ka silver o 1 ka bronze ang anakaroon. Sa Region 7, doon ay kini Central Visayas, doon ay 1 ka gold, 3 ka silver o 2 ka bronze. Ang Davao Region, katropang Jasper, Region 11, doon ay 1 ka gold, 3 ka silver o 2 ka bronze. O ang Region 1, kung Ilocos Region, doon ay 1 ka gold, 1 ka bronze o 1 ka silver, katropang Jasper. So, as far as ito ang doon ay Region 3, Luzon, Central Luzon, 1 ka gold, og ang National Academy of Sports dunay kasakyan sa ball og ang Region 9 sa Buangga Peninsula dunay usa ka kining gold. Ang Region 13 ang Caraga dunay usa ka silver og duha ka bronze og ang ang uban nini Region 13, Region 2 dunay usa ka silver og duha ka bronze katropang Jasper. Ang Region 2 which is ang Cagayan Valley dunay usa ka silver, usa ka bronze. Og ang Region 7 Soxarden adunay usa ka silver og usa ka bronze. Og ang Cordillera Administrative Region nga adunay usa ka bronze. Kadugang ang Region 4 adunay usa ka gold, tulo ka gold, duha ka silver og duha ka tulo ka bronze. Ang Region 7 sa Soxarden adunay sa Soxarden adunay usa ka gold, duha ka silver og duha ka bronze. Og ang Caraga Region doon na po'y salaing result doon na na'y usa ka gold, usa ka silver o usa duha ka bronze katropang Jasper. Og ang Region 5B ang Mimarupa doon na'y duha ka tulo ka bronze katropang Jasper. So far maupan na no, ato ang mahasag na tali gikan sa unang adlaw sa competition nga nanguna sa returning diin ang nanguna nini ang Negros Island Region sa tropang Jasper sa ang sa karon na sa ikaduhang adlaw wala pa tay kuan, wala pa tay ko result since nagapadayon pa ang maong kining competition sa tropang Jasper.
0: All right, da katropang Garis, salamat kay sa kilig update dia mismo sa Palarong Pambansa 2026 og amping dia katropang Ray.
1: Okay. Thank you so much. Anyway, katropang Jasper, dugang lang kay mang nono ang atong kapulisan og ang atong mga responders kanunay nagpahimang no nga control sa pagpanagan og labina no sa kung makaduna may makalaing makapaminaw nini gipahimang no karon ang pagbawal gyud sa sugal gikan sa akong mga awtoridad. So mao kana ang importanteng painom-dom gikan sa akong mga awtoridad dinhi sa probinsya sa Agusan din. So okay, katropang Jasper, mao kana atong matag information gikan sa atong pagpanubay na nagpadiri sa probinsya sa Agusan din sur alang sa Palarong Pambansa 2026.
0: Live report. Ay salamat katropa Gary Alinton na direktamente katropa sa may Agusan del Sur labod sa update makaisunan mismo sa gipahigayon karon nga Palarong Pambansa 2026 mga higala. Ay ano ang Davao Region sa as per mention ni katropang Ray may gold medal na tama ba ni katropang Marvin? Oo. One gold. Isa ka gold katropa, kuha na kayo na ba? Dako na kayo ng dungog katropa, bisag bronze medal. Sa pila mo ka players da, pila mo ka athletes diha. Tapos naka gold, naka bronze medal ka, dako na kayo ng dungog mga kaigsuna. No? Tulo, bronze, silver, and gold mga katropa. Basta-basta, bisan og ma-appeal ka sa line-up lang ang delegado or atleta nga na-appeal sa Palarong Pambansa mga kaigsuna mo daog ka o dili. Ako na ng dungog mga katropa mismo as a athlete, as a player mga katropa. Si Ma'am Juliana Liano mga katropa, si Sen Lapid ang referee, tahimik kasi siya eh. Oh, actually, muna eh, typical katropa nga it doesn't mean nga sabaan kita sa Senado, daghan na kagbalaod nga nahimo. Diba? Daghan kag mga grandstanding sa Senado, maayon na ka, magaling na ka nga senador. It doesn't mean mga kaison. Hindi na mo follow ang katropa, no? Kaya na may naghilom rada pero grabe trabaho, grabe og nahimo mga bill balaod nun ay mong balaod mga kaigsunan no? Ang tao magod ka eh mga piminti makita sa TV mga gikuninitan sa media amo sikat gini trabaho gini nga na malang ato ang mindset ka tropa nga na malang ako kadaan lang ko mong pa-interview eh. Pero ako as broadcaster katropa, wa ko nang tanawa na. Wa ko nang tanawa lang makitaan sa TV, permiti naga-feed sa social media, kon ni ang magaling nga senador. No. I don't know sa inyo ha katropa, no. yata mo tan-aw sa profile kung unsa ang mga nahimo niini diha mismo sa Senado baga sa Kongreso. Okay? Daghan na nagpakahilom rada ka trupa pero mas daghan pag gitrabaho hinoon, daghan pang nahimo, daghan pa na contribute sa tuang nasod kaysa kato mga sabaan diha mismo nga makita nato sa tuang feed sa social media o baka gi-share sa tuang kaila, gi-share sa tuang kagrupo, gi-share sa tuang GC. Makita sa TV, madunggan sa radyo, nya may nunta nga daghan og nahimo. I doubt mga kaigsunan. I don't know. Usa ba na ato aga mindset ka tropa. Kung diha ta magbase mismo sa tuang boto, diha pa lang daan lus ka munggay na ta sa 2028. No. Mga i-research sa to daan sa tong butuhan kisang ibuto na to. Kung kini mas bubintha ba ni kaysa kini, ah, kini grabe ka tabaghak ni, korap ka ini, diri ra ko sa medyo less korap. Abis gamay-gamay pangakrok. Oy, katropa, wala na tayo yung oras pa. Ang ato ang huyo, og madalang to ha. Madalang, wala mo na play kaganina mga kaigsunan na Ma'am Juliana. Good morning diya kanimo sa mga bago lang mga late tuners. Hindi ito mga late tuners. Kaya mamatutig ka toyo sa lechon. Late tuners. Late tuners. Katropang tulit sila. Ay, matong yung among mga late tuners. Ala, ito kay mo tutig patuyok sa nag-lechon ka. Late tuners. Bito ka tropa, tuwaga pa nagabunuban gihato di kaninyo. Siyempre, pagkaisunan sa tuwaga Premium D3. Ayaw mo pala iluya diha. Kung magluya mo ka tropa, kapo ibangon, kapo itrabaho. Huwag ka na itrabaho, dapat taka Premium D3 ikaw mga kaigsunan.
2: Sentro.
0: Para balik lagsik atong kalawasan. Usab mga katropa, kung iyang mo hatag ka na itong kusog, mo sustener sa tuwaga trabaho, unsa man itong itrabaho, karon mga kaigsunan. Jihan Wafa. Ganahan ko sa iyang pangalan ba? Jihan Wafa. Good morning, Sir Just. Good morning.
4: Good morning!
0: Katropa, mubanos ang programa Rated PG. Ang mga piling musika nga alang kaninyo, gidalit ka na sa katropa, alang kaninyo mga kaigsunan. Usab, alas 12 in punto katropa, nga to ang XFM News Nationwide. Katropang Just, nawa si katropang Jubit. Nga si katropang Jubit na sa newsroom mga kaigsunan. Gilat-an. Plaster pang balita para sa tuwag XFM News Nationwide mga higala. Katropa, salamat sa pagiguban. Gikan kaganina alas 9:30 or alas 9 pasado ko tubning orasan ning tungora mga kaigsunan, no? Alang sa dugang mga impormasyon, bisita ato aga page XFM Davao Katropa Digital. Ako sa mga kaigsunan, mismo nga to ang XFM News Nationwide yung alas 12 impundo sa kauduhon. At makauban ang XFM News ang kining XFM Mega Manila mga kaigsunan. Sa ngalan sa kinatibok aga puwersa sa News and the Current Affairs XFM Network Philippines, alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Jasper Magonsya sa pangalan ni katropang Jovet Espanyol sa programang Sentro, Kamaturan ang Sandigan.
2: Sentro!
0: Oras katropa! Alas 10:41 na sa buntag.
5: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
2: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
6: Kung nalain ka sa kaoban sa trabaho, kunya sila, dili na lang kwintahon.
7: Kaklarex, sana!
8: Exciting!
9: Send money abroad, quickly and easily. With Edlul Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlul Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
10: Power down at night. Before bed, make it a habit to switch off lights, TVs, and computers. Give yourself a restful night's sleep while conserving energy. Remember, every small action adds up to make a big difference.
11: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: Long Have We Waited,
12: Panduway First Five,
4: Zach Tabudlo,
12: Woji,
4: December Avenue,
12: Parokya ni Edgar,
4: and Kamikaze,
12: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
4: Panduway First Five,
12: brought to you by Tanduway,
4: the world's number one rum.
12: Get free tickets when you purchase select Tanduway products in participating outlets.
4: Visit the Tanduway First Five official Facebook page for more details.
12: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
4: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly. For 18 years old and above.
13: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
14: M2C Graphics Davao.
15: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
16: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
17: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong ruta aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Mao pagpack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
11: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
18: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
19: New Year's Peak, your perfect escape above the city.
20: Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meal habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
21: Laay gid no? Basta di ta kabalo magbinuang.
22: Baklarek sana.
23: Exciting!

0: Θα πλάρε ξανά.
1: Exciting!
2: Ώρα σε 89.1 XFM Davao. Alas 10.47 τι είναι σε μπουντάγ.
3: XFM Davao. Καματοούραν αν σαν τίγαν. Extra, extra, maldita.
2: Igala may buntag niya karoon ng extra balita, karoon nga orasa. Adlaw kita karoon nga Martes Pizza 26, timbulan sa Mayo, tuig 2026. Inyong tigbalita karoon orasa, katropang Alan Abais.
4: Extra, extra balita.
2: Ito ang headline sa extra balita.
5: Headlines. Headlines.
2: Kung si Hope planong mag-aproba o gadugang budget alang kini sa DC bus system.
4: Extra, extra balita.
2: Posibleng nakagawas na sa Pilipinas si Senator De La Rosa, o ni ang panglantaw sa Bureau of Immigration.
4: Extra, extra balita.
2: Subiri na ngayo o pasaylo sa pamilya ni Inday Badiday sa paghingalan ini sa Senado.
4: Extra, extra balita.
2: Og mga Pilipino sa Ukraine, luwas luyo kini sa ulahi nga pagatake sa Russia.
4: Extra, extra balita.
2: Detalye sa tuang extra balita hugot nga gibutyag ni Konsehal Danny Denghirang nga plano nila nga aprobahan ang budget sa konseho may kalabutan sa dugang DC bus sa siyudad. Giklaro nini nga adunay 20 ka mga bus ang gitakda nga madugang sa nauna nga napulo ka mga buses nga na-enjoy na karon sa mga Dabawi niyo. Dugang pa nini dako nga tabang matud pa ang pagsalig sa mga negosyante mapalangyaw man o mapalokal karon sa dakbayan. Rason nga bastante paghihapon ang budget. Adunay 1.5 billion nga savings ang syudad sa annual budget sa 2025 og sayon ning tuiga kan sa maoy paggamiton aron nga maka-acquire og dugang mga Davao City buses.
4: Extra, extra balita.
2: Gipareag sa Bureau of Immigration o BI nga wala nila gisalikway ang posibilidad nga nakagawas na sa nasod si Senador Ronald Bato de la Rosa uman sa una niya nga paggawas sa Senate custody. Matod ni BIA spokesperson Dana Sandoval, posible gihapon nga dunay mugamit og mga backdoor channels o tagong agianan na sama sa mga hilit nga pantalan aron nga makabiya kini sa nasod. Giingon ni Sandoval nga pirmi nila nga ginabantayan ang maong posibilidad sa mga susamang sitwasyon uban kini sa tabang sa Philippine National Police, Philippine Coast Guard o mga lokal nga panggamhanan aron nga mabantayan ang mga illegal migration corridors. Dugang pa niya kung adunay plano nga pag-ikyas dayon nga ginapa-alerto ang BI. Apan base sa official nga record sa BI, wala pa'y nalista nga paggawas sa nasod ni Ronald Bato de la Rosa.
4: Extra, extra balita.
2: Nangayo pasaylo si Senador Juan Miguel Zuberi sa pamilya sa mipanaw nga television host o veteran entertainment journalist nga si Lourdes Carvajal. Umanya kini na isgutan atol kini sa init nga debate sa Senado ning adlang Lunes lamang. Sa iyahang Facebook post, giyang ko ni Zubere nga slip of the tongue lamang ang iyahang nasulti samtang misupak siya sa video presentation ni Senadora Amy Marcos sa may kalabutan sa giingong charter chains o cha-cha o term extension sa gobyerno. Gipasiog daw sab sa Senador nga dako ang iyang respeto kang Inday Badiday nga nailhan sa mga showbiz sa talk show nga see-through. Og ito ay niadto nga dekada 80 og 90. Mato ba ni Zuberi, kabahin kini si Inday Badiday sa popular nga kultura sa Pilipinas o gihigugma sa daghang Pilipino tungod sa iyang talagsaong charm, wit og warmth.
4: Extra, extra balita.
2: Katapos ang hungit sa tuang extra balita ning orasa sa tuang balita nga international, gikumpirmar sa Embahada sa Pilipinas sa Warsaw nga luwas og accounted ang tanang Pilipino sa Ukraine uman sa bag-ong missile og drone attacks sa Russia sa Kiev nga nagapatay kini upat ka mga tao og nakasamad pa sa dul-an o sa kagatos ka mga individual. Aray nasab nga giya nabantayan sa embahada ang kahimtang sa mga Pilipino sa Kyiv o uban pang syudad sa Ukraine. Una nini, naglunsad ang Russia og sunod-sunod nga pag-atake gamit ang drones og hypersonic Oreshnik ballistic missiles nga nakaguba kini sa mga balay, eskwelahan, merkado og ingon man ang mga museo. Gikumpirmar ni Vladimir Zelensky nga dili tanan missiles na pugngan sa ilahang air defense system. Katong naglangkob sa tuwa nga extra balita karong adlaw, oras sa mga katropa, adlaw kita karon nga Martes, pitsa 26 in bulan sa Mayo tuig 2026. Like and share sa tuwa mga Facebook pages. Sama na laman sa XFM, XFM Davao Katropa Digital ug ang Sentro Media. Inyong katropa karong orasa, katropang Alan Abais sa tuwang extra balita. Magaingon, kamaturan ang sandigan.
4: Extra, extra balita.
0: Kaklarik sana.
1: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1.
1: Rated PG. This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: Si auntie nimo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
1: Oh, sige ma.
0: Hinaot nga makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
2: Santon Plus Gold. Gama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
3: Xanthon Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious judyo kaayos sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyo judyo ayos ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. O sumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamudiha na doon ay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema. Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata, makatabang, aron malikayan, gamba ka baton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Ay, kinusin ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan labi na og dunay batiol sa lawas. Dako tabas sa ko ang premium D3 kay sukat nga naga-maintain ko ani. Namatikdan ako ang moral lagsik pirmi nga akong pamati sa lawas. Dili na pud nagatukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
8: Dili na lagi.
7: Kalit man lang nausab ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
8: Sa muka, oy.
7: Dumba, gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
8: I'm tired. Stress.
7: Dung.
8: Unsa man gyud?
7: Nako'y turbo dietary supplement for men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
8: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang uno at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Xanthan Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Xanthan Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Puhon makarealize ra ka nga ang imong gibaliwala mao di ay ang imong gipangita.
5: Kaklarek sana.
6: Exciting.
7: Rated PG.

0: The time now is 11:30.
1: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
2: Long have we waited.
3: Tanduay First Five.
2: Zach Tabudlo.
3: Flo G.
2: December Avenue.
3: Parokya ni Edgar.
2: And Kamikaze.
3: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
2: Tanduay First Five.
3: Brought to you by Tanduay, the world's number one rum.
2: Get free tickets when you purchase select Tanduay products in participating outlets.
3: Visit the Tanduay First Five official Facebook page for more details.
2: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
3: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026.
2: Drink responsibly for 18 years old and above.
4: Nak, merienda time na.
5: Wow!
4: Akong paborito na merienda. Sadian, bake shop, lami, humok, o humok.
6: Tinuod na ura, lami gid ang mga pan sa Sadian Bake Shop. Sure pag yun da, na always bago ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, o ang handa na itong cake. Sa imong birthday ura, sa Sadian Bake Shop yun na ito na ginakuha.
4: Paborito gyud na ko na ma mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
7: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panagan, Turin, Kalina ug Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
8: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
9: M2C Graphics, Davao.
10: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
11: Unsa din ang Crap Gold ba?
10: Ay, ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crap Gold gamiton pang seed treatment sa humay o mais. Ihalo sa binhi, sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kaya ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok.
11: Ang Crap Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Crap Gold na ta.
12: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation.
13: DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
14: Life Talk with Angel Hill. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug makakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi din nilamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill.
12: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D, Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sand Black, og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka!

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News

0: Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mga pangunang headlines, atin po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Retrieval at clearing operation sa gumuhong gusali dyan sa Angeles City, Pampanga. Nagsimula na matapos makumpirmang wala ng senyalis ng buhay sa lugar.
2: Kontrobersyal na video ni Senador Amy Marcos, pantakip lamang sa mas malalaking issue ayon sa Malacanang.
1: Senate President Alan Peter Gaitano ay ginit na buo at solid ang majority block dyan sa Senado.
2: DOJ Secretary Vida walang planong magpatong ng pabuya kapalit ng ulo ni Senador Bato de la Rosa.
1: Pangulong Marcos handang mangipag-ugnayan sa Senado para sa mga priority bill.
2: Sa balitang regional, dalawang empleyado ng isang establishmento sa Tokigarao sinaksak. Regional manager hinihinalang suspect.
1: Balitang international, mga katropa militar ng US. Naglunsad po ng defensive strikes laban sa mga target sa southern Iran.
2: Sa balitang showbiz, RC Muñoz planong magpa-egg freezing para magkaroon ng anak.
1: At sa NBA fans, sa Sports New York Knicks, selyado na ang pwesto sa NBA Finals.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalian tayo ngayon ng Tuesday, May 26, 2026. Live po tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din tayo na napapahinggan sa iba't ibang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Pwede kayong tumutok sa XFM Cotabato 102.1, pwede rin sa XFM Bacolod sa 90.3 at XFM Calibo sa 96.5.
2: Sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ay yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye ng mga balita, formal lang tinapos ng mga otoridad ang search and rescue operation sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga kagabi. Matapos makumpirma mga katropa na wala na pong senyalis ng buhay sa lugar na pangyayari. Batay sa pagsusuri, gamit din ang isang life locator device. Ayon sa Angeles City Information Office, nagsisimula na ang operasyon sa retrieval and clearing operation para makuha mga labi ng biktima sa nasabing lugar. Sa kabila po ng pagbabagong ito, mahigpit na pinag-utos ni Angeles City Mayor Carmelo John Lasatin II sa lahat ng mga grupo na panatilihin ang respeto at saka po dignidad sa paghawak sa mga labi ng mga biktima. Habang nanatili naman sa 4 ang patay at 16 ang nawawala ayon sa pinakahuling ulat ng Bureau of Fire Protection.
0: XFM News Nationwide.
2: Itinutulak ni Akbayan Representative Percy Sendanya na magsagawa ng independent investigation ng pamahalaan kaugnay sa pagguho ng itinatayong 9-story building sa Angeles City, Pampanga. Ayon sa kongresista, kailangan maging malinaw kung ano ang naging sanhi ng pagguho at kung sino-sino ang may kasalanan upang mabigyan ng hustisya ang mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay. Anya, kailangan din tingnan kung nakapag-comply ang mga construction company sa building code at occupational safety standards. Kasabay nito, nangangamba rin si Sendanya sa mga biktima na maaari silang abusuhin o puwersahin na pumirma sa quitclaim documents para wala silang maging habol sa kumpanya kung makitaan ito ng anomalya.
0: XFM News Nationwide.
1: Punta tayo sa Senado, mga katropa. Si Senator Mig Zubiri nagsorry sa pamilya nga ni Inday Badiday matapos sitahin ang apo nito dahil sa paggamit ng pangalan ng kanilang lola sa pagtuligsa sa propaganda video ni Senator Amy Marcos. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Nagsorry si Senador Juan Miguel Zubiri sa pamilya ng yumaong showbiz icon na si Inday Badiday matapos siyang sitahin
3: kontaktahin ng apo nitong si Icy Mendoza kaugnay ng paggamit ng pangalan ng TV personality sa kanyang remarks tukol sa propaganda video ni Senadora Amy Marcos. Ayon kay Zubiri, slip of the tongue lamang umano ang kanyang naging pahayag at wala siyang intensyong bastusin ang alaala at legasiya ni Inday Badiday. Nauna rito sinabi ni Mendoza na hindi dapat ginagamit ang pangalan ng kanyang lola sa political commentaries at analogies dahil malaki umano ang naiambag nito sa entertainment, journalism at pop culture sa bansa. Iginit din ang apo ni Inday Badiday na naging bahagi ang yumaong TV personality sa paghubog ng entertainment journalism landscape sa Pilipinas at naka-impluensya ito sa maraming henerasyon. Kasunod dito, muling humingi ng paumanhin si Zubiri sa pamilya ni Inday Badiday dahil sa naging kontrobersya. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Mariing itinanggi ni dating Senate Secretary Mark Leandro Dong Mendoza ang anumang kaugnayan o pakikilahok sa mga hakbang para amyendahan ang 1987 Constitution matapos maisama ang kanyang pangalan sa isang video presentation na ipinalabas sa privilege speech ni Senador Amy Marcos nitong Lunes. Tinawag ni Mendoza na isang walang basihang propaganda ang nasabing video at ipinaliwanag na ang pakikipagkita sa mga kasamahan at kaibigan sa labas ng opisina ay bahagi lamang ng normal na komunikasyon sa pamahalaan na hindi dapat bigyan ng malisyosong kahulugan. Binigyan din ni Mendoza na sa kabila ng kanyang mahabang serbisyo sa gobyerno bilang dating Secretary General ng Kamara at Senate Secretary, kailanman ay hindi niya sinuportahan ang pagbabago sa saligang batas at nananatili siyang tapat sa integridad ng kanyang tungkulin.
0: XFM News Nationwide.
1: Binigyan din po mga katropa ni Presidential Communications Undersecretary Clarissa Claire Castro na isang pantakip lamang ay dilabas na controversial na video ni Senator Amy Marcos sa Senado para daw ilihis ang atensyon ng publiko mula sa mas malalaking issue sa bansa. Partikular na ang usapin ay impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at ang pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Sinigundahan din ni Castro ang pagkontra ng minority senators doon sa mga akusasyon ng senadora sa kanyang privileged speech nitong Monday, kung saan nilinaw niya ang krisis sa El Nino at hindi ang no L o no elections ang palaging agenda sa mga pagpupulong ni Paulong Bongbong Marcos. Maring pinasinungalingan ng opisyal ang pahayag din ni Senator Amy na naipagsabwatan umano si Senate Minority Leader Vicente Tito Soto at ang minorya para palitan ang liderato ng Senado, amyandahan ang konstitusyon at palawigin ang termino ng mga opisyal para harangan ang election 2028.
0: XFM News Nationwide.
2: Nanatiling matatag at buo ang 13 na miyembro ng Senate Majority Block sa kabila ng mga balibalitang tungkol sa posibleng balasahan sa paumuno sa Senado ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano. Nilinaw ni Cayetano na walang bilihan o onsehan sa kanilang hanay sa kabila ng pagiging absent ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ang kanyang pahayag ay kasunod ng sinabi ni Senador Risa Hontiveros na intact din ang 11 na miyembro ng Minority Block. Bagamat inihayag ni na Senador Ping Lacson at Kiko Pangilinan na pinalulutang ng minorya si Senador Wing Gatchalian bilang susunod na Senate President upang pagkaisahin ang kapulungan, ipinaliwanag ni Hontiveros na mananatili itong status quo dahil kailangan ng mayoryang boto ng buong Senado bago magkaroon ng anumang pagpapalit sa liderato.
0: XFM News Nationwide.
1: Walang planong magpatong ng pabuya ang Department of Justice kapalit ng ulo ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa press briefing ngayong araw, sinabi ni DOJ Secretary Frederick Vida na maraming pumapasok na impormasyon sa mga law enforcement agencies kaugnay sa kinaroroonan ng senador kahit hindi nila kinukonsidera ang paglalagay ng pabuya. Kasabay po nito mga katropa, nanawagan din si Vida kay De La Rosa bilang senador at dating chief PNP na sumuko na lamang sa mga otoridad at galangin ang rule of law ng bansa.
0: XFM News Nationwide.
2: Naglabas ng pahayag ang Mayors for Good Governance o M4GG ng pagkadismaya sa nangyayaring gulo sa Senado, partikular noong May 13. Ayon sa grupo na kinabibilangan nila Mayors Vico Soto, Joy Belmonte, Benjamin Magalong at iba pa. Hindi dapat maging kanlungan ng Senado ng isang senador na umaabsent sa kanyang tungkulin at nagtatago sa batas. Binatikos ng grupo ang patuloy umanong pagtanggap ni Senador Bato de la Rosa ng kabuuang 2.1 million pesos na sahod sa loob ng ilang buwan itong pagliban sa Senado. Binigyan din ng M4GG na ang mga mababatas mismo ang dapat manguna sa pagsunod sa batas at hindi dapat ipakita na may kapangyarihan silang baliktarin ang batas para sa kanilang interes.
0: XFM News Nationwide.
1: Tahas ang sinagot naman ng Malacanang ang mga patutsada ni Davao City Mayor Sebastian Duterte. Matapos itong sabihin na walang tagumpay ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at nanumbalik umano ang kriminalidad, droga at korupsyon sa bansa. Sa isang press briefing, biniligtad ni Palace Press Officer Jose Claire Castro ang akusasyon sa pamamagitan ng paglalabas naman ng ulat kaugnay sa nasabat na 15.6 million pesos na halaga ng Cebu sa mismong Davao City nito lamang May 14, 2026. Kinwestiyon po ni Attorney Castro ang liderato na alkalde at nagtanong kung bakit tila talamak ang ilegal na droga sa kanyang sariling nasasakupan. Kaugnay naman sa usapin ng korupsyon, matalas na bumanat si Castro at sinabing ang isa sa mga umami na nagnakaw sa pondo ng bayan ay kasalukuyan ng nasa The Hague, Netherlands ngayon para harapin ang kanyang kasalanan sa batas.
0: XFM News Nationwide.
2: Pangulong Marcos Jr. handang makipag-ugnayan sa Senado para sa priority bills. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
0: Live report.
4: Handa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makipag-ugnayan sa Senado sino man ang leader nito para maisulong ang mga priority bills ng kanyang administrasyon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang magiging problema sa Pangulo kung sino ang mamumuno sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Sinabi ni Castro na kapakanan ng bansa at ng taong bayan ang pangunahing tinitingnan ni Pangulong Marcos. Dahil dito, wala anyang pag-aatubili sa panig ng Pangulo na makipag-ugnayan sa mga mambabatas. Kaugnay nito, wala pang itinakdang petsa para sa posibleng Legislative Executive Development Advisory Council meeting o LEDAC meeting na una nang nabanggit na nakatakda sana noong Mayo 19. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Nakatakdang isubasta ng National Food Authority, mga katropa, ang nasa 1 milyong sako o mayigit sa 50,000 metric tons ng malumang stock ng bigas sa darating po na buwan. Ang nasabing bidding ay nilipat mula sa original na schedule nitong Mayo at may mas mataas din ang volume nito na 20,000 metric tons kumpara sa paunang pagtaya na 5,000 lamang. Sa kabila po ng pagpapatupad ng 50 peso kada kilo na price cap sa imported na bigas at 53 pesos naman sa SRP sa lokal na bigas, umaasa si NFA Administrator Larry Lacson na marami pa rin traders ang lalahok sa subasta. Samantala, sa usapin naman ang pagbili ng palay mula sa mga lokal na magsasaka, nakabili na ang NFA ng 25,000 metric tons mula sa target nila na 350,000 metric tons para sa unang kalahati ng taon.
0: XFM News Nationwide.
2: Taas presyo sa produktong petrolyo, epektibo na ngayong araw. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
0: Live report.
5: Pinaghahanda ang mga motorista dahil muling nataas ang presyo ng produktong petrolyo ngayong Linggo. Ayon sa Department of Energy, epektibo simula ngayong Martes, Mayo 26, tataas ang presyo ng diesel ng 1.96 pesos kada litro, gasolina ng 1.60 pesos kada litro, at kerosene 1.45 pesos kada litro. Ito ay kasunod na nakaraang Linggo kung saan tumaas din ang presyo ng gasolina at diesel habang bumaba naman ang presyo ng kerosene. Ayon sa DOE, ang mga paggalaw ng presyo ay dulot ng tensyon sa Middle East na nakaapekto sa pandigdigan supply at presyo ng langis. Tiniyak naman ang ahensya na patuloy silang gumagawa ng hakbang upang mapalakas ang supply ng langis sa bansa at maprotektahan ang mga consumer laban sa epekto ng pagtaas sa presyo. Sa datos noong Mayo 22, may sapat na supply ang langis sa Pilipinas na tatagal ng 44.82 araw. para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Kaltropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
0: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Labing anim na minuto na makalipas po alas 12 sa XFM News Nationwide. Katropa, tuloy lang po ang inyong pagsubaybay sa ating balitaan. Live din tayo sa 99.5 XFM Zamboanga, 104.7 XFM Malaybalay, at sa Solid FM 90.3 sa Bacolod.
0: Balitang regional.
1: Unahin natin sa Tugigaraw, may dalawang empleyado ng isang establishment sa area ang sinaksak. Tapos yung regional manager, hinihinalang suspect. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tugigaraw.
6: Dalawang empleyado ng isang establishmento sa Balzain Road, Central 12, Tugigaraw City ang nasaksak sa loob mismo ng establishmento. Dagong alas 5:40 ng hapon nitong Mayong 24 ngayong taon, kinilalang biktima na si Jacob, 33 anyos, kolektor mula sa Larion Alto, at alias Christine, 32 anyos, cashier mula sa Cabo, Piñablanca, Cagayan. Ayon sa inisyal na investigasyon ng Tugigaraw Component City Police Station, itinuturing na suspect ang mismong regional manager ng establishmento na si alias Ace, 40 anyos, residente ng Blumentritt Street, Centro 1, Tugigaraw City. Ayon naman sa mga biktima, umasok umano si alias Ace sa tindahan bandang alas 5:30 ng hapon upang gumamit ng comfort room bago mangyari ang insidente. Batay sa salaysay naman ni Jacob, matapos gumamit ng banyo, inutusan siya ng suspect na si alias Ace na pumunta sa backdoor. Pagdating doon, itinuro umano ng suspect ang isang bagay sa gilid ng bakuran, at dito na siya sinaksak ng suspect sa kanyang balikat. Nakuha pa umano ni Jacob ang kutsilyo at nagawag makatakas. Samantala, ayon naman kay Christine, nang makita niyang tumakbo si Jacob ay lumapit siya sa suspect at doon niya nakita ang dugo sa sahig. Dahil dito, napatumba umano ito sa takot at sinubukan pa umano niyang mag-usap para sa kanyang buhay. Ngunit kinagat umano siya ng suspect sa tuhod at sinaksak din sa likod. Nagawa rin niyang kunin ang kutsilyo at sinipa ang suspect, at nang ito'y bumagsak, dito na tumakas si Christine. Agad naman rumesponde mga patrol officers at SWAT personnel sa lugar upang imbestigahan ang krimen, at inutusan din ang investigator na hanapin ang mga CCTV cameras sa paligid upang makatulong sa investigasyon. Isinugod naman si Jacob sa Cagayan United Doctor Medical Center, habang si Christine naman ay dinala sa De Leon Hospital, at isinugod din ang suspect sa Cagayan Valley Medical Center, CMMC, matapos masugatan sa insidente. Hanggang ngayon, Mayo 26 ay nasa ilalim pa rin ng pagbabantay ng SWAT habang ginagamot. Ayon naman kay Police Lieutenant Colonel Gary Matagay, hepe ng PNP Tugigaraw, hinihinalang baon sa utang at ito ang dahilan sa paggawa ng krimen ng suspect. Sa ngayon, hinihintay na lamang ang pahayag ng mga biktima bago may sampa ang kaukulang kaso laban sa suspect. Mula dito sa Rigito Regional Center, Tugigaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tugigaraw, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
2: Indian National nasawi sa Pumaril sa Ilagan City. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago City.
7: Dead on the spot ang isang Indian National makaraang pagbabarilin nang hindi pa nakikilalang gunman sa kanyang mismong tahanan sa bahagi ng Barangay Alibago, City of Ilagan, Isabela. Sa isang CCTV footage, makikita ang biktima na sakay ng kanyang puting pickup at atong nagmamaneobra na lamang para makapasok sa kanilang gate, at makikita sa video ang bigla ang pagsulpot ng isang lalaki na nakasuot ng bonnet na siyang bumaril sa biktima. Pinaulan na ng bala ng sospek ang nakasakay na biktima sa kanyang sasakyan. Patakbong tumakas ang pinaghihinalaan matapos ang krimen na ngayon ay tinutugis pa rin ng mga kapulisan. Hinikayat naman ng mga otoridad ang publiko na makipag-ugnayan sa kanila kung sakaling mayroong impormasyon para sa ikakalutas ng kaso para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Aldea de la Cruz ng 104.9 XFM Santiago, XFM News.
1: Samantala, mahigit 14 milyong pisong halaga ng shabu na samsam sa dalawang individual dyan sa Bacolod. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
8: Nasamsam ng pulisya ang mahigit 14 milyong pisong halaga ng shabu mula sa dalawang lalaki sa Porocamuncel, Barangay 3, Lungsod ng Bacolod, noong madaling araw ng Mayo 23. Kinilala ang mga naresto na sina alias John 29 anyos, isang high-value individual o HVI at residente ng nasabing lugar, at alias Mark 34 anyos, isang street-level individual o SLI at residente ng Porok JK, Barangay Kabug, Bacolod City. Ayon kay Police Major Eugene Tolentino, ang station commander ng Bacolod City Police Station 2, katuwang ang City Drug Enforcement Unit o CDEU na kumpiska mula sa mga sospek ang 2.1 kilo na hinihinalang shabu na may tinatayang halaga na 14,280,000 pesos. Dagdag pa ni Tolentino, minamanmanan ng mga otoridad ang sospek sa loob ng 3 linggo bago inilunsad ang anti-illegal drug operation laban sa kanila. Kasalukuyang nasa kustudiya ng pulisya ang dalawang sospek at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
2: Dalawang lalaki sa Cebu dinukot. Isa sa kanila ay tinuturong posibleng pasimuno. Katropa natin sa balita, Alvin Bata ng XFM Cebu.
9: Lumalabas na isang isolated case lamang at may kinalaman sa vehicle financing at pagsasangla ng sasakyan at hindi kidnapping for ransom ang umano'y pagdukot sa dalawang lalaki sa Barangay Banilad, Cebu City noong Mayo 11 na nag-viral online. Napagalaman sa investigasyon na isa sa mga dinukot ay maaaring umanong may kinalaman o posibleng pasimuno sa insidente at sinasabing siya rin ang nag-orchestrate na naturang pangyayari. Ayon kay Police Major Eric Gingoyon, happy na mabulong sa police station na nakatuon ang investigasyon sa isang person of interest o POI na may naunang transaksyon sa biktima. Batay sa investigasyon, sangkot ang dalawa sa vehicle financing, buy and sell at pawn transactions kung saan isinangla umano ng POI ang dalawang sasakyan, isang Nissan Terra at Toyota Innova sa halagang tig 900,000 pesos o kabuuang 1.8 million pesos ngunit walang kaukulang dokumento. Nakatagdasan ng isauli ng biktima ang mga sasakyan sa POI sa isang mall sa Mandawi City noong Mayo at Gis, ngunit hindi ito natuloy at sa halip ay nagkita na lamang sa Barangay Banilad. Doon umano, dumating ang puting van at gray na Toyota Vios at ayon sa CCTV footage, sa pilitang isinakay ang biktima ng 5 hanggang 8 katao. Natagpo ang biktima sa Naga City, Cebu kinabukasan na madaling araw at humingi ng tulong sa pulisya matapos mawala ang kanyang mga personal na gamit. Hindi umano nagsampa ng blatter ang biktima ngunit kalaunan ay nagreklamo sa Mabulo Police Station. Ayon sa biktima, siya ay piniringan at binugbog sa loob ng van bago pinakawalan at nagtamo ng minor bruises at black eye. Patuloy ang investigasyon habang isa pa lamang natutukoy na POI at tinitingnan din kung may iba pang sangkot. Nilinaw ng pulisya na walang ebidensyang may kinalaman ang insidente sa kidnapping for ransom group at tiniyak na hindi dapat ikabahala ng publiko. Sa ngayon, nakatagtang magsampa ng kaso ang biktima laban sa natukoy na POI. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santo na vitamin C ang alkaline based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
1: At mga katropa, operasyon po ng Davao City Sanitary Landfill pansamantalang sinuspindi ng DNR Region 11. Katropa natin sa balita, Jubet Espanyol, XFM Davao City. Live report.
10: Report. Pansamantalang sinuspinde ng Department of Environment and Natural Resources o DNR 11 ang operasyon ng Davao City Sanitary Landfill matapos ang naganap na trash slide noong Mayo 20 taong kasalukuyan sa barangay New Carmen, Davao City na nagresulta sa pagkamatay ng isang individual, dalawang sugatan at dalawa pang individual na patuloy pa rin nawawala. Nangyari ang insidente sa active disposal area ng landfill matapos ang sunod-sunod na malalakas na pagulan na sinasabing naging sanhi ng pagguho ng malaking tambak ng basura. Dahil dito, idineklara ng City Engineer's Office na hindi ligtas ang lugar kaya pansamantalang tinigil ang pagtatapon ng basura habang sinasagawa ang technical assessment sa pasilidad. Batay naman sa assessment ng Environmental Management Bureau EMB 11 at Mines and Geosciences Bureau MGB 11, matagal nang minomonitor ng DNR 11 ang sanitary landfill simula pa noong Enero taong kasalukuyan. Nagsagawa na rin ng technical meeting sa ahensya kasama ang City Government of Davao kaugnay sa mga problemang natukoy sa pasilidad. Samantala, noong Marso 19, nag-issue rin ng EMB 11 ang notice of violation laban sa lungsod dahil sa kawalan ng discharge permit, paglabag sa effluent standards at kakulangan sa maayos na leachate treatment system. Sinunda naman ito ng technical conference noong Abril 29 kung saan nangako ang City Government of Davao na magsusumite ng pollution control program at magbabayad ng kaukulang penalties. Samantala, sa panayam ng XFM News Team kay DNR 11 Regional Executive Director Attorney Maria Mercedes Dumagan na sa mga naunang inspeksyon, sinabi nito. Dahil dito, inirekomenda ng ahensya ang agarang slope stabilization, partial closure ng ilang bahagi ng landfill at relokasyon ng mga pamilyang nasa loob ng 200-meter buffer zone. Dagdag rin anya na sa ngayon ay wala pang inilalabas na timetable kung kailan muling pahihintulutan ang operasyon ng landfill dahil magdedepende ito sa pagsunod ng Davao City LGU sa lahat ng rekomendasyon at safety requirements ng ahensya. Sa kabilang banda, wala pa namang opisyal na pahayag ang City Government of Davao kaugnay sa suspension ng landfill operations. Gayunman, nagsimula nang magpaalala ang lokal na pamahalaan sa mga Dabawenyo na iwasan muna ang pagtatapon ng basura habang suspendido pa ang operasyon ng landfill. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvette Espanyol, XFM News.
0: Weather update.
1: Katropang Brian, may isang LPA pa rin sa labas ng PAR at namataan sa 1,585 kilometers sa northeastern Mindanao at may mataas daw chance to maging ganap na bagyo within 24 hours.
2: Katropang Buddy, southwesterly window ang mararanasan ngayong araw ng mga katropa natin sa Zamboanga Peninsula, Barms Oxarjan, Lanao del Norte, Misamis Occidental and Palawan, habang trap naman ang LPA na makakaapekto sa nalabing bahagi ng Mindanao. Kaya't pinapayuhan ang mga residente na mag-ingat sa banta ng pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga nakatira sa malapit sa ilog at bundok.
1: Easterlies pa rin, makakaapekto po sa Visayas, sa Metro Manila ganun din at iba pang bahagi ng bansa. Asahan din ang localized thunderstorm.
2: Mga katropa, iba po ang tindi ng init ngayon. Naku! Dahil nasa danger level ang heat index sa Tokigaro City. Cagayan, San Ildefonso, Bulacan, Tao, Camiling, Tarlac, Sangley Point, Cavite, San Jose Occidental, Mindoro at Puerto Princesa City. Ganon din naman po, may 46 degrees Celsius habang nasa 41 hanggang 44 naman ang mararanasan dito sa Metro Manila. Kaya pinapayuhan natin ang publiko na magdala ng payong at uminom ng sapat na tubig para maging hydrated at makaiwas sa heat stroke.
0: Balitang International.
1: Ang Balitang International, hatid po sa atin ng Santon Gold, katropa. Nagsagawa ng mga pag-atake ang militar ng US laban sa mga target sa timog bahagi ng Iran. Kabilang ang mga bangka, nagtatangka maglatag daw ng mga bomba o yung mga sea mines at mga lokasyon ng missile launch. Isang operasyong nilarawan bilang defensive strike. Ayon sa US Central Command, ang nasabing strikes ay binuo para protektahan ang mga sundalo sa mga banta at panganib na mula sa puwersa ng Iran sa rehiyon. Binigyan din naman ni Navy Captain Tim Hawkins, tagapagsalita po ng Central Command, na patuloy na ipagtatanggol ng US ang hanay habang pinapanatili ang pagtitimpi Sa gitna ng kasalukuyang pinapatapad na ceasefire o Tigil Putukan.
0: Showbiz, showbiz news.
11: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inamin ng 37 anyos na aktres at singer na si RC Muñoz na nasa punto na siya ng kanyang buhay kung saan natatakot siyang tumandang mag-isa at madalas na naiisip kung magkakaroon pa ba siya ng sariling pamilya. Dahil sa kagustuhang magkaroon ng anak, sa labis niyang nararamdaman tuwing kasama ang kanyang mga pamangkin, ibinahagi ni RC na sumagi na sa kanyang isip ang magkaanak kahit walang partner. At seryoso na rin siya nga pinaplano ngayon ang egg freezing upang mapangalagaan ang kanyang kakayahang magbuntis sa hinaharap. Bagamat ilang taon ng single at ipinagpapasa Diyos na lamang ang kanyang love life, hindi naman tuluyang isinasara ng aktres ang kanyang puso sa posibilidad na makapagtagpo ng isang lalaking makakasama niya sa pagtanda at bubuo ng hiling ng kanyang ina na magkaroon siya ng katuwang sa buhay. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Balitang sports.
1: Ang balitang sports sa atin sa atin ang premium D3, lakas sa bawat kapsula, katropa. Ako, selyado na po ang pwesto ng New York Knicks sa NBA Finals matapos makakuha sweep 4-0 na paglaban nila sa Cleveland Cavaliers sa Eastern Conference Final. Ang final score, 130-93. Tinawalan po ni Karl Anthony Towns ang koponan, 19 points, 2 rebounds at 5 assist, habang nasayang naman ang nagawang 31 points sana ni Donovan Mitchell. Sa ngayon, naiintay na lang po ng Knicks kung sino ang aabante naman sa kabilang side sa Western Conference Finals na pinaglalabanan pa rin ang Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs. Lamang po sila dyan, 2-1 so far ang standing, katropa.
0: XFM News Nationwide.
1: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin na po ang XFM News Nationwide, mga katropa. Ngayong Tuesday, May 26, 2026.
2: Mga katropa, maaaring nyo pong balikan ang ating pagkabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide.
12: XFM.
13: Taklarik sana. Anxiety.

0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
3: Sa Clarix sana!
4: Exciting!
5: Tangi ang programang The Secret of Health, ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas, programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina, kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health.
6: The Secret of Health.
7: Santon Plus Gold.
8: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold,
5: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
9: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
11: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
12: Ako si Jules, sakit o kakoy, sige akong lawas. Wala d'yo'y lami iliho. Nakinom na kong klase-klaseng tambal, pero wala d'yo'y epekto. Gani, nagpasalamat d'yo'y ko sa nagpukumandar na ko amin Santon Vitamin C. Sulod na sa tulog adlaw, nabati d'yo'y na ko ang pag-addict sa akong lawas.
11: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako si Grace, sa una kusugay ko may numog kape, 3 to 4 cups a day. Ang tod sa nitukar na ang akong asilog, gasukasukan ako o kapalpitate na ang akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal, o akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o asid ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko, gawas lami siya. Wala pag yun nitukar ang akong asid. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
11: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
14: Katul na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata.
6: Mapalit sa mga butika.
15: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri ganin ninyo.
16: Turbo Supplement for Men.
17: Oh yes.
4: Turbo. May maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo. Supplement for men.
16: Mas lalakas ka pa.

0: The Secret of Health.
1: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
0: The Secret of Health. Supple Plus Gold.

Mayong adlaw mga katropa, welcome na usab ni atong programa The Secret of Health. Ano na usab ang inyong health consultant CJ Nidruda. Inyo kayong magkauban alang gayud sa pagkatud kanyog impormasyon sa pagkahimsog, pagkapiskay sa lawas. Hilabi na nga diin sa unsa nato matuldukan ang atoa gayong mga balatian. Pinaagi sa herbal o natural gayud nga mga pamaagi. Welcome ang tanan asa magkakaroon nga lugar. Tungod kay live na usab kita karon mga katropa. Inyong madungog din sa Gyapon sa atong number one radio station, AXFM Broadcasting Network. Ilabi na din hin, no, sa ato agayong AXFM station din sa Davao 89.1. And live usab kita sa 107.1 Tagum. And 101.7 XFM Bukidnon, no? Live usab din yung madungog karon ang ato ang programa The Secret of Health mga katropa. 99.1 XFM Matis City. Asa magkakaroon ng lugar usbon ko may adlaw. Og welcome po sa atong programa The Secret of Health. Kamusta po ang tanan? No, kamusta po atong adlaw? I hope and I pray nga din na kamukaroon sa kahimsog, kapiskay, sa panglawas, samtang nagapaminaw gayon nining atong programa The Secret of Health mga katropa. Adlaw karon sa Martes, huwag nga ito agay yung schedule karon for check-up and consultation na kita karon din sa syudad sa Davao, no? Sa ito agay yung Davao Yes to Health Clinic Branch mga katropa. Gani ha, pwede pa kamo muhabol na binas mga taga-Davao din ha. Kung dool-dool ramos matina, halaan to mo sa ato ang Yes to Health Clinic ha. Tungod kay din karon ang ato ang schedule for check-up and consultation. Libre ka na mga katropa. Doon na po kita ay libreng dietary guidelines, libreng therahertz therapy, juicing therapy, and nutritional therapy mga katropa. Pwede nyo nang ma-avail. Visit our Yes to Health Clinic. Dinhi gayud karon, no, sa Dagbayan sa Davao. Ugma, no, dito na usab kita atong schedule sa Tagum area. Kita-kita ta din ha mga katropa sa mga taga-Tagum. Mga taga Davao de Oro, basta dool-dool lang o kaya gayud makabiyahe, no? Bisitaha ang Yes to Health Clinic Ugma. Dinha gayud ang atong schedule for check-up at consultation sa syudad gayud sa Tagum mga katropa. Ato ang address nata dinha na himutang sa M Central Building, no? Tapad ta sa Mr. DIY Public Market. Kaya na malocate, no? Tungod kay naara din na mismo sa highway ang ato agayong clinic address mga katropa. Magsugot alas 7 buntag hangtod alas 8 gayud sa gabi. And abrido ka na ang ato ang clinic din ha sa Tago mataga Domingo hangtod the Bernes mga katropa. Oras tubog Pilipinas alas 12:46 na mga katropa. And pahimutang mo din ha tungod kay anya na sa bang ato ang pagtuon. Mahitungod gayud sa pagkabaskog sa ato ang lawas usas pinakaimportante nga diin atong gikinahanglan hatagan gayud o pagtagad. Hunong sa ta din ha sa panghitabos palibot, no? Labi na kining ato agayong mga kalihukan din ha. Sa Senado mga katropa, pasagdisan ninyo na mga pipila ka oras tungod kay mag-focus ta din ni karon sa ato agayong panglawas. Kay mo taas rang pressures tong dugo din na maminaw, no? Sa mga panghitabo din na Senado. Niya kung aduna na daan kay high blood, wakan na sa doon sa'yo ang himuon. Samot na nung kagka-problema din ha, na? So, hunungin sa ninyo din ha, mga katropa. Focus na din ni karon sa pagtuon sa ato agayong panglawas. And welcome ang tanan. And syempre, ubani ako ninyo mga katropa nining atong pagtuon. Pinaagigid sa pagpadala sa inyo mga mensahe. Mga pangutana, din higayod sa ato ang programa The Secret of Health. And you can text your messages sa ato agayong text line number na 0909-1762844. Busbol ko ang tawang text line number 0909 1762844.
0917-628-844. And pwede gayo na ito ng hatagan o pagtagad unya, no? Human sa ato aga yung health information. So, unya, ato ang pagatunan mga katropa. Magtuon kita og bag-o na usab nga pagtuon. And it is a serious topic. Ato ang pagatunan in tibuok semana mga katropa. No, ato aning hatagan o pagtagad tungod kay grabe na usab kini kay laganap nining atong panahon, no? Busa sa mga nagapaminaw din ha ay maghawa tungod kay nindot kini ato ang pagatunan og nagtuo ko nga halos tanan karon nga din adunay balatian wa na sayod nga sila di ay adunay niini nga kondisyon or usa kini sa hinungdan tanong sila aduna karoy gitawag natog mga balatian, ha? Muna ato ang tunan unya mga katropa ay maghawa. And live usab ninyo karon, ha, makita ang ato aga yung programa mga katropa. Pinaagi gayud sa ato ang XFM Facebook page, no? Sa mga nagagunit din, ha, sa ilang mga cellphone, nag-scroll sa ilang mga Facebook, search ang ato aga yung XFM Facebook page, no? XFM 97.9 Davao katropa. Makita ninyo karon live ang atong programa The Secret of Health. And if you have questions or concerns, pwede usab kamo din na mismo mo comment gayud sa ato ang comment section para gayud atong mabasa, mahatagan o pagtagad. O kung aduna kamo'y gustong itimbaya, welcome usab kamo mga katropa. Pag-comment lang mo din ha sa ato ang mismong XFM Facebook page, okay? Kining programa ha, The Secret of Health sa gyapon hatod kaninyo sa Yes to Health Incorporated and Yes to Health Naturopathic Wellness Center. O kakauban kayo ng atong mga mas gipa-epektibo, mas gipakusog ng mga produkto Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C and Premium D3. The ultimate atrayo, nagsugod na ang panahon sa ting-ulan mga katropa. Mas maayo nga diin nga hatagan na ito o kapagtagad, no? Kini gayod ang ato ang lawas, hilabi na ang ato ang immune system. Busa kung luya ang imuhang lawas mga katropa. Sugdi na sa paggamit sa ato aga yung ultimate atrayo, no? Sa palang bulan na, pag inahuman ang bulan sa Mayo, pero tuwa nagsugod na ang ting-ulan. Saan na lang ka pag-abot sa mga labot ng mga bulan. Ting-ulan na, ting-kusog na po sa gitawag na itong virus, mga katropa, no? Kunya kung luya ato ang lawas, watay tawag nini pangpugong, pangsagang, niyan ang gitawag na itong mga virus, bakterya nga diin ang gusto mo sulod sa ato ang lawas, hindi mo nang dali na po kita magkasakit na. Sa nagatawag sa ato ang text line number, dili sa tamo dawat o gatawag, no, tungkol kinapata sa ato ang programa. But if you have concern, ha, pwede nimo nang i-text sa ma'am or sir kay ato ang basahon unya sa ato aga yung health information, okay? So gikinahanglan mga katropa ang pag-inom sa ato ang Santon Plus Gold, hilabi na ang ato ang Santon Vitamin C and Premium D3, no? Kung igo-igo ang imuhang budget, ayaw tipira imuhang kaugalingon pag-inom nining ato ang ultimate trayo. Okay, how about dog kung maglisod po tag pampalit nini ato ang mga produkto, hilabi na sa ato ang ultimate trayo, paning kamuti bisan man lang ato ang Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Kung gusto man lang tag prevention good, or para mamintinar ang kahimsog kabaskog sa tuwang lawas, ang atuang pamaagis pag-inom ana sa Santon Plus Gold bisan man lang duha ka beses o sa kaadlaw, usa kapsulas butang, usa kapsulas gabi bago ka bago matulog human man hapon, unya ang Santon Vitamin C bisag duha man lang ka kapsula kada matanim mo buntag wa pay kaon, mo na yung pinakanindot nga pamaagi, no? Tungod kay ang mismo ninyong health consultant, ako mismo mo na atong pamaagis pag-inom. O, kaloyan po daw, no, bisan pag usahay mapulaw ta tungod kaya doon na tayo ginapanghimo. O nga, usahay po, maulanan po ta. O, ilabi na ka na bitong pagsulod ni mo sa kinan, grabe po ka init. O nga, taod-taod, maulan di ay. Kung luya ang imuhang lawas, pwede jud ka or prone jud ka sa gitawag na to ga viral problem. Pagulis pa ni Malay, mauna na, no? Hinihinin nagkatol ang tutunlan, si puno na dayon, ubuho na dayon, kung di mahagapan, hilan tanon dayon mga katropa, no? So, gikinahanglan nga pirmi gayod himsog kusgan ang ato agayong lawas. O diya pa lang sa atong tutunlan natin, ha, ang ato ang thyroid gland. One of our body's defense. O kung mukatol lang ganin na, man, tagkatol lang. O niya kung humans katol, nakasulod yun sa lawas, tuwa na, giubo na.
edi nakasulod jud ang gitawag na tug virus nagsugod jud mga katropa. Pero kung ligon ang imuhang lawas, ya palang sutunlan, di na mo sugot nga makasulod ang virus. Mo nang di gid mahimo na adunay problema sulod lawas na to mga katropa. Mo na inanak importante no. Santon Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, our ultimate atrayo. And it is our defense to every microorganisms, foreign invaders nga gusto gayon musulod sa ato ang lawas mga katropa. Available ang ato ang matag produkto sa tanang butika nga dool sa inyong lugar. Available usab mismo sa Yes to Health Naturopathic Wellness Center. And a very affordable price. Affordable price tungod kay hilabi na ikaw sa ka senior citizen. Mas maka avail ka sa ato aga yung mga big discount. Labi nagdalon nimo ang imong senior ID ha. Agid mo kalimot tungod kay adunay ginakuha ato ang mga secretaries din ha. Sa inyo aga yung mga senior ID kana inyuhang mga number. Sa mga senior ID na mo gud na yung mga number din ha. Pauna sa ato ang mga secretaries para pagbalik ninyo puhon, halimbawa nakalimot mo dala sa inyo ang mga senior ID. I-check na lang inyong record. Hindi automatic maka-avail mo sa ato agayong discounted price mga katropa. Okay? So, bisan pa man dili ka senior citizen, kung ikaw mo bisita sa atong Yes to Health clinic o niya mo avail sa atong mga produkto, pwede gihapon ka maka-avail ngayon sa ato ang mga discounted price mga katropa. Bisitahan lamang ang Yes to Health clinic na doon sa inyong lugar para gayon sa ato ang mga available products mga katropa. Ilabi na ato aga yung mga lamian o healthy nga kape, Santon Plus Gold Cough Mix. Ay grabe kapaspas no. Ang dali kay mahurot kini ato ang lamian nga kape, labi na kay nagsugod na punting ulan. Grabe higop na. Sa klinik pirmi halos sigig pangita Santon Gold Cough Mix ang ato aga yung Santon Plus Cough Mix mga katropa. Lami man gud kay ni tawo no kini ato ang mga kape mga katropa. Dili lamang makahealthy, lami jud siya. Di bitaw pare sa unang panahon nga pagmuisgot tag herbal coffee. Herbal jud. Herbal jud joy wa gitaw kay matagamtaman nga kalami tungod kay lagi herbal. Tambal na. Makaayo ragid taon ikanindot ragid taon sa panglawas pero sa panlasa murag mangkalingo-lingo punta mga katropa. Pero kini nga kanindot sa ato ang Santon Gold Cough Mix, Santon Plus Cough Mix mga katropa tungod kay imo jung matagamtaman ang kalami sa gitawag na tog kape mga katropa. Okay, kini bitang mga pita murag gusto gitag maka-feel og kalami pud ba sa gitawag na tog lasa. Kaingon gitag kalami ini oy no. Unya gidungag pa jud ang kanindot gayod sa paminaw. Tungod kay aduna kini ikahatag nga ikaayo sa atoang panglawas mga katropa hilabi na ato ang Santon Gold Cough Mix and the Santon Plus Cough Mix mga katropa. Kung ako ipapilyon asa mas maayo ini? Hala ka mo na lang mo pilyo eh na kuno ipapilya. Okay, do naman tay iya gayod nga panlasa no. Sa mga gusto gayod og medyo isog-isog, medyo gayod nga gusto nga alive, pirmi, or walay problema sa gitawag na to gastrointestinal, Santon Gold.

0: Mapinaagi sa ato ang text line number. O banay ko ninyo, no, para mas nindot po ang ato ang programa karon. O gani akong giawag ang tanan, ha, labi na sa ato ang programa The Secret of Health. Aduna man kita gitawag ng health information. Pwede ka mo usab, mo suggest din, ha, if aduna mo'y gustong topiko or aduna mo'y gustong sakit ng hatagan na itong pagtagad. Pwede ninyo na i-comment or i-text ato ang text line number na 0909-176-2844 para atuan ng hatagan o pagtagad sunod gayon ng atong programa, na? Kung request mo din agad, Doc, pwede na ito itopic ang diabetes, Doc, pwede na ito itopic ang high blood, Doc, pwede na ito itopic ang kidney stone, liver problem, unsa ba ng mga sakit ninyo din, ha? Pwede niyo na i-comment or i-message para ato ka ng hatagan o pagtagad. O himuon na itong topico, na, sa ato agayong health information. Bali kita mga katropa, human guide sa mga pipila ka mga pahinomdom, awin na usa kita karon o testimonya. Presko o gabag o gayod nga testimonya mga katropa nga diin maghahatag ka nato o gaduga nga inspirasyon, luyos balatian, adunay kaayuhan. Basta ikaw lamang mo bisita sa Yestro Health Clinic atong paminawan. Mayang adlaw, like kita karon mga katropa, kauban si Sir Richard Rivero. Taga-asa ka, sir?
1: Talonan Pequeño. Mm-hmm.
0: Bago ka ni ato din hi sir sa ato ang Yes to Health Clinic, unsa imong mga gipambati sa lawas?
1: Ang number one yung atong gupon ako sa akong kwandre, ilok.
0: Ilok?
1: Mm-hmm. Ako kayo, ananaw. Nga, kining problema na ko kay...
0: Nervous po?
1: Sani ka niyang trangkasoon ako, nga human. Nervous, grabe yun.
0: Galipong-lipong po ka ito, sir.
1: Galipong-lipong ko.
0: Unya, kamusta man? Sadyang nisuway na ka sa ato ang pagpanambal din sa Yes to Health, sir. Kumusta imong paminaw?
1: Ninyo, okay na yun kayo. Naayon ninyo ko.
0: Imong bukol, nawala na.
1: Oh, wala na. Wala na yun. Dari, wala na.
0: Pila ka adlaw?
1: Kuan, wala nga mga 5 days pa lang, gikan ko pag-inom.
0: Mm-hmm.
1: Nakita yun ako nga kuan, 4 days o 5 days, kita yun ako nga. Ni-use na gitya.
0: Oh, ni-use?
1: Oh, kita yun ako nga kuan, nagi-review yun.
0: Wow. Unya, human sa 15 kaadlaw, kumusta ka ron ang imong bukol?
1: Pag abot, wapay mga, wapay 15 kaadlaw, wala na. Wala, i-use na dyan kayo.
0: So nawala na gitya?
1: Anto pag abot 15 days, wala na gitya.
0: Wala na gitya. Wow, praise God. Kumusta imong nervyos?
1: Wala na.
0: Wala na po, lipong-lipong,
1: wala
0: na saan?
1: Wala.
0: Wow. Unsa'y maingon ni mo, sir, sa Yes to Health o gilabi na sa mga nagapaminaw ka nun?
1: Oo. Kuwan lang. Nabiruan eh. Salamat sa Ginoo nga. Kuwan.
0: Amen.
1: Kuwan ang tagkuwan niya. Kay Doktor po.
0: Mm-hmm.
1: Sa'yo mga Dok, salamat po kayo.
0: Ayan.
1: Naulit, naayo dyan ko.
0: Ayan.
1: Nakuwan-kuwan. Sakit.
0: So, dagan salamat, Sir Richard Rivero. Taga-asa ganit ka, sir? Taga?
1: Katalunan, Pequeño.
0: Davao
1: City.
0: Tagan salamat and dalay ko na.
1: Salamat.

0: Xanthon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usa kay muhalap na. Gikuyawan ko maong ako dayon ginsulayan ning Xanthon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sang akong mga mata.
0: Xanthon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Xanthon Vitamin C.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

Balik kita mga katropa nining atong programa The Secret of Health. Dag oras natos tibuok ka Pilipinas, ala una 4 na gayod da mga katropa. Og kining oras sa hatod kaninyo sa Zanson Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Nandindot kayo og dakong gikinahanglan ng kini mga katropa ang kining atuang ang Zanson Vitamin C. Especially nining atong panahon, kadin ating sugod na ang ating bugnaw, ting ulan. Atong proteksyonan ang atong lawas, atong poligonon, pinagigid sa atong Zanson Vitamin C. No? Kung may sigot taga vitamin C, usa sa primary function, nini para sa atong lawas, is to boost our immune cells. Mapakusgo ng ato agayong kalihukan ang sundalo sa atuang lawas na maugayod ang atuang immune system. Ang linyas depensa sa lawas mga katropa. Ano to diada? Wala dayoy makasulod ng mga magkadaot ng mga mikrobyo gayod sa atuang panglawas, especially ang virus mga katropa. Na, yung labi na sa mga kabataan din ha, taon ha, paningkamuti. Kadiin, pirmi dapat anaa sa healthy level ang Zanson Vitamin C. O kada adlaw, masulan dapat o vitamin C ang atuang lawas. Tungod kay kini nga vitamins mga katropa, mao kini ang vitamins nga din dili kayang i-store or but pasabot dili kayang magpabilin sa atuang lawas, unlike sa mga pipilag ka mga vitamins and the minerals nga din na pag makasulod sa atong lawas, no, pwede pa na magpuyo din ha, pila ka adlaw hangtod mahurot na lang nga din magamit sa atong lawas. Pero kining Zanson Vitamin C, pagsulod kini sa atuang lawas mga katropa, it is a water soluble vitamin. Buot pasabot, ipagawas rapod siya sa atuang lawas, pinaagis pag-ihi. Mao nang gikinhanglan kada adlaw ang advice atong mga eksperto, aduna jud tay vitamin C nga masulod gayud no sa atoang lawas. Manang paningkamot ninyo no, makaiga makagamit gayud sa atoang Zanson Vitamin C, labi na kung kabalo mo nga inyong mga pagkaon. No, dili pod sagana sa vitamins. No, dili pod masustansya, hilabi na kung sige nila magprito din ha, sige nila asa sa mga mapalit sa asa man mapalit. No, kung way panahon nga magluto din as panimalay og mga gulay, man ang panigurado na lang tawon mo pag inom og Zanson Vitamin C ha. Ang atong Zanson Vitamin C dili lamang kini pangpakusog sa atoang immune system, pangpabaskog sa atoang depensa sa lawas. Dakong gikinahanglan usab ang Zanson Vitamin C or the vitamin C itself for to have a strong and healthy absorption. Take note na mga katropa ha. Para gayon paspas nga ma-absorb unsa mang other term anis baya mabisaya no ma sup-sup. Unsa pa ma-digest ang sustansya gikan sa atong mga gipangkaon or anything nga din ginasulod nato sa atong lawas. Para gayon paspas kini magamit og ma-absorb sa atong lawas ang atong lawas nang ginahanglan og igong vitamin C level. Mao nang gikinahanglan no, to have a healthy absorption and a strong immunity ang ato agayong Zanson na vitamin C, okay? Available ang ato agayong mataga produkto, hilabi na ang ato ang Zanson vitamin C mga katropa. Basta ng butika nga dool sa inyong lugar. Hilabi na

0: Ilabi na sa ato aga yung Yes to Health the Clinic, no? Medyo na sabit man ang atong laway. Medyo sakit-sakit jud biya. O ga makaubo jud taon ta mga katro. May na lang kanatay tubig, natay tubig sa atong tapad, no? Ang sa atong vitamin C nindot kayo na, ha? Ilabi na sa atong mga kabayan din, ha? O ga, it is alkaline, ayaw kalimot. Alkaline na base, no? Na vitamin C mga katro pa. Why problema? Ilabi na kung ikaw gayud usa ka acidic ka person. Doon na mag-uy uban taon na ningkamot po lagi nga makainom og masudan ng ilahang lawas og vitamin C. Maunang bisag unsa na lang pong taon nga vitamin C. Ala, imno na. Problema kung acidic, ala dok, nga namang hapdos man na kung saan lagi pag muinom ko og vitamin C. Ang pangunta na din na unsa nga klase nga vitamin C. Na? Santon vitamin C, usang ka alkaline na vitamin C. So, nindot kayo, hilabi na sa mga acidic ka person. Dunay problema gayon sa gastrointestinal, safe ang ato gayon santon na vitamin C, okay? Oras alauna noy binaadto ta sa atong pagtuon mga katropa. Og ato gayon nga pagatunan karon. Usa ka problema sa panglawas nga diin wala na matikdan sa ato ang mga katawhan karon. Nga diin na sila di adunay sama ni ining ang kondisyon. Pero dugay na gayod nilang gidala-dala. Tuga dunay uban, dunay balatian, daghan ang gipansuwayan ng mga pagpanamban, wa gihapon na ayo. Tungod kay wa nasayod nga usa dahi sa pinakahinungdan, o kini dahi ato ang pagatunan na karon mga katropa. Kinigayong gitawag nato nga hormonal imbalance. Pangutanon mo, kabalo ba mo unsa kining gitawag na tog hormonal imbalance? Or dili pagkabalansi sa hormone sa ato agayong lawas? Tog, kabalo ba mo unsa na kini kalaganap sa ato ang panahon karon? Og daghan gayod ang mga balatian, na mga health condition, nga diin adunay dakong koneksyon niini gayong dili balancing hormone sa ato ang lawas sa mga katropa. According pa sa data sa pagtuon sa atong mga eksperto in general population ng mga katropa, sa tulo ka tao mga katropa, ha, isipin ni muna, in 3 adults adunay usa ni ana nga diin maiugnay kini gayong kondisyon nga gitawag na tog hormonal imbalance. So sa tulo adunay usa, di ba, inana ka laganap na gayud kining gitawag nato nga hormonal imbalance mga katropa, particularly sa ato agayong mga kababaihan din, ha. Basig tingala mo din, ha, nga anong pa-change-change ang panahon. No, murag weather ni atong mga kababaihan, nga anong kang pa-change-change na ang ilahang mood. No, usahay, buutan, usahay, suplada, usahay, sigig ngisi, usahay po, sigig mungut, na? Tungod kay grabe di ay mga katropa, 80% of our women adunay kondisyon nga gitawag gayud na tog hormonal imbalance or hormone related disorder. Mao nang sabto na lang nato, ah, tungod kay grabe di ay 80%, no. Isipon nato mas prone sila sa gitawag na tog hormonal imbalance unlike sa ato agayong mga kalalakian na mga katropa. And ang pinaka maguol, no, or makakaguol nga parte gayod, mahitungod gayod nining gitawag na tog nga hormonal imbalance. Sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto, they estimated that 70% of individuals living with reproductive hormone irregularities or imbalance remain completely undiagnosed. 70% ang nanginabuhi karon daladalan sa ilahang balatian, sa ilahang lawas, nga wa sila nasayod, sila di ay adunay gitawag nato nga hormonal imbalance. Kung ato magong tawag nini? Sa simple nga pagsabot, mura bitaw ka. Talagsaon ramang kayo ni muni madungog nga kondisyon, no? Kining hormonal imbalance. Tungod kang pinaka-common manggod taon ron, no? Diabetes, high blood, no, kidney problem, heart disease, mga common nga mga sakit mga katropa, no? sa pabang mga sakit karon nga very common mga katropa. Pero pagbuwis ko kag gitawag na tog hormonal imbalance, ilabi na sa mga pipilang ka mga tao nga diin na talag sarap pud kay makadungog og mga informasyon sa kanginan, informasyon sa TV, na asa ba makadungog mga katropa. Mo na nga wag itawi kaala mahitungod gayon nining gitawag na tog hormonal imbalance. And the saddest part, usbon ko 70% of individuals wa na sayod nga din sila day adunay gitawag na tog hormonal imbalance. Munang but ko hatagan na to ning pagtagad ha. Okay, base day kanang mga balatian ni nga diin inyong gipang dala-dala karon. Aduna day dakong koneksyon ining gitawag gayon na tog hormonal imbalance. Munang matingala mo nga dok pila na kabulan, tuig, sigig ininom mo ining akong gipang inom wa man gihapon ayo. Ay nako po, base day usa sa hinungdan. Dili balansi ang imong hormon sa lawas. Mao nang hatagan nato nagpagtagad mga katropa atong ilhon karon. Unsa kini nga mga kondisyon? Ug unsay angay natong buhaton para gayod matuldukan ug mahimong balanse gayod kining gitawag na tog hormon sa ato agayong lawas. Pero number one, pinakauna ato sang ilhon unsa dening hormones non? Unsa man dening hormone dai dok sa ato ang lawas? Maday kining gitawag natog hormones. Ang hormones mga katropa usa kini ka chemical substances na nga diin na mura ni siya gaminsahero gayod dinhi sa ato ang lawas. Mura ni siya messaging molecule. Monitig dalag mga mensahe nga uy yung nakubi kay diri sa ato ang lawas dili man ni parehas sa kalihukan sa ato ang palibot, sa ato ang kalibutan ron nga through text na lang, through messenger. Dali na kayo maabot ang mensahe, pero kini ato ang lawas, kinahalan pa ni sila mubiyahe, no? Doon na po ni sila gitawag na itong transportasyon. Pag-usa sa nagabiyahe niya na nga din tagadala o mensahe, maugayod kining gitawag na itong hormones mga katropa, no? So they travel to other parts of our body. Nga diin, aduna ba'y nanginahanglan og tabang tinha? Sa pod nga mo-responde, kinigayong gitawag natog hormones, no? To deliver message and to help the work to every cells and organs in our body, mga katropa. Gani, so ban pa nga mga pagtuon sa itong mga eksperto, kining hormones, they act as our body's primary chemical control system. Usapon ni sila sa mga nagakontrol mga katropa sa tibuok kalihukan o sistema gayoda sa ato ang lawas. For example of that, ining gitawag natog insulin. Kumaadto tag balatian o diabetes. Grabe ka kilala no kining gayong diabetes mga katropa. And if I'm not mistaken, usa gihapon kini sa pangtulo or pangupat nga hinungdan sa kamatayan sa ato agayong kapanahunan karon mga katropa. Isipon nimo diabetes. But the real question is, kabalo ba mo unsay pinaka hinungdan sa diabetes? Or basig ang inyong pagsabot lang din ha, ang diabetes usa ka kondisyon sa pagtaas sa asukal sa dugo. Sadly, maoragin na ang pagsabot sa atong mga katawan karon. Pag musigot ang diabetes, yes, ang kondisyon ni taas ang sugar level din has dugo. Kanya, tawagon ang diabetes. No, ang diabetes is sobra pa ni anak nga pagtuon mga katropa. Kung usa sa pinakahinungdan, kining gitawag gayon na itong hormonal imbalance. Gani, usa sa pinaka-example of hormones, kining gitawag na itong insulin. No? Insulin, mauna ang hormones sa ato ang lawas mga katropa, nga din ginapagawas gayon sa ato ang gitawag nga pancreas. Mauna yun yung nagahimo o insulin, nga din ginapagawas ni ini. Para mo adun na po dayon sa ato ang gitawag nga cells. Kung sa diyang dawaton kini sa ato ang cells, then adunay gitawag na itong energy production. Ang insulin, mura na siya gitawag na itong susi, no? Mura na siya susi mga katropa. Sa diyang buyan na siya sa ato ang pancreas, ang cells, ang insulin dayon, mudagan din na paingon dayon sa ato ang cells. Unya, abrihan ang atong cells. Unya, katong sugar or glucose nga din nagikan sa atong gipangkaon mga katropa, makasulod sa ato ang cells. Then the energy produced. Muna'y panghitabo gayod sa sulod sa ato ang lawas. Apan ang problema, kung kulang og insulin, Hambawa ang pankreas sa wa na kayo baldado na nadaot na unsa bay hinungdan kad daghan og hinungdan no sa pagkadaot sa atong pankreas mga katropa. So di na siya makaproduce og insulin mo na gitawag datog type 1 diabetes or genetic condition of having diabetes mga katropa mo nang uban mag inject na lang og insulin no. Sa na ilang pambutang para lang matustusan or mabutangan gayo goga insulin ang ato ang lawas. So balikan nato. Kung inana ang ato ang pancreas di makaproduce og insulin or either ang pancreas nato makahimo man siya og insulin mga katropa, apan ang nagka problema dito na pud sa ato ang cellula mga katropa tungod kay ang insulin dili pud dawaton or dili makasulod ang gitawag nga insulin dili maabrihan. Pag-abot sa insulin ba, pag-abot niya cellula, nakaingon siya, uing ano man eh, naputos man kaayon ni ang cellula, di ako ni mabrihan. Unsay nagputos? Fats? Mga gitawag natog mga certain chemicals, gikan usam sa atong gipangkaon mga katropa, but commonly kiniga yung mga taba gikan sa atong gipangkaon. Maunay mo balot sa mga cellula mga katropa, nga din ang insulin, dili na makaabri sa cellula mga katropa hangtod ang sugar syempre no balikan nato ang insulin mura siyag susi ang sugar dapat musulod sa cellula pero tungod kay wa nabrihan sa insulin mo na ang asukal wa nakasulod sa cellula nagpundura pud sa dugo mga katropa hangtod ni daghan o tuana pagpa-check no pag FBS taas na ang sugar level. Tawagon na dayon ka og may diabetes type 2 mga katropa. Pero balikan nato no, very simple lang gud ang ato ang pagpasabot mga katropa adunay a disorder. Gitawag na siyag insulin resistant no, kadalasan mga katropa kining gitawag na tog type 2 diabetes. Dili na sensitive ang insulin diha gayud sa matag cells sa atong lawas. Tungod kay adunay pagka problema sa matag selula. Hinungdan ra pod sa ato gayong diet and lifestyle no. So mo na nahitabo atong balikan ang ato gayong pagtuon mo tungod gayud sa hormones. Ang insulin usa kini sa perfect example of our hormones sa atoa gayong lawas nga diin dako kay kahimuan no dako kay katabang pero pag magka problema po dako po kayo kini nga ikadaot gayod sa atong lawas kung dili gayod mahimo nga mabalanse mga katropa no they work slowly over time and affect many different processes kini gayong hormones nato mga katropa dili lamang insulin ha. Daghan gayud nga mga hormones sa atoang lawas po. Di na nato isesahon, di na nato tunantanan nga mga hormones. Focus rata kung sa gayud ang hormonal imbalance. Pero sumala sa pagtuon, ang tanan nga mga hormones sa atong lawas, daghan kay kinigkahimuan, daghan kay kinigkalihukan sa atong lawas, sama na lamang sa insulin, o gidugang pa. Growth and development, usa sa gikinahanglan, maugay kinigitawag nato nga insulin. Growth hormone, no? Kaya nga diin gina-release sa ato agayong pituitary gland during night time. No? At doon na gina-release or ginapagawas nga growth hormone para pagatulog na to. No? Mulambo ang lawas, pagmatas buntag, hilabi na sa mga kabataan, dako ang gikinahang lang. Mabit na akong gina-advise pero matulog og tarong, ha? Kaya para dali mo dako, gina-itambag pirimis ginikanan, no? Tungod kay adunay panghitabos kagabihon ug mao kini ang tabang sa gitawag na to growth o hormone nga ginagawas gayud sa ato ang lawas mga katropa. Ikaduha, metabolism. Kung unsa ang pagkaon nga nagasulod sa atong lawas no nga din sa unsa nga din kini mahimong enerhiya kana nga kalihukan kana nga proseso pinagi kana sa kalihukan gayud sa ato ang hormones no. Ikatulo, sexual function. Diha sa testosterone and then diha mismo sa estrogen o kana nga mga words mga katropa, mga hormones na siya. Ang testosterone sa atong kalalakihan, estrogen sa atong mga kababayenhan. Sexual function kung adunay dili pagkabalanse ni ana. Bawa sa lalaki pag ubos ang testosterone. Unsay maresulta sa pagkalalaki? Mahinay-hinay pagkawala ang lalaki. Hantod na himo na nung babae mga katropa no mo nang daghan sa atong kapanahonan karon adunay gitawag natog imbis lalaki na himo na nung girly no. that is also a result of having a hormonal imbalance. Pag i-check na, grabe ka ubos sa ilang testosterone. Di taas ang ilang estrogen. Gani ang uban po. Tungod kay lagi, abi nila, mo na gini ang ako ang siguro dok, mo jud ni, no? Inaani jud guro ko dok, pabaya jud guro ko kasing-kasing. manang uban mo, inom na lang po tawon, o kung saan yung ipang-inom din ha, para gayon, mas mudaghan ang estrogen level sa ilang lawas. Mo nang hinay-hinay, magbukol ang dili dapat magbukol na. Mo na yung mga panghitabo, mga katropa. Pero balikan na to. It is the imbalance of hormones sa lawas gayon sa usa ka tao na. Sexual function pwede maapektuhan kung ang lalaki gayon adunay dili balancing nga hormones sa ilang lawas. Ay sige mugot ang ilang misis kay ngano man wa na may kusog no. Dinha gayon sa ilang paglabing-labing na. Mga kababayenhan, usas pinakahinungdan nga anong dili makabuo, dili mahimo nga fertile ang egg mga katropa, imbalance of the hormones mga katropa, di ba? So sexual function maapektuhan jud labi na kung kamo adunay kung kamo no sa ato gayong mga mag-asawa din ha. Mo nang gikinahanglan pirmi dapat balanse ang hormones. Reproduction of course, one of the major function of our hormones is reproduction. Dako kay gikinahanglan kini sa atoang lawas mga katropa. Mood. Ato na ning example ganina sa pag-abre pa lang sa atoang pagtuon na. Ang anong pabago-bago ang mood sa atong mga kababayenhan particularly basic dili balanse ang hormones tungod kay ang hormones usa sa nagabalanse gayud sa mood sa usa ka tawo mga katropa. Okay gani ang mood sa usa ka tawo. No, kanang kaya niya i-handle ba dili kay murag panahon pabago-bago mga katropa abot pasabot okay healthy ang level gayod sa iyahang gitawag nga hormones mga katropa. Ang pangutan na asa manggiday gikan ning gitawag na to ga particularly dok ining gitawag na to hormones ang atong hormones mga katropa nagikan na sa gitawag na to endocrine system usa kini ka network of gland sama na lamang sa gitawag na tog pituitary gland no usa na sa kung example ganina pineal gland, the thymus gland, the thyroid gland no unsa pa ba pancreas, adrenal mo na yung mga glands nga din nagahimo gayud og gitawag na tog hormones para gayud na magamit sa ato ang lawas sa kalalakinan particularly ang ilahang testes nagahimo po na og hormones sa mga kababayenhan ang ilang ovaries the, it reproduce also hormones sa mga katropa. Wala sumala sa atong mga health experts. Hormones are powerful. Grabe ka powerful kini gayong gitawag natong hormones mga katropa. Nga diin bisan pa man gamay kaayo nga amount niini mga katropa apan kung adunay dili pagka balanse aduna kini dakong kahimuan or kabaguhan gayod dinha sa selula or sa ato ang kinatibok ang lawas mo nang gikinahanglan jud pirmi no o kinahanglan ato jud masabtan pag-ayo kung unsay gitawag nato nga hormones no kung aduna ra may gamay kaayo nga dili balanse niini or sobraan pud og amount niini or level niini matawag gihapon na siya og imbalance or hormonal imbalance gayod da mga katropa. How to check your hormone level? Ang ginahimo karon sa atong mga eksperto mga katropa. Adto sila ga mga hospital or mga center mga katropa magpa-laboratory. No? And then i-measure na kung sa ilang pinaagi sa dugo or pinaagi sa ilang ihi ang uban pinaagi sa ilang laway dagag mga pamaagi no so magpa lab test mga katropa para ma-check gayud panigurado kung healthy level ba ang inyong hormones ha ilabi na sa mga kababaihan gayud nato dinha mga katropa signs and symptoms unsa ang mga sinyales ug mga symptoms ang pwedeng batiyon sa usa ka tawo nga sadyang aduna siya gitawag nato og hormonal imbalance general ni ha both a woman and the man. Number one, unexplained weight gain or lost. Kanang kalit nga pagtaba or kalit nga pagpayat. Basig usap po na ha. Ang resulta sa gitawag na to hormonal imbalance. Paglisod sa pagtulog, grabe nga pagsingot. Unya grabe nga pagpag-uga sa mga pamanit ang uban aduna pay gitawag natog mga rashes niya aduna po'y acne ang uban. Ayon mga signs na siya of having hormonal imbalance mga katropa. Long term fatigue, pila ng kabulan o hilabi nagtuig na nga din grabe kaluyas lawas. That is also a symptoms of signs, okay? Increased thirst, grabe kauhaw. Pagbag-o sa blood the pressure, even heart rate, and the blood the sugar mga katropa, muscle weakness, pagsakit sa mga kaunuran, possible po na mga katropa because our hormones is one that controls our system mga katropa. Increase sensitivity to cold or heat. Gamayng bugnaw lang, ano ka, tugnaw na kayo ta, gamayng kainit lang, grabe po ta makasingot o grabe po ta init kayo ang lawas mga katropa. Better to check your hormonal level mga katropa, ha? Constipation or more frequent bowel movement. Usa po niya sa gitawag na tugmahimong symptoms, na? And then frequent urination, increased hunger. Ano ka, Dok Firmin, na lang ko gutumon. Dili ra na at nya tambok man ka. Wa man pod gahap dos imong tiyan pero ngano pirmi ka ginagutom? Ay nako po, basic adun na kay hormonal imbalance. Kinibitaw ang ghrelin, unsa na siya ka hormones. Gitawag na siya hunger hormones. Pagtaas na galing na sa imong lawas, di yun taong kakapugong ana. Sige rin yun taong kagutmon. Imbalance sa ato ang hormones mga katropa. Keep in mind, no, daghan pa kayo mga katropa, blurred vision, infertility, depression, decrease of sex drive, pangnipis sa mga buhok, daghan kayo mga possible symptoms and the signs nga pwedeng batiyon sa isang katao kung siya aduna na gayoy gitawag nato nga hormonal imbalance. But take note, no, kini nga mga symptoms nga atong gipangtun-an dili 100% nagpasabot nga ikaw dayon aduna gitawag nato hormonal imbalance, no. Tungod kay kini atong gipangisgutan, daghan pud ni nga mga possible health condition nga posible mo kini ang mga symptoms. So mao na akong usbon, mas maayo gihapon magpa-check up para gayud atong may sayran kung unsa jud, healthy ba ang level sa atong hormones or basig dili na jud mga katropa og moy pinakahinungdan nganong ikaw adunay balatian karon, ha? Ugma atong tun-an mga katropa unsay pinakahinungdan. Unsa man dai hinungdan, dok, nganong mang mahimo mang dili balanse ang hormones sa atong lawas? Ay para po da mahatagan nato pagtagad o masayran nato nga mo dai ning hinungdan edi mapugna nato og hinay-hinay mahimo gayong balanse ang atong hormones mga katropa. Ilabi na ugma pod atong tun-an unsa ang mga health condition, mga sakit, mga balatian nga diin naiugnay gayod din ning gitawag nato og hormonal imbalance. But we don't have enough time for this day. Dagan salamat mga katropa sa mga naminaw. Dagan salamat, no, sa mga nagtanaw sa atoang Facebook Live. And ako kamong giawhaga, bisitaha ang Yes to Health Clinic, no. Ilabi na kung kamo adunay problema, sama na lamang, no. Dini gayong gitawag na tog hormonal imbalance particularly sa atong mga kababaihan. Kumpot kamo hatagan o pagtagad ang ngadin mahimong balanse ang hormones sa inyong lawas. We have a specific combination. We have specific program sa atoang Yes to Health Clinic nga pwede gayud ninyo i-undergo ang medication ng mga katropa. Bisitahan lamang ang Yes to Health Clinic and welcome gayud kamong tanan ng mga katropa. Dagan salamat. Wa naman tay igong oras. Kini gayud ang inyo ang health consultant si Jane Nedruda. And sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center, ako kanunay mag-aingon o magpahinumdom ang pingi ang imong lawas. Huwag ang imong lawas, mag-aamping kanimo. May adlaw tanan and God bless us all.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: exciting summer manakatrupa.
1: Ang saya ng summer.
2: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
3: Summer na, katropa.
1: Kaklare,
3: sana.
2: Exciting.
1: Exciting. Exciting.

0: Breakthrough ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: X-rated. Tagualang ko sa pangalan nga Vivian. Baintisays anyos, minyo. Kining akong sugilanon nga akong ipaambit ninyo. Mahitungod niya sa nahitabo sa akong kinabuhi. Isgutan ang gugma. Pero dili ni basta-basta, DJ. Di man sa inyong pinasahi, pero sure kong maproblema mo appeal. Dili na nako dugayon, DJ, kay basin mahurot niya imong oras. Maabtan niya mo og asintado. O gania, akong sugda na ang ako ang X-rated drama.
2: Paita niyo eh. Tataktak ko sa trabaho.
3: Unsa? Oo niya. Usap man nina tuan ni Arnold, ha? Usap man nina tuan mabuhi ta?
2: Ayaw ka balak ka. Kaya mangita kong pagi. Di ko mag-urong lang upasagdan ko kamong akong pamilya.

0: Nagkasakit-sakit yun ang atong anak. O gang nakaproblema, tugod kay watay kwarta, lisod kay ta Arnold.
1: Ay.
0: O sabay agay na itong buhaton, ani. Dini maayo nga magsigi ni gingon ani, Arnold. Naurot-urot na naman atong tinigom nga kwarta. O saon na malang yun, o guwag na yun tayo mahimo, ah? Arnold! O sa'yo itong himoon!

0: naglibog na ko sa angay ng kumbuhatun. Kinahanglan may himuon ko. Kay maunsa naman lang niya may ko na kruwa lang yung may mahimo.
1: Oh. Viviana, ay mayo kumukuyok na lang ka na ako ron.
0: Ha? Asa man?
1: Sa agency nga akong i-applyan. Para dito sa Singapore.
0: Unsa?
1: Basin ba ugtua dito imong swerte? So unsa man? Mukuyok na ako, mga playta.

0: sa tapos ani mo na. Mularga ka na pego sa sigabo.
1: Oh, Arlold.
0: Do ka to igtang di magkita. Do ka to igkang mahilayo na mulinday.
1: Naibaw ka ba kun kung sayon lang ni para nako?
0: Bibian.
1: Sakit kay Arnold. Tugod kay pila ka tuig ko mawa ninyo. Pila ka tuig gadi ko ka mamakita. Pila ka tuig gadi ko baka makatiman sa tong anak. Sakit kayo sobra. Sobra kit ka sakit. Pero kung nangangatong kalisod ang akong tanawon, maantos na ko ang talan. Lamang mahawas na sa atong kalisod. Antoso na ko ang tanan, Arnold.

Hilabihaan ang ako mga pagantos, DJ. Pero ang akong paglarga para raman gyud namo sa akong pamilya. Dili na ako madawat nga kinahanglan pa na ako magpalayo. Aron lang mahatagag mayong kahimtang ako ang pamilya, DJ. Inani gyud ay kapait ang Pilipinas. Ug hangtod ni abot na gyud ang panahon nga mularga na ko, DJ RC. Ug mao kini ang nahitabo sa ako ang paglakaw.

0: Inday, Inday anakku. Bingungan kay ko di mo anak. Inday, bingungan ko di mo.
1: Sige na, sige na. Lakaw na, lakaw na. Na, sambot yung kasakit na akong dughan nung magtanaw ni mo. Lakaw na.
0: Arnold, mali ni tibad iha. Sakit lang akong pagbiya, Dede. Pero ako nga tusod. Tugod ang alang sa itong kabulahan. Baon ang ikaw. Ikaw ang nabilin, Dede. Pag-amping yun. O ikaw na bahala sa itong anak, ha? Salik ko din mo siya. Ikaw na yung bahala niya.
1: Bibian.
2: Anak. Pag-ayo-ayo sa imong biyahe, ha?
3: Pag-ayo-ayo, anak.

0: Kula ka na ito. Naunsa na masap ka
1: ito eh.
0: Hapit na noon tamag usa ka tuig din eh. Kaya, sige na gihapong kaghilak di ha.
1: Day, gibigyan ako sa kong pamilya sa Pilipinas.
0: Antusa lang yun ang kamingaw. Ang saon, mao magin itong kapalaran. Ang ako nagay katambag, no? Kay kugihan man kay kamangita o laing sideline din eh. Pagtigon yun o maayo. Ayaw pala pa yung pagpadaog. Dagko nga kwarta sa Pilipinas. Aron ilig uli ni mo dito, may dako-dako kang matigong.
1: Sandy.

Pasko. O nang Pasko, ngawa ko ikaw ba nang akong pamilya? Gusto na yung kong malupas Pilipinas. Aron katabala nang akong kamingaw sa kong bana o ganak. Kinuo ko. Ligo na pa ko. Maluhoy ka.

0: Mahal ko ikaw, Vivian. O kung dawaton mo ang akong gugma, daily ka gyud magmahay.
1: Napuan ka na, Kari? Dako in town kay kong minyo, eh. May anak ko niya, manguyab ka na ako.
0: Misulti ko lang akong kibati.
1: Pasaylo ako. Pero di na ako madawat ang imong gugma. Mahal ko ang akong bana. Di go siya, Elisan. Pangita na laglain. Nga ka ng angay sa imong gugma.

0: Arnold, naunsa man ka? Usa man wa ka malipay nga. Nauli na ko din eh. Anong inguna na ba ni mong kipakita na ko? Unsa man? Wa ka malipay?
1: Bibian, pasaylo ako.
0: Ha? Ganong nangayo mong kagpasaylo na ko? Ha? Ngano, Arnold?
1: Paminaw, ingon ani ang hitabo.

0: Ayub ka. Gibuang ng day ko, Debo. Muna-muna na kong trabaho kayo dito sa gawas. Nag-antos ko sa tumang kamingaw ninyo. Pero di ay, naghimok ka din yung milagro. Napakasa ka! Napakasa ka! Huwag maabdos pag yun ang babae nga imog ikabuangan!
1: Sino ako? Mubog ko ang tong higayon na. Huwag natintal. Please, sino ako? Sino ako?
0: Kanaog din eh.
1: Bibian, please. Sino ako? Please.
0: Sa una, sakit ang pagpalayo ninyo. Halos mamatay ko sa kasakit sa pagpalayo ninyo. Pero karon, bisag sakit ang mahilayo ka na ko sa hingpit. Apan mas palabihon ko ang paghatag sa kondesisyon. Kaysa magpabilin ka din eh, nga makita ko kanunay ang maloibon kong mana.

Di papahawa si Arnold sa amuan DJ. Human nga nasairan ko ang gibuhat niya. Samtang ang babae nga iyang nasadaan, nakuhaan sa gisabak ni ini. Og nasakit, og matod pa nila, nabuang kini. Gikihami sa iyang mama tungod kay usa ko sa nakaingon nga anong nasakit ang iyang anak. Kay naguol kini og pag-ayo. Ilabi na atong giatubang nako ang babae. Og ang mga pangutan na DJ nga gusto na akong matubag. Tungod kay nung nahitabo kini sa akong kinabuhi. Ang pagpaningkamot o paglikay nako sa temptasyon. Nga nung kinahanglan apil ko sa mubayad. Dili pa ba husto ang tanan niya ako ang gianto samtang ana ako sa layo. Sa laban ako ang nahitabo sa maong babae. Sa laban ako nga magkuhaan o mabutang siya sa sitwasyon nga matod pa nila na wadaan sa iyang panimuot. Mahimo ba nasab ko nga makiha o ikiha sa iyang pamilya tungod sa nahitabo sa iya ha? Si Arnold, sige og pagpangayo og pasaylo din hinako. Angay ba nga ako siyang pasayloon? Pasaylo ako DJ og daghan ko mga pangutana. Naguol ko pag-ayo. Kay mo bali ko og larga sa gawas. Walay makabantay sa bata. Pero wala pa gid nako mapasaylo si Arnold. Nahikot ko sa desisyon DJ kung unsaon ako. Tungod kay

Michael Ligo. Tama ba pagka-pronounce sa pangalan? Sinungaling ka pala. Sinungaling ka, Arnold. Ano ka ba? Hinintay mo talaga kumuwi eh. Para pagdalhan ka ng chocolate. Anyway, kay Vivian, this is sad. Napakasakit na uuwi ka ng bansa.

0: Hai. No, oh, tamat dah tu. Eh, tamat dah. Semua sobra nasa adlib. Na para bang ano talaga? Na para bang ganan ng bosses, Ben. Good afternoon, ladies and gentlemen, mga katropa, Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan. Ayan, buong bansa. Buong bansa na lang kay mo ay makaabot magyapon sa laing dapit tungod sa ato ang Facebook Live. Anong say nyo?
1: Good morning!
0: Uy, good afternoon, oy. Bakit lang? Anong say nyo sa ating letter sender? Pwede nang tumawag, ha? Abtikay lang tagtawag sa makauna lang. 0995-994-6868. Balikon ako, 0995-994-6868, mga katropa. Ug sa ato ang isa ka linya, 0928-5508-727. 0928-5508-727. 0928-5508-727. Saktong di pagid mo makakuha ato nga gibalik-balik na nako kakapoy ba ana lang man. Kung samtang wala pa nanawag aron dili malimta nako ini mga comment din hi. Ay nada dayon di ay. Okay, shout out di ay kay Ma'am Heart Amper sa Cebu VK diya sa may kuan Tisa. Ma'am Edna Amper, Ma'am Regine, hello po si inyo, ha? Hello! Mayong hap!
2: Hi!
0: Miss
2: M! Mayong hapon, Daddy! Rina,
0: Chichi! Igun palagi ko. Salamat ka, ayo niya, ha? Uy, mangutana ko ni mo, kumusta man imong hapon? Adlong Martes!
2: Okay na!
0: Dapat lang gid okay ka, ha? Oo. Samtang,
2: okay lang ko, oy.
0: Diledyo ko gusto mo abot ng panahon, Miss M, nga ikaw nang magpada. All correct! Ayaw gyud, ha? Never gyud. Dapat panindigan gyud mo diri nga best in tambag ka, ha? Delikado mo abot ang panahon, Miss M, nga ikaw na magpada din, he.
2: Agoy!
0: Mapreso ka!
2: Ayaw! Hindi ko niya dahil yun.
0: Hansa-hansa? Ikaw kid Miss M ba? Nakapaniod to na ka, Miss M? Nakapaniod to na ba ka?
2: Gani na lang. Kami na gani ka doha.
0: Maado. O sa may gipaniod to ni Miss M?
2: Inunulong isda.
0: Ah! Nya, halang-halang gamay.
2: Ah, siyempre na,
0: magkina. Ah, yes! Namiya ato, yun na magkinamot dayon ba? Daba?
2: Lami din ang kinamot, no?
0: Lami kay kinamot ton. Oh, lami, kaayo ang kinamot ton. Isang ba di ganahapong kinamot ton? Pero kinamot ton, niya, kuan dayon. Ah, basta, basta glahir po lang muna sa uban. Kinamot ton ang pagkaon. Pero manghunaw man sa daan. Mm-mm. Anyway, Miss M.
2: Mag-sanitizer pa.
0: Do, kasusyal niya. Mag-wipes pag yun.
2: Ayaw!
0: Yeah, Miss M.
2: Sinunod ka, yung ma-feel sa imong kamatang gulitan na mainit.
0: Oh, go ahead. Ako, gingilingigan ako. Miss M, gingilingigan ako so good.
2: Ayaw!
0: Anyway, Miss M. Kung sa may masultini mo sa atong letter sender nga si Vivian,
2: kuan, kanang dili man imo sa nga nabuang ang mabayan ng saoy ka ba? Kani? Ninyo.
0: Ano pa buang buang? Char! Ay,
2: hindi ko ba yan?
0: Bitaw! Sa ay, man
2: to
0: sa...
2: Siguro to, ugi pangwartaan to yung bana, baka mo kay padad ang tiyang
0: Sige.
2: Pero, okay. Tama na ako sa mga magkayang kinangulang makontento ta. Kung sa atong makaya dire sa Pilipinas, daghang kakitaan. Hindi di kinangan mugawas ta para kung mugawas ta, guba atong pamilya. Eh kung dili ang bana ang matintal, ang babae.
0: Mm.
2: Para na ko, no? Bahala na, mga unang kapimig otan. Basta.
0: Ot.
2: Kung dito lang yung kuha na ot, ano, binamot.
0: Bitaw.
2: Pagta kay pen nilang mag-akos, okay na gid na.
0: Agway! Bahala na daw magsigsino sa o ginamos, basta permi lang mag-akos. Okay sa kada.
2: Ano? Ay, gumagawas ko ta. Ang kahidlaw ko kami, no, dili maantos. Kay ang akong gugmang nag-uros-uros.
0: Agway.
2: Agway! Pariya sa unang aron ang tanan.
0: Oh. Ala.
2: Ayaw. Kita hero na makani mo pasaylo si Arnold. Pagkasatawhanon ang pagpasaylo balaanon. Pero tambag na ko nimo.
0: Sa may tambag nimo.
2: Gusto ko pa mabuo ang inyong pamilya pasaylo Asia, pero ayaw na siya biya eh.
0: Tinuon.
2: Kay makai mo man gyud siya makasa kay padad-an mo na nimo kwarta. Tapos kay mga kids nga ma instal sa kwarta.
0: Okay.
2: Kunya, kaya ngayon mong banag, hindi ka umasad.
3: Ayaw!
2: Nagpalupitan sira, di mong isa, gisag malupitan.
0: Ngayon saon taman ani nga, gusto man nila og ka ng kuan, makapa-income og dako niya.
2: Aw, di antosa nga, mabungka, di mong pamilya, makasa, nanggihapo na. Nakasuway naman na.
0: Subot pa sabot, biyain na lang. Uy, ako po yung bibiyan, eh, biyaan lang na ako kung mamanggaling.
3: Ayaw!
2: Naigong babaya ko siya.
0: Nakapoy kay
2: kami siya hilak sa gawas.
0: Mauna sa babuti niyo eh.
2: Pero parang yun na ako, no? Napapalo, lain na siya matintal niya ba? Siya na siya matintal. Kayo murag, na naman siya eh. Inanakit sa iyang bana.
0: No.
2: Siya na siya matintal. So kuba lang niya ako ng pamilya. Ako pa ni Moday. Bahala ko berita basta buo ang atong pamilya, magtubo ang atong anak niya. Kita ang magbatuto, kita.
0: Ya, usa may kung pobre na ta, Miss M, usa ako man ato pagpaiskwilas tong anak, oy.
2: Kaghan ka ayong mahimong kakitaan dire sa Pilipinas kung wantos ka lang.
0: Na.
2: Dili ko mutuo nga naa sa gawas ang kwarta, lisod ba ya? O lagi, hayay imong pagkabutang, pero ngayon mo magdugan, hayahay ba?
0: Unay nakapait, pero ako no, there's no, ay no, oy, depende gid na, pero pait ang Pinas, oy. Personally.
2: Pait ang Pinas. Pero kung makontento ka lang, din magkugi. Mabuhay lamang ko. Dada lang, magkakitaan din eh.
0: Taga kakitaan, pero lahi ragyod ang naayong anak mo yung si M. Oys. Parehas na ako.
2: Kaya na, kung niya, sa gawas. Kaya may mo pang badlungan sa tiling ba naging mong anak kay dili ikaw ang nagdisiplina. Lahi ba yun?
0: Ya, okay lang ko ka.
2: Kung sa akong naibaw, ano, ang mga ginikanan to sa gawas, ang mga anak, mong adik. Nahimong, basta, kasuway sa kalibutan.
0: Dili sa tanan, uy, na ako'y kailang ka nang naasa abroad, pero okay man ilang mga anak. Depende na gid na sa nabilin sa tinuod lang.
2: Mau gani. Oo,
0: oh, muna'y giingon nga.
2: Depende sa niya na masay masigig panintalit sa kawa.
0: Oo, muna'y giingon nga.
2: Lang,
0: iyang ba na ang kapakasadaan sa tanan, Miss M? Ano man, naman siya'y buot.
3: Ay! Oo,
2: siya'y buot.
0: Pero huwag yan po siya ibuot.
2: Mawatak-watak yung pamilya. Sige, abroad. Gusto magang kwarta.
0: Kaya siya, pre. Dapat gani, Miss M, no? Trabaho na siyang bana.
3: Ayaw!
2: Ang inyong bana may pa abroad, ha?
0: Trabaho na siyang bana. Pero kay klaro man yung bana, huwag pakialam.
3: Ayaw!
0: Wala na gani ambag.
2: Ang inahan na nagina sa balay.
0: Ya kay usahon.
2: Ang lalaki may mangita og paagi
0: pa. Exactly.
2: Matin ko sila.
0: Kung wala gani kay mabuhat ug dili gani ka kapangawarta ba na. Ang pagpatuto sa imong mga anak ug pag-atiman ug paghatag og time sa imong pamilya nga ikaw na bilin, dapat mo na imong trabaho.
3: Ay,
2: man ang lalaki kung may maibilin kay adto man sa sugalan, inom na bobito tong nakasarsya kay nahubog ko no.
0: Da.
3: Ay,
0: nahubog. Nahubog niya, nagkahubo-hubo. Nakoy, kaila mahubog. Igo naman lagi muligid niya sa putahan. Di man ganito maghubo? Dili ka ng lalaki po siguro.
2: Magkalig man din na may alote.
0: Muna.
3: Ayaw!
0: Nakoy, kaila nga nahubog. Igo naman magkuhit-kuhit sa pod.
3: Ayaw!
0: Ay nako, Miss M. Bitaw ay ang sa tinuod lang ka ng mga inana.
2: Lahat pa man niya yung bana. Pasaylo ka kay.
0: Yes.
2: Wala naman sa tayo may mutang babae kay. Natuloy naman to. Pero ay, si Biyai.
0: Di lang sa Biyaan?
2: Siya Biyai kay. Paita po. Mabungkag yapon mo.
0: Kaloy, bitaw. Bahala na ka
2: din. Ayaw na Biyai kay. Para mapunan ba?
0: Pero ako, Biyain lang na dayo eh. Biya iba ka ng bulagi na lang oy, bahala ka di oy, problema raman gihapon imong bana.
3: Ay. Mo
2: na man ang kwan manggod ang intention ba?
0: Ah, bahala ko oy.
2: Ang kaminaw.
0: Na. Ipit sa sira. Pwede lang dilibiyaan basta siya mo trabaho. Hindi mo sa maning kamot ang bana.
3: Ay.
2: Mawala
0: diba?
2: Pa ako
0: ang
2: para makasood sa
0: ang ay, tama din. Nuna pa din uban. Sige, Miss M. Thank you. Katropa mo.
2: Exciting.
3: Exciting.
0: Ako pa ni mo, Day, pasag din yung bana o magsuro, sorogoy. Ay, usay, sorogoy.
3: Ayaw.
0: Surugit.
3: Ayaw.
0: May imong mga bata, imo na lang ibilin sa imong mama aron maka-work ka o balik sa gawa sa nasod. Aron tagaan, hindi mo maayong kaugmaon na imong mga anak, Day. Focus sa imong life o kalimti imong bana nga surugoy. Oh, surugoy rin, ha?
3: Ayaw.
0: Iyawag term, anong kalimti ni mo, oy? Parinti ni mo, Sir Jobel, si Joel Jimenez. Oh, parinti mo, guru ni mo ni kita gabuhol. Oh, si Doc JJ Jimenez man eh. Shoutout sa mga Jimenez. Oh, thank you kaayo sa shoutout, Miss DJ. Galanog-lanog dire sa Tisa imong station. Si Miss Heart Amper. Makalingaw ang imong caller, ma'am. Ugma siyang Miss Emma. Maing hapon, gigan kay Charlie. How are you, ma'am? Watching from Europe. Sa gisakyan, barko yung gisakyan. Nympha de las Dalusa. Hello po, good afternoon, DJ. Greet with this to Budbadjan. Okay, 0928-5508-727. Mukha nang atong isa kay linya, 0995 na... 994-6868 katropa. Okay, tawag na mo. Santay na ba ko'y oras?
3: Ay!
0: Manawag na po mo ka na pong pahuman na akong programa. Ano sa mental mo eh? Sure mo ha? Sure ba kay magbikot ha?
3: Ay!
0: Chang Shifu! Shout out DJ Solid the Minaw dari sa Kawachan Island. Kadian City John Montañez. Naminaw karon si June Montañez at Tubar. May nga po yung DJ, shout out ko sa mga operator. Si Evergood, diha siya may Evergood Plastic nga pirmi nagpaminaw sa XFM Cebu, diba? Richard Ratchard. Richard Ratchard. Ano doon? Ano natin yung caller? Si Pikis Linya. Ang sabi pangalan, Ani. Taga-asa mo ni siya. Ginhawa sa glalong.
4: Hello?
0: Ay. Lalo eh. Kisa ni eh.
4: Si ano rin eh. Si Fatima from Mako, Davao de Oro.
0: Ayan, Fatima! Silingan tayo sa una.
3: Ayan!
0: Taga Mako ang nakabuga sa kung kasing-kasing, Day Fatima. Yes.
4: Oh, di,
0: yes, dili lang kasing-kasing, pati. Hindi na lang kaisulti.
3: Ayan!
0: Sagi, hindi na ko na malinta ng lugar kay ni Ambak pag ikukural para lang yun makikita niya.
3: Ayan!
4: Ay, asa mo nasit sa Mako? Silingan na muna, DJ. Hindi
0: lang kumutugan. Oy, machismis na ko, tibuok ko, ani, minda na.
3: Ayan!
0: Na ang DJ nga kusog kay Manambag on air. Giilad ra.
3: Ayan!
0: Bitaw, Miss Patty, maasa mo ka sa Mako?
4: Dire sa may Anislagan.
0: Hmm, Anislagan. Ang kanang Anislagan, same na sa apyedo, same-same o ga tono ay pagka-pronounce or medyo same sila kung i-spelling ni mo, same. Sa apyedo, sa nakabugha, sa ako ang hewa. Ay! Pita, Miss Fatima, oy, kung sa may maingon ni mo sa itong sender nga si Vivian, na problema na ba ako ani niya, ay?
4: Ay, biya ano lang na iyahang buwan ng no. May hinungdan, oy?
0: Da. Diba? Sama may kasabi ego.
4: Gihapon kung iyahan ang balikan niyang ba na uspon ng gihapon niyang mga kabuuan.
0: Nakay kailang ka nag-abroad niya pag uli nila kay nakabuntis ilang bana?
4: Naa.
0: Yaon sa may naita mo.
4: Dato?
0: Na. Ambot lang sa to.
3: Ayah!
0: Hana ko ba? Unsa may naka-experience ba ka, ana? Nga, or naka-encounter nga ang iyang bana kay pag uli niya kay nakapabuntis.
4: Experience ko anak DJ sa akong kinabuhi.
0: Ikaw mismo?
3: Ay,
4: ako mismo.
0: Hello, sige do chika hido kubi. Wait lang.
4: Kay nakuan ba na nagkuan siya nag abroad.
0: Ay, ni ikaw na buntis ag lain? Pag sure da?
3: Ay,
4: siya nakabuntis og lain.
0: Ah, sa abroad siya nakabuntis.
4: Oo.
0: Oh, niya.
4: Siya nakabuntis og lain.
0: Agwi.
4: Babae.
0: Niya, nagbuwag na mo.
4: Wala na, pero.
0: Niya, unsa may gi... Nakasakit. An? Unsa may gibati ni mo? Wala mo po sila.
3: Ay,
4: wala, uy.
0: Aw?
4: Dito na lang siya sa laing babae.
0: Ani, ato po siya.
4: Oh, ni adto
0: po. Pagkabirigod po.
3: Ay.
0: Asa siya libog no? Very good, very good. So, unsa man paita no? Mo gud ning siguro mo na hinungdan og nganong wala ko pa abroad ah. Nya paminyo, gipaminyo pod sa Ginoo nga mangitag lain kay basi baka pusil ko ba.
3: Ay.
0: No.
4: Labi na
3: ang
0: dali pusilon.
4: Pero ano ba pusil?
0: Ayaw! Wala, wala ko tagay kwarta sa Ginoo ba kay... Kaya nahadlo kang Ginoo kay basig ang musil ko.
3: Ayaw!
0: Anyway, Miss Fatima. Uso may laing masulti mo sa itong letter sender. Sakit ba yun yung kaagad? Niya, na siya'y pangutana. Na siya'y pangutana di rin nga kanyang... Maapil ba daw siya o kanang makiha bahin sa naitabo sa babay?
4: Hindi na dyan na siya ma-appeal kay wala man po sila'y kuan sa babae, contact siguro.
0: Oh, ganong apilon man siya, no? Mag-sure na sila.
4: Hindi na dapat apilon. Dapat siya mukiha, dili kay siya ikiha.
0: Correct, oo. Kasi may nabuot-buot, ana, ha?
3: Ayaw!
0: Buot-buot mo, Gid. Buot-buot mo, apilon ni si Vivian. Nga, kamo naman din nagkuan.
3: Ayaw!
0: Diba? Sila-sila naman noong tato
4: niya. Kamo nagbinuang, dapat kamo ikihan ni Vivian.
0: Mm. Nag-uol, manggood ko, kay mubalik na daw siya glarga, Fatima. Niya, wala mo bantay sa bata. Pero wapang manon niya napasilo si Arnold. Doon sa manayangay niyang buhaton.
4: Ay, din, ito niya, siloon si Arnold, pero dili na pwede nga mubalik si Vivian si Arnold.
0: Correct, Ana. Mm-mm.
3: Ayaw!
0: Tinood, tinood. Niya, unsa pa may maingon ni mo, ani? Wala na. I-off na akong tawag.
4: Wala na
3: po yung...
4: Wala
3: na.
0: Balik nga
4: lang ka. Ko, DJ, pwede.
0: Sige, pwede ka. Ayoy, kana pa. Go.
4: Ay, ako nang igrit ako sa kasilinganan diri sa Barangay Anislagan. O, sabi na po sa ako ang baby na naapot diri natulog.
0: Hmm, pamathana na, oy.
3: Ayaw!
0: Ay, ito, pwede. Ay, sige, sorry. Sige, kinsa pa man.
4: Kana lang, DJ.
0: Salamat ka, ayaw, ha. Uy, shout out diya sa mga Silagan family.
3: Ayaw!
4: Ha? Silagan family?
0: Saba na lang, mura to. Bye! Dagang salamat! Alright, kay Fatima. Sa shout out sa mga taga kong ay na Mako, Davao de Oro.
3: Ayaw!
0: Chismis pagod akong amiga nga si Fatima, oy. Masakpan dyan ka dugay yan. Kusog kaayo ang ulan diri sa amua DJ sa Bukidnon daw karon. Ayong hapon po, shout out sa Davao de Oro gikan kay Master Inch Ichikor. Unfair o sahay ning kalibutan kung kinsa pa tong tarong maupay binuangan. Exciting afternoon, DJ RC, what happened to your voice? Ani lang gid ni ka ng kung Narwhal. Padung na jud ko malaki. Hulata lang in no time. Tutgal labas ang tunay kong pagkatao. Timbayas at bidrip DJ from Pagadian City, Siambuanga del Sur. Charo. Da. Entay nalipay ka to kung pagtimbayan Narwhal kay gipabuthan gyud ta ka Narwhal. Sige, pwede pa mamanawag. Samtang layo pa ang oras. Ako saning basahon ang pikas ko, NB. Nasa naman to? Liliw na tong Tagum XFM. Kabasig malinta na sad na ako. Inidiring ko, NB Tagum. Ay, pag nagpamainaw diya sa Tagum XFM. Hello po siya inyo, ha? At, wala lang. Hello lang.
5: The time now is 2:30.
6: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
7: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
8: Imbis na himo na kang malipayon, nagbaha na sa dinoon ang mga himantayon.
9: Kaklarek sana!
10: Exciting!
11: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
12: Turn off taps. Turning off the tap while brushing your teeth, shaving, or scrubbing dishes can save you a significant amount of water. Only use water when necessary. And don't let it run unnecessarily. Make every drop count. Remember, every small action adds up to make a big difference.
13: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
14: XFM.
15: Kaklarek sana.
10: Exciting.
0: Without thinking about forgiving his husband, her husband. First of all, hatagan niya iyahang kaugalingon og panahon og oras kapasayloon niya ang tao. Dili kinahanglan dalion og pagpasaylo ang tao. Deserve nimo nga namnamon ang sakit nga imong gibati tungod kay normal na na kay nasakitan ka. Tama. Kung anong problema man nimo ang pagpasaylo, dili man natin halang paspason. Oo, mahug magud ang imorang gipugos. Wata lang nga maabot ang panahon gud nga mapasaylo nimo ang tao. Kung pasaylo ang imong gikagulan, pero kung naguol ka tungod kay no, naguol ko kay nanay caller, so ano lang, istoryahon na nako ni. Hello, may hapon. Kinsa ni? Taga Asha.
16: May hapon, the GRC.
0: Oh!
16: Fernandez ni Papagadian City.
0: Ay! Hello, sa taga Pagadian. May pagpaminaw diya sa Pagadian. Sa 89.5. Ayan. Kumusta man ka, uy? Sabi pa nga ani akong katawag.
16: Boy Fernandez
0: sa Pagadian City, DGRC. Boy Fernandez! Ayan! Ang pangalan. Mani mga pangalan sa kanya, gani mga... mga pirmi mahimong kaga... Kaya yung mga pangang pwede, pirmi mahimong kagawad sa purok.
15: Ayaw!
0: Hindi kagawad kay Presidente sa purok. Boy Fernandez, may pagpaminaw nyo dyan sa Pagadian. Zamboanga del Sur or del Norte? Del Sur, no?
16: Del Sur.
0: Ay, ay. Sa may ikaadalit na kunin mo din, eh.
16: Did you see ako yung katambag ni Bibya?
0: Correct.
16: Apo lang sa Ginoo.
0: Mm-hmm.
16: Ang Ginoo rin ang sayo sa tanan.
0: Mm-hmm.
16: Hello, Lili Alci.
0: Abi na kong napay sumpay. Katropang boy. Muna to?
16: DGRC. Apo lang sa Ginoo. Ina si Bibian. Maura na ito akong katambag niya. Wala yung pwede sa Ginoo, DGRC.
0: Correct. Daba kay kaila aning inani ang kahimtang katropang boy? Oo, kanang gikag abroad nakapabuntis iyang bana o ang abroad gikag ang abroad na buntisan sa abroad? Sa man imong na check ka na kay mga inaning mga experience?
16: At so far di year si daghan pero mura one lang kanang lumalabay lang ang tanan. DGRC, kanayang problema, narami, ha?
0: Bitaw.
16: Ako lang yung ikatambag, DGRC, ako lang sa Ginoo. Ang Ginoo rin na sa'yo, DGRC. That's all.
0: Thank you, kaayo ka to.
16: Ko, DGRC.
0: Sure.
16: Sa Kuan, kang Bugilas Marias, kang Neil Alabata, Kent Alabata, Dudoy Fernandez, Lili Aguilar,
0: ayan.
16: O, Baroy Lalo de Lorte.
0: Ay. Ayan. Buong ano yun ah. Buong angkan yun ah. Buong bansa yun. Oo, ang imong gikuan. Shout out do sa tutan na gipang kuan ni katropang boy. May pagpaminaw daw sa inyo ha diya sa pagadian. Kusog ba may diaro sa pagadian? Kusog inyong radyo. Saghan salamat kay tropang boy. Ay, mga tana ko ni mo, minyo ka or ulitaw?
16: Bulag na diyan.
0: Ay, nagduwa-duwa siya tuba. Ano nagbuwag man sab mo?
16: Naigong dahilan.
0: Ha?
16: Naidahilan.
0: May dahilan na ang lahat.

0: Sa pagkain. Mahal, ikaw pa rin hanggang ngayon. Ay, ano din nahitabo sa inyo, ha? Salamat ka, tropang boy! Ka, tropa mo!
1: Exciting!
2: Ay, exciting!
0: Swerte kasi ka, tropang boy, kaya naharanahan pa na ako kadali. Ayan, sa mga gusto pa manawag, na itong caller line 0995-994-6868-0928-5508-727 ang ito ang isa ka linya. Samtang ganahan pa ko magyayo, diri hala panawag.
3: Ay, yeah!
0: Kaya maabtang kong la, iron na, magsigira tag music.
3: Ay, yeah!
0: Pulan nga DJ. Oh, then na low DJ ang ako lang ma-share anang ang imong letter sender. Pwede ra gid siya mopasaylo sa tao. Pero kung dili pa niya makaya ipasaylo on, dili kinahanglang pugson ang kasing-kasing. Oh, si true. Anong pugson? No, do not. You do not, Ana. unsa ni? Good afternoon, DJ. Pa-shout out ako ang silingan. Oh, si Nilo daw. Pangita po pangalan niyo, oy. From Ronda Cebu. Timbaya sa Okinawa. Okay, ako nabasa di ay. Maayong hapon, DJ RC. Magpa-shout out ko sa Bayoko Eatery sa Pagadian. Sa mobalhin ko sa likod kay grabe ka kusog ang speaker sa eatery. Dai vibes pasayloa kay natintara na siya kay gibingaw siya ni me. Para sa anak pasayloa siya. Para daw sa imong anak pasayloa daw. Oy ingon ni kuan diri ay kisa niya ko ang kuan si Maria Nimpa. Patawarin mo. Alas 2:38 ka tropa, hatagasan ako ug oras ug panahon ato pipila ka mga pahinom do mobalik tataod-taod sa programang X-Rated. Open gapon na tong linya, ha. Dili na day oy, dinan ako i-open oy. Kaya alas 2:38 naman di ay sad. Di na lang di ay. Paminawan na lang ni ako ang sunata nga ipaminaw sa inyo, ha. Kay dedicated ni para kay Vivian.

0: sabihin mo. 2:42 in the afternoon. That was Ruel Cortez. Napakasakit, Vivian. Sobrang sakit ng iyong napagdaanan. Hindi na ako ka ma-judge dahil if ever one day, if you decide na to let go your husband. Well, it's time for DJ Reyna's advice. Na advice na hindi nyo naman hiningi, pero ibibigay ko pa din. Ganon na, ganon na. Ganon lang naman. For you, Vivian, if you think na you are to blame or feeling ni mo na dapat kang basulon sa nahitabo sa babae, no. First of all, dili ni mo sala og nahitabo to niya. Yes, I have the sympathy towards that person. Pero I don't know, ha? I don't wanna be that person na sobra ka judgmental. But all of this thing, all of this thing, sala sa imong bana. Yes. Tanang nahitabo between you and that woman, tanang confusion og kanang kalisod sa imong kasing-kasing karong karon, the person nga i-blame nimo is your husband. If he choose to be more responsible partner, if dili niya himong rason ng temptation, you could never be in that position. Dili ka mabutang sana nga sitwasyon. The same with your kids. Dili sila mabutang sa sitwasyon na their family, their mom and dad ang ilang ginikanan, kinahala magunahona o magbuwag tungod kay sa mali lang nga desisyon sa imong husband. There must be someone to take accountability para mo padayon ang inyong pamilya. And you did your part. Supposedly, ang unang muhatag og pagpaningkamot to provide the family is your husband. Dili ikaw. I am not saying no nga dili kinalamulyok ang babae. But from the very beginning, you don't have to go somewhere else. Dili ka kinamuatog layo para sa imong pamilya kung imo palang husband ang unang ni-step up. Unang ladies and gentlemen, find a partner knows how fulfill the responsibility. And sometimes, kung ineglect na ninyo, it may cause some problems. And at the end of the day, ang basulo na lang nimo, imong kaugalingon. Si Arnold, sige pangayo daw pasaylo kay Vivian. Akay ba daw niyang pasayloon? Yes? All of us deserve peace of mind. For giving someone nga nakasa na to, giving us a peace of mind. But doesn't mean pod ni mo, Vivian, nga buhato ni mo na because gusto na kang pasayloon or nagdali ka nga magka-peace of mind. Forgiving someone, it takes time. Kung nasakitan ka, it's fine. Natural lang man ang emotion, dai. You don't need to make it faster or dilikin na lang i-rush ang emotion. I-process magud na siya. You have to sit down. Lingkuri imong emosyon. Do not be drive with the idea of forgiving someone because you need to. Dili tungod kay your heart wants to forgive. Sa Bisaya pa, dili tungod kay kinahanglan nimo, but you have to forgive tungod kay mo igusto na sa imong kasing-kasing. Ang pagpugos sa pagpasaylo, maabot na sa pagdumot. Kaya hangtod-hangtod, bisang pagpugso niyo pasaylo siya, imo makikita no, ang puros na niya mali. And now, you wanted to go back sa abroad, wakay mabinlan sa imo mga anak mo, nang naglisod ka, kay wala pa man imo na pasaylo si Arnold. This is the time for you as a parent, na mahimo mong mature enough to decide. Dili para ninyong duha, but for your two kids. Kanang problema ninyo sa babae nga nabuang siya, nasakit, alisuda, ina pa minasa nabuang. But nasakit siya, problema na sa imuhang bana. You need to step up to solve that problem. If mukiha ang ginikanan at tubango niya. Stop the idea of romanticizing, save per me ang inyong partner. Okay, first of all, dako na siya, nanay buot, lalaki pag yun. Muna gingong kalalaking tao, walang utak. yung utok. Kung naganan ng kamot pa sa pamilya, magdungag pag yung problema. Pwede mo mapadayon sa inyong kinabuhi, Vivian, without forgiving your husband. Dapat magsabot mong duha. Nga, sige, mulakaw ko. Pero sabot ta. Para sa peace of mind. Kumpara ni mo, Vivian, ang pakigbuwag sa imong bana, mo'y tama nga buhaton, so be it. Pero kung gusto ka nga ipadayon pa inyong relasyon isi pamilya, nara na ni mo day. Eh for sure ko, you will experience more than that. And I hope so, dili. Huh? Kaya hindi ko gana mo, balik na po kayo padalag suwat, dili ka po na mag-advise. Hindi ko kasayin mag-advise, day. So, pwede gig ka mo padayon sa imong kinabuhi o sa imong plano. Magsabot lang mo sa imong partner. Kung mahimo. At imanon ang inyong mga anak, samtang mubalik ka sa abroad, aron buhion sila. Aron ihatag ang ilang kinahanglan. Pwede mo na mo step up yung banak ka ha. And dili jud someone nga na ako'y family, someone nga na ako'y ginabuhi pod. Philippines is not ideal. Gusto nyo mo survive. Oo. And not everyone has the capacity nga manginabuhi sama sa uban. Like matay kapalaran. Kung muna yung diskarte, so be it. But kung bahin sa imong bana, hindi niya kaya i-fulfill ang pagpaningkamot para sa inyo ha, and you have to step up na pod, then so be it. Dili nyo, di ka kinala maguwat niya nga mulihok. Kaya nga naman, dugay mo. Ano? Maabtan mo ka nagsyam-syam. That's it muna, Vivian. I think simpura kayo ni nga kuan. Simpura kayo ni akong advice. It sounds so simple. It sounds so easy for me to say this. Pero, this is just a guidance. Wala ko niingon nga mo na imong buhaton. Wala po miniingon din niya nga ang unsa among giingon mo imong buhaton. This is just a guidance. Lingkuri ang amo ang gipang-ingon din he. And think of it. Balansiha kung unsa may naging pwedeng maging pros and cons sa imuhang sitwasyon karon as someone. Diba? Naglibog na ka, no? Ay, niingon nga, kung magbuwag daw mo, maluloy ang bata. Pero for me, kung magbalik mo niya, magproblema ra gihapon mo, mas luoy inyong bata. Because ang ilang mamatngunan, kagubot sa pamilya. And miserable family is a traumatizing experience for kids. Sa Bisaya pa, miserableng pamilya, makatroma sa mga bata. Muna hinungdan nga nung na yung mga tao nga different ang ilang pagtanaw sa kinabuhi because of their upbringing. Unang careful good mo when it comes to building your family. I am may not perfect ni dako, no? Pero dako jug impact ang upbringing sa family of who you become as a person. Alas ko 50 na, wala ko igong oras. Dengan salamat mga katropa. Musulod na ang programang Asintado. Kauban si katropang Eric Sheras Munait. Ayaw lisyon yung mga radyo pabili lang sa pagpaminaw sa istasyon sa XFM. Mga katropa, nagdiin ang dala og balita og impormasyon og kalingawan. Og mapuhon na po adlang Miyerkules sa programang X-Rated 1 to 3 in the afternoon. Kauban si DJ Reyna Chinita. Pasalamatan akong partner nga nasa Pikas Lawa, katropang Doc JJ. And of course, ang ato mga kaabanan diri sa sesyon. Og ato ang station manager, John Lehman Chavez by King. Alang sa nakausang Pilipino para sa Pilipinas, ako yung katropa, DJ Reyna Chinita. Para sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
1: Exciting!

0: Baklar eksana.
1: Exciting!
2: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
3: Ako si Gideon Galawiyo, taga Napunturan Davao de Oro. Akong kreatin yung taas. Akong ihi, isod ko pag-ihi, doon putol. May gabi yung hindi ko matulog.
2: Zathon Plus Gold.
3: Kreatin lami na tulog na kayo ko. Kung sa pag-ihi, okay ra kayo. Pero wala ko kreatin, yun 94 na lang. Ito ang nakapaminaw sa kong ipanultikar. Sa kong mabalatian. Yun ang sulayan na ang doon sa Yesko. Kaya kayo, natapang na sa inyong paglawas.
2: Zathon Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
4: Zathon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara akong ulcer. Nagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom nako, wala na gatukara akong ulcer. Lami good kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na magapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap ko gitomar pero wala man siya epekto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taga-anam.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
2: Turbo user, atong paminawon.
8: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami, maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
1: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
10: Manamigin!
1: Santon Plus Herbal Soap.
11: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw libre ang check-up og consult-

0: Plak-plarik sana.
1: Exciting!
2: Oras sa XFM, alas 3 impunto sa hapon.
3: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
4: Extra, extra, balita. Extra, extra, balita.
2: Gikan sa XFM Davao News Center, aninga ng extra balita ning orasa. Hatod kini kanato mga katropa sa Xanthone Plus Gold. Atong extra balita, mga testigo sa impeachment trial ni VP Sara, posibleng magikan sa AMLC, Ombudsman, SEC o NBI. Posibleng magikan sa Anti-Money Laundering Council kung AMLC, Office of the Ombudsman, Securities and Exchange Commission kung SEC o National Bureau of Investigation kung NBI ang pipila sa mga testigo nga ipresenta sa House Prosecution Panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Matod ni House Prosecutor Terry Ridon, dako og papel ang testimonya sa mga ahensya, ilabi na sa mga aligasyon kalabot sa gingong unexplained wealth o posibleng mga paglapas nga may kalabutan sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth consultant ni VP Sara. Gituuhan nga mahimong makatabang ang ilang mga record ug dokumento aron mas mapaligo ng ebidensya sa prosecution panel atol sa impeachment proceedings. Gibut siya gusab ni Ridon nga ila panggitun-an kun apilon ba isip testigo ang mga opisyal sa Bureau of Internal Revenue kun BIR aron isgutan ang tax records ni VP Sara ug sa iyang bana nga si Attorney Man Scarpio. Inon wala paghihapon gipadayag sa prosecution panel ang kumpletong listahan sa mga mahimong resource persons ug testigo nga ilang ipatawag sa umaabot nga trial sa Senado. Dugang pa sa kongresista gawa sa mga volunteer lawyers, mukuha usab ang prosecution panel og financial experts, accountants og auditors aron motabang sa pag-analisa sa AMLC records, SALENS og uban pang financial documents. Tumong niini nga mas mapaligon pa ang legal og technical nga aspeto sa ilang kaso batok sa Vice Presidente. Samtang nagpadayon ang preparasyon sa impeachment trial, padayon usab nga gitutukan sa publiko ang nagkalain-laing sektor ang mga kalambuan sa mga proseso nga giila nga

0: sa pinakainit nga isyu sa politika sa nasod karon. Tapos na nig jatong extra balita mga katropa, pagkansila sa kapin 100 ka mga firearms license ni Senator Bato, gihangyo sa NBI ngadto sa PNP. Formal nang mihangyo ang National Bureau of Investigation kan NBI ngadto sa Philippine National Police kan PNP alang sa pinaspasan nga pagkansila sa kapin 100 ka mga firearms licenses na Senador Ronald Bato de la Rosa. Base sa impormasyon nagpadala og opisyal nga suwat si NBI Director Attorney Melvin Matibag ngadto kang PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. Aron ipangayo ang pagkansila sa lisensya sa mga armas nga giingog nakarehistro sa pangalan sa senador. Lakip pusab sa gihangyo sa NBI ang pag-surrender o pagkumpiska sa gilapdon nga 118 ka mga armas nga giingog gipanag-iyahan ni De La Rosa. Matod ni Matibag, naglangkob ang mga armas na nagkalain-lain klase sama sa automatic rifles, high-powered firearms, even man mga shotguns. Dugang pa nga sa iyang personal nga opinyon, ang mga lisensya sa armas ni De La Rosa kinahanglan ng kansilohon. Tungod kay giila na karon ang senador nga fugitive from justice. Dugang pa sa NBI chief nga kabahin kini sa standard security ug legal protocols sa ahensya, ilabi na kung na dunay kaso operasyon nga nalambigit ang usa ka individual nga dunay dagang armas. Noon wala pa naghatag og opisyal nga tubag ang kampo ni Senador De La Rosa kalabot sa monghangyo sa NBI ngadto sa PNP. Samtang naghulat pa sa aksyon sa Philippine National Police, padayon nga ginasubay sa publiko ang kalambuan sa mga isyu ilabi na sa nagpadayon nga kontrobersiya may kalabutan sa gingong ICC arrest warrant batok sa senador. Alas 3:05 na sa hapon mga katropa og mga to naglangkob sa extra balita ning orasa. Alang sa dugang balitang impormasyon, bisitahan lamang ang Facebook pages sa XFM Davao, XFM Davao Katropa Digital o ang Centro Media Facebook page. Ingan man natong YouTube channel, Katropa Digital. Katropa mo sa balita, Juvet Espanyola. Kamatuuran ang sandigan. Extra balita. Alas 3:05 sa hapon.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Exciting summer man na katrupa.
2: Summer!
3: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
2: Katropa!
4: Summer na! Katropa!
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
2: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1.
1: Extra Drive.

0: Kaklarik sana.
1: Exciting!
2: Lisod man gani tuuhan ang on the way, kana pakahaimong I will stay.
1: Kaklarik sana.
3: Exciting!
4: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that a leaky faucet can waste 100 gallons per day? Discover how simple changes can lead to big savings while preserving our most precious resource. 1. Fix those leaks. Stay vigilant and repair leaks promptly to prevent unnecessary waste of water. 2. Time your showers. Make showers more efficient by keeping them short. 3. Capture rainwater. Consider collecting rainwater for outdoor use. Use this free and natural resource to water your plants in the garden, reducing your reliance on treated water. Make every drop count.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: Nangita ba mo kasaligan nga cargo tracking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3O Tracking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX3O Tracking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3O Tracking Corporation. DX3O Tracking Corporation. Ang DX3O Tracking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
3: XFM.
0: Kaklarik sana.
3: Exciting!
7: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
8: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, moagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
9: The Secret of Health.
7: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag Santon Plus Gold. Mag Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinakaepektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
10: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
8: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulig compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
11: Santon Plus Gold.
12: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
11: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
11: Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
11: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
8: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
11: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
14: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
15: Sister Pain.
16: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gyud lain, makapawala sa sore throat nato. Sister Pain Regud. Paspas kayo mawala ang pain.
15: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
18: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa akin ng Southern Gold Coffee Mix. Dahil always kong gising sa trabaho at alerto sa buong shift. Paborito ko na to.
11: Southern Gold Coffee Mix.
0: Kaklarik sana!
3: Exciting!

0: Paklariksana.
1: Exciting!
2: The time now is 4:30.
1: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
3: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ang araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang tinuod nga gwapa, walay pake sa height o weight niya.
5: Kaklarek sana!
1: Exciting!
6: Beat the heat. Beat the heat and power up your savings by upgrading to energy-efficient appliances, switching off lights and gadgets when not in use, and harnessing the sun's power with solar panels or other renewable energy systems. Don't let El Niño drain your energy. Power up with these tips today. Remember, every small action adds up to make a big difference.
7: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: Send money abroad quickly and easily with Emulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
9: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Emulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
10: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
11: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
12: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Baudilsur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong dipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala ka ng driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
11: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
13: Vision X Plus. User, atong paminawon.
14: Ako si Jason Calves, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Busa ko ka security guard. Yun niya, Permi Mabilar. Kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati nga sama na ako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
13: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Palit sa mga butika.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
15: Pirming gasakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa palinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jobert Dennis, sir. Tagamatanaw.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
16: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
17: Para sa dynamis?
16: Para sa tour nyo ni Mrs.
17: Tour?
16: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
17: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
16: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
17: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
18: Turbo, wagas. ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
19: Santon Plus Herbal Soap.
20: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
19: Santon Plus Herbal Soap.
3: Nanamigin.
19: Santon Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
21: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sister Pain Regun. Paspas kayo mawala ang pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
22: If symptoms persist,
3: consult your doctor. Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
23: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Southern Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
3: Southern Gold Coffee Mix. Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
24: Long have we waited.
25: Tanduay First Five.
24: Zach Tabudlo.
25: Flo G.
24: December Avenue.
25: Parokya ni Edgar.
24: And Kamikaze.
25: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
24: Tanduay First Five.
25: Brought to you by Tanduay, the world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Tanduay products in participating outlets.
24: Visit the Tanduay First Five official Facebook page for more details.
25: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
24: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
26: Timan iha, bisag naglingkod ko, nagulat gihapon ko sa reply nimo.
27: Kaklarek sana!
28: Exciting!
29: Extra drive!
27: Kaklarek sana!
28: Exciting!

0: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kaya wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sao na? Oh, siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta. Basay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati dyan. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyo Premium D3 Coffee Mix kay mo balik jud ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo, wala kani ingon nga nagbinuang ko basta tinuod jud kini kay nasulayan na jud nako ni
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
6: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
7: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
8: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
7: Santone Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
9: Santone Vitamin C.
10: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
9: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, arang manindot og klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Santone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Santone Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kapeng natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Santone Gold Coffee Mix.
7: Santone Gold Coffee Mix. Sister Pain.
12: Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxer. Sa akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na musakit akong kalawasan. Busa, santang dili pa kaayo musakit. Tumarandayon ako o Sister Pain para padayon lang sa training.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ika adlaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao. Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo og nagkulang nga mga bitamina og minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan og dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
13: Kaklarek sana!
14: Exciting!
15: Extra Drive!
14: Kaklarek sana!
16: Exciting!
17: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Taklarik sana.
3: Exciting.
4: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
5: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star og EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
6: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
2: Taklarik sana!
1: Exciting!
0: Exciting summer man nakatrupa.
1: Ang saya-saya.
0: Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
7: Summer na. Katropa.
1: Kaklare. Sana.
0: Exciting.
1: Exciting. Exciting.

ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1.

0: This portion is brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minanti kaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
0: The Secret of Health.
2: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
0: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug apil sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
0: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara gyud nga kape akong ganahan nga nauyunan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel gyud nimo ang kalami og ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di yun na ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyig ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina
5: gamot pa.
6: Mapalit sa mga butika.
2: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
3: The Secret of Health.
2: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Long have we waited. Panduway First Five. Zach Tabudlo. Flo-G. December Avenue. Parokya ni Edgar. And Kamikaze. June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo. Panduway First Five. Brought to you by Panduway, the world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets. Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to June 26, 2026. Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
8: System Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxers. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayon nako og Sista Pain para padayon lang sa training.
9: Sista Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sista Pain, symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
10: Ako si Julius, juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko, ang Southern Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
3: Southern Gold Coffee Mix.
11: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
12: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients pagkaon sa tanom aron himsog. May hormone alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicides. Ang Crop Gold, affordable o garantisado, mapalit sa inyong suking agri-supply.
13: Protect your health. You and your family can stay protected during El Nino with our top tips for keeping everyone safe. Beat the heat and shield against health risks like heat-related illnesses and pesky mosquito bites. Keep cool, stay hydrated, and arm yourself with insect repellent. Remember, every small action adds up to make a big difference.
14: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
15: Kaklarik sana.
16: Exciting!
17: Sa una, love pa kaayo ka. Karun, love yan na lang in town ka. Aww, paray ko.
18: Kaklarik sana.
16: Exciting!

0: let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
1: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong ruta aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Mao pag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
2: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
0: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir, lili mo nga nga akong baba.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
6: Ngano man?
7: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
14: Ako si Mario. 35 anyos. Sige, dyan ko ka problema kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, ug biligon pa dyan kini.
13: Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Cher, conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Santon Gold Coffee Mix. Okay talaga. Talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi,
17: plano din.
15: Santon Gold Coffee Mix.
8: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga
7: mga organo o nagkulang ang mga bitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon ng mga pagkaon para maangkon ang tinuod ng kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1.

0: ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1.
1: Adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadulna.

atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo't siya magakita sa gingharian sa Dios. Higala, but sa Dios ng tao masayod o maandam sa maungadlaw. But siya ng tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan kung saon man sa tao magpangaliya kaniya na wala man niya tuwi. O kung saon man sa tao sa pagtuo kaniya na wala gayon niya hindunggi. O kung saon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimug na kining tulumanong ang Diyos. Sa sagot mo na isgutan ang mga tagnag na isulat sa Biblia o ang nakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon ang Diyos. Ang tingo nga muhatag og pasidaan, muhatag og katinawan, mudana sa imong dalan, ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingo sa Romanos. Ug karon, aniya ang inyong alagad.

0: Ani asab kita nining takna alang sa pagsugod sa tuong programa sa XFM. Diri sa ang tingog sa reformasyon. Maayong gabi kanatong tanan, labi na dinhi sa istasyon, sa tanan ng mga staff dinhi o sa ato ang mga kaigsuonan. Maayong gabi kaninyong tanan o sa ato ang igsuon si Brother Oliver Lumando, atong kauban karon dinhi nga maga hisgot o maga sibya usab sa pulong sa Dios. O ako nagapasalamat sa ato ang makugihon o buutan ng mga staff dinhi o naga abi-abi nagahimo ni ini nga buluhaton maayong gabi kaninyong tanan o sa ato ang mga nagkalain-lain nga mga dapit nga naka himo usab ni ini nakahukap ni ini nga tulumanon maayong gabi kaninyong tanan din ha sa XFM Davao yung man usab sa XFM Mati sa Jinsan, sa Bukidnon, sa Buanga, San Franz o Bayugan. Og ako nagapasalamat din ha sa ato ang CEO, walay lain kundi si Doc Remilito Oy o sa iyahang kaparis, sa ato ang Vice President Ma'am Olivine Oy o sa ato ang General Manager Sir Edwin Garing. Ingo manusab sa ato ang Station Manager Sir Arnel Cortez. Maayong gabi diha kanimo sir. O sa ato ang Master Control Sir Kenneth J. Batukan tagupa o sa tanan ng mga istasyon. Maayong gabi kanimo din ha sir sa imuhang pagtagad o sa pag-abi-abi nimo kanamo. O nagalaom kami nga mahimo nga magmalampuson ang ato ang pag sibya ni ining istasyon sa XFM. O ako nagatimbaya din ha sa ato ang mga kaigsuonan sa Tagum City, sa mga atong mga kaigsuonan nga nagapatalinghog karon ingon man usab sa ato ang mga interesado nga naga subaybay ni ini nga programa maayong gabi kaninyong tanan ug manghinaot kong kamo anaa sa maayong panglawas ug pagsikay-sikay ni ining kahaponon alang sa ato ang tagsa-tagsa ka mga panimalay ug ako naga laom nga ang ato ang mga interesado makahimo kamo sa pagpatalinghog ug pagplastar karon aron kamo usab makaambit ni ini nga mga pulong nga atong paghisgutan ni ining kagabion. Og ato usab nga hatagan og higayon nang ato ang igsuon alang sa pag timbaya ngadto sa nagkalain-lain nga mga dapit og mga kaigsuonan sa
1: kan. Okay, anasab kita sa sa samang takna sa samang higayon dinhi sa 107.1 XFM Tagum. Throughout the Mindanao nga naay mga XFM, ako kamong gihawhag mga kaigalaan, mga kaigsunan. Pinaagi ning kagabion akong gitimbaya Sister Elisa and Brother Lloyd Joel Macoy. Diya sa pagsabangan akong Mrs. Emerita Lumando og ang mga kaigsunan sa mawa Brother Osares and family, Brother Bungkak and family and sa Nabunturan. Diaz Mati, Brother Nodalo, and Sister Jima Autida. Og sa Maragusan, Sister Ali Vidas and Sister Marlene Inohales. Og sa Laak, Brother Edgar Formentera and Brother and Sister Dumagit Jason, Sister Lovely and Brother Fausto and family, Fausto and Dumagit family. Sa tanan ng mga kaigsunan nga maabot ining kahanginan, pinagi ining pagwali sa radyo may tungod sa tingog sa reformasyon. Ang among tema pagadadon mao ang pagka-Dios. Amo kining ginapadayon sumala sa gisugdan kagabi. Dine sa Tagum, Sister Wilma sa Vicente Village, Brother Marlon and Mrs. Sa Vicente Village, Brother Manny and Sister Edith diya sa Maximo Village. Sa tanan, Dresa de Sinanguti, Brother and Sister Robin Rubino. Sister, Brother and Sister Jocelyn diya sa My Glorious and Virgin. O guban pang di na kumaabot sa akong pagtimbaya, kamo na sayon nga kanya, andam akong among hiraman ang inyong kasing-kasing o gunahuna, dalunggan sa pagpaminaw. Naga-live kita karon sa Facebook. Ang akong number, cellphone number 09-6717-46019. O sa Brother Bubong.
0: Salamat, Brother Oliver, sa pagpanimbaya sa atong tanan ng mga kaigsuunan. Ako di ay nag-great usab sa dinha sa Jinsan, kang Brother Yakin. Ingaman usab sila Sister Lisa Corminal. Maayong gabi kaninyong tanan din na. O sa ato ang buutan nga Vice President, si Brother Samuel Salbanya and family, Sister Inday, Mami Gloria. Maayong gabi kanimo diha. O manghinaot kong nakamu sa maayong panglawas. Yung manusab sa ato ang makugihon o abdik nga pastor, si Brother Junard Ikunar. Maayong gabi diha kanimo, Brad. O sa ato ang iksuon nga tuwa sa laing dapit, maayong gabi kanimo din ha, Brother Ramel Escalera. O sa ato usab nga pastor, si Brother Marlon Buhol din sa Tagum City. O sa ato ang mga katrupa din ha sa Nabunturan, maayong gabi kaninyong tanan din ha, mga kaubanan. O din ha sa ako ang mga mahal sa kinabuhi sa Nabunturan, maayong gabi kaninyong tanan. O manginaot ko nga ang Diyos magauman o magapanalangin kanatong tanan. O ako ang panghinaot nga kamo mag subaybay o magapadayon sa pagpatalinghog sa ato ang programa sa ang tingog sa Reformasyon. O ato ang sa dili pata magsugod mga igsoon higala, ato ang pangayoon ang pinasahi nga awit sa ato ang operator.

0: Port. 3. Capture rainwater. Consider collecting rainwater for outdoor use. Use this free and natural resource to water your plants in the garden, reducing your reliance on treated water. Make every drop count.
1: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
0: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
2: X FM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting!
5: Santon Plus Gold.
6: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos ang daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga na nagpasulay na akong painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
5: Santon Plus Gold.
7: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
9: Lamig akong kwansa ng kopi, Santon Coffee Mix, kay sa una mga kopi. Abdos akong diyan, pero nakuha ko na. Ayaw kay ba? Kanaganing buntag. Santon magabi, buntag na po. Walay halang yung kotokotok. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa yesto. Na kwan yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva iba sa puro banana, magkilam.
8: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybean. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Vision Next. Daghan na ang natabangan.
11: Permigyod gamuta-muta akong matanga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gito mara na akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
10: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
8: Premium D3 user.
12: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyahan kay Kusay, magsige og duka gud sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho pud ka. Sukad na donggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kada uman sa akong pagkaon, inom dayon ko Premium D3. Di nugod ko batiun og kapoy. Kada matan ako sa iyo sa buntag. Isa pud sa akong nabantayan, nagblooming ko. Di presa una luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta naka-Premium D3.
8: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
13: Turbo.
14: Pakusog.
13: Turbo.
14: Pagdugay sa away.
13: Turbo.
14: Doble ang kalipay.
15: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
16: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
15: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa to ang barangay.
16: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
17: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
18: Turbo, wagas ang lakas.
17: Turbo food supplement for men, mapalit sa mga butika.
19: 7 Plus Herbal Soap.
20: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
19: Santon Plus Herbal Soap.
21: Bili na!
19: Santon Plus Herbal Soap.
22: Exciting summer man nagkatrupa.
23: Summer.
24: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, dinhi ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
25: Katropa.
26: Summer na, katropa.
27: Ka-Clarence, Ana.
24: Exciting.
28: Exciting.

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan.

0: on XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1.
1: Clarex kayo mga katropa. Atong oras 7:06 in the evening. This is your sexy angel.

0: Ayan, let's call out. This is your DJ Sexy Angel. Ayan, maayong-maayong gabi sa tanan. Kumusta ang mga katropa? Let's get loud! Ayan! Ayan, shoutout sa tanan nga nagapaminaw karon sa atong programa, Tambayan sa Katropa. Mga katropa, let's get loud! Ayan! Opo. Daming nagmamonitor ngayon, ha? Salamat sa atong sponsor ngayon. Parang half ano tayo eh. Half almost naked. Ayan, kumusta mga katropa? Oo, time check is 7:15 in the evening. Ayan, parang ang aga sa gabing ito. Maaga pa be? Opo. Shoutout kina Jing, Ma'am Jing Pigaro. Ayan. Magbida ko dito. Yan. Okay yan, kuya. Dito ako sa aking bid. Yan. Nag-double ata. Nag-double, kuya. Nag-double ang music. Nay music sa mga di, kuya. Ayan. Hey! Sexy! Sexy! Yan. Oo, address ako para makita sa monitor. grabe ah. Sexy! Ayan. Shoutout sa aking wardrobe for today. Tonight pala. Hey, sexy lady. Ayan. Ayan. Kay Charot lang, shoutout. Opo. Ang daming shoutout ngayon mga katropa. Oo. Sige. Sige po, gamit ang Anchuho School. Sige. Ayan. Oo, masyadong malakas ang aking monitor sa other side. Pa-shoutout po, Charot lang, evening DJ, sa Tanang Tambayan, sa Tanang Katropa. Ayan, welcome sa programang TSK, Tambayan sa Katropa, sabi ni Jing, Ma'am Jing Pigarido. Hi, Ma'am Jing, good evening. Hey! Pakurat. Yan. Mayong gabi sa tanan nga nagapaminaw karon sa atong tambayan sa katropa, sa mga bago pa karon nga nagamonitor sa ilang mga radio. Oo, asa madungog ang atong sibya karong mga orasa. Maayong gabi sa inyong tanan. This is your this is your sexy DJ Angel. Ayan.
1: Sexy Angel. Sa TSK.
0: Ayan, this is your sexy DJ Angel. Ayan po mga katropa, sa mga oras na ito, opo, ang kaganapan. Ang kaganapan, today is Tuesday, opo, May 26, 2026. Oh, grabe no, May 26, 2026. Opo, nasyado siyang nag-resemblance siya. Ayan, buwas ga, holiday buwas. Ano nga, kuya, ano buwas? Kaya nga, ano nga holiday? Ano nga buwas? sa mga, sa ating mga kapatid na mga Muslim, opo, may celebration sila bukas. Ayan, I think so. Tama ba yan, kuya? Tama ba yun? Ayan. So, sa mga bukas na magbabayad, shout out sa tanang member ng ASA. Asa dito, asa diri, asa ang utang. Shout out sa mga members sa ASA, ugma, wala tay bayad. Ay, congratulations! Sa tanang, sa dumalag dos, opo, shout out dira sa kay Ate Rose Lyon Evangelista. Opo, diha sa neighborhood. Tadulang family. Idel Adha. Tama ba yung pag-pronounce natin? Eid al-Adha. Ayan po, sa mga kapatid nating Muslim. Bukas po yan, celebration po ng mga kapatid nating Muslim, Eid al-Adha po bukas. Ayan, i-research natin yan. Ano bang ibig sabihin yan later? Ayan po, sa mga kapatid nating Muslim, pwede po natin tawagan si Princess Najarjum Daini Beshi. Pwede ka bang matawagan mamaya para ma-invite at ano bang ibig sabihin yan sa aming mga Christian? Opo, hindi namin masyadong mag-gets. Ayan po, so... Okay, mga katropa, ang mga adlaw subong, gawa siya kay Lungga. Ang adlaw subong mga langga, okay naman po ang adlaw subong, waita nga uga ulan-ulan. Ang imong kasing-kasing dira, kumusta? Kumusta ang imong kasing-kasing? Maka-relax ka ga? Kaya nga, no, wala man bayad, buwas sa asa. Magkano ang babayranan mo sa asa? Kunti lang na sa akon nga ginabaydan sa asa ya. Ayan po. So, pag walang bayad, makarelax tayo. Next week na po, makikibaka, makikifighting. Ayan po. Sa ating mga kapatid na nagapaminaw karon sa ating mga ka-sexy angel. Opo, asa man ka karon sa lupalop sa world. Opo, sa ating FB Live and YouTube Live. Ang atong mga panghitabo karong mga oras sa mga panahuna. Oo, ipaminaw lang na sa TSK. Tambayan sa katropa, tawanan, life. Ano ba yan? Mga tips, beauty tips, life tips, and all the tips. Tip to. baliw-baliwan, riot lang ang peg. Ayan, with your sexy angel. Okay po mga katropa, shout out, sabi nga dito ni Charot lang. Ano yung request mo, te? Opo. Okay, sige po. Ate Dalia Garciano, shout out. Besky, Maria Pe, Cheche, Hazel, Hasmin. Og sa akong mga my love, hehe. Ay, sana ang dami niyang my love. Pa-shout out sa Dumalag Dos like Dalia Garciano, Bes, Bebski, Maria Fe, Cheche, Hazel, Jasmine, Hasmin. Sa akong mga kapitbahay dira, oo, shout out sa inyo cool mga angkul. Sige, ang ano nga, tugtugta kay pasauta ko day, pasayaw ako day. Pasayaw ako day, sayang lang sa uman. Pasayaw ako day, og sayaw lang gid sa uban niya. Mo na ata ang music karon kay sayawan ta karon ga. Pisaya man na, sa Sunday man nga tugtog. Ano lang, mamang sorbetero. Ano ba yung mga tugtog na fang... Di ba meron tayo kuya, may funky town tayo kuya. Funky town. Mga ingon ana na siya. Sige mga enjoy sa nato karon ang atong music habang gina-prepare ang ating music, Ma'am Jing. Nice, yes Ma'am Jing. Relax kay walay bayad. Yes. Congratulations sa mga ka-member sa ASA. Walay bayad ugma. Kalipay jud uy. Ako lay nalipay Ma'am Jing. Appeal po de ka ma'am. Ayan, shout out po kay James sa Moonlight from Bukidnon. Hi po Sir Abarca Ramil. Shout out po sa kay James sa Moonlight from Bukidnon. Ayan po, sige po. Enjoy po natin ang ating music, Funky Town. This is your sexy DJ Angel.

0: Tambayan sa Katropa.
1: Time check is 7:30 in the evening.
2: Time check brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
3: Light up efficiently. Swap out old incandescent bulbs for energy-efficient LED ones. Brighten up your space while reducing energy consumption. Remember, every small action adds up to make a big difference.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
6: Ako si Jonathan Layaw, nagapatpat malay-balay na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkubo. Ay blood man ko, sahay tagyod, makabati ko lipong-lipong. Mato nga, nakadungog ko sa radio ng Anton Plus Gold niya. Gatumarhanaan na akong lula. Mato ni palit ko, akong gitistingan, akong giminte, nakaharot o dua kastab akong nabantayan. Nga nawala naman tong pagkakit sa akong tangkubo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Anton Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako, istingin ninyo ng Anton Plus Gold. Basin pareha na ako, muangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Anton Plus Gold user sa
7: Santon Plus Gold, tapak yes to health. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
2: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
9: Vision X Plus user, atong paminawon.
10: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag ko patra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumar ko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Turbo Dietary Supplement for Men.
13: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
14: Purma da gani, pre. Pero may problema.
13: Ay, ano na aw?
14: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
13: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
14: Turbo?
13: Oo. Turbo. Tumara, 30 minutos. Antes, ang dulutogsing nyo ni Mrs. Mo.
12: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
7: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
15: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
16: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
17: Sister Pain.
18: Ako si Haroldan sa Baker. Kapasalamat kay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kay kong uban pang painkiller, wala epekto. Dahiradyan kayo ang Sister Pain.
17: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Santon Gold Coffee Mix.
20: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking
19: tulong sa kanang Santon Gold Coffee Mix dahil always akong gising sa trabaho at alerto sa buong shift. Paborito ko na to.
20: Santon Gold Coffee Mix.
21: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Datos sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
22: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
23: M2C Graphics, Davao.
24: Need pa ba og notification para mag-gets nimo nga like tika?
25: Kaklarek sana!
26: Exciting!
27: Tambayan sa katropa.

0: XFM
1: 9.1 Tambayan sa Katrupa TSK Tambayan sa Katrupa Tambayan sa Katrupa
2: Sexy Angel sa TSK. Hey! I'm back! Kumusta mga katropa? I'm back again! Ayan, kumusta po sa pagpaminaw sa itong Cherry Lady? Ayan po, para po yung kay sis Jean Figueredo. Ayan po, may request po si Sir Arnold. Halang Sir Arnold. Apa, may haplos. Haplos ka pagkatapos ng ating cheka-cheka na patugtog taang haplos, sir. By Shamrock. Ayan. Sa ating mga nagpapaminaw dira sa itong mga silingan, apa, kay Charot lang, kay Cheche, and Jasmine, and Hazel, and Ate Dahlia, and the rest of the Dumalagdos. Ayan, sa lahat ng mga ASA. Oo, ASA member, wala po tayong ano ha, bayad bukas ha, mga katropa. Itaas na to, kaya wala pa tayo bayad ugma. Wala tayo bayad ugma, mga katropa. Opo, congratulations to us. Oo, nakakatipid po tayo. Ayan po. Shoutout po sa aking mga sponsor. Ayan po, Sir. Ayan po si Sir Piang po, yung mga ang ano natin. Pag may nangangailangan po kayo ng mga nasisira po yung car nyo, meron po tayong ano, meron po tayong professional po pagdating sa siraan pag nasisira yung mga sasakyan nyo. Ayan. Opo, Sir, ipa-picture niyo po sa akin yung inyong ano. Oo, andun nga sa akin. Ako yung bookkeeper niya eh. Andun yung business name niya sa ano, ko office ko. Anyway, bukas po i-shoutout natin. Ayan po, shoutout po sa ating, dyan sa ating classmate, si Ayong. Dyan lang po sa Lumay, Dato, sa Lumay. Marilog District, Davao City. Dyan po sa Ayong. Fruits and vegetables. Opo, pag nasa Marilog District po kayo, pumunta kayo ng Dato sa Lumay. Oo, drop by po kayo sa Ayong Fruits and Vegetables. Alang de highway lang po yung Ayong Fruits and Vegetables po. Ayan. Sige po. Ayan po kanina po sa ating padamit po sa ating shoutout po sa ating CC. Ayan, sis Glenda. Maraming salamat sa padilata. Ayan po, maraming salamat sa sponsor ng dilata po. Opo, kakain tayo ng mga dilata. Oo, sa gula na itong gulay. Ayan. Ito po yung outfit for today. Ang aking sexy. Igawas ko talaga. Ang akong sexy outfit for today sa DC Fashion Boutique. Dyan lang po sa may Diaz. Diaz ba yan? O, Diaz. Ay, Diaz ba yun? Dili po Diaz Mall. Diri lang na siya sa may ano. Kung sa ganyan nga building dira, oo. Ninong ko yan eh. Ninong. Hi, shout out kay Eric Diaz. Ayan po. Okay po. So, ayan, may babasahin lang po tayo mga katropa. Opo. Ito pala yung ano, ito pala yung tips pala dito sa mga perimenopause. Opo. May mga ano, may mga sino pang nakakaranas po ng biglang antok, inaantok palagi. Inaantok palagi po sa mga edad na 40 to 50 years old, inaantok palagi, irritable. Opo. Oo, na makalimutin kung ano-ano na yung iniisip na papraning. Opo, ano ba? Hindi po yan baliw. Nag-undergo po yan ng hormonal imbalance, yung tinatawag natin na perimenopause. Perimenopause, sabi nga ni Doc Gina Alvarez, shoutout po kay Doc Gina Alvarez. Oo, mag-start po ang perimenopause sa edad po na 45 to 50 years old. Pag menopause, padalong na po yan sa 50 to 60 years old. Menopause na po yan. So, early menopause, perimenopause ang tawag doon. Sige po. Ang sa lalaki, meron po 55. I think 55 pataas. Meron din yan silang menopausal stages. Oo, hindi lang din sa kababaihan. No? So, like ako, maraming mga changes, mga katropa. No? Dapat, pag once ganyan, naka-encounter na po tayo ng ganyan. So, like ako, matutulog ako. Pas nagigising ako ng 3 a.m. So, kung ano yung pwedeng gagawin ko. So, pag tungtong ng alas 8, inaantok ako, I need to nap, and then I need to sleep, balik, tapos 1 hour, and then balik na po ulit ako sa aking, ano, sa ating mga ginagawa sa buhay-buhay. Ayan po. So, yun lang po ang ating, ano, sa ating health tips po. Ngayon po talaga, nag-undergo po tayo ng balanced diet. Opo, pag ganyan na po yung edad, o dapat nagbabalanced diet po tayo. O, kuya, hindi ko ata na ano yung light ko dito. Hindi ko na on yung light. O, madilim ako. Madilim ako. Ayan po. Sige. Ayan po. So, yung lahat ng nag-undergo or may mga sintomas na po ng biglang antok, parang nasa stress, nade-depress, normal po yan. Normal po yan sa edad na 40 pataas. Okay po? So, normal po yan. So, pag minsan worsen na, opo, na into depression na, so you need to get out of your comfort zone. Opo, umalis ka doon sa comfort zone mo, humanap ka ng mga tao makausap mo. Ayan, same age. Parang, mag-pickleball ka, o mag-zumba ka, have your, ano, socialize, you need to socialize po. Huwag kang magtago sa sulok ng inyong bahay kasi hindi po nakakatulong yon. You need to get out of your house. Oo. But pasabot, hawa diya sa imong panimalay. Opo, mag-jogging, mag-walking ka kahit 20 minutes lang po. Ayan. Ayan po, sige po, patugtog na natin ang request ni Sir Arnold Ang Haplos by Shamrock.

0: Tambayan sa Katropa.
1: Time check is 7:54 in the evening. Ayan, balik tayo po. Balik tayo mga katropa. Opo. Balik tayo mga katropa sa request ni Sir Arnold. Ayan. O, gumanda na ako dito kasi may spotlight na ako. Kanina wala ako spotlight. madilim ang paligid. Yan po. Dapat may spotlight. May spotlight ka ba? Light. Ayan, shout out sa mga taga-monitor karon sa ilang mga radio. O asa pa mo abot atong mga sibya karong mga panahuna? Kumusta, nagaulan ba sa inyo dira sa Coronadal? Kay Sir Arnold, umuulan ba siya? So, umuulan ba diyan, sir? O saan na yung kaibigan mong si Sir Arwin? Hindi pa siya nag-monitor. Si Sir James. Ayan po. Araw-araw na lang ay naghihintay sa'yo. Ayan. Sa bawat sandali, hanap ka ng aking buto. Tama ba yun? Tama ba yun, brother? Ang lyrics? Ayan. Sorry po mga katropa mo. Gusto lang yun ako mukanta o ka ng... itong patugtungan natin mga katropa ang araw at gabi, ikaw ang iniisip pala yung iniibig. Ano na, call? Sige po. Asana natin. Ano ba ito na nga? Di na nga, napunta nga. Ito nga. Ayan, hanapin natin, brother. Yung ano. Ito, meron akong gusto dito. Itong laping pingpong probinsya ng Guapa. Ay, ala. Ano to?

0: Yan. Yun pala yun. Ang probinsya na Guapa. Yan. Ayan. Probinsya na Guapa. Ayan. Ang probinsya na Guapa ginaiyaga. Opo. Umuulan na po dito sa amin. Ay, umuulan daw sa ilaha, dira ah. Sana hindi na lang umuulan dito sa ato, no? Diri sa Davao kay... Oo, pag umuulan, bumabasa. Siyempre, lisod-sed ko mga katropa, kung umuulan, dilisod-dili siya magbasa. Buti pala, ang kalsada, pag inuulanan, magbasa, ikaw ga-uga na lang kaya. Ay, ano na, Col? Uga na kakaayo, Col. Opo, mag-licit. Mag-ano ka? Fernie, yan. Break po tayo, mga katropa. Opo, babalik po tayo sa ilang saglit.
1: Tambayan sa katropa.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
5: XFM. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin. Kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects, o nya mapalit ni sa mga butika.

0: gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
1: Delikado ang naay hormonal imbalance o dili balanse ang hormones kay sa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
0: The secret of health.
1: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog og epektibo.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
4: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Gihusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
5: Santon Plus Gold!
6: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
0: The secret of health.
1: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
0: Visionix, daghan na ang natabangan.
7: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon, klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
0: Visionix, sulay ang kaepektibo. Visionix Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
1: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
0: The secret of health.
1: Osbon ko, mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
0: The secret of health.
1: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna ka ba'y balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
9: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
10: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Gilbert po.

0: Security guard, puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
3: Tambayan sa Katrupa, TSK. Tambayan sa Katrupa.

0: Tambayan sa Katropa.
1: Ayan.
2: Sa TSK.
1: Yes, I'm back again, mga katropa. Ayan, sige po. Hey! Ayan po, shoutout po natin si Sir Pete Pete Digal. Hi, sir. Kumusta po? Ayan, si Sir Martin. Hi, Sir Martin. Opo, vlogger pala ito si Sir Martin. Sir Martin Navarez Magiran, vlogger. Ayan. Sir Arnold, umuulan na dito sa amin, dyan sa Coronadal. Sabi ni Ma'am Daday, buhayang. Wow, nice one. Ayan po. Yung mga charot natin dyan, naka-monitor pa ba yung charot natin dyan na naka-request na yung Material Girl. So, karoon mga tugtog natin. Hey! Yan. Shoutout po sa ating DC Fashion Boutique. Opo, sa kanila po ito. Very affordable po ang kanilang fashion boutiques. Ayan, shoutout kay Sis Glenda. Ayan po, shoutout po sa Ayong Fruits and Vegetables dyan sa diha sa Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. And of course, sa ating Wispy, sponsor sa ating Lash Extension. Kung gusto nyo magpaganda ng kilay, magpaputi ng elok, ng kilikili, opo, Wispy Beauty Salon. Ayan. Sa lahat po ng gustong kumain ng masarap na native chicken, diyan lang po sa Cloud Maru. Sa Cloud Maru, ang ating Jurassic Park, only in the Philippines. In Cloud Maru, diyan lang po sa Marahan. Ayan po. Of course, gusto nyong kumain ng pangpawala ng stress? Opo. Diyan po kayo kumain sa Bungguyan. Diyan lang po sa Mang Landas Kambingan. Ayan po. That's my favorite. Shoutout po sa ating Solo Mint. Ang haplas na walang katulad. Opo, pag nakahaplas ka ng Solomon, shoutout kay Susan and of course kay Sis Belinda. Nakatulong talaga sa iyahang father kahapon. Ayan po, nang dahil sa Solomon, biglang nagtaas ang dugo ata or napagod yung sa, I think 70 plus years old ang father ni Sis Belinda. Ang dahil sa Solomon. Guys, ang Solo Mint, ang haplas na walang katulad, hindi natin mapa-flush kasi nag-ano ang ating monitor. But anyway, bukas po ipa-flush natin ang ating Solo Mint. Pag na-haplasan ka ng Solo Mint, masasabi mo na, ay, ay, ay, pag-ibig, nakaka-aliw. Ayan po, ay, ay, ay, pag-ibig. Yung ganan, opo, kanta ni sinong kumanta niyan? Si Alawi. Ay, ay, ay, pag-ibig. Ay, ay, ay, pag-ibig. Nakakaaliw. Ganun ba yun? Yan, sige. Parang daw papunta na tayo sa bedtime sa bunga. Ayan, sige. May kwento dyan ba? Kwento dyan, Sir Arnold. Sige pa.
3: Ay, ay, ay, pag-ibig. Nakakakilig.
1: Ayan, mahulog kita doon sa atong graupuan, ga. Pag-amuna

0: Sexy Angel sa TSK.
1: Ayan ang sabi dito ni Sis Daday. Good evening, Idol. Pa-request naman po ng isang kanta. Just Tell Me That You Love Me by England. Opo. Just Tell Me That You Love Me by England. Sige po, Ma'am Daday. Ato po ng pangitaon sa atong playlist. Okay po, check it away. Opo. Stop muna natin ang ayayay pag-ibig. The request of Ma'am Daday. Say that you love me. Take it away.
2: Tambayan sa Katropa.

0: TSK, Tambayan sa Katropa.
1: Ayan, I'm back, Apo. Parang ang sarap naman noon, yung parang nawalang kalaban-laban. O parang ano lang, no, mga katropa, mga kaseksi. O parang sige na po. Okay na po, call. Ayan po, sinag-enjoy na po tayo sa itong mga sunata, karong mga oras, ha? Opo, dagan kayong salamat kay Ma'am Daday sa iyahang ka-request. Sabi ni Charot lang, nagkamang daw iyang signal. Ayan po, sabi ni Ricky, Sir Ricky, Sir Pitpit Digal, kumusta po, sir? Sir Ricky, daulog tumuan. Good evening, Idol. Salamat sa pagbisita diri sa Cloud Maru Marahan. Thanks po. Yes, kumusta po dyan sa Cloud Maru? Opo, shoutout po tayo dyan sa mga katropang gustong i-enjoy ang Jurassic Park ng Cloud Maru. Ayan po, open po from Mondays to ayan, Sundays. Punta po kayo sa Cloud Maru, you're gonna experience na unforgettable experience. Ayan po, masarap po yung pizza. Yung pizza hut nila. Yung pizza hut nila dyan. Ayan, yung kuhi. Kuhi daw ga. Like, ako nga naalala nga ako, classmate ga ba, nagahambal siya nga. Shoutout lang ako, classmate na ko na sa Buda, nga hambal niya nga. Kuhi. Pabasa kami, grade 5 kami noon that time. Tapos, ang pagbasa niya sa coffee kay Kuhi. Ang pagbasa niya sa pizza kay pizza. Ah? Okay, kayo! Okay, kayo, Cole! Ayan. Tapos nakita na ko siya na mayaman na siya karon. Hindi na ga ang na mabasa, makabaro ka magbasa, kag madiskarte ka sa imong kinabuhi. Like, adaghan karon nga professional mga langga, mga professional, graduate ng bachelor's degree, whatever, master's of education, doctor of whatever. Pobre, mangyapon ga, pero kada mga tao na dira sa bukid, hindi nyo pag-underestimate ang mga tao dira sa bukid. Kay nga, no? Mga sis, opo, mga kaseksi, daghan kayo nagsulod-sulod ang ilang bangko, lalo na sa kanang mga network bank, ay sus, sa mga land bank of the Philippines, ayan, opo. May ara na sila million, akala mo wala, daghan lang na lutak na nga ilapok na ilang mga kukudya ga, pero mayaman gid na sila. Opo, dili basihan, hindi ko ginahambal mga langga nga ang edukasyon, less edukasyon, okay lang. Maganda din yun, may pinag-aralan ka kay para maka-face ka sa world, pero may pinag-aralan ka. Kung waay ka pinag-aralan, depende man kasi yan sa diskarte mo na ga. Training lang gid yan, madiskarte ka, magyaman ka gid yan, madiskarte ka, madasalin ka, ma-ano ka, so, ang tawag nito, kugihan ka, masinop ka, matipid ka, magyaman ka gid. Daghan kay diya sa mga barangay, sa mga lain-lain ng kabarangay, ng mga simple lang ang kinabuhi, pero they are secret. Yan tawag na secret millionaires. Opo. Do not judge the book by its cover because you don't know the content. Tola ka kabalo nga, ang imo nga ginasika-sikaan, dira akala mo na katulong-katulong lang na ga. Pag tanlang taon ng ilang bank book, dira nga, basin makuyapan ka sa kaulaw, dira nga daghan pa na korta sa imo. Nakikaila mga beshi ko, no, na mga kaseksi, pang low profile lang gitkaayo, pero siya ang ginautangan sa ilang barangay, pero simple lang gitkaayo, itago lang nato siya sa pangalan nga letter A. Yes! Opo, shout out po! Opo! Sa Cloud Maru, maraming salamat. Dira sa atong Cloud Maru. Opo, ayan. Sa pagtimbaya, dira sa mo, dira sa katropa, sa XFM, sa grupo ng XFM po, with our Sir Jasper and Sir Kuya Alan Abay. Ayan po, Maraming salamat sa inyo mga katropa, no, sa inyohang always nga pagsuporta sa ating ano, sa ating programa sa Tambayan sa Katropa. So kung gusto niyo magpag-greet ng inyong mga birthday sa mga kamag-anak, oo, lapit na kamag-anak, malayong kamag-anak, mga kapitbahay, kapit na bahay, opo, pwede po kayo mag-request sa ating programa po sa Tambayan sa Katropa. Ayan. Every Sunday po, meron tayo Live Talk with Angel Hill. Pag-usapan po natin iba't ibang kumbaga mga concern sa mga health concerns nowadays. Opo. Beauty, health, and wellness po yan. Ayan. So, segue lang natin. Tips po tayo mga katropa sa mga yung mga gustong mag-lose weight. Opo, gusto mag-lose weight. Paano ba mag-lose weight? Opo. Mag-lose weight po, mag-start po tayo sa hinay-hinay lang, be. Start ka muna ng ano, mind setting. Opo. Bakit ba ako mag-lose weight? Para masuot na ko ako ang mga damit na walang struggles. Isa pa, para magiging healthy po ako. Para po sa ibang, para sa sarili ko. Huwag kang mag-lose weight para sa asawa mo. Ah, bonus na lang din yan. Opo. Pero mag-lose weight ka para sa sarili mo. Pero alam nyo mga beshi ko, pag mga ka-sexy angel, pag may hugot, talagang biglang sexy ng katawan. Kasi daw, it's a sweet revenge. Pag may anong tawag niyan, kawalan ka. Hindi ka kawalan. Sexy ako. O, magpapa-sexy ako. Para pakita ko sa'yo na nanghihinayang. Sabay gano'n, nanghihinayang. Opo. Wag na wag kang manghihinayang sa isang relasyon. Pag hindi na, wala nang progress ang relasyon. Wala nang respeto ang relasyon. Puno ng pag-iimbot at nawalang katapatan ang relasyon. Number one, yung sinisigawan ka na walang dahilan. Nasisigawan po tayo mga kaseksi, no? Nang, ay, huwag namang magsigaw. Ako na sumisigaw talaga ako. Minsan, siguro sa akin din talaga minsan, hindi, most of the time, sumisigaw. Hysterical, sumisigaw po tayo. So, kaya nga naiiwan tayo o naluhaan. Kasi meron tayong pagkapraning. Tanga mo na may pagkapraning ka. Opo, it's just a matter of acceptance. If you don't like me, fine. I will find another one. Just! Ganon. Ganon ba yun mga katropa? If you don't like me, kung hindi mo tanggap ang buong pagkatao ko, it's okay because I can find another one. Sabi. Oo, lalaki. Oo, hilakan. Mag-break muna tayo. Sige po, babalik po tayo sa mga konting patalastas, mga katropa.
0: TSK, Tambayan sa Katropa.
2: Ay, pila man day sugal anang true love, oy? Kay akong budgetan.
3: Paklarek sana?
4: Exciting!
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
6: M2C Graphics Davao.
7: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Gardens. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
8: Kaklarik sana!
9: Exciting!
10: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
11: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Sis the Pain.
13: Ako si Roldan sa Kabaker. Kapasalamat ka ay kung dako sa Sis the Pain. Kaya kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko na yun. O Sis the Pain. Kaya kung uban pang painkiller, walay epekto. Dahil rajin kayo ang Sis the Pain.
11: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
14: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High.

0: nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil

0: Golden Drug San Pedro.
1: Ang gugma mura ra na og boxing. Sa wala pa nimo gisugdan, kinahanglan andam na kang masakitan.
2: Kaklarex sana.
3: Exciting.
4: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
5: Tambayan sa katropa.

0: Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa.
1: Sexy, Sexy Angel. Angel sa TSK.
2: Sa TSK. Ayan, I'm back mga katropa. Kumusta naman ang ako ang ano diha? Opo. Kumusta natong pamorma diha mga katropa? Gaulan ang Pilipinas ga. Buti pa lang gaulan ga basa-basa sa labas. Ikita ga dry na lang taani. Ayan, kumusta mga katropa? Gaulan ba dira sa inyo ha? Oo, dyan sa Corona dahil. Kumusta Sir Arnold? Sir Pitpit diha sa Crossing Matina. Nagulan ba diha kay diri sa Shrine Hills? Nagulan na gyud diri a. So, makatulog yung tadiri as sa studio. Ayan po. Opo. Time check. Time check is 8:55 in the evening. Sabi nga ni Sir Jesse, praktisan gagana, sir. Time check. Ayan. Dapat may buhay daw. Time check. Ayan. Sige po. Ayan, ano yung ano mo, Beshi? Shout out kay Beshi na Jarjom Dine dara sa May. Asa ka karon, Besh? Andamana. Ano yun? Evening. Mga katropa, pa-request, Besh. Andamana. Makita na dyan sa YouTube. Walay Andamana, dara. May YouTube na to. I-request na itatantilang taon ta kung ayara na siya sa YouTube. Sa YouTube. Oo, sa mga lahat. Ano gani yun bukas, Beshi? Is, ano yun? Ano gani yun, brother? Bukas, sa ating mga Muslim and brothers. Nakasulat yun sa ano? Nakasulat na yun sa ano? Adha? Ano yun? Idil Adha. Opo, Idil Adha. Beshi, ano yung Idil Adha? So, i-research natin yung Idil Adha. Ano yung Idil Adha sa ating mga kapatid na Muslim? Opo, Idil Adha. Anong ibig sabihin ng Idil Adha? Opo. Oo, sige. Idil Adha. Opo, anong ibig sabihin? Ayan po, ang ibig sabihin po ng Idil Adha. So, Wednesday, tomorrow po, Wednesday. In the Philippines, Idil Adha 2026 is observed on Wednesday, May 27 by virtue of proclamation. Number 1264, President Ferdinand Marcos Jr. declared this date a nationwide regular holiday. Oh, double pay! Sa mga regular, double pay. Sa mga dili regular, no pay. One pay lang ata. Because it falls on Wednesday, salamat po sa ASA, wala po tayong bayad, buti na lang. Opo, because it falls on Wednesday, you can expect specific holiday pay rules. Ay! And operational hours. Okay, may bayad yan. May bayad yan, sabi nga dito. Opo, sabi nga dito, holiday pay under Republic Act number 9849, employees who work on this day are entitled to 200% of their regular daily wage for the first 8 hours. Ayan, sabi nga dito. Operation government offices, most banks and private corporates offices will close, malls and retail establishments. Oh, ang dami ditong concerns. Oh. Yun lang po talaga. So, ano ba ang Idil Adha? Opo. Opo. Sige. In the Philippines. Oo. Kay holiday. Oh, the two most important feasts in Islam. Commemorating Prophet Ibrahim's willingness to sacrifice his son. Declares. Oh, parang sa Christian, ano? Parang sa Christian, it's Jesus Christ, ano, diba, died on the cross. Ayan po. So, ganun pala din sa kanila. Opo. Pero iba lang din yung ano sa ilaha. Ayan po. Okay? So, yun po, no? So, at least meron tayong idea. Feast of Sacrifice. Ang ibig sabihin ng Idil Adha in English is Feast of Sacrifice. Ayan po. Feast of Sacrifice pala yun. Okay. So, sa lahat ng mga katropa, ang ibig sabihin ng Idil Adha, it means Feast of Sacrifice sa ating mga Muslim brothers and sisters. Ayan po. Time check is 8:59 in the evening. Mag, babay na punta, ugma, magkita-kita na punta, ugma, Wednesday sa ating holiday. Opo, holiday, Feast of Sacrifice sa ating mga Muslim and brothers and sisters. Ayan po. So mag-ingat-ingat ka mga katropa sa inyong mga pagkatulog karong mga siyempre pag humanin niyo sa ako program pat yun na ninyo kay para hindi ka mo ma-insumya. Opo. Sige po, mag-ingat po kayo kasi umuulan po. Always remember, in every mess there is a message and every test there is a testimony. This is your sexy DJ Angel. Okay po. Bye-bye for tonight. See ya tomorrow. And this is the song, Rest It All.

0: DSK. DSK. Tambayan sa katrupa. DSK. Tambayan sa katrupa. DSK. Tambayan sa katrupa. Tambayan sa katrupa.
1: Sa kinabuhi, walay butang nga sigurado. Kay kada minuto, pwedeng naay magbago.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
5: Ang buto rin mo, dahi kagyog o. Dala sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasagdi na lang good. Kalipay mo na ako ni.
5: Ahay, ang buto rin mo. Bitaas ang presyo sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello, ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibatin na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Taga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na kong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman na kog Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
13: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Lahig yun. Basta naka-turbo.
10: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas ang lakas.

0: Herbal Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
1: Selsun Plus Herbal Soap, may antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap, nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress, para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: System Pain. Ako di ay si Jack, Osaka Radio Personality. Na ako'y chronic back pain, 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
0: System Pain, tanggal ang pain, fast and safe. System Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Kabalo ba kamo nga ang Shantum Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Pole Building, door number 3, GSIS High, in front

0: nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Exciting summer managkatrupa.
2: Summer.
1: Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, dini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
2: Katropa.
3: Summer na. Katropa.
2: Ka-Clarence, Ana.
1: Exciting.
2: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Kaklarek, sana!
2: Exciting!
3: Exciting!

ang sita siya ng kanta gani. Ulahina. Pagbasol ko. Wala gid bi pagbasol bitaw nga naguna bi. I don't know nga yung iguna na do. I wish nga naauntay ka ng pagbasol gani nga naguna na daan ba nga ka na makabalo na gani ka nga. Ay, kabalo jud ko nga magkamali jud ko. Pero wala man i tanang pagbasol gid bi na agid na siya sa pinakaulahi.

0: Kadtong time kanang time na kanang halos isuka sorry sa mga kaon. No, halos iko ano lang gini mo isumpa na lang gini mo ang tanang pagkakataon. Welcome sa tuang programang Putahe sa Gabi. And yes, of course ako po yung makauban sa gihapon.
1: Yeah.
0: Ang inyong hangles ni Princess Bisaya version na nambok lagi ka dai. Or na feeling na ako ano nga na nambok gyud ko ay. Charlang. Yes po niyo akong madungog sa Tibuok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. And of course, madungog usab kita sa official radio stations sa Radyo Amigo. Makita usab kita sa itong mga official Facebook pages. Pwede ninyong silipon. Nga kuan, paliwag na lang po ko pa-follow, pa-like, ug pa-share.
2: Sana all!
0: 101.7 XFM Bukidnon. Dili lang kay mga entertainment ang inyong makita sa itong mga official Facebook pages sa XFM, ha? Tanang balita nga could be international, national, local, regional, tanan o dili o mga job fair. Tanang dapat mabalaan ni mos palibot mga kasikas sa tibuok Pilipinas na agid miana. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Ingon man sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital, XFM Pagadian City, Cotabato City, and Ipil Zamboanga, Cebu Gay, and of course, official Facebook pages sa Radyo Amigo. Ang ato ang programa karong putahe sa gabi, igipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health. Pampaligon sa tuang immune system, dapat kay dili lang dapat relasyon ng paligunon, bibi, no? Kaya lisod na kayo kung ang relasyon lang ninyo ang kanang strong unya edito kay dito kay nagkuan na dai ka nagbaguon na dai ka sige pangbati nimo din ha ang mga sakit-sakit. Ayo kalimot ha, Santan Plus Gold and Santan Vitamin C dapat ginasabay yan siya 3 times a day, ilabi na kung nana kay mga ginapangbati-bati din ha. Oh, it's not too late. Napay mga napay time na pwede nimong i-heal imong kaugalingon. Oh, go back to your healthy lifestyle. No, dili na magkaon ka ng mga pagkaon nga dili makatabang sa imong health. And of course, ang ato ang programa karong putahe sa gabi, gipaluyohan usab sa El Ilion Shell Mobility Station. Oh, kung gasolina man lang ang isgutan, gasolina, lubricants nga dili basta-basta, di ba? Manigurado gid kita nga dapat ang atong i-introduce sa ato ang mga motor og sakinan kanang gasolina nga dili kay ilaron kanang mga walay sagol nga tubig lana o unsa pa dihang mga malalang kemikal nga makaguba sa imuhang makina. Kung gusto kag sure bold jud og pang international nga brand, dapat sa El Ilion Shell Mobility Station ikaw magpagasolina, magpa-change oil tungod kay di kalidad. Oh, unya dili gid ka ilaron ana. Kay ang mga additives sa ana dili basta-basta. Naa kitay branches sana sa tibuok jud kalibutan, makit-an man ginyo ang Shell. Pero kun diri ka sa Bukidnon, naa kitay branches sa Maramag, naabo kitay branches diri sa Valencia, and duha ka buok diri sa Atuas Malaybalay, atbang sa Malaybalay City Hall ug atbang sa Polymedic. Everything that you need also naa kita sa Shell Select. Ayaw kalimot tanang transaction ninyo, ipakita gid ninyo ang inyohang Shell Asia app or ganang inyohang QR code. Kay magamit na ninyo ng mga points din ha, pwede ninyo pang grocery sa Shell Select or pwede ninyong ipagasolina in the near future. Ay, magchismis ta ha. Magchismis ta rong gabi una ha. Para sa to ang Sir Vivi question for tonight. Nikalitan kabuhi ang dugo. Oh my God. Para sa to ang Sir Bibi question. Oo, karong gabi una atong silipon B. Oh, alam ano ni akong cellphone. Ay, bantog ra. Oh, wait sa ha. Kaya hindi siya live yung akin. Kinsa daw ang mas hawd magtago og sekreto? Kinsa daw ang mas hawd magtago og sekreto? Ang mga babae ba daw or ang mga lalaki? Ako gintong ex. Kinsa dito? Kinsa dito nga ex? Kaya basig na ay magkuan na ay mukalit og react. Tarungin mo dai kung sinong ex yon. Sa inyong mga komento, pwede mong mag-text 0975-474-9153 o pwede po sa itong mga official Facebook pages nga naka-live. Girl, what's wrong with you, Dine? Kanya akong cellphone ba kayo? Magpailis na yun siguro ni Nu. Wait lang ha. Ako, sa gining... Hindi na magpailis na yun ni siya. Nauntay mag-sponsor og cellphone, no? Hindi na gini mag-click akong phone. Ay, sa guys, ha? Kabalo mo luwi kini akong cellphone. Dugay na mangod kini akong cellphone. Good. Mag ayha na mangod ko mag-ilis o kanang ilisan na po ko niya. Hi, Kai by Loses Susan. Ana siya pareha man siguro mo tago sekreto. Baig lucky. Naiisa din ha, ah. Oh, Susan. Ate Susan, naiisa din ha, Ate Susan. Nga kanang diligid ma... Diligid ma bang-bang. Oh, basta giyon. Depende na ay babae nga hawd bud magtagog sekreto na pwede lalaki nga hawd magtago og sekreto. Depende na siya sa inyo hangdo ikaw rogi nakabalo. No? Mind gabi ipod kang Donski. Uy, si Donski. Ang opa ng Korea. Good eves, Mads from Korea. Babae, Jude, babae. Ay, nako. Ngano, Jude? Anong kami naman po ng inyong basol-basolon, Dobby? Ha? Unsa may na... Kasi biktima yan eh. Mami Jacqueline Labi sa Hong Kong, me may gabi, me.
2: Thank you!
0: Salamat ka. Ayos si Ryan Alcoy Tixon na nagapatunog. Didi ko sure si Ryan. I think sa Davao meron kaming tunog, tunog lokal. Yeah. Sa Cebu meron akong alam eh. Ooh! Si Va M. Arvin May, all the way from Saudi Arabia. Uy!
2: Thank you!
0: Talagang salamat kay ma'am, si Ma'am Bobby Parame. Uy, salamat kay... Naku gabi, uy! Ma'am Babs, naku gabi, Ma'am Babs. Monski, anin yun? Queer po, may gabi din ha, sa imu, ha? Oh, ang bayi may hawd kay, mag, hawd kay maayo mo tago o sekreto, dugay masakpan. Diyos! Diyos! Mmm! Sure lang ha, mas haod ko magtago. Agoy, si manager. Ano ba na? Nganong haod ba ni si manager magtago og sekreto? Good evening mga katropa og sa akong mods diha, nga murag wala lang. Ay, pads, double B, kano sa mamang kunin mo suru yun rin double B? May gabi din na sa imo, double B. Akong manghod, ginakaroon din sa Tagum City, Aljane Adaya.
2: Thank you!
0: Oh, si, sa imuhang point of view, double B, double B, kung kinsa mangihawad magtago og sekreto, kita ramang ginakabalo. Oo, diba? Sa ato ang, let's say example, ako na, ako'y uyab, ikaw na, apog kay uyab. Diba? Kamurag yung duha ang nakabalo sa akong ex, gito kong nabalaan. Huwag ko siya magtago og sekreto, bye. Wala gid ko mas believe jud ko adto niya. Palakpakan. Wala jud ko naka praise man lang sa imuha. Palakpakan pud nato oy. No. Si Sparrow Roy, ang babae ang hawod unya pag masakpan, ang lalaki dayon ang balihon. Takwa niyo problema sa amo oy. Dili man ta na. Dili, grabe mo ah. Junlin Rans, may gabi eh. Si Paolo Avelito, babae kay magsuko-suko dayon. Tapos sabi mo, based na ginis ninyo ang mga own experiences, bimurag daghan kay mo gustong ipang-ingon sa kuarong gabi una. Ha? Ha? Junalo Corseles, pag tayo, uyon ka ani pare? No? Eh, nangutana si Dongski, ang opa ng Korea. Ayan, but ninyo! Anong ingunanin eh?
3: Bitap-bitap-bitap!
0: Girls, kung naminaw mo girls in town, tabangin ninyo. Ang hawod magtago og sekreto. Unya pagkahuman, pagmasakpan kay balihon. Inyo hara siguro ni ay may labot ani dili betanan. Ayaw pang gamay ha. Damay-damay naman ni oy. Lain man mo bitaw pud no kay binuhatan sa isa binuhatan lang mangin na siya sa all. Kalain ninyo oy. Nganong kabiyuan ta nitong Sir Baby question be? Sakit man ni sa buot. Sige na, ato na ning panindigan ha, walang tayo mahimo ani mo, una mang yun ni. Sige na lang, pero dili may palupig, uy. No, dili may palupig kay kami mga babae mang god, kung how do mo tago ang sikreto, usually budget wise ra man na. Sa mga budget should mi nga how kay magtago. Pila gay ani ana oh. Pero kanang mga relasyon, ang mga lalaki mang gidang how kay magtago og sikreto. Ay kung ilara. Ha? How ang mga lalaki magtago pero kitang girls na ay special power. Ooh! Very well said. Unsay special power nato manager, basin ganahan ka i-share. Kay basing wala pud ko kabalo ani nga special power ba nga dapat kabalo jud ko ani nga special power para magamit nako ni. Tinuod jud kaayo o oh, sala dayon sa lalaki. Inyo ha siguro ning mga ex. Ganun daw ida mayon man mininyo nga mga buutan man mi. Mas how jud magtago og sikreto kay kung masapon, sure nang masuko dayon. Mas naapay mupanig sa inyo ha sa balaod kaming mga laki. Aha man mi mudapig. Langan. Ay ang mga babae were more than detectives mo. Lahi ra gid po di si Jonah Lubay. May pinagdadaanan sa buhay. Pasa mo ni siya, past, present, or future? Ay, nako. Oy, kamura gid nakabaloan ni Bitoy sa mga mag-asawa din ha, akaroon. Kamura gid nakabalo kung kinsa gid ang masahod magtago og sikreto. Kaya ako, aminado ko, di jud ko ingon na nakahawod. Nga naman, pag na'y chismis. Labi nag-about sa kwarta. Kanag, na'y ayuda dito. Abtik kay kuana. Pero di tanan, kinaamag yung mga sikreto na it should be kept. Unsa ni? What? Saman. Ilagay mo dun sa ano? Aha man the pit. Asa the pit? The pit. Aha nga page. Charos. Asa ato ang page? The pit na ako nakula. Wala o. Diha nang laay lagi pari o gansi. Good kayo ang mga lucky per me.
3: Chismis!
0: Ato na siyang isgutan unya ha. Sa mga mag-asawa bitaw no, kamura gibitaw na kabalo kung kinsagid ang masahod magtago og sikreto. Pero, pag-abot sa satisfaction, dapat di dyan magtago-tago. Pag-abot sa satisfaction sa mga mag-partner, kinahanglan ipagawas gid niyo ang inyohang best. Tungod kay, lisod na og inyohang itago-tago ng inyohang mga pinagkakaalaman dyan. Mga kusog-kusog din ha. Kaya basig unyag mas madudahan mo sa inyohang mga partner. Kapag kakulang na sa kusog, ayaw kalimot, adaw na kita'y solusyon, mapababae man ka or mapalalaki man ikaw, na kita'y Turbo Man Enhancer. Ang atong Turbo Man Enhancer, pampadungag sa kusog sa mga kalalakihan, panghatag o pangpadungag pod sa gana sa mga kababaihan, ilabi na sa panahon na need maglabing-labing ang mga mag-asawa. Remember, ang paglabing-labing dili kini siya o sa kasala sa mag-asawa, tungod kay kini ang magpaligon sa ato ang relasyon. Kung kulang sa kusog, once again, aduna kita'y pambato ana, aduna kita'y solusyon ana, ang ato ang Turbo Man Enhancer.
4: Turbo user, atong paminawan.
5: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM,
6: nipalit dayon ko.
5: Bisanta, ipakapin ang akong edad.
6: Matahinay naman, naulawan ko sa kunchiks.
5: Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa.
6: Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
4: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men.
7: Kwentaan nyo sa ka-tricycle driver. Kapoy kayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon. Aron maka... Pamasahirag sa'yo. Aron maka boundary. Kung saon na lang ang balon sa akong mga anak. Kung sumo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntang. Ako kay Mrs. Isa pa na. Kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, maghatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa'y gulat ninyo? Pag Turbo na mo. Para gahi, pero may ba? Ako si Dolitz, usa ka Turbo user.
4: Naku kailangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, gugmaan ang alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.

0: Plus Gold user atong paminawon. Sa Fon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Aga, Rock Banana.
1: Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Open Mix.
2: Kaya ako, sa una, na
1: pandugay na to,
2: na ako'y pian, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, maragbula na siguro, sa kong likod.
2: Matanungog mo kay Sirin doon, na testingan daw.
1: No? Try na ko,
2: inom ang
1: Santon Gold. Primero, Santon Gold lang.
2: Ma-state ako sa kasimana mo,
1: Tico Ana.
2: Isa-isa lang, ganito.
1: Na usa ka bulan.
2: Ikaw may mga kumbukol?
1: Na ako'y sispa.
2: Una, gamay kayo, munggos lang.
1: Ako, nagkadako na siya, maragulin.
2: Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas.
1: Hubag na ako rin sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko
2: kani produkto sa Yes Toil
1: na panyo dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, mapasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hato ng mga estudyante. Sa dihangan na kalungog ko, aning produkto ng Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ibalit ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po doon niya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tian jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Night Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Usa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Gising.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: One Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
9: Yun is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin ko.
0: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
10: Stong! Nagpila inyong gasolina?
11: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na to!

na ko, B. Grabe na magid kayo ng mga hold me in your arms na kaayong mga drama, we. Balik kita sa itong programa, ang butahe sa gabi. Siyempre, hatod-usap ka na ito sa Mommy's Child Maternity Clinic. Oy, announcement ha sa mga mommies din ha, or sa mga buntis din ha, akaroon. Nga mga nakay na apanwalay mga extra budget na hobby. O, Drisa, ato sa Malaybalay, adun na kita yung Osaka Maternity Clinic na libre po ang mga nak. O, basta kayo naalang kay PhilHealth. O, niya, updated ang imuhang contribution. Zero billing po ikaw. Libre po, o, libre po ang imuhang prenatal check-up. Libre ang pedya sa imuhang baby. Ay, ha, kamo uli. Libre usab ang imuhang family planning counseling. Dapat nga makabalog ito sa to ang mga dapat buhaton para dili na gid na makuan ka na murag kumbaga dili na magsunod magduremi ba. Unya ka nang aside sa libre na mga nakbi na apagid tay pa cashback. So diba ikaw na yung mga nak, ikaw pag itagaan o kwarta, aha, mantawon ka ana. Diri lang na siya sa Mommy's Child Maternity Clinic. Nako B, o bisitaha sila sa My Barangay Size Corner, Moreno Street. Kilid lamang po sa Das Marketing o Arby's Bake Shop o Atbang sa Terminal Pakanayan. O kung wala katuod, pwede ka nga muanin sa istasyon kay pwede ka namang ihatod the odd to. Balikan nato ang atong Sir BB question for tonight. BB Jal, kindly flush the question. Nagkagubot sila sa comment section kung kinsa gid daw ang hawod magtago og sikreto. Ang mga babae ba daw? Okay? Or ang mga lalaki? Tubag mo ha. Pwede mo nga mag-text 0975-474-9153. Dili pa kung madawat og tawag. Later na. Later na. Hello, unsa oras pwede tawag, baby? Sorry sa istorbo. Later na lang po, baby, ha? Ang babae, Jude, kay Isaray Itugan. Pilali ka buksi kretos, bayi. Naghandi, ay? May kabalo. No? Kamu good, no? Kamu good. Ubang girls ba? Magkadamay-damay. Gitaan ng inyo mga style ba? No? Luoy na kay taani. Diha ng laay lagi pari. Gansigid kayo mga laki niya. Pila rabia daw ang kusog namong mga laki. Di ba paring dong skin? Char! Kusog. Uras-waras mga ikatong nahubog ka. Mangaway na mga ikag-iro. Yaway, good niyang. Nagkasikreto pa din ng mga lalaki. Explicit naman kaayo na sila. Dili lang mo angkon. Kana. Kana lang. Nagid po yung lalaki nga hawad kayo magmanipulate og mga babae. Diba? Kasagaran sa mga cheaters ba ya? Wala ko'y giingon ha? Wala ko'y giingon. Pero sa experience lang po na ko ni. Sa experience lang po na ko ni nga majority yun, wala po ko kasaway og cheat. Binuang. Sa ako aging naagian, grabe gid ang cheating na nahitabo sa ko. Pero kung sa ako alam na siya nga sa, I don't know sa inyo ha? Kung sa inyo ha? Pero hawad gid tumutago og secret to kong ex. Pero wala gid ba yung sikreto nga dili mga booking biha? Ang kanang mo. Kumbaga walay aso nga makumkums. Charlotte. Na-expired na daw ang turbo ni Dongski Romeo. Muna. Dinan ako ng salag na expired na diagyon sa puday na nimo. Cindy, ingon si Asgar Minyo na ba daw kalo? Uy, si Asgar. Na naman, Asgar, ibaligya ako niyo sa mga kauban, di ha? Hello kong Spartan RC! Thank you! Salamat, baby. Sus, mga babae, bisan sakpan na, may kauban sa kwarto, bisan nagbidyuhan. Ingon rakag wala, nag-reels ra. Uy! Mo ba? Asa man ni siya? Wala lang kong kabaluan ni. Naadi, Iron? Asa ni trending ni siya? Wala kong kabalo about aning mga chika ninyo, ha? Naadi, ay ni, nahitabo, di ay ni siya? Hala no? Hala no? wala ko kabalo about ani. Bibi Jiao, ikaw na lang adjust ani ha. Wala. Sige, basta. Wala ko kabalo about ani. Naadi ay na. Nahitabo di ay na. Halo, ibuang nga ana, no? But anyway, B, oo. Kaya, unya, taod-taod ha. Atangin ninyo nga to ang putahe confession. Kun asa. Dabi, si Senator Bato de la Rosa makapamatuod nga mas maayong mutago ang lalaki.
Dili ko mo comment ani mga igo daddy. Okay, pasi mo damay ta ba? Ay nako, wala lagi ti kang madungog sa Radyo BBC Parami di ay ni Bobby. Ati Babs, naaman ko gabi iti Babs. Oo, sabag ganiki ko gabi iti Babs ay. Usa nga kuan at asa ka dapit ate Bobby, usa imong location kay para ma-check na to nganong wala ta kagabi idun ha. No. Bi atangin ninyo nya taod-taod nga to ang putahi confession usa na pud kabibi nato ang nagpagawa sa iyahang hinanakit. Usa ni siya kabibi nato nga hawod kaayo magtago og sikreto. Oy. Ha? Mohon yung ato ang survey question karon in line sa storya sa to ang letter sender o ginaawhag gihapon nato ang ato ang mga bibi din ha nga naay mga gustong ipang pagawas nga mga hinanakit. Pwede gid kay inyong buhaton lang is i-message me sa tong official Facebook page 101.7 XFM Bukidnon. Pwede na to nga istoryahan ang inyo ha mga problema din ha, either happy ka or unsa ba imong gipamati din ha karon. Pwede kay na nimo siyang i-share sa tua o niya taod-taod. Bibi Jow. Mo exit nako. Ikaw na lang adjust ani kay murag nawala ko sa timing. Ha? Taw. Ayaw bang hawa din ha, abi ha, kay unya taod-taod atong istoryahan, atong pasurlo ng ato ang letter sender para po sa Putahe Confession sa pagbalik po sa to ang programang Putahe sa Gabi.

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
2: Pia, Saxel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Ngano man?
4: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
10: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
11: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ka problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ubilikon pa yun kini.
10: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
12: Hala, hapit akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
13: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
12: Nga naman, unsay na adid to?
13: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
12: Ha? Tinuot? Wala gyot?
13: Oo, naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
12: Salamat kayo, day, ha? Mo-ato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
13: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
14: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
15: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
14: Unsa may akong gamiton, boss?
15: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
8: alas 10 sa gabi.
10: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
16: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo sa kagabi-i nga puno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pa rin.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: Ug kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga masin?
7: Pwede.
6: Uy, wag mo lang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

Welcome sa doang programang Putahe Confession. Mao kini siyang imuhang safe wall kung asa pwede kang magpagawa sa imuhang mga hinanakit, sa tanan imuhang gibati, sa imuhang mga kaaligut-gut sa dughan, ug andam naming magawasan sa imuhang problema. Siyempre, kini programa ha, atad ka na to sa Santon Plus Herbal Soap. Nakobi, kung naakay mga sikreto din ha, like ang imuhang baho sa ilog or baho sa imuhang tiil, dili na siya acceptable kung ikaw gapanguyab or ginapanguyaban, kaya dakong turn off kayo na siya sa imuhang mahimong partner in the future or pwede kang libakon sa imuhang baby. Thank you, gadi ha. Bi ayaw sugod ha, nga libak-libakon lang ka. Kinahanglan gyud ni imuhang solusyonan ang imuhang problema, especially sa imuhang personal hygiene. Kapag gagani, baho ang ilok, baho ang kalawasan, or baho ang tiil, pag gamit gyud sa sabon nga Santon Plus Herbal Soap. Naakin na siya yung mangosteen nga nag-act as antibacterial, magtanggal kini siya sa mga baho-baho sa kalawasan, og muhatagpog kini siya og alibyo sa mga bugas-bugas sa imuhang now. Mapalit kini siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Ang Putahe Confession na sabatod ka nato sa Santon Gold Herbal Tea. And of course, ito ang Santon Plus Coffee Mix. Oh! With glutathione and collagen. Oy, B, kabalo ba mo? O, di ba, kasagaran ko pagkagusto na ito ng mamuti or mo kaya ito ang pamanit magpa-inject-inject pa ta. Which is delicious safe sa itong kalawasan, baby. Kung gusto ka, oo, naanak na siya sa ito ang kape. Available na po ang ito ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Nagkapi na ka, natambalan pa kasi mo mga balatian, nihayag pa ang imuhang kutis. Available kini siya sa Mercury Drug Stores nationwide, South Star Drug, The Generics Pharmacy, and of course, Generica nationwide. O pwede po kini siyang i-check out sa Lazada, Shopee, o TikTok. O pwede po ninyong mapalit sa mga duol ni Yes to Health Clinic sa toang mga lugar. Ay nako, oh, di ba? Akong giingon ka ganyan na sa inyo ang atong Putahe Confession. O saka bibi nato ang nisalig sa to ang programa. Okay, kini siya nga bibi, haud kaayo magtago og sikreto. Oh! Pero unsa imo ang buhatan bi kung ang sikreto nga

0: Muhang gitagu-taguan. Wala kabalo imong partner, pero imong anak ang nakabalo. Uy! Muraga, lahi rani. No? Di na ko maglangay pa, B. Reminders lamang sa mga ginikanan sa mga bata nga naminaw karon. Ang putahe confession is rated SPG. Basig na aming mga maingon nga mga words nga dili suitable sa mga kabataan. Palihog ko mga mommy and daddy, nanay and tatay, kamuna po i-explain sa inyong mga anak. Okay, basig na atay mga maingon na words na dili gud maayo para sa ilaha unya. Malitok na gay na ako. Mangayo ko daan nagpasahilo sa inyo ha. Once again, welcome po sa tuang programang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Eh, kining yawa. Hasklang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo ah! Apriso ka! Ago!
1: Sexual. Horror.
5: Hello!
6: Sino yung kasama mo?
1: Ang droga.
5: Ayoko ma!
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
7: Exciting!

Maayong gabi, Cinderella. O sa mga naminaw sa Putahe Confession. Hawd ko magtago og sikreto, Cinderella. Pero wala ko mag-expect nga akong anak mismo ang makasakop sa kuha. Tawganan ko sa ngalang Romy, 32 anyos. Mangayo sab ko og advice sa inyo ha kung unsa inyohang matambag sa kuha. Sa tinuod lang, Cinderella. Didi ko proud nga na ako'y kabit. Pero tungod sa batasan sa kuang asawa, dili na ko maiwasan nga mangita gid ko og lain. Ang akong asawa mangkod, Cinderella, o sa kaduminante nga babae. Gusto niyang kontrolo ng ako ang kinabuhi, ang among balay, ang among pamilya. Nag-istorya na mi about ana, Cinderella, sa pipila ka mga higayon. Apan ang akong asawa, closed-minded na. Na at the end of the day, siya gihapon ang dapat na akong sundun. Sure ko, Cinderella, nga hawd ko magtago og sikreto. Kaysa tinuod lang, nagakita mi sa ko ang kabit before ko muuli. Ug wala gid mi conversation pag naa na mi sa among mga tagsatag sa ka mga balay. Wala usab, nagbago ang ako ang pagpansin sa kong asawa pag naa ko sa balay. Pero natingala ko, Cinderella, o sa kagabi ana, nga ako nang patulugo ng akong anak na usa ka 8 years old. Niingon siya og galit sa ako. Daddy, kung nana kayo uyab, kung dili na nimo love si mami, biyay na lang mi. Usa ka 8 years old, Cinderella. Naingon na niya ng ingon anak nga mga butang padung skua. Siyempre, Cinderella, pertigid na akong pag-deny. Anak ko, wala. Pero natingala ko, Cinderella, nga nung nakabalo ang akong anak. Base nakabalo na po ang akong asawa. Pero ang ingon sa kong anak, wala daw giingon ng iyang mami sa iyaha. Munang hangtod karong gahuna-huna gid ko kung nga nung nakabalo ang akong anak sa kamatuuran. Ang akong asawa, wala man po'y maingon sa ko ah. Wala man siya ginasumbat sa ko ah. Munang wala ko kabalo kung nga nung nakabalo gid ang akong anak. Nga adun ako'y kabit. Ang akong kabit, Cinderella, sa kabuutan nga babae, na maski nakabalo siya nga na ako'y asawa, kabalo siya kung asa lang siya mo lugar. Kabalo siya sa iyahang boundaries. Cinderella, pagkadungog na ako sa kong anak sa ingiingon, naghilak ko. Mas sakit di ay kung ang imuhang anak mismo ang mukumpronta sa imuha. Love na ko ang ako ang pamilya, Cinderella. Pero ang ako ang asawa ang nagahatag sa kuha o rason. Namuhawa ko sa balay. Halos iya akong ginapagtabuyan, Cinderella. Pero nagastay gihapon ko. Nagauli gihapon ko sa among panimalay. Usahay, Cinderella, ka ng gabi inagid kaayo. Kay para sure jud ko nga natulog na ang ako ang mag-ina. Cinderella, wala ko kabalo kung kinsa akong piliyon. Ang asawa ba na ako? Naginatagaan ko perminti og dahilan nga di ko muuli og balay? Or ang akong uyab? Ang akong kabit nga naghatag sa kuha og peace of mind? Sa iyahan ako na feel, Cinderella, nga usa ko ka importante nga laki. Sa akong kabit na ako na feel nga usa siya katinuod nga asawa. Ang pag-asikaso niya sa kuha compared sa kong asawa nga halos ituring ko nga murag katabang sa among balay. Sa tinuod lang, Cinderella, ang ako ang uyab. Siya nga kong gusto makauban sa pang-adlaw-adlaw. Pero wala ko kabalo kung unsaoy akong buhaton, akong anak. Wala ko kabalo unsaon jud, Cinderella. Pugson ko na lang ba nga ayuso na mo ang ako ang pamilya para sa ko ang anak?
or mukuyog ko sa tao nga naghatag sa kuha og peace of mind. Para sa Putahe Confession, Romy.

0: Zantown Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Nakukay ko ang pasalamat sa Zantown Plus Gold. Dahil tumanggod, sir. Dinigdom akong dinulan niya. Dugo. Dugo na ko. Nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zantown Plus Gold. Sa akong kalsulay, sir, nakahuro o blow kasi nakita ko nga. Adunay alabiyo akong pamati. So, unya, normal na ba kong menstruation?
0: Zantown Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zantown Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zantown Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zantown Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo mo sa Zantown Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zantown Plus Coffee Mix Good. Timan ni, basta kabigani, Zantown Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zantown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantown Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. Sa itay 4 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Ugay na day ko na problema ani sa ako ang mata. Magsigi na lang ugabon-gabon, naapagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka haso, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol, ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Zantown Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zantown Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
9: Zantown Plus Herbal Soap.
8: Gamit na.
9: Zantown Plus Herbal Soap.
11: Sus, nga naman eh, murag lagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
12: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
11: Unsa may akong gamiton, boss?
12: Sulayi ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan.
13: Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: Ako si Gideon Galawiyo, taga na pong Surandabaw di Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, pagputol, ay bigyan nga di matulog.
0: Zaltone Plus Gold.
1: Kerting lami ang natulog, nakaipo ko sa kong ihi. Okay na kayo, pero wala kong kreatin. In 94, alam kong nakapaminaw sa kong ipang multicar. Sa kong mabalatian, yun ang sulayan na ako sa Yesko. Kaya hindi mo kayo matapang na sa inyong panglawas.
0: Zaltone Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaltone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaltone Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara akong ulcer. Nagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Zaltone Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Zaltone Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Zaltone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaltone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaltone Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mutna makapikto kayo sa akong trabaho. Naghana kong gitomar pero wala man dyan ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: May adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Melanie DI taga-Panam.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunsiks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, mag-muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Zaltone Plus Herbal Soap.
7: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Zaltone Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
0: Zaltone Plus Herbal Soap.
2: Nanami gin.
0: Zaltone Plus Herbal Soap.
8: Dong, nagpilain yung gasolina?
9: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
1: Ako si Jonathan Layaw, Rapat-pat Malay-Balay. Na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkog. Ay blood man ko, kahit tagiod, makabati ko glipong-lipong. Mato nga, nakadungog ko sa radio na ng Zaton Plus Gold. Nga, gatumarhanaan na akong lula. Mato ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, napaharot og blood pastat, akong nabantayan. Nga nawala naman tong pagkakit sa akong tangkog. Glipong-lipong. Dagang salamat sa Zaton Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Tingin ninyo ng Zaton Plus Gold. Basin pareha na ako. Buangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Zaton Plus Gold user sa Malay-balay
0: dito. Zaton Plus Gold, tapak yes to health. Zaton Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Zaton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Zaton Plus Coffee Mix kamo.
2: Zaton Plus Coffee Mix, gihimo sa natural na ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix, kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus, user, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Palit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
2: Pag inom og Premium D3, ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman na kog Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
4: Pre, purma daw. Tingga makadto.
5: Purma da gani, pre. Pero may problema.
4: Ay, ano naaw?
5: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
4: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
5: Turbo?
4: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos, antes ang dulutogsing nyo ni Mrs. Mo.
3: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
0: Turbo, papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
9: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Nga naman, unsay na adid to.
9: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
8: Ha? Tinuod? Wala gyud?
9: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
8: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
10: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Judney? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
11: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
10: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, permi?
11: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
10: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please.
12: Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
13: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
14: Oras, alas 11 sa gabi.
1: Time check brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
15: Mga katropa, excited!

0: This portion is brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Exciting!
2: Bisig kanta-kanta. Don't love me for fun, girl. Let me be the one girl. Love me for reason. Balik kita sa itong programa, B, ang Putahe Confession sa Putahe sa Gabi. Ako gihapon po ang inyong kauban tungang gabi. Oh, hi! Mag-spread na ni akong wings karon, no? Andam na kong mulupad. Ay, magkumpiyansa. Dili pa full moon ron? Di pa man, no? Dili pa, so wala pa. Wala man po'y moon karon kay murag kuan man po. Kaluparon na biya ako. Anyway, B, ang ato ang programa once again. Gipaluyuhan sa Turbo Man Enhancer para po sa mga bibi nato. Especially karon kagabiong dako, need good nga maglabing-labing ang mga mag-asawa kay para ma kanang ma-energize ba niya syempre para og maninot ang mga mood. Kabalo ba mo nga importante gyud nga naamoy moment or naamoy time sa imuhang partner because kanang paglabing-labing makapa. Oh, makatabang na siya nga ma-stabilize ang imuhang mood. Makatabang pud na siya nga kanagong nga, 'di ba sa puton magid ta mga babayi. Mawala daw imuhang sapot ana. Muna nga kung kulang na sa kusog ang mga magpartner, maasawa man or mabana, pwede kay mo mo ino mag Turbo Man Enhancer sa ut barato ra gigay ni nangutana magud si Asgar. Char. Tag 75 pesos lang per capsule. So dapat di na ka magpaulahi Asgar ha. O sa mga kaubanan nato ang mga BPSO ya sa may Barangay 9. Pag-try mo o gamit aning Turbo Man Enhancer, tag 75 pesos lang. I think dool mampun mo sa pharmacy, no? Pwede na kayo magpalit, ano? Ang effect, anak, B, kay duha or tulo ka adlaw nga, gahi kaayo. Na naagi kusog, o oh, makiglabing-labing sa inyohang mga partner. Available usab ka na siya sa Shopee, TikTok, and Lazada. O syempre, kung mabisita po ka sa mga dool na Yes to Health Clinics, mas maka-avail ikaw sa tuang discounted price. Pwede usab ikaw maka-avail sa tuang free consultation kung free check-up. Makita na to kung unsang ang mga organs ang kapanghina sa imuhang kalawasan para ato nang masolusyonan o matagaan o pagtagad. Ang ato ang Yes to Health Products, B. We are FDA approved and we are also halal certified. Balikan nato ang istorya sa tuang bibi nga nagpadala nga si Romy kun asa hawod kay siya magtago og sekreto. Pwede namong manawag ha 0975-474-9153. Sa inyong mga reaksyon karong gabi una sa ato ang letter sender na wala kabalo yung asawa nga naa day siya lain. Pero iyahang anak nga 8 years old nakabalo sa iyahang anak siya girlfriend nga lain. Karon nagdibog siya bi kung muuli pa ba daw siya sa katulad sa kong ilong ay kwarta ni. Katulad kong ilong ay kamot na ito. Katulad kong ilong ha pero dili siya sa sulod na siya dili sa gawas. Murag na ay na siguro ko'y na-touch nga something. Allergic ko no. Basta ha, si Romy Mangudbi, naglibog na siya karon kung na muuli pa ba daw siya sa iyang asawa, isettle pa ba daw ni ang iyang pamilya, ayusin pa ba daw ni iyang pamilya. Tungod kaya niyang asawa, Mangud, very dominante. Ibig sabihin ka nang gina-control siya ba sa ilang balay, gina-control ang iyang mga decisions. Kumbaga, kanang ang gusto sa iyang asawa, siya perminti ang masunod. Mga babae nga naman. Pero hindi po lahat. Hindi naman po kami ganun. No? Depende ragit po siguro na sa imuhang na asawa. So, sorry ka ayo, Romy, kung ingon ana ang imuhang nahimong kaagi karon sa imuhang asawa. Ang imong asawa nga murag, ang gusto niya siya yun permanente ang masunod. Now, si Romy is di na siya malipayon sa iyahang asawa. Although, nag-ingon gid si Romy nga love niya iyang asawa. Kaya lang, ang iyang asawa murag nag-push na sa iyahang kanang mangita og lain. Nangita gid siya og lain. Da. Nanagin siya'y lain. Kaya ang iyang lain, peace of mind niya. Hala no. Hala lisod na ngayon na anak no. Kanang you are torn between your peace of mind and your real wife. Hala ka Rumi eh. Pero bida Romy, diligin ako hawak ang imuhang kasing-kasing ha. Si Romy B, ayaw niya i-judge. Kay kapila na gid niya beses nga iyahang gifix ang iyahang family, giistorya niya ang iyang asawa nga. Ingon ani ang problema, pero ang iyang asawa is closed-minded, dili ga paminaw sa iya ha. Dili na to ma-blame si Romy. Although Romy sa mata sa Ginoo, sa mata sa mga tao, mali gid ang imuhang gibuhat kay nangita ka og lain. But then, diligid na to ma-judge ang usa ka tao. Ilabi na kung ang imuhang kumpas, ang imuhang dating kalipay mo inaghatag na sa imuha karon ug dakong kasakit. Mo bitaw nang daghan nag-antos din ha ang uban man gud nagastay na lang for the sake of the kids. Madri lang ko sige lang. Okay ra ingon ani ang among sitwasyon kay luoy pud ang amo ang mga anak mo ni pinakadakong sakit. 0975-474-9153. O, ako ang tambag-anak niya, Cindy. Kung dili na gid niya kayang i-fix ang para sa iyang asawa, muhawa na lang siya sa iyang pamilya, pasabton lang ang anak sa tama nga panahon. Hala no. Moni, sakit. Sakit yung guys, sabi. Pero again, dili gid nato hawak ang kinabuhi sa usa ka tao. Dili nato hawak ang desisyon sa usa ka tao. If kana mangud siya nga butang ang nagahatag na sa imuha og kasakit, labad sa ulo, unya ka na marag mag-aburido na ka, wala na gid tay panahon para magstay pa diha. Hi, Kima Maria Cristina de Miguelio. Hello po all the way from Barangay T Beach, Giholngan City. Gikan po kang Christina of Victoria City. Hello daw po kang Carlito Narciso Jr. Thank you. Dagang salamat kay ayaw Ma'am Josefina Tinambunan, diha sa may Bugkaon, Bugkaon. Lantapan of course kay Marce Magale. Thank you. Dagang salamat kay ayaw po sa inyong pagpaminaw ug pagsuporta sa tuang programa. Ma'am Bobby, na ako gahapon. Oo, nadungog ko sa Davao. Actually si ano si Jaime Pumbo. Oo, sa Davao siya gapaminaw kay naay panahon nga kanaas ang tagum kay naga-blackout dito sa mong tower. So na ako sa Davao gapon. Ma'am Babs, oo na ako gapon Ma'am Babs. Unsan ni? Kani incheck ang pangalan ba? Sorry ka, ayaw mo ko kaila sa imo. Di po ko kabalong basaan eh. Oo, pero kung kinsa man ikaw, oo. Sorry ka, ayaw ha. Digin na ko ni ma-identify. Hindi ko kabalong magbasa-basa mag-ulani ko. Hello, maayong gabi eh. Hello po.
1: Hello.
2: Hello, yes po. Hello? Yes po, kinsa ni palihog? Sir, hello po. Sayang atong oras, sir, ay. Sige, baba na lang ako, sir, ha? Oh, it seems like you're not interested in talking to me. English, ha? Ayun yung usiki ang oras, sayang kaayo. Ayaw mo paminaw sa radyo, kay delayed kayo din, ha? So, kung manawag mo, sa cellphone na lang mo paminaw, ha? Hello, maing gabi, eh.
1: Hello, maing gabi, eh.
2: Maing gabi, po. Kinsa ni palihog?
1: Alito, Cebu. Diyan.
2: Pangalan po, sorry, pangalan ni mo?
1: Lito, Lito.
2: Ah, Lito. Yes, Lito, unsa man ang iwang matambag kang Romy?
1: Ay, sorry. Hindi kay guba ako radyo, wala ko ka paminaw sa kuhani, Romy.
2: Ngabalo lagi ka nag-onboard ko karon.
1: Ay, nag-try lang ko sa kanang ako number ba kayo? Di ko lang dugay naguba ang ako radyo.
2: So, unsa man ako ikaalagad sa imuha karon?
1: Pwede lang ko pwede ba magkaanog ng dara?
2: Oh, sige, go ahead na lang po, sir.
1: Kana ang 09636 ikaw number?
2: Sige, sir. Ikaw na lang ang pag-announce po.
1: 09636-542-351.
2: Ayaw kay paspasi, kay di na makuha sa uban. Ginahin lang.
1: 09636 5-4-2-3-5-1.
2: Okay na to?
1: Okay naman.
2: Ah, sige po. Walay problema. Salamat ka, Ay. Guide mo to last two. Sige ha. Ano siya nga. Wala daw nagtingog yung radyo pero na ay tingog sa background. Sana all. Hello po, may gabi eh.
3: Hello ma'am, may gabi ma'am.
2: Maayong gabi po ma'am. Kinsa ni palihog?
3: Taga, kwan ni ma'am, taga balay-balay ni ma'am. Si Margie ni ma'am, Florence.
2: Margie?
3: Yes ma'am.
2: Yes po ma'am, Margie. Saan mo na ibang matambag sa tuwang letter sender karon?
3: Halaga ma'am. Wala na ba po sa pag-ibaguro ko na kabili sa pag-ibaguro ko
2: na kabili sa pag-ibaguro ko. Dabi, mausap ikaalagad sa imuha ron.
3: Pili ko, ma'am. Pili ko maka-greet lang, ma'am. Sige. Nalang ko
2: Sige po, ma'am.
3: Sige, ma'am. Una-una, ma'am. Nagali sa imo. Greet ka ron, sad. O sa imo mga kaupandiya. O, i-greetin ako ni Tagas sa Buangga, ma'am.
2: Mm.
3: Nga, si Juan, ma'am, Jerome. Jiren nga sa Monte.
2: Mm-mm.
3: Then, ako sa Dentong Idogam, ma'am, si Christine Navareco.
2: Mm-mm.
3: Kumbal sa iyang bana ron.
2: Uy, minyo nag-dito si Christine?
3: Naminyo na, ma'am, si Jen Valdez.
2: Ala, uy, ano, wala ba yung nag-imbita sa iyang kasal?
3: Magsabar niya na si Say, ma'am, kang kano sa iyang kasal. Di ba mag-upit sila si Di makasal, ma'am, kaya bata pa kay si Christine, 16 pa?
2: Ay, 16 pa? Abi na ako, nag-17 na to siya.
3: Katong pagpamalay niya, ma'am, ipamalayan sa dito manggig ko.
2: Mm.
3: Nag-invitar ko niya.
2: Natapakay
3: si siya, mag-sedentin pa to.
2: Sige, ingna siya puhon ha. Madugid ba ako?
3: Oo, puhon. Ako rin siyang ingna niya, ma'am.
2: Sige. Padayon.
3: Okay, sige, ma'am, pukog. Kung sa iya, bisita. Dito sa ila, hagi sa New Life sa Bangkod. Puhon. Ako rin niya siyang ingna, ma'am, na binditaran ka po hon sa yung kasan ko.
2: Sige, sige.
3: Ewan ko yung niya nga kami naaghapon niya yung mga amiga.
2: Bantay bitain na. Bantay manduod yung kung di ko niya imbitahan do.
3: Sige, mama. Ako na po siya yung man ay kadala ka.
2: Sige, din
3: kadayin ko, ma'am. Pwede?
2: Sige po.
3: Mara ko, ma'am, si Jerome nga sa Monti nga sa taga-Sambuanga, ma'am. Uban sa iyang pamilya. Panangasibok ng iyang pamilya. Din, ma'am, pwede kung makarikip ko kanta, ma'am?
2: Yes po.
3: Ako rin ito yung kaning kanta ha, para sa'yo, ma'am. Kining, thank you for loving me.
2: Kuan ni siya, no? Bon Jovi, tama?
3: Oo.
2: Bon
3: Jovi na, ma'am. Thank you, ma'am. Salamat kayo, ma'am. Sinong kutubag na ako parang gabi yun, ha? O babay, ang tingkan na, ay, gabi si Sam always.
2: God bless you po. Alo, uwe. Thank you for loving me, nag-yun po, ha? Sana, uwe. Hala, nakamatad yung ko sa imong kanindot nga tingog, pakinggan from Felix ng Cebu.
4: Thank you!
2: Ay, Felix, katong sa rent a car. Hello!
4: Thank you!
2: I miss you, Felix. Oo, dugay-dugay na po ito nga wala. Nagka-chika-chika ba? Sige lang, Felix, puhon-puhon. Pasakya ba ako sa inyong car, ha? Pero bitaw, hala no, kanang naibog man sa inyo, ha? Oy, nanamay sila yung mga pa-thank you for loving me. Sige na lang. Pero bitaw, Romy, siguro akong final words kay Muraga nga to ang mga caller karon Muraga. Murag gusto ka ko si On. No? Sige na lang. Roms, kanang ako Roms, kung mutambag bang gid ko sa imuha, I'm telling you, mali gid ang imuhang gibuhat sa mata sa Ginoo o sa mata sa mga tao. Yes, it's very wrong kay nangita ka og lain. But again, I cannot blame you kung mao nang imuhang gibuhat, mao na ang imuhang desisyon nga nangita ka og lain, because again, imbis ang imuhang peace of mind maghatag sa imuha og kanang happiness good inside your home, pero murag lahi na man gid pud ang kahitabo. So maskin pag moingon ko sa imuha nga istorya, habalik ang imong asawa or pilian na lang tong imuhang kabit, wa ko kabalo. Rome, the final decision will always be yours. Ang imuhang anak, I know for sure makasabot gihapon na siya pag-abot sa panahon if in case nga pilion gid nimo ang imuhang girlfriend. Kaya lisod pod kayo nga magstay ka sa usa ka balay nga dili na gid ka malipayon. Ang imuhang emotional na side na pod ang mag-antos ana. But then kung piliyon po ni mong imuhang girlfriend nga naghatag sa imuhang peace of mind karon, and then wala ni mong gipasabot ang imuhang anak, tapos wala pud ka nagsulti og tinuod sa imong asawa, then dili gid pud ko makapromise sa imuhang anak pud good gay peace of mind. Kay once mabalaan pud ka sa imong asawa nga ingaan imong binuhatan, pasig kada oras kada minuto sulungon ka sa imong asawa. No ha? Luoy sab ka. So mas maayo nang kabalo kadaan sa mga consequences kung unsay mahitabo kapag magkakaalaman na. Mga face to face nga tambalan. Ha? So Rome, timbang-timbang kung unsay maayo para sa imo og sa imong pamilya og sa imong gisudlan nga relasyon karon, og matud pabitaw nimo na nagmalipayon man ka sa imong girlfriend karon, pero wala gid bayay ka nang kalipayon nga temporaryo nga maghangtod sa hangtod. Remember, walay aso nga makumkum. Moabot ang ano nga nung hinhin kay kuoy. Lain mong paminaw. O mo kuya angay. Sige. Basta Rom, kanang mga temporaryong kalipayon, wala gid na siya kuan. Dilikid na siya pang matagalan. Ha? So ikaw na lay bahala Rom kung asa ka mag unsay imong unahon, i-fix gini mo ang tanan-tanan kay deserve dagid ka ayog maabot sa panahon na basing magmahay ka. Sir, oy. Rom, gakatawa na lang gid ko diri Rom ha, kay again, kung gusto kon man ginahaw nga seryosong bagay gid ang ako ang itambag sa imuha, wala gid kay mabuhat. No, sundon gid ko nimo, pero kay ikaw man ginagunit sa imong kasing-kasing Rom, ikaw po lang nagunit sa imong desisyon. So Romy, it's up to you. Good luck and I'll pray for you na hopefully maging okay ang igdagan sa imong kinabuhi, and good luck to your journey ahead. Bi, wala naman kita igong oras. Bi, muli na ko. Ugma na po, ay. Muli na ko, ha. O, sa mga nanluod din, ha. Panluod lang mo. Bito, oy. Ugma, ha. Magkuyog-kuyog. Gihapon kita, ugma. Sa susamang oras. Alas 9, hangtod alas 11. Imedya, gihapon sa kagabi on. Sa ngalan, gihapon. Sa to ang, sa ngalan, sa Tibog Perso sa XFM Network Philippines. Ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Cinderella gihapon para po sa putahe sa gabi.
0: Init baka ayo ang atong gabi kay ako murag di pa gusto mo hunong, pero tama na lang usata diri. Ayo kalimot. Kita kits na po sa sunod nga episode sa putahe sa gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang. Ayo pag inusara, dalha imong partner o pangita og bag-o. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe.

That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaari.

That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: XFM 89.1.
1: Ingon ang pingan, nganong kalit manggibyaan?
2: Taklarek sana!
3: Exciting!
4: Santon Plus Gold!
5: Ako si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung gianto sa daladalang akong mayuma. Salamat ko sa kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
4: Santon Plus Gold! Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
7: Lami nga kung kung sa anang kopi, Santon Coffee Mix kay sa unang mga kopi. Abdo sa kundihan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kana ganing buntag, Santon magabi, buntag na po. Walay halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungo ko ni sa doktor sa yesto. Na kung yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva ba? Sa puro, banana, magkilam.
6: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nerbiyos na ba ka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbiyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Vision Next, daghan ang natubangan.
9: Permigyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na kong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gito maran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
8: Vision X, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Premium D3 user.
10: Ako si Geoffrey, taga Sultan Kudarat. So, naluyaan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga-eskwela ka, trabaho po ka. Sukad na donggan ako, ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadawo man sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Di presa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
6: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas o diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
11: Turbo.
12: Ang pakusog.
11: Turbo.
12: Ang pagdugay sa away.
11: Turbo.
12: Doble ang kalipay.
13: Pre, patong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
14: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
13: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
14: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
15: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
16: Turbo, wagas ang lakas.
15: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
17: 7 Plus Herbal Soap.
18: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
17: Santon Plus Herbal Soap.
19: Bili na!
17: Santon Plus Herbal Soap.
20: Sister Pain. Ako din si Randy, taga-Cebu, sa ka-sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod ang tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
21: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
22: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
23: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
24: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
25: Exciting summer man nakatrupa.
26: Ang saya
27: sa Tibuok XFM Network Philippines.
0: sa Davao. Kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
2: Summer na. Katropa.
3: Ka-Clarence, Anna.
0: Exciting.
2: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Kaklarek, sana!
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Exciting mga katropa, oras alas 4:04 sa buntag.
5: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayo. Nagarunda. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Nagarunda. Runda Balita. Runda Balita.
4: Mayong buntag, Davao Weños! Sa itong makaigsuunan, nga nahimutan karon sa Visayas area, Luzon. O pagkaha sa nagkalaiyang bahin sa tibuok

0: Balita. Ronda Balita.
1: Mga katropa, good morning kaninyong tanan mga higala. Kung sa maabot niyo na ito pagsibya mga katropa sa mga naminaw karon sa XFM 89.1 mga katropa. Good morning kaninyong tanan. Kung mga rasa mga higala, di na ito maglangay ha. Ang ato a mismong ronda balitaan, hatod ka na ito sa mga produkto sa Yestro Health Incorporated. Sama na lamang sa Xanthone Plus Coffee Mix o Xanthone Vitamin C mga higala. And of course mga katropa, sa itong makaigsuunan nga buot mulaag, mag-relax, pwede kayo mumubisita sa New Year's Peak Mountain Resort mga katropa. Yan of course mga higala ha, ang kiniato ang mismong laaganan mga katropa, himutang sa may barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Bisitahan lamang ilang Facebook page ang New Year's Peak Mountain Resort, alang sa dugang mga detalye o ang mga serbisyo mga katropa, dugang impormasyon labot sa mga serbisyo o kaanindot sa mga or sa kinibi mismong nature mga higala sa nahihisgutan nga relaxing area mga katropa.
0: Ronda Balita.
1: Alas 4:07 na sa buntag mga katropa, na maglangay ko ng abakan. Rondahan nato mga higala itong sitwasyon sa panahon.
0: Ronda Balita.
2: Weather update. Weather update.
1: Kagabi mga katropa, doon na kita'y nasinati nga pag-ulan din sa tuang syudad sa Davao. Sa gyapon mga katropa ha, ang pagpangilat mga katropa, pagpanalugdog mga higala. And of course, sumala sa report sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office, kung CDRRMO Davao mga katropa. Sumala matod pa usab sa update kiniya sa pag-asa. Aduna kini na monitor mga katropa nga tropical depression mga higala. Didi mga katropa. Ang kini nga tropical depression hinoon mga katropa ha, na kini agawa sa Philippine Area of Responsibility ug padayon ang pagkusog ni ini mga katropa while nagpadulong kini sa southward mga higala. Inay kini ang pag-aginod sa maong nga tropical depression mga katropa. Samtang diri sa ito ang syudad sa Davao. Atong syudad sa Davao mga katropa, apektado ito ang weather system sa trough sa tropical depression mga katropa. Hinungaw sa tropical depression mga katropa. Hinungdan, kadunay natala nga pipila ka mga pag-ulan sa pipila ka bahin sa Talomo ug Poblacion Districts mga katropa. Ubang bahin diri sa itong syudad sa Davao. Samtang gumikan usab nini mahigala, lauman ang mapanganurun nga kalangitan. O gato ang kasapaan mga katropa na monitor kini nga safe mga higala na safe level o green mga katropa. Apan kini mga katropa ha, amping kanunay mga higala. Kaya kagahapon sa hapon mga katropa, mga mag-amahan nga naligo og sapa. Partikular mga higala dinibahin sa may Kalinan area, barangay Kalinan Poblasyon mga katropa. Dihanggi pang anod kini mga higala sa sapa. Kay kalit na lamang matod pa sinisyang imbestigasyon sa tong kapulisan na kalit matod pa nitubo ang tubig sa sapa. Og sa kakusog sa sulog mga higala, wala na gitintaw na kaaginod ang maong mga mag-amahan. Tulo ni kabuk mga katropa. Usa ka ang amahan, usa ka aman og iyang duha ka mga minor di edad nga anak nga lalaki. Gipang anod sa sapa mga katropa. Oga usa ang kumpirmado in taong nakabsan sa kinabuhi 4 anyos mga katropa.
0: Ronda Balita.
1: Kini may gala ato pang atangan ang dugang update sa ato ang kapulisan. Kasanglit nagpadayon ang ilahang mismo nga kining search and rescue operation alang ni ining duha usab nga nagpabiling gipangita mga katropa nga sila si Jerry. Amoning amahan mga katropa 38 anyos. Oga ang anak ni ini usab nga 8 anyos mga higala. Una sa kutob sa mga dunay impormasyon labot ni ini mga katropa, ang mga nanimuyo dapin sa kasapaan mga higala o sa coastal areas, ilayong maghatag impormasyon sa itong mga otoridad. Atong daay impormasyon labot ni ining nagpabiling missing ng mga individual mga katropa arong gilayong kining mahatagan og pagtagan.
0: Ronda Balita.
2: Local news. Local news.
1: Kapikas bahin mga katropa, adunay sunog na hitabo kagabi. Partikular na hitabo kini mga higala din sa may barangay Matina Aplaya. Yung sa may area sa Del Carmen Village mga katropa.
0: Ronda Balita.
1: Pasado alas 9 matod pa kini ang

0: nahitabo nga sunog mga igala. O Ginoon ha, kay sa kadaghan sa itong mga kabumbirohan, mga katropa. Natagan gilaan kini og pagtagad mga igala. Kanapoy kaya ito gipaabot pa nung atang luga nga detalye labot ni ini. Pinagi sa investigasyon sa ito ang mga kabumbirohan, mga katropa. O nang anytime, ang sunog mga katropa, why gipiling panahon mainit man kana or maulan. O nang importante mga katropa, nanag yun sa matag-usa. Nato ang mga pag-amping mga katropa. Ang preemptive measure. Kina mga katropa, preventive measure. Dapat maigala ha, kinaiyahon yun in town ang fire safety awareness matag karunog unya mga katropa. Number one, pinaka basic din ha mga higala. Dili pasagdan mga katropa nga mabiyaan ang balay nga naapay na biniling mga nakasaksa. At ini ang usual nga nigula sa investigasyon sa ato ang mga otoridad sa atong kabumbirohan, sa atong BFP nga electrical voltage mga katropa or faulty wirings mao kasagaran ang hinungdan sa mga sunog mga katropa or kining electrical wirings mga higala. Una mga katropa, and of course kung aduna may magsunog man kamo dinha mga katropa, ako ang responsible in town nga wala o dili na duol sa mga areas nga dali tapton o dali mudakop og kalayo mga higala. Kaya nga magsunog-sunog duol sa balay nga mga light materials ang gama mga katropa. And of course kung nagluto mga higala, sugnod ang gamit. Siguraduha nga bantayan ninyo kanunay mga katropa kay basin unya. Mga katropa ha, mahulog ang baga. Patag mga katropa kay nakichika ka sa silingan. Na mga katropa, mahimong responsable kanunay kay basin unya mga higala. Pinaagi lang sa ginagmay nimo nga mga usabay pagkatan GA. Mga katropa ha, kung ikaw nagpasagad mga katropa, ang imuhang makasilinganan simbako. Apil in town mga katropa. Nga na mga gala, mahimong inampingon kanunay, mahimong alerto gikan sa sunog mga katropa. Alas 4:13 na sa buntag mga higala. Ito mga isunan nga nangapinaning mga orasa ha or mga pipalang. Siguraduhang inyong kape ang ginainom ka ng healthy atong Zanton Plus Coffee Mix. Ito ang produkto sa Yes to Health Palita mga katropa. Sama sa Zanton Plus Coffee Mix, gama sa mangustin, malunggay ug soya. Palikini sa ato ang mga butika doon sa itong mga lugar mga katropa. O kung wala man din na sa inyong mga butika, ala mga igalak, i-contact me din hi. Mga katropa ha, kaya napon mi available din hi nga mga produkto. Kaya nga mga klase sa produkto mga katropa din hi sa XFM Station Davao. Pwede po kamo mumbisita din hi mga katropa, no? At least makapapicture kamo sa inyuhang mga gipinapaminaw mga igala sa radio mga katropa. At ang pagkita ninyo, katropang Marvin. Hey, katropang Marvin, pwede man idaku ang tao ni ini. Mga igala, ha? So of course, one click away lamang ang mga pagpalit mga katropa sa produkto sa Yes to Health pinagi sa Shopee o Lazada. And available kiling tanan sa Yes to Health Clinics mga katropa. Pag-asa sa inyong mga dapit mga higala. And apila na lang, kung mabisita mo sa Yes to Health Clinics, pwede ka mo makapacheck up direkta mga katropa.
1: Honda Balita.
0: Oras na ito mga igala, alas 4:14 na sa kabuntagon.
1: Nagarunda, nagabalita, runda balita. Runda balita.
0: And by the way mga katropa, dari sa ito ang syudad sa Davao mga higala. By the way, kumusta ato ang mga kaigsuunan ni ining mga orasa ha? Kaya ato mga kaigsuunan, napabay daghan nagtapon og nga basura sa inyong area karong orasa. Kay human mga katropa, nagpagula may gala ang DENR 11. Mga katropa og matod pa suspensyon sa paglabay og basura. Mga higala diri sa sanitary landfill sa barangay New Carmen mga katropa. Apan hinoon mga igala, taliwala ni ini subay sa update information mga katropa. Ang kini mismong asubli na matudpang gipalabayan. Mga katropa, kini mismong ato ang sanitary landfill mga katropa. Man, pero kana mga igala, kana atong bisitahon mga katropa. Agikan mismo sa Senro, no? Unya mga igala ha, mao nang atangi mga katropa. Kung sa mga tubag ni ini sa Senro labot ni ini. So far, human mga katropa, kining kagahapon na ating mga naobserbahan. Yung mga basura nga wala in town na recover. Wala in town na kolekta mga katropa. Or ni atong mga nakalabayang adlaw mga higala, if I'm not mistaken, tapon og in town kayo. Kana mahitabo mga katropa, mamintinar na. Or pila ka adlaw ka na dili makolekta. ay magtapon og mga katropa sa karaghag tao sa Davao City. Una may galang concerning kay na mga katropa. Hinungdan, ang mga katropa nga pinasikad na salib kini sa tabang sa mga barangay mga igala. Pagitaag pa maagi pa unsa kini, mas settle ang problema sa basura mga katropa. So kung subayong mga igala ha, dugang pagpanubay. Labot kung unsa na update sa mga pagpangita. Search and retrieval operation sa ato ang mga otoridad niini mismong duha ka mga senior citizen ang natabunan sa midahili in town nga sanitary landfill sa barangay New Carmen puro 8 kana mga katropa. Oras sa ato mga igala alas 4:17 na sa kabuntagon.
1: Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas ug Mindanao ug bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw ug ako ang ngayang masayod. Nagarunda. Nagabalita. Runda balita. Balita, nagarunda, nagabalita, runda balita. Marvin Ibano sa runda balita.
0: Balik tama katropa, maing buntag di ay kang Ma'am Nita Valderosa. Good morning, Sir Marvin. Ayan, dagang salamat Ma'am Nita sa pag-mensahe. Ayan si Sir Galicano Tim. Good morning katropa Marvin, watching from Sawata, Davao del Norte. God bless us all, mga katropa. Ayan, salamat ha sa Galicano family, mga katropa. Good morning, usab ka ninyong tanan, mga higala.
2: Good morning!
0: Ayan namin, mga katropa, sa kutob sa maabot niyo itong pagsibya, ha? Ito pa man din natong mabasa, mga katropa, usa-usa. O dili nato ma-great, usa-usa ka ninyo, mga higala. Pana, dagang salamat sa pagsubaybay kanunay, mga katropa. Oras na ito, alas 4:18 na sa buntag, mga katropa, dito maglangay. Mga higala ato ng ambakan, mga katropa. And by the way, mga higala, ha, sa itong syudad sa Davao. Uy, congratulations, ha, celebration, mga katropa, karong Adlawa. May 27, by the way, holiday ba ya karon, mga katropa? Uy, kumusta sa itong makaigsuunan? Ato sa aning ilakbit, mga higala, ha? Ay, taon-taon na lang, mga katropa, atangi. Kaya ngalan, mga katropa, nga holiday. Kumusta man, double pay ba ang tanan, mga katropa? Okay na mga igala ha. Atanga na to na mga igala ang mga update niya na taud-taud mga katropa. Kay karong adlaw mga igala ha ang subay sa pagkig coordinate no sa City Government of Davao atol sa selebrasyon sa Idil Adha mga katropa. Alang sa to mga kaigsuunang Muslim mga katropa. Aduna kini congregational prayer nga ipahigayon mga higala dinhi mismo sa Rojas Avenue Davao City. Karong alas 6:20 sa buntag mga katropa, karong adlawa. Yan atong atangan mga higala, ang kini mismo nga mga pamaagi sa itong makaigsuunang Muslim. Special in town nga kini nga adlaw, alang kanila mga katropa. So yung ana mga higala, una mga katropa, happy Idil Adha kaninyong tanana sa itong makaigsuunang Muslim mga katropa.
1: Runda Balita.
0: Ito na bakal may gala ito ang rondahan mga katropa, ito ang mga panghitabo sa kasikbit ng mga rehiyon.
1: Runda Balita.
3: Regional News.
0: By the way, kumusta na sa itong makaigsuunan sa Tibuk Isla sa Mindanao mga katropa. Dari di ay mga higala, aduna in tao'y dili pa lamang dugay na inaitabo na idri mga katropa. Nga usa matod pa kainahan mga katropa. Ang gimartilyo ang iyang 4 anyos nga anak mga higala.
1: Runda Balita.
0: Itabo kini mga katropa din sa may barangay de Remedio, San Pablo City, Laguna mga katropa. Sumala ni Colonel Sandro J. Tafalia. Makini mga katropa ang Laguna Police Director. Ang intawon mga katropa. Ang pataing lawas matud pa nga niini mao nga ginang nga usa ka Maria. 32 anyos mga katropa usa ka kini mismong tag-iya sa usa ka business pool business mga katropa. Napalgan kini may gala sa mga otoridad nga duna matud pa daghang samad sa ulo. Samtang ang anak usab niini mga katropa 4 anyos agi dala kini sa pinakaduol nga ospital apan namatay gihapon mga katropa. Sumala ni Tafalia, usa matud pa ka 14 anyos ang suspek nga giilang si Pat. Naaresto kini mga katropa sa mismong balay sa ila mismong mga relative sa duol sa lugar nga naitabuan sa krimen mga igala. Pinasikan kini sa hot pursuit operation na nga gilusad mga katropa. Kini mga katropa ha mag-inahan. Rather mga katropa ha mag-inahan kini ang gipang martilyo mga higala. Ngayon 14 anyos nga suspitsado mga katropa. Grabe naman ay mga igala nga mga binuhatan eh. Ano martilyo para bagyod mga katropa? Brutal! Kakamatayon ang nasinatian mag-inahan diri sa May Laguna area.
1: Runda Balita.
0: Alas 4.21 mga katropa sa Pikas Bahin mga katropa. Upat matod pa ka inosente ang samdan. Humanaipit sa inkwentro sa Maguindanao del Sur.
1: Runda Balita.
0: Ay tabo kini inkwentro mga katropa ning milabayng adlaw mga igala kagapon mga katropa. Kung asa ang upat kinim ka mga residente sa Raja Buayan sa Maguindanao del Sur ang samdan mga higala human sa naimong inkwentro sa kapulisan uga ni ining mga shabu dealers mga katropa.
1: Runda Balita.
0: Sa iral nga nagpahigayon og anti-narcotics operation ang mga operatiba sa Police Regional Office Bangsa Moro Kunbarm mga katropa dinhi sa may barangay Bakat sa Raja Buayan kung asa usa matod pa usa sa 24 mga usa kini sa 24 ka mga alungsod sa Maguindanao del Sur mga katropa mga area kung asa nagbinal sanay og baril mga katropa ang naisgutan ng mga awtoridad og kini mga target subject sa mga operasyon mga katropa. Taon mga higala kay gumikan sa kaisog ni ini mga drug dealer. Detektahan nilang mga shabu.
1: Runda Balita.
0: Una mga katropa kung unsa kadelikado no kining malambigit sa illegal nga droga. Mga mga panghuna-huna mga katropa. Nagiingon nga daw Superman na.
1: Runda Balita.
0: Ini mga higala o pulihamat mapakgang na gudin taon ang illegal nga droga diri sa may south area sa Mindanao. Pero kaya ginintawon mga katropa sagad ginaagi. Nagikan ang illegal nga droga sumala sa to ang PDEA mga katropa. Ang pinapalusot lamang kada diri sa Davao Region. Unang adunay mga dagko po kinantidad. Illegal nga droga ang masakmit sa to mga otoridad dinhing dapita mga higala. Oras na to mga katropa, alas 4.23 na sa buntag.
1: Runda Balita.
0: Sa to mga kaigsuon ng raminaw karon mga igala ayaw kalimot sa pag-inom. Mga katropa, og Xanthon Vitamin C, ayak kamong maglakaw, magbiya sa inyo ang mismong mga balay. Mga katropa, has Randis Archaga Santisas, listening the Mr. Capital of the Philippines. And good morning, Sir Randy. Maraming salamat sa pagpaminaw. Dita maglangay may gala. Alas 4.24 na itong ambakan na itong rondahan. Ang panghitabo sa itong nasun, mga katropa, Ronda Balitang Nasyonal.
1: Ronda Balita.
2: National News. National News.
0: By the way, mga katropa, sa itong magkaigsuunan nga minaw karon ay paman nato mga igalaha ambakan ang kinimismong panghitabo sa Senado. Nag-anunsyo mga katropa, Department of Labor and Employment, nga ang tanang pribadong sektor or bisan ng mga private sector workers mga katropa dapat entitled mga higala or entitled kini sa pagdawat og 200% mga katropa or doble sahod karong regular holiday mga katropa or karong adlaw or idil adha mga katropa, di ba kanindot?
1: Runda Balita.
0: Mauna mga higala ha, subay matod pa kini sa Labor Advisory Number 9 Series of 2026 nga gipagula kagahapong adlaw mga katropa. Gipahimangnuan sa dole ang tanan ng mga employers o company sa paghatag o proper payment nining daily ng mga sahod alang sa mga kini mismo mga katropa sa ato ang mga trabahante mga katropa. Kana mga higala, pagkanindot mga higala, congratulations. Inaot mapermi na kini mga higala. Labing gikinahanglan ang taong kini mga katropa, labi na sa ato mga yano mga individual. Yano nga mga trabahante mga katropa na matagal mo niya kadusingot sa pagtrabaho mga higala.
1: Runda Balita.
0: Ayan, by the way mga katropa, sa panghitabo diri sa Sindado. Exciting kaayo mga katropa. Kayang minority black nag-walk out. Nag-walk out mga katropa. Human na matod pa kining nai-walk out mga higala ng mga miyembro sa minority. Minority black mga katropa, gilang kuban nila Senator Risa Ontiveros, Senator Win Gatchalian, Senator Erwin Tulfo, Senator Kiko Pangilinan, Senator Bam Aquino, o Senator Mig Zubiri mga katropa. At na mga igala ang mga panghitabo kay gumikan matod pag gawas sa ilang pag-walkout. Apoy, good vibes kayo kay nagapadayag pod og gugma. Si Senator, kining bitaw mo ruling, kining bitaw mo ambak muligid mga katropa, action star mga higala, si Senator Lito Lapid ngadto kang Senator Pia Cayetano. Di mas mapasang dito sa sinado mga katropa, dagat sa mga nagbinsay ni ana nga kanaunta ang nindot, no? Inay mga katropa nga magbinaylo ay og init nga argumento. Sweet is sweet, para nindot ba, good vibes lang. Mga katropa ha, apan taliwala ni ato mga higala, before pa nahitabo ang good vibes, ay naku, nagbinaylo ay pod mga katropa og init nga argumento, ha? Si Senator Marco Leta og si Senator mga higala, Senator Riza Hontivero. Grabe mga panghitabo mga katropa ha, sa mismo mga higala sa ato ang Senado. Apan atong atangan kay dapat mga katropa taliwala ni ana ilang mga issue dili dapat maapektuhan ang kini mismo nga pag-aproba paghimong mga balaod alang sa ikaayo sa ato ang naso.
1: Runda Balita.
0: Oras alas 4:27 mga katropa, at ang inilamang dugang detalye ha sa musunod na programa Exciting Pilipinas kauban si katropa nga Break sa Flores. Managi kita igong oras sa itong pagpanaguban-uban mga katropa. Nagsalamat sa mga naminaw karon at ang iyong mga musunod nga programa. Sa ngalan na lamang sa kinitibok ang puwer sa XFM Network Philippines, alam sa likusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong Tigronda, katropang Marvin Ebano, ako magaingon, kamatuuran ang Sandigan.
1: Runda Balita.
0: Oras mga katropa. Alas 4:28 na.
3: Kaklarik sana!
2: Exciting! New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
4: Kaklarek sana!
2: Exciting!
1: XFM 89.1 Davao City.
5: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta. Basay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon, nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagtuhod siguro. Sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kaya nasulayan na yun ako ni.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
4: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
4: Sanfon Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil.
12: Sanfon Vitamin C.
13: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, arang manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
15: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
16: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
17: Sister Pain.
18: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gaminhod akong tiin. Kita o glikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayong
17: Sister Pain. Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
19: Exciting summer, manakatrupa.
20: Ang
19: saya
20: summer.
19: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
20: Katropa.
21: Summer na, katropa.
22: Ka-Clarence, Ana.
19: Exciting.
20: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Oras XFM Davao Philippines Standard Time, alas 4:35.
4: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!

0: Good morning! Good morning!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Pamuubos ako. Good morning mga kaigsunan, dinhi karon sa tuang dakbayan sa Davao. Kumusta? Ay buntag sa tuang mga igsoon dinhi karon sa dakbayan sa Davao sa tulo ka mga distrito nga galangkob sa syudad. Kumusta mo ha? Labi na gikan dinhi karon sa unang distrito sa dakbayan sa Davao, mayong morning kanatong tanan. Medyo taas-taas ang pagpangandam karon dinhi dapita sa kuana. Sa unang rehiyon sa unang distrito ay doon ay programa karon mga higala ng itong mga igsoon ng mga Muslim, ilabi na mahigala sa pag-ampo mga kaigsoonan din napita sa may dalang ruhas. Holiday karong adlaw mga kaigsoonan as per declaration gikan karon sa Palacios Malacañang. Ipagula ka na ni atong Mayo 21 o 22 mga kaigsoonan alang sa tuang Idil Adha. Ha? Kunya mahigala to nahatagan o pagtagan. Happy Feast of Sacrifice sa alang sa tuang mga kaigsoonan nga mga Muslim. Good morning mga kaigsoonan. Labi na sa to mga tigpaminaw, mga viewers diri dapita karon sa mga probinsya sa Davao Region. Mayong morning! Welcome sa Panaguban sa programang Exciting Pilipinas. Kininyong alagad si Katrubang Briggs Flores. Magiguban kaninyo hangtod kita sa unahan. Makatod kaninyo sa mga informasyon, mga balita, o mga iskutanan ng itong hatagan o pagtagad mga katrupa. Morning usab sa to mga kaigsoonan nga mga OFW suga to mga Filipino migrants. Bugtong igsoon nato mahigila nga naga paningkamot aron sa pag hatag og saktong kinabuhi sa ekonomiya sa tong nasod sa Pilipinas. Maimbunta ka natong tanan mga kaigsoonan, hinaota mga katropa nga wa matandog ang ato mga igsoon mga Pilipino nga nakaroon sa gawas. Luyon aning mga issues mga higala nga naglambigit, naglimin mga katropa alang kanato nga mga Pilipino dinhi sa tuang kaugalingon nga nasod Pilipinas. Eps, dinhi karon sa tuang mga balita, mga top stories mga higala nga atuang nalantaw mga katropa no. Gumikan kay kagabi diha sa Upper House sa Senado no. Minority Black sa Senado mga katropa nag-walk out sa Kongreso. Sa mga kahinungdan mga katropa sa ilang session nag-walk out man ni sila. Tungod kay sa ilang rason wala kuno nagsunod sa proseso ang national ang majority black mga katropa human nga gi-move ang usa ka motion diha karon sa pag-aminda sa kadtong inibang ginatawag mahigala nga rules sa Senado, rule number 14 kuno mga katropa diha karon sa section number 14 sa Senado sa Senate rule nga tugutan ang ginatawag nga online participation in voting sa usa ka senador. Oh, nanggawa sila kay Adili paghatag ni pabor alang ato kang senator Bato de la Rosa. Grabe mga tuhan ano? Parang ginasunod lagi nila ilahang balingon nga interest mga kaigsoonan. Ang tao na to ni kung kuan ba ni no? Makatao ba ni o dili? Dinoon bagi silang protekta mahigala sa Senado. Kanya hatagan tanig pagtagad mga katropa din sa tuang panaguban. Samtang sa dugang bahin mga katropa din karon sa mga naguna nga mga balita nga tuang na kuha mga katropa no dinhi karon sa tuang panaguban mga katropa Sandigan bayan nag-issue na mahigala og travel ban batok ngadto sa senador nga si Senator Marcoleta og ang mga donors nini. kaisunan ko ang atong hatagan ug pagtagad sa atong panag-uban human lamang sa mga headline spot nga atong hatagan ug pagtagad para sa atong Express Pasada.
3: Express Pasada. Headlines.

0: Morning!
1: Mga katropa, dinig karoon sa pagkatod sa itong mga balita, pinagi sa itong Express Pasada Headlines.
2: Express Pasada Headlines.
1: Nataw na ito karoon ang mga panghitabo, mga kaigsunan sulod sa milabay nga mainuras sa dinig karoon sa tuwang palibot. Ilabi na mga kaigsunan ko dinig sa tuwang nasod sa Pilipinas sa nining adlawa. Una karoon sa itong mga balitang lokal.

0: Sa ato mga balitang lokal, mga katrupa, Davao City miangkon sa labing ubos nga inflation rate dinhi sa rehiyon.
1: Express Pasada. Express Pasada.
0: Gitala kuno sa Davao City ang record nga labing lig-on nga ekonomiya sa tibok nga Davao Region, o man nakatala kini og inflation rate 7.0 nga porsyento. Bisa pa man sa pagsaka sa presyo sa lana kuno mga katrupa og mga palitunon tungod sa global oil crisis. Mas ubos paghihapon ang inflation sa syudad kumpara sa tibok rehiyon nga miabot kini og 8.9%. Base sa report gikan sa Philippine Statistics Authority.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Express Pasada. Express Pasada. Headlines. Headlines.
0: Mao na mga kaigsoonan, congratulations sa lang sa tuang local government mga katrupa gumikan kay kini iport ni by the way no. Sa tuang kagamanan og labi na sa tuang mga kaigsoonan nga mantigo nga mosabot sa sitwasyon karon mga katrupa.
3: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
0: Sa dugang pangbahin mga kaigsoonan sa pagatud sa tuang headlines.
1: Headlines. Headlines. Express Pasada. Express
0: Pasada. Department of Public Works and Highways DPWH nagtukod og Bailey Bridge sa nahugmak nga tulay sa lugar dito na Pitas, Kalyawa.
1: Express Pasada. Express
0: Pasada. Gisugda na karon sa Department of Public Works and Highways DPWH sa 11 or DPWH Davao ang pag-ugmad o pag-mugna sa usa ka temporaryong Bailey Bridge dinapita sa May Kalyawa, sakop sa Buhangin District, siyudad sa Davao. Kini aron nga mabalik ang agianan sa transportasyon, human nga kini nahugno na itong nakalabay nga pagbaha, gumikan usab sa kusog nga bulog sa tubig, hinungdan sa pagkahugmak sa naisgutan nga tulay.
1: Express Pasada. Express Pasada.
0: Gikaingon mga katropa nga nakaapikto kini sa pipila ka mga kaigsoonan na ito ng napita. Mga 7,000 ka mga residente ang naadihang napita sa Maong Dapit.
3: Rex Flores, Exciting Pilipinas. Pilipinas.

0: Salog ang pangbahin mga katropa dili karon sa tuang mga balita ang atong hatagan og pagtagad. Salog ang pangbahin dili karon sa tuang mga balita tuan na to karon ang atong mga balitang regional. Kini ato mga balitang regional gihatod kanato mahigala sa Santhon Blast Coffee Mix ang pamansang kape ng Pilipinas. Makaabag kini diha karon sa pagprotekta sa tuang mayong panlawas. Dili lang ni kape mga katrupa nga makahatag og kainit sa tuang tilaok o iyon man sa tuang kutukuto, makahatag pa usab kini pagpanambal. Gumikan usab sa mga ingredients sangkap dining naisikutan nga kape. Makahatag kini og usab-usab sa paghatag og mayong memorya. Labi na sa tuang mga katigulangan, mga kabatanunan, labi na sa katong mga nagtuon. Busa mag-Santhon Plus Coffee Mix na, mapalit nato kini sa mga nag-una nga mabuti kasama na lamang sa Mercury Drugs, South Star Drugs, TGP o Generica Nationwide. Dinikaroon sa itong mga balitang regional. Low pressure area gawas sa Philippine Area of Responsibility PAR may dakong tsansa nga mamahimo kining bagyo.
1: Express Pasada.
0: Posibilidad nga mahimo kining kinang bagyo mga katropa sumala pa sa PAGASA DOST. Gibantayan karon sa PAGASA DOST ang usa sa mga low pressure area nga namatikdan nga naa pa karon sa gawas sa Philippine Area of Responsibility PAR. Sumala sa report dako ang tsansa, high chance nini nga mamahimo kining usa ka tropical depression sulod sa musunod nga 24 oras.
1: Express Pasada.
2: Headlines. Headlines.
0: Samtang sarungang pangbahin tibok nasod sa Barm o gaingon man na Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao nagsaulog karon sa Idil Adha nini nga adlaw.
1: Express Pasada.
2: Express Pasada.
0: Opisyal nga gideklara sa Malacañang ang Mayo 27 to kasamtangan nga tuig isip usa ka regular holiday sa tibok nga nasod alang sa paghandom sa Idil Adha or Feast of Sacrifice pinagi sa proclamation number 1264. Sa samang higayon nga ang Bangsamoro government nagpatuman usab kini og sunod-sunod nga mga holiday sa rehiyon sugod gikan atong Mayo 26 ang ginatawag nga Day of Arafa. Hangtod sa Mayo 28, ginatawag nga Tariq o Tashrik. Base kini sa deklarasyon sa Bangsamoro Darul Efta, ang proklamasyon nga nagpagawas sa gipagawas usab sa palasyo sa Malacañang ngatong Mayo 21 ngadto sa Mayo 22 kasamtangan nga tuig.
1: Express Pasada.
0: Alas 4:49 na sa Buntag Philippine Standard Time.
2: Headlines. Headlines.
0: Ining atong oras mga higala gisunod giaton usab kanato karon sa tuang premium D3 soft gel capsule. Ang kapsula mga higala nga makahatag og panabang aron ka protektahan ang atong lawas gikan sa mga virus. Gikan usab sa pagpalig-on sa tuang kabukugan og ingon man ang atong mga muscle. Busa ngay na usab nato nga inumon mga katropa ang premium D3 soft gel capsule na mapalit lamang nato karon sa mga butika sama na lamang sa Mercury Drugs, South Star Drugs, TGP o Generica Nationwide.
1: Express Pasada.
0: Sa masunod nato karon nga mabalita dini karon sa to mga balitang nasyonal. Sa ito mga balitang nasyonal, Rodrigo Duterte kanhing Pangulo sa Pilipinas muskip kuno sa unang ICC status conference.
2: Exciting Pilipinas!
1: Express Pasada.
2: Express Pasada.
0: Nilagda na usap karon og waiver si kanhing Pangulong Rodrigo Roa Duterte aron dili mo tambong sa iyang unang status conference at atubangan sa International Criminal Court ICC nga gitakda dining adlaw Mayo 27 kasamtangan nga tuig. Gisalig na lamang karon sa kaning pangulo og gitugyan sa kaning pangulo ngadto sa iyang bag-ong legal team pinaagi ni Peter Hines og Kate Gibson ang pagdumala sa mga legal nga proseso sa iyang kaso.
2: Bricks Flo-
1: Express Pasada.
2: Headlines.
0: Headlines. sa katapusang bahay na alas 4:59 na o 51 na sa buntag Philippine Standard Time. All departure order. Batok ngato kang Senator Marco Lita og Defensor gi-apply sa Ombudsman.
1: Express Pasada.
2: Headlines. Headlines.
0: Gibutyag mga katrupa nga gihangyo karon sa Office of the Ombudsman ngadto sa Sandigan Bayan ang paggawas sa pagpagawas og precautionary hall departure order or PHDO ngadto ni Senator Rodante Marcolita kani Kongresista Mike Defensor og duruha ka manegosyante kinitungod sa giatubang nga imbestigasyon kalabot sa usa ka kaso.
1: Express Pasada.
0: Una ginaingon, mahigala ni Senator Rodante Marcolita, mahigala sa iyang privilege sa our mga katrupa sa Senado kagahapong adlaw nga mapapriso man siya pero dili mapukan ang iha kunong kampanya mga katrupa.
1: Express Pasada.
0: Bahin lang kuno kini sa pagpahilom kaniya mga kaigsunan diha karon sa iyang pagsaba-saba batok sa korupsyon ining atong nasod sa Pilipinas.
2: Exciting Pilipinas.
1: Express Pasada.
0: Katrubahin nyo na ba't yung paghatod sa itong mga balita sa itong Express Pasada nining Buntaga adlaw nga Miyerkules 27 sa Abril, ano, Mayo, tuig 2026.
1: Express Pasada.
0: Sa itong mga isgutanan karong adlaw mga kaigsunan nga itong hatagan o pagtagad, no? Nantatay lantaon may kalambigitan sa pagbasura sa Supreme Court ni atong hangyo nga TRO sa kampo ni Senator Bato de la Rosa. Doon na ba ni mga paglaom pa diha mga kaigsunan nga mahatagan, makakuha pa sila og mga legal nga remedyo gikan sa Korte Suprema ang kampo ni Senator Bato de la Rosa, mga katropa? Oh, sa inyong lantaw. Okay. Pero natandog ta diri mga kaigsunan sa nahitabo diha karon sa Senado. Kini may relasyon gihapon diha karon sa pipila ka mga senador nga di gyud nila buot mga kaigsunan nga dili madakpan ang senador. Tungod kay nagduda man sila. Naning gi move nga motion sa ilang kauban nga senador nga si Senador Rodante Marcolita nga amindahan kuno ang ilahang rules diha sa Senado nga tugutan na mga kaigsunan ang usa ka senador nga maka-appeal sa sesyon via online. Ha? Pattern kini nga gikuha sa kantong nahitabo mga katropa nga kuan kini bang sa kantong nga panahon sa pandemya sa COVID-19. Pwede na mga senador, pwede nga maka-appeal mga katrupa, pinagi sa online o remote session. Remote broadcast mga katrupa. Alright. Now, dili ko nila tugtan sa minority, gumikan kay wa nagsunod, wa kini nasunod mga katrupa sa kinibang ginatawag nga proseso. Wa ko nagisunod sa majority. Alright. Well, maingon ta, rason na lang ba kini sa pipila mga katrupa gumikan kay dili nila buot nga serbisyon ang katawhan Pilipino? Rason na lang ba kini mga katrupa kay nahadlok sila nga once nga mo-appeal si Senator Bato de la Rosa, dili sila makakuha manghigilag saktong ihap gumikan kay napaghihapon silang pangutok karong panahona. Naapaghihapon silang ulog at tuyok mga katrupa ang pag-ilog sa gahom sa liderato diha karon sa Senado. Di ba? Ilogon kuno nila sa Senado ang gahom karon mga katrupa sa liderato diha.
2: Rex Flores, exciting Pilipinas.
0: Usa man ni. Ini bang ginatawag nga bankruptcy of reason mga katrupa? Hinungdan nga sila di maka nag back out gumikan kay wa na sila'y saktong rason nga itugbang batok ngadto sa mayorya nga nagpagula mga katrupa o kining ginatawag nga motion para nga amindahan para nga apil ang uban nga mga tawo nga gipili sa katawhan nga uban nga mga senador nga gipili sa mga katawhan maka-apil diha karon sa sesyon. nagtumong ba kini mga katropa diha karon sa pagkahanaw ni Senator Bato de la Rosa gumikan kay nagtago-tago kini gumikan sa warrant of arrest nga gipagula gikan diha karon sa ICC kuno. By the way, ang Supreme Court matawag pa nato ni Miguel nga wa pay finality kini. Gumikan kay wala ni nagtugot mahigay lang nga i-issue ang warrant of arrest kundili ang ilahang gi basura dito karon sa Supreme Court is ang hangyo nila, hangyo sa kampo ni Senator Bato de la Rosa nga makapagula ang Korte Suprema og temporary restraining order. Babagan mga katrupa ang issuance sa arrest warrant. Oh. Kaya dini kuno dai karon sa ilang prayer mga kaigsunan ko ni sa kampo ni Senator Bato de la Rosa mao kining ginatawag nga urgency of relief mga kaigsunan gikan diha karon sa issuance sa arrest warrant. Mga katrupa niya ato nihitagan og pagtagad dinhi sa inyong pagsunod sa tubanaguban human lamang usa sa mga pahibalo gikan karon sa tong technical department oras alas 4:57 na sa buntag Philippine Standard Time.
3: Oy Choy! Pliti-pliti po Choy!
4: Kaklarek sana!
5: Exciting!
6: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka bala ka? Ani ana ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitae lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.

0: का क्लारिक सा
1: एक्साइटिंग
2: daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Pia Sasel Humawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976 pa ni siya nagsugod. Dili na man siya maayo og antibiotic mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba. Salamat po ko sa ni Lord Jesus nga iya, hindi ayo po ng akong sakit. Inubanan sa Santon Plus.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako diay si Annabel, taga Batanginyo Village, Matina Playa, Davao City. Naanay ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lalim magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya imnon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape, mawala akong sakit sa akong lawas, mawala akong katulugon. Sukad na nakainom ko o Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan ta mo na inom mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: At ako, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
3: Saton, pati na si, halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha, kaya kukuhaon, okay? Ayaro, unya, nagdala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, manakuhinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
6: Sis the Pain!
7: Ako si Ricky, and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala yung line, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Regude, paspas kayo mawala ang pain.
6: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Mabili sa mga butika.
8: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
10: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: Pharmacy Saman, Mamak Pharmacy ug Princess Dis Buhangin.
1: Daghan man laki nga seryoso. Nangita lang gyud ka, gwapo.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting!
4: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!

0: balita. Karubang June Marata, good morning, please come in.
1: Live report.
2: Yes, good morning. Katrupang break sa Balikusuan, usap kining naiskutan nga suspisado. Dinadaktan kini pinag-usap sa Bible Supervision sa itong mga kapulisan sakop kami sa Turin. O galakit na usap ang ginsakpan kami sa Philippine Drug Enforcement Group. O gasbandang alas 9:12 kagahapong adlawa, mismo silang panimalay sa may Purok Utso, pagkakaisa village at Lubugan, Turin, ng atundak bayan sa Davao. Naisbutang suspisado na ilan sa pangalang si Raul Ontiveros, hamtong ang pinuhigin nun eh, o usak ni kanegosyante, o kasamtang nga nagapuyo dito sa naasoy nga area. Matod ba, may kagat ka ni, tinagi usap sa paggamit o 500 pesos na may gigamit sa ato ang mga kapulisan o sa ato taga-pidig o dito may tunong kini o usa ka sa siya sa gikatuang nga siya mo. Sa dihang nasakpan kini o kanang napusasan na kanang naisigutan nga suspek, nakuhaan pag kini siya o unong kadagko nga sa siya sa gikatuang nga siya mo. Sumala pa ang naisigutan nga siya mo, adunay gibanabanaan kini nga 55 gramos o mikabat kini og 375,000 pesos ang valor ni ining naisgutan nga droga. Matutak ni naisgutan nga suspek bago pasab kini nadakpan at bago pasab kini nakagawas gikan sa prisoan o bibalik yapon kini sa iyang naandang at trabaho nga maong pagpayot sa ginadili nga droga. Katropa mo sa balita, katropang June Marata X FM News.
1: Live report.
0: Salamat karubang June Marata sa report. Alas 5:08 na maigala din karon sa tuang panaguban ang Exciting Pilipinas. Sa wala pa karon makapatimpla mga kaigsunan sa ilahang mainit nga kape, hala pagtimpla na mo. Sa wala pa karon makainit og tubig, hala pag-init na mo. Para nga doon na mo'y katimplahan karon sa inyohang kape, mga katrupa, sama na lamang sa to ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na tambal pa. Ang kape, mga kaingsunan nga ginatawag na to, mga higala nga, dili lang kini basta-basta, kundili makahatag pakinig alibyo diya karon sa to ang kalawasan. Labi na sa mga gipang bati nga mga sakit o balatian. Gumikan usab mga katrupa sa kinibang mga combination of ingredients nini mga katrupa nga makahatag og kaayo sa tuang panlawas mga katrupa. Dili lamang sa mangustin, apil na diha karon ang soybeans. Kining druha mahigala moy powerhouse kaayo kini karon nga dunay nutritional effect diha karon sa tuang kalawasan mga katrupa. No? Dili lang kini makahatag mga higala og makabugno, makakombat mahigala sa inflammation, maka hawa pa kini kinibang makapapukan pa kini mga katrupa sa oxidative stress. Duna pa yung matanyag nini karon nga oxidative stress alangan to sa tuang kalawasan. Samtang ang soybeans nag-provide usab kini o ginatawag makaigsunan nga hormone balancing compound sa tuang kalawasan. Diba? So mo kani mo ni nindot karon nga kape mahigala nga mo ginatanyag diha kaninyo pinaagi karon sa kumpanya sa Yes to Health Incorporated Y2H Incorporated mga katropa. Gumikan kay Gipanga sa Y2H, Gipanga sa pamilya sa XFM ang inyong maayong panlawas mga Pilipino. Right? Direta karon mga higala balik ta sa tuang hisikutanan karong buntaga. Dili lang ni nakapakuha og atensyon sa mga Pilipino, mga katropa. Murabag, sobra naman yung ginahimo karon sa itong Senado. No? Na itong May 11, nag-change lang og leadership ang Senado, mga katropa, gumikan kay quorum sila. Og doon na sila yung purpose nga no nga mag-change. Wa sila kaangay. Number one, doon na yung mga reklamo ang netizens nga no nga gibiyaan man sa Senado ang investigasyon sa flood control. Nga naman dito ang ginatawag nga issues corruption. Grabe man ang kinawatay dito, dili man million, kundili billions to trillion ang kinawatay diyang napita mga katrupa. No? Nga no nga, diri man sila kanunay magsigig mukmuk anang ilang dagway sa ginatawag nga impeachment complaint, pag-aristo sa senador nga duna kunoy alleged warrant gikan sa ICC si Senator Bato de la Rosa.

0: Dito nahingan na ang mga tao, mga katrupa nga involved sa kinibang corruption, mga katrupa. Di basta-basta nga corruption, mga katrupa. Grabe. Dihan mo makita mga igsoon o giunsa nila pagpasayon ang pagbulsa sa kwarta ni Juan de la Cruz. Wala na makaantos ang kanhing minority black naningkamot o pangita o pamaagi aron nga makambiyuhan na liderato mga igsoon o mapabalik no sa tuyo nga mapabalik ang pagsalig sa katawhan Pilipino nga nakaroon sa Senado. Gumikan kay nakuhaan nag pagsalig ang Senado karon gikan sa mga tao tungod kay lahi ang ilang ginatupag, lahi ang ilang ginatubang, lahi ang gihatagan nila karon og atensyon. Daw sa napasanginlan sila karon, natag sila diha karon nga instead of putting those corrupt officials ngadto mga katrupa behind bars, no? Giprotektahan naman ninoon. Sa duda, sa pipila. Now, doon ay nahitabo mga higala nga buto-buto ni atong nang labay nga mga simana, mga katrupa nga nakapatayog sa ato ang Senado o nakapahugaw sa ato mga panghuna-una. Unani na ba kabastos karon? Unani na ba karon kabastos ang uban diha sa ato ang mga buhatan sa gobyerno? Ha? Yano ra kay nila mahigala nga i-under attack. Alright. Kagabi na usab or kagahapon or kagabi hantod nga kagabi. Do na sila gusto og buot nga amindahan diha karon sa ilahang sesyon. Okay. Sa ato nabati, dunay section number 14 sa ilahang Senate roll, rules, mga katrupa nga buot nilang amindahan para nga matugutan ang katong mga senador, bisan kinsa nga masenador nga maka-attend sa remote session, mga katrupa. All right. Pattern kini nga gihimo natong panahon sa pandemya. Di nila buot mahigila kay wa kunoy pandemya. All right. Nga naman dili di kaya mga katrupa nga papilon ang katong uban nga masenador, mga katrupa. Mao ganing amindahan no kay para nga tugutan nga makaapil. Ang ako nabati is nag-question kining si Sherwin na Gatsalian. Ngano nga gamitom nila ang remote virtual participation nga wa may pandemya. Oh, mao gani nga i-amend no para i-include mga higala if ever doon ay ingunani nga mga katalagman ang senador dili maka-absent. Maka-appeal siya through remote participation or virtual participation. Nadiri karon mga kaigsoon ano, ang kinibang motion nga gi-raise kagahapong adlaw ni Senator Rudante Marcolita sa plenary hall sa Senado. Paminawan na to mga katrupa, kining iyang motion mga katrupa sa Senado kagahapong adlaw. Tara.
1: With the permission of the body, last May 11, 2026, the gentle... Yes, sir. Yes.
2: Session... Yes.
1: Mahina.
0: Oh, si Senator Kwanes. Senator Villanueva.
1: Madam President, last May 11, 2026, the distinguished gentleman from Tarlac, Pampanga, and Rizal, Senator Rodante Marcoleta, proposed an amendment to the rules of the Senate, particularly Rule 14, Section 41. Pursuant to Rule Section 136 of our Rules of the Senate, a motion to amend the rules must be presented at least one day before its consideration. Hence, Madam President, in compliance with our rules, the gentleman from Tarlac, Pampanga, and Rizal, Senator Marcoleta, is seeking the floor, Madam President. I move that he be recognized to explain his proposed motion, Madam President.
2: We recognize Senator Rodante Marcoleta.
3: Thank you, Madam President. Madam President, I would just like to reiterate for the record the proposal to amend Rule 14, Section 41,
0: Senate Session. Rule 14.
3: Mm. The proposal, Madam President, is by way of an additional paragraph, Section 41C, after Section 41B of Rule 14 of the Senate Rules, which will state as follows. Section 41C, allow a senator for justifiable reasons to attend and participate in the session through teleconference, video conference, or other reliable forms of remote or electronic means using appropriate information and communication technology. I so move, Madam President.
0: All right. Bidaw? Okay, dali lang ha. Kuhaon na to gamay ang kuhaon na to gamay nga reaksyon karon. Sa mga reaksyon.
2: The motion of Senator Rodante Marcoleta, I recognize Senator Ping Lacson.
4: Yes, thank you, Madam President.
0: Okay.
4: This is a parliamentary inquiry. What is the status of the motion introduced by the Honorable Marcoleta last May 11? Has it been referred to the Committee on Rules?
2: I am told that it's been referred to the Committee on Rules, Majority Leader.
1: Okay. Yes, it has been referred to the Committee on Rules, and that's why in this particular deliberation, the Committee on Rules is giving it back to the floor for plenary action, Madam President.
4: Thank you, Mr. President. Has the Committee on Rules been constituted?
2: I believe that Senator Joel Villanueva is the acting majority leader.
4: Yes.
2: And would be in the best position to answer
4: Thank
2: the question.
4: Madam President.
2: In the meantime, I recognize Senate President Cayetano.
5: Madam Chair, with the permission of Senator Villanueva, so the Committee on Rules is not reporting out the...
0: All right.
4: So, Madam President,
0: sorry, balik na dito karon mga higalan. Putlo na nato ni. Ang proposal diri karon is... ang statement is very clear, mga kaigsunan, no? Nga amindahan ang Section 41 B, C sa Senate Rule number 14 kuno nila. Nga i-authorize ang usa ka senador to participate in virtual participation remotely, mga katrupa, no? All right. Now, wala ko'y nadungog diri karon sa motion, mga kaigsunan, nga naghisgot nga reason of kining rule mahigala makaparticipate sa rason gumikan kay money pandemya, gumikan kay gikalibanga ni siya, gumikan kay gimalaria ni, so on and so forth. No? Clear naman to, straight, no? Nga katong gibasa ka ganina, gi-propose ka ganina ni Senator Rodante Marcoleta. Now, ang problema lang diri karon, mga kaigsunan, no? Kay na namarkahan og mantsa ang hunahuna, panghunahuna sa tong pipila ka mga senador, mga kaigsunan. Nga nagtuo sila nga kining ilang ginahimo karon is purely a shortcut pagdaot mahigala silang kogalingon nga rules proseso parliamentary process diha kuno karon sa Senado. All right. Now, sa rason, mga katropa, no? Ngano nga sila nag-walk out kining minority black, mga katropa, no? Atong lantaw na para fair na to mahigala nga mapresenta. Ang ilang pagtuo nga wala kuno masunod ang hustong parliamentary process diha sa pag-amendar sa Senate Rules. Sa pag-amendar sa Senate Rules nga magtugot sa usa ka senador nga makatambong remotely o makabutar pinagi sa virtual participation. All right. Now, kini magdepende ni mga kaigsunan ko sa mga reasons. Pero wala gibutang dito nga kuan eh. Wala gibutang dito sa ilang rule, mga higala nga kinahanglan nga i-state niya sa usa ka senador ngano nga siya nag-appeal o ngano nga siya remote nga nag-participate diya karon sa unsa ni kinibang session sa kongreso. Now, ang ilang reklamo dili tungod sa sulod ko no sa amendment, kundili sa pamaagi sa paspas pagpasa ko no di ay silang giingon nga wala pa na human ang deliberasyon, dunay mga senador nga gusto pa nga mo interpelate, no, pero ginadili. Kani ginaingon lagi mga kaigsoonan nga pag majority sa mo. Oh, di ba? Kay kaneto bitaw sa majority sila mga kay, mga katrupa, ang minority, minority ra gud ni. Para bang mabaliwa in town ang ilang unsa ni? Hindi bang mabaliwa mga katrupa ang ilang pamaagi. Oh, si Gatsalian mibabag, Sherwin Gatsalian senator, mibabag og dinalian kuno ni nga pagbutar sa amendments. Sa parliamentary practice, importante ang proseso tungod kay ang Senate rules mo'y nagakupot sa internal order o fairness sa deliberasyon. Oh. Now, that is why nag-i-presenta mga kaigsoon ang gi-propose. Da karon sa plenary floor, sa floor, no? For the amendments. Now, naputol ang sesyon gumikan kay doon na sila yung mga unsan eh, kinibang mga argumento, mga higala nga gidala. Alright. Pero, kung atong lantaon ang punto sa majority, doon na sila yung quorum, doon na yung gahom ang Senado sa pag-usab sa kogalingong rules. Ug legal ang ilang ginahimong motion ug butuhan ubos sa internal parliamentary discretion. Oh. Kining walkout nga ginahimo karon sa minority black mga katrupa, hulagway kini sa kining ginatawag nga political o procedural protest mga katrupa. Dili kini otomatiko nga nagpasabot nga illegal ang aksyon sa majority, apan nagpakita kini nga adunay seryosong panaglalis sa interpretasyon sa Senate rules o sa hustong proseso sa pag-amendar niini mga kaigsoonan. Oh. Legal man nga gipresenta. Wala man ni mahigala gi under the table mga katrupa nga o kini bang nga gilugpit lang. Para nga mapirmahan ang usa ka motion. Ha? Gipaagi pa man ig presentation dunay mga debate nga nahitabo mga kaigsoonan, pero di pa nila buot nga mahitabo mahigala nga mapahuman na dayon. Kano sa amin nila tapuson kanang ilang debate. Sunod tuig. Ha?
6: Exciting Philippines. Good morning.
0: All right. So, ang epekto nini mga kaigsoon, maputol ang sesyon tungod kay kulang na sa quorum. Ug mao ni karon ang ginaapas sa gimension diri karon ni Senator Ontiveros para daw mawad-an sila og quorum. You see that? Ha? Dili ba ni mga kaigsoonan na kanabang social climbing ning gihimo maigala ni Senator Ontiveros mga katrupa? Para lang mga katrupa nga mawad-an og quorum ang Senado, nag-walk out sila. Aminaw na to mga katrupa kining kuan be? Kining audio mga video mga katrupa be. Lantaw na to ni. Sa diha nga nagsugod naggawas sila si Senator Ontiveros og si kuan kini bang si Migs Zubiri. Ha? Gikan sa mao ni naguna-una naggawas eh si Zubiri mga katrupa. Taga Mindanao. Tara, paminaw na to.
7: After the motion, whether we should take it out, we take offense that bibigyan niya ng ganyan.
8: Labas, labas, guys.
0: May kampanya, oh.
7: Iwan mo sa control, di mapapanggit ka rin.
9: This is a travesty of our rules. Yeah. This is a travesty of the Senate rules.
10: That's when it was.
11: Ouch! Sinali yung gagawin nilang pagbuto eh. Mali yung patay sa mga rules.
12: Mali yung proseso.
8: wala pa nga debate sa substance. Bakit nga sa tingin niyo
10: gagawin sa proseso?
8: Gagawin nila mangyari ngayon yan.
11: Eh hindi na tayo umabot sa pag-discuss, debate sa substantive kasi hindi nila sinusunod sa sarili nila.
12: Teleconference ginagawa na kasi kung may pandemya. Wala yes. Nang pandemya kayo.
8: Wala, walang mass
12: emergency.
8: Walang course
11: mo. Sir, baka itahin nila. Pwede po ba nila
8: wala sa
11: ah, walang forum. Hindi matutuloy.
0: Oo. So, tara. Ano na to?
13: Hi, ma'am. Why are you sir, how to read you ngayon?
0: Oh, see? Nabati ninyo? Para walang quorum. Hmm. Si Senator Hontiveros ang nagsulti ato. So nag-walk out sila para nga mawad-an og quorum ang Senado ug dili na maaprubahan ang motion. Oh. Actually legal duty na nila. That is their duty to face sa any consequences diha karon mga kaigsoonan unsay mga movements diha karon sa floor sa Senado. Yet ilang ginahimo mahigala ila kining ginatalikdan. Ninaog sila, migawa sila gikan sa Senate Session Hall, mga katrupa, og mibiya para nga mawad-an og quorum ang Senado. Pag once nga mawad-an, mga katrupa, dili na maaprobahan ang gipropose ni Senator Rodante Marcolita. Oh. Binay punto po diri karon. Kay nairita, mga katrupa, kining si Senator Jinggoy Estrada sa ginahimo nila nga pag-walk out. Oh. Now, ginahimo nila ni nga legal man ang ilang proseso nga ginahimo. Mao gani nang gipresenta no. Gipresenta dito sa floor. Introduced by Senator Rodante Marcolita, giagi mahigala pinaagi sa ilang Senate majority leader nga si Senator Villanueva, Joel Villanueva. Paminaw nato mga kaigsoonan, si Senator Jinggoy Estrada. Alright, kadali lang. Oh. Ito na lang tao mga kaigsunan nga buot lang nilang putlon kining gihimo mga katrupa kay ang naamanggot sa ilang unahon karon. Kini pamaagi kini para nga maka-appeal mga katrupa ang wanted giisip nila nga wanted nila nga kauban nga senador nga si Senator Bato de la Rosa. Ah? So, gipatigbabaw na ginila diha karon kining ginatawag makaigsunan ko nga kuan, kanibang ginatawag nga political interest mga katropa kaysa interest sa publiko, sa interest sa mga Pilipino. Just imagine mga kaigsunan, wala ni gibitbit si Senator Bato de la Rosa para papungkuon da sa Senado kundi naabot sa Senado kining si Senator Bato de la Rosa kay gipili sa mga tao. Wanay tabo ang alleged sa EJK mga katrupa pinaagi sa pagpamatay sa kini ginatawag makaigsunan kong deskampanya ilawom sa war on drugs mga katrupa kundili kini kabahin sa iyang trabaho isip chief sa Philippine National Police. Paminaw na to mahigala si Senator Jinggoy Estrada.
14: Parang minamadali daw po yung pag-amend ng rooster para dahil daw po may mga senador na makukulong dahil dito sa flood control.
15: Grabe na ba siya? Grabe ba siya? Mayroon ba siyang contact sa taas, sa korte? I think that comment was quite poor. I don't know why he mentioned that how he came up with that conclusion.
14: Pero offensive ba para sa inyo?
15: Of course. Very offensive. Mm.
16: Ad hominem na bakit meron pa kinakatake?
15: Ano?
16: Ad hominem ang nabanggit ng Senator Chu kanina may nangyaring atake ng karakter. Meron pa nga?
15: Wala naman nangyari.
17: And how do you feel about Senator Irwin's remarks kanina na nakakamabos
15: ka? As I mentioned earlier, that statement of his was
18: court. You know, if he has contact with the courts, at sigurado na kami na maupulong, I don't know.
19: Any actions then?
20: Sir, are you favor with Bartoletta's motion?
18: Yes, of course.
0: All right.
20: Why, sir?
21: Sir, you go with the motion, sir.
0: Okay.
22: Sir, bakit sila na talakay na today yung motion?
0: Naman ko ikaw, no? Naman ko i-raise dito nga comment sa floor si Senator Erwin Tolfo. Nga mas gipauna niya karon ang iyang duda, ang kanang mansa lagi sa iyang una-una, mga kaigsunan ko nga. Gimove kini nga naiskutan nga motion to protect, to give way sa usa ka senador nga dakpunon. Para nga maka-participate di karon sa sesyon. Mga katropa. Unya, mo itong niingon karon si Senator Senator Jinggoy Estrada nga, grabe naman siya, may contact pa siya doon sa itaas, sa korte, na sa Korte Suprema na tugutan na dahil nga dakpon kining si Senator Bato de la Rosa without due process. May napay mga kwan eh. Actually, muna itong gineprepara, unta, mahiga lang dalhon karong buntaga mga kaigsunan dinhi sa tong hiskutan ng karong panag-uba na to. Pero tandog ko aning ilang ginahimo mga katropa da karon sa Senado. No? Misamot ang tension tali sa majority ug minority karon mga higala gumikan kay mas gipatigbabaw nila karon ang ilang politikanong interests kaysa serbisyo sa katawhan Pilipino.
23: Pinawa!
0: Bumalik ta mga katropa dinhi karon sa tong panag-uban. Man lamang usa karon sa to mga painumdo mga kaigsunan samtang atong oras gihatod kanato sa foliar fertilizer ang crop gold foliar fertilizer nga kaabag sa to mga maguma di karon sa husto nilang kita og ani mga kaigsunan. Alas 5:33 na sa buntag Philippine Standard Time.
24: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
25: Pag mangutang, lipay-lipay. Pag maningil, magdikalikay.
26: Baklarex, sana!
27: Exciting!

0: paalala.
1: Ah, tadaal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
1: Ha? Sa Craft Gold da Buy? Pag-sure da Buy? Nga no good.
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold Buy?
0: Wala pa day kamasayod, Buy. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang nakanindot sa Craft Gold, pwedeng himuong pang sticker kung panahon nga mag-spray ka og insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
0: Dugang pa bay, ang Craft Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
1: Maudi na ang Craft Gold bay?
0: O bay, ang Craft Gold affordable pa kaayo.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kubay kay mupalit kong Craft Gold. Aron sad makasakyanan kong gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Craft Gold na ta.
3: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
5: M2C Graphics, Davao.
6: Nak, merienda time na.
7: Wow! Akong paborito na merienda. Sadian, bake shop, lami, humo, og humo.
8: Tinuod na ura, lami gid ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pag yun ta, na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, o ang handa na itong cake. Sa imong birthday ura, sa Dian Bake Shop gid na ito na ginakuha.
7: Paborito gyud na ko na ma. Mga pan og cake sa Dian Bake Shop.
9: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalina, og Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop. Home to a variety and delicious bread in Davao City.
10: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
11: Long have we waited. Panduway First Five. Zach Tabudlo. Flow G. December Avenue. Parokya ni Edgar. And Kamikaze. June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo. Panduway First Five. Brought to you by Panduway, the world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets. Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to June 26, 2026. Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
12: Kaklarik sana.
3: Exciting!
12: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
13: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
14: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabunlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaod to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingibla.
13: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
15: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
16: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
15: It's premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
17: Mapalit sa mga butika.
18: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
19: Dili na lagi.
18: Kalit man lang nausa bang imo na huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
19: Sa muka, oy.
18: Dumbat. Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw kong inangawa ka, gimingaw na ako.
19: I'm tired. Stress.
18: Dong.
19: Unsa man gyud?
18: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
19: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxer. Sa akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Musa, samtang dili pa kaayo mo sa kinatumaran dayon nako og Sis the Pain para padayon lang sa training.
3: Sis the Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sis the Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
6: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Kung wa ka kabalo sa kong angga, tawga lang kog langga. Aw.
8: Taklarex sana.
9: Exciting!
10: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!
11: Balik tama ka trupa din karon sa to panaguban alas 5:43 na mahigala sa buntag Philippine Standard Time. This time mga trupa to ang paminawan karon ng mga reports kikan sa to mga kabanan.
12: Live report. Live.
11: Mga live reports karon gikan sa to mga sister stations sa XFM Network Philippines Mindanao area. At ano sa nato karon mga higala ang report gikan dito rapita sa may Tagum City. May kalamigitan usab nining tricycle driver nga nasakpan nga nagapangawat kuno. Dunay na-recover nga butang na kantidad kini 800,000 ka pesos. Kada ni buod detalye katrupa mo sa balita katrupang gabalas sa please come in.
12: Live report. Live report.
13: Dakpan sa akto ang usa ka tricycle driver human giingong nangawat ug nagkarayang kagamitan sa usa ka establishmento sa Panabo City, Davao del Norte sa sayong kabuntangon ning milabayng adlaw. Base sa report sa Panabo City Police Station, alas 4:15 sa kadlawon, di ang personal nga miadto sa estasyon ang complainant nga usa ka negosyante uban ang iyang kauban aron itugyan ang nadakpang suspek. Giilang nadakpan nga si alias Chover, 39 anyos, minyo og residente sa barangay Alejandra Navarro, Lasang, Davao City. Sa investigasyon, nasairan nga alas 3:30 sa kadlawon sa milabing adlaw, nasakpan sa akto ang suspek sa KM31 Purok, Avocado, Barangay Kaganguhan, Panabo City, samtang gingong gikarga na niini sa iyang passenger ang nakalainlaing gikatahong gikawat ng mga kagamitan. Lakip sa mga na-recover, mao ang usa ka car wash machine, dua ka radiator, tulo ka engine block, usa ka piston block, usa ka truck refrigerator compressor, usa ka rim mags, usa ka compressor motor, extension wire para sa truck o usa ka aircon controller. Sa kinatibukan, ang kinatibukang kantidad sa mga na-recover ng mga butang, gibanabanaan ng mukabat sa kapin, 800,000 kapisos. Padayon na sab, ang paimangno sa kapulisan sa publiko nga magbantay o i-report dayon ang mga kadududahang lihok aro mapugnan ang krimen sa komunidad. Katropa, kaping healthy o dunay glutathione ang collagen ay magipangita mag Santon Gold Coffee Mix na. Katropa mo sa Tagum City, alas sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Gabalas! XFM News!
12: Live report! Live report!
11: Salamat ka rubang gabala sa report sa Pikas Gabahin OFW nga taga Zamboanga Sur nga gikulata sa Kuwait. Gitabangan or gitabangan sa XFM Pagadian. Atong i-check karon ang report na nanukat gikan sa XFM Pagadian pinagi ni katrupang Stanley Duenas. Sa katrupang Stanley, good morning, please come in.
12: Live report. Live report.
4: Giproseso na karon sa Overseas Workers Welfare Administration pagatian ang mga angay nga buhaton alang sa dinaliang pagtagar og aksyon alang sa usa ka OFW nga sambusuryan nga gikulada sa pag-anag sa iyang amo dito sa lasod sa Kuwait. Ang maong OFW nga si Vicky Bagong Surila, 33 anyos, residente sa Brook 3, Barangay Lower Sambulawan, Ramon Magsaysay, Sambuanga del Sur, kagabon sa buntag, daling dala sa XFM Research Department nagkaliwat ni Surila sa sabodan sa OWA pagarian kini aron magakumplay sa mga requisitos alang sa luwas ug libre nga pagbiyahe niini pabalik sa nasod sa Pilipinas. Agay nga mainumduman nauna nang gipahibalo sa maong OFW nga giayo matud pa siyang sundok sa anak siyang amo ug gali sa gitagaayo ang iyang ulog kinahanglan na gining ipahiling sa mga doktor sa Facebook Live kagahapon. Gipareg gihapon sa OFW ang iyang pangindahay nga moabot na ang mga individual nga mo-rescue kaniya. Kadroba mo sa balita gigan sa 89.5 XFM pagadian alang sa nagayosang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa kadrobang Stanley Duhinias, XFM News.
11: Nasalamat kadrobang Stanley Duhinias sa gikan sa XFM pagadian. Good morning guys sa tuwang mga kaigsunan na di man ako makita din eh kining tuwang digital. Yan pa, dali lang. Kaya good morning sa tuwang mga viewers sa tibok rehiyon, sa tibok Pilipinas. Nagalantaw karon sa tuwang broadcast mga kaigsunan nining adlaw. Dara. Okay. So good morning kadatong tanan mga kaigsunan. Salamat kay sa inyong pakiguban. Nining buntaga karon may gay naman ni kayo din. Napadiha ka ito pang bad? Wala, no? Dara. Okay. Mo ba ni? Si Uncle Lars Onit sa Maimbuntag. Diri na lang. Di man makita, diri good. Mugawas, May 6. Okay. Alright, good morning day kay Uncle Dar sa Ruby May Pukusawa, ma'am. Good morning ni mo, ma'am. Si Motor Jack, mayong buntag, no? Si
14: Alerto sa linog.
11: Oy, kaday lang, kaya may linog-linog kaya din sa kuan karon. Nagsunod-sunod ang mga linog. May galas Mindanao, no? Oy, akong agaw, si Miguel Flores. Dadapita sa may makilala. Buntag di agaw, ha? Motor Jack, dadapita sa may Butuan. Good morning, Sir Brick sa Katropa. Good morning. Si Mary Ann Martilino, good morning. Og soban pa nato nga mga tigpaminaw, si Sir Ilmer Curioso Cabillo, si Sir Arnold Altivo, good morning. Salamat kay sa inyong kanunay nga pagsunod ug pag-uban dinhi karon sa tuang programa. Anto na pud ug makuhon mga kaigsunan sa tuang mga isgutan nga atong mahatagan og pagtagad dinhi sa tuang panag-uban. Kay daghan pa unta kayo kita ga mga maisgutan mga katropa dinhi, no. Si Raxoman de la Piña, good morning katropang Sir Bricks, watching your program. Ronnie de la Piña of Mawab Davao de Oro. Oh, good morning nimo sir. Good morning. Dadapita sa may Mawab Davao de Oro si Sir Archie Sinolietsak, mayong buntag, no. Salamat kayo sa inyong panag-uban. O pagpakiguban mga katropa. O naman tayo oras din karon sa ito ang panaguban. Ang programang Exciting Pilipinas. Santo na po ugma pohon. On that note, kininyong higala sa kanginang katropang Bricks Flores. Magbiling kanyang usa kamay buntag. Dalay ko ng Diyos Davao. God bless Philippines. Huwag mo ingon. Kamaturan ang sandigan.
15: Exciting Pilipinas, ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas, gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga, dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!
16: Ayo pang petrolyo ni taas pa. Apa ng sweldo? Wag yun, may uminto.
17: Baklarek, sana?
18: Exciting!

0: paalala.
1: Ah, tadaal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
1: Ha? Sa Craft Gold da Buy? Pag-sure da Buy. Nga no good.
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold Buy?
0: Wala pa day kamasayod, Buy. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormone. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang nakanindot sa Craft Gold, pwedeng himuong pang sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
0: Dugang pa bay, ang Craft Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag o ipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
1: Maudi na ang Craft Gold bay?
0: O bay, ang Craft Gold affordable pa kayo.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mupalit ko Craft Gold. Aron sad makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag Craft Gold na ta.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting!
5: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni salawas. Kawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
11: ko. Santon Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang sa puson.
11: Desminoria.
13: No more.
11: Santon Plus Herbal Oil.
14: Atak ko, iskun pa.
15: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
14: Opo, papa. Putang nga mesa.
15: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
14: Saton, pwede na siya? Hala, himot ko!
15: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Yaro, unya, tigdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
14: B! man ako hinom.
15: Next time, ayaw gyud kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo. Aron malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sab gani ko ini.
6: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
16: Sister Pain.
17: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
18: Isa ka call center agent.
17: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
18: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
16: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, consult your doctor. Please, sa mga butika.
6: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: Pagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa,

0: and Drugs San Pedro.
1: Exciting summer man nakatrupa.
2: Ang saya na summer.
1: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
2: Katropa.
3: Summer na, katropa.
2: Kaklare, sana.
1: Exciting.
2: Exciting.

0: Crew, ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Kaklarex, sana!
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Oras sa XFM 89.1, XFM Davao. Alas 6:10 sa buntag.
5: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
0: Express Balita. Express Balita. Headlines.
6: Koleksyon sa basura sa Davao City. Magpadayon, bisan sa suspensyon sa landfill. Ginang nga upat ka adlaw ng missing na palgang patay sa sapa sa Coronadal City. Suspected cases sa Ebola sa Congo. Misaka na sa Capin, Nuy Vicentos. New York Knicks ni Abante na sa NBA Finals. Kiray Celis Ubana nga si Stefan Estopia nagpaabot og baby boy. Lalaki nga nagsakay og kamelyo sa kalsada gitikitan sa traffic police. Alang sa health alert, hustong nutrisyon, makatabang batok sa gallstones.
0: Express Balita. Express Balita.
7: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
0: Express Balita. Express Balita.
4: Luzon, Visayas ug Mindanao, higala may buntag. Welcome sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw kita karon nga Miyerkules, pitsa 27 ning bulan sa Mayo, tuig 2026. Kami niyo mga tigbalita karong oras.
8: Katropang Andy Gauson.
4: Ako sa inyong katropang Alan Abay sa itong balitang lokal.
0: Balitang lokal. Balita sa lokal.
4: Ang atong balitang lokal hatugan nato sa Santon Plus Coffee Mix. Koleksyon sa basura sa Davao City magpadayon bisan sa suspensyon sa landfill. Ang Express Balita Manukada ni Jovette Espanyol.
0: XFM Report.
9: Gipahibalo sa Davao LGU nga magpadayon gihapon ang regular nga koleksyon sa basura sa syudad bisan pa sa suspension order sa Department of Environment and Natural Resources kan DNR 11 sa operasyon sa Daang Sanitary Landfill sa Barangay New Carmen, Tugbok District, Davao City. Kini ang gipadayag ni Davao City Councilor Temujin Tech Ocampo, ang chairperson sa Committee on Environment sa 21st Davao City Council. Matod niini nga gamiton sa lokal nga pangamhanan ang bagong sanitary landfill nga nahimutang dool sa kasamtangang dump site masiguro ang padayon nga waste management operations sa Dakbayan. Dugang pa nga dili mamahimo nga maundang ang pagkolekta sa basura sa Dakbayan tungod kay posibleng moresulta kini sa pagdoble sa average nga 786 tons nga makuha nga basura matag adlaw.
10: There is no stoppage sa collection of garbage. Siguro there will be some delays but definitely delays ang pwede undangon pahitaan yun at pagi sa syudad. Just like I said, we are generating around 600 to 800 tons of waste per day. Dili na doon ang pwede undangan o kolekta kahit
9: nasa Iranya unang misunod ang syudad sa suspension order sa DNR. Sugod na itong Mayo 22 ning tuig, human sa nahitabong trash slides sa daang landfill. Dugang niini, nagsumite na sab ang syudad og motion for reconsideration ngadto sa DNR 11 uban sa geotechnical assessment findings og mga rekomendadong corrective measures.
10: Actually, they are now looking for materials paraan ang ato pag meet sa requirements ng pangayo sa DNR para maparayan ang operations sa atong current landfill.
9: Samtang ang palainusag nga gitutukan sa syudad ang waste diversion pinaagi sa co-processing agreement uban sa jail cycle holsim. Gipainumduman karon sa lokal nga pagamhanan ng publiko nga magpadayon sa proper waste segregation aron maminusan ang volume sa basura nga madala ngadto sa landfill ug mapalambo ang recycling efforts sa syudad. Mga katropa, aron kanunay booster ang immune system adlaw-adlaw sa pag-inom ang Zanthone Vitamin C ang alkaline nga vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
8: Samtang sa lain panghanay sa balitang lokal, gikumpirma ni Davao City Councilor Danny Dayang Hirang nga giduso na sa konseho ang pagdugang og 20 ka units alang sa Davao City Bus Project. Matod sa konsehal, dili paigo ang napulo ka mga bus nga naglibot suroy karon sa syudad sa paghatag og libreng sakay gumikan sa kadaghan sa mga commuters. Gikonsidera niini ang dakbayan nga daw magnet sanglit adunay mga tao gikan sa nagkadaiyang bahin sa nasod nga buot mobalhin puyo sa Davao City tungod sa kanindot sa syudad. Gipasiugda ni Konsehal Dayang Hirang nga ang limpyo nga tubig, bastante nga supply sa kuryente, bypass road sa coastal road, access sa airport ug uban pa nga posibleng mausab ang nakadani sa mga turista. Gipaabot na lamang ang hingpit nga pag-aproba sa Davao City Supplemental Budget 2026 alang nga karong tuiga aron na nga mahimong posible ang gilaraw nga dugang pagpalambo sa transportasyon sa syudad.
4: Ato na kita 6 minutos na ang paglagutok sa ikalasay sa buntaga. Duga pang hukad sa itong abarita nga lokal. Konsehal Dayang Hirang sumalapat Davao City. Makabarog sa kaugalingon ang mga negosyante dako og tabang nini. Ang Express Balita Manukada ni Marvin Ibano.
0: XFM Report.
6: Dako ug kasiguruhan nga makabarog sa kaugalingon ang Davao City bisan walay tabang nga madawat gikan sa nasudnong panudlanan. Atol sa programang Bullseye sa XFM Davao, gibutyag ni Davao City Committee on Finance, Ways and Means and Appropriations Chairperson Councilor Danny Dayang Hirang nga halos dili na matugpamabati sa dakbayan ang tabang sa nasudnong panggobyerno ilabi na labot sa pagahin og pondo alang sa katukuran sa mga dagkong infrastruktura sa syudad.
1: Ang apo mo sir ang murag wala na kayo dagko nga or wala na project kayo diri sa infrastruktura

0: Siya, mato ni Mayor Uy, nga dako ang papel sa mong lakang sa parayon nga kalambuan sa Dakbayan. Isip business friendly, nga dunay barato o makatagbaw nga serbisyo sa kurente. Dugang pa sa Mayor, nga abli siya sa posibleng lakang sa DLPC. Sama na laman sa underground cabling, nga una nang gipatuman sa Davao City. Sa pagkakaroon, naglakip sa gipatuman sa DLPC ang billing o collection, operation o maintenance, bagong service application o customer service. Di nang ilang temporary opisina na himutang sa second floor, gaya sa Numol of Dagom o laumang mabalhin kini sa ilang opisina sa Sitio Tipas, Barangay Magugpuis, Tagom City, nga kasamtangang ginaplastar pa. Wala gipiling oras sa pagkape, basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kini ang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagom City. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lara Sanyol, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Aduna kada 13 minutos sa paglagutok sa ikalasay sa buntag sa ato ang mga hugad sa balita-balitang regional.
1: Balitang regional. Balita sa regional.
2: Ang ato nga balitang regional hatugan ato sa Santon Vitamin C. Ginang upat pa lamang kaadlaw na nga namising na palgan kini patay sa sapa sa Coronadal City. Ang Express Balita manugada ni Philip Oligario.
1: XFM Report.
3: Gikumpirma sa Coronadal City Police Station nga babae ang patayng lawas kada palgang naglutaw sa sapa kagahapong adlawa Mayo 26 alas 9 sa buntag sa Sitio Mani Barangay Taplan sa Coronadal City, South Cotabato. Giilang biktima nga si Julia De Lima, 51 anyos ug residente sa Purok Tribal Village sa Barangay Taplan sa Coronadal City. Sumala pa upat ka adlaw ng missing ang nasampit ug ulahi kini nakita nga nagatambay duol sa sapa hangtod sa wala kini kauli hinungdan gi-report nga missing sa kapulisan. Nasayran usab nga dunay mental problem ang biktima. Subay sa inisyal nga impormasyon, dunay residente sa lugar ang una nakakita og nagpahibalo sa patayng lawas. Sa pagresponde sa kapulisan, anaana kini sa state of decomposition. Giklaro usab sa scene of the crime operatives Consoco nga babae ang patayng lawas og dili lalaki sukwahi sa pasiunang report. Kahibaluan nga daling mikatag ang sayop nga impormasyon sa nasampit nga Dakbayan, human gisaysay nga ang delivery rider nga unom kaadlaw ng missing nga si Josel Velasco Piz alias Oket, 34 anyos ka residente sa Purok Mabuhay, Barangay Mabini, ang gikaingon nakaplag ang patay sa sapa. Apan diklaro sa kapulisan nga babae ang nakita ug ang delivery rider ang nagpabiling missing. Sa pagkakaroon padayon ng investigasyon sa hinungdan sa kamatayon ni ini, samtang ang patayng lawas sa biktima, ang temporaryong anaana sa lokal nga porinarya sa Coronadal City alang sa post-mortem examination. Mga katropa, likayi ang mga sakit pinaagi sa pagtumaro og food supplement nga dunay natural nga mga ingredients. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na aron adlaw-adlaw adunay healthy body og strong immunity. Alang sa nakiusam Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, XFM News.
4: Samtang sa lain panghanay sa balitang regional, SK official preso human mapalitan og droga sa Surigao del Norte. May Express balita si katropang Lemuel Okay.
1: XFM Report.
5: Tanggong karon sa prisuhan ng usa ka opisyal sa sangguniang kabataan kon iski human kini malitag sa gikasang drug bypass operation sa mga otoridad dito sa Purok 2, Barangay San Isidro, Tubod, Surigao del Norte. Giila ang suspitsado nga si alias Nel, 24 anyos olitao, adunay live-in partner og residente sa Purok 3, Barangay Timamana, Tubod. Sumala sa Tubod Municipal Police Station, gihimo ang operasyon pasado alas 7:45 sa gabi diin usa ka pulis nga nagpakaron ingnong poser buyer og nakapalit ug usa ka sachet sa gituwang illegal nga droga gikan sa suspitsado nga mao'y nahimong rason sa iyang pagkasikop atol sa gihimong pagrikisa sa iyang lawas. Walay laing nakuha nga kontrabando gikan kang alias Nel, apan sa dihang gisusi sa mga otoridad ang storage compartment o U-box sa iyang gidala nga single motorcycle na diskubrihan sa sulod sa usa ka color itom nga pouch ang duha pa ka dugang sachet sa gidudahang shabu. Ang malampusong operasyon gipanguluhan ni Police Major Muhammad Fahad Kual ang acting chief of police sa Tubod Municipal Police Station. Sa pagkakaroon, ang suspitsado nagatubang og kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, samtang giandam pa ang dugang mga dokumento alang sa formal nga pagpasaka sa kaso ngadto sa korte. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3 alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Aduna kita 17 minutos ng paglagutok sa ika-alasay sa buntag. O karon ang mga hukad sa balita-balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
2: Ang atong balitang nasyonal, hato ka na to sa Vision XL Plus or a Premium D3. Alang sa detalye sa tuwang balitang nasyonal, manukad sa tuwang sister station, ang XFM Mega Manila.
1: Express Balita.
6: Sa detalye ng mga balita, mga katropa, nagkaroon ng matinding tensyon sa Senado na nagresulta sa pag-walkout ng mga miyembro ng minority bloc habang tinatalakay ang iminumungkahing amyenda para sa pagpapatupad ng electronic voting sa loob ng Kamara. Nagsimula ang girian ng subukan ng majority bloc na buhayin ang diskusyon sa panukala na mariing tinutulad ng minorya sa pagsasabing labag sa umiiral ng mga panuntunan at pamamaraan ng Senado ang paraan ng pagtalakay nito. Lalo pang ang debate ng questionin ni Senador Rodante Marcoleta ang legal na background ng mga kumokontra. Habang inay naman ni Senador Erwin Tulfong usapin sa mga ulat na may dalawang senador na posibleng makulong. Dahil sa pag-walkout ng minorya sa pamumuno ni Senador Risa Ontiveros na nagprotesta sa maling proseso, nawalan ng quorum ang sesyon. Kaya napilit ng Senado na mag-adjourn hanggang sa darating na Lunes, June
1: 1. Express Balita!
6: Nagpalabas naman ng isang joint statement ang minority bloc sa Senado upang kundinahin ang tinawag nilang pagmamadali ng mayorya na baguhin ang mga patakaran sa kapulungan na hindi dinadaan sa tamang proseso at debate. Kinwestiyon ng minorya kung bakit pinipigilan silang magsalita at kung may kinalaman ba ang pagbabago sa panuntunan ng remote voting sa mga ulat na may mga senador sa majority bloc, kabilang si Senador Bato de la Rosa na nahaharap sa posibleng pag-aresto. Binigyan din ng grupo na nag-walkout sila at kinwestiyon ang quorum dahil wala pang formal na nabubuong Committee on Rules at wala ring halal na majority leader na dapat gumabay sa amyenda, kaya naman nanawagan silang idaan ang panukala sa tamang legal na estratehiya.
1: Express Balita.
6: Nilinaw naman ni Senador Lito Lapid sa sesyon ng Senado na hindi totoo ang mga kumakalat na balita sa social media na lumipat na siya sa majority bloc at nanindigang mananatili siya sa kanyang kasalukuyang grupo sa minorya. Sa kanyang naging pahayag matapos siyang kilalanin ni Senate President Alan Peter Cayetano bilang isang alamat, hiniling din ni Lapid ang pagkakaisa ng mga mambabatas upang maibalik ang dangal at tiwala ng publiko sa institusyon sa gitna ng mga nagaganap na girian sa politika. Pinaunlakan naman ni Cayetano ang paglilinaw ng senador at pabirong sinabi na kahit wala ito sa mayorya, palagi naman itong mananatili sa kanilang mga puso. Nagkaroon din ng magaan na sandali sa bulwagan ng pasalador Pia Cayetano, si Lapid, sa patuloy na pagpapadala sa kanya ng mahablangka at suman buwan-buwan sa kabila ng kanilang pagkakaiba ng partido. Nasinagot ni Senador Lapid na ito isang pagpapahayag ng kanyang pagmamahal sa senadora.
1: Express Balita.
6: Samantala, bukas si Senador J.B. Ejercito sa pagkakaroon ng kompromiso upang maresolba ang tensyon sa pamumuno sa Senado, habang inamin niya na si Senador Sherwin Gatchalan ang kasalukuyang sinusuportahan ng karamihan sa minority bloc para maging bagong Senate President. Sinabi ni Ejercito na nagsasagawa na sila ng mga backroom talks kasama si Senate President Alan Peter Cayetano para magkaayos, lalo pat nalulungkot siya dahil 3 linggo nang walang natatapos na trabaho ang Senado dahil sa matinding pagkakahati-hati ng mga mambabatas. Nagbabala rin siya na dahil tila tumatayo bilang isang opposition body ang Senado laban sa administrasyon, posibleng maantala ang pagpasa sa mga krusyal na batas na kailangan ng bansa para matugunan ang iba't ibang krisis at pangangailangan ng mga mamamayan.
1: Express Balita.
6: Naglabas na po ang Sandigan Bayan ng isang precautionary hold departure order o PHDO laban na Don Rodante Marcoleta, dating Kongresista Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espirito at Aristotle Viray kaugnay ng kinakaharap nilang investigasyon sa kasong plunder at indirect bribery. Ang kautosang ito ay hiniling ng Office of the Ombudsman upang pansamantalang mapigilan ang mga nasabing individual na makalabas ng bansa habang gumugulong ang investigasyon sa umunoy maanumalyang pondo sa kampanya na nagkakahalaga ng 75 million pesos noong nakaraang halalan. Una nang itinanggi ni Senador Marcoleta ang mga paratang na ito sa kanyang privilege speech sa Senado, kung saan binigyan din niya na walang basihan ng mga akusasyon at ang sagutin sa pamamagitan ng mga tamang legal na proseso sa korte.
1: Express Balita.
6: Mariing pinasinungalingan ni Senador Rodante Marcoleta ang mga akusasyong nag-uugnay sa kanya sa maanumalyang 75 million pesos na campaign donation at tinawag na walang anumang legal na basihan ng sinampang kaso ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan. Sa kanyang naging pahayag sa isang privilege speech sa Senado, binigyan diin ng senador na hindi siya tatakbo sa kanyang pananagutan at handa niyang sagutin ang bawat paratang ng plunder at indirect bribery sa pamamagitan ng mga tamang legal na proseso. Tiwala rin si Marcoleta na mapapatunayan ang kanyang kawalang sala sa sandaling masuri ng anti-graft court ang mga ebidensya at tiniyak ng kanyang kampo na susunod sila sa mga ipinag-uutos ng batas kabilang ang inilabas na precautionary hold departure order laban sa kanya.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Alas 6:23, balik din sa to sa Dakpen sa Davao, Karantong Luparan, ang balita. Balita nga international.
1: Balita sa international. Balita sa international.
2: Ang ato nga balita nga international, hatog na to sa Vision X Plus. Sa detalye sa ito nga balitang international, mikabat na sa kapin 900 ang suspected cases sa Ebola sa Democratic Republic of Congo. Sumalagi sa World Health Organization. Maduba ni WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus sa kapin 900 ka mga suspected cases sa 101 na nini ang kumpirmadong kaso sa nasangpit nga viral disease. Samtang subay sa taho sa Health Ministry sa Congo, mukabat na usab sa 204 ka mga individual ang namatay tungod sa outbreak sa nakaapekto sa tulo ka mga probinsya sa Central African country. Nasairan nga niya itong Mayo 15, opisyal nga gideklara sa World Health Organization ang Ebola outbreak nga giingong gikan pa sa Bundibugyo strain din hangtod karon wala pa'y aprobado nga bakuna o tambal. Ipahimang noan sab ang publiko nga ang Ebola usa ka magamatay nga sakit nga mahimong matakod pinagi sa direktang kontak sa bodily fluids o gamahimo ginihinungdan sa grabe nga pagdugo o organ failure.
1: Express Balita. Express Balita.
4: Sa pigasbahin, may pahibalo si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nga paligunon pa sa Israel ang ilang mga pag-atake batok sa Hezbollah sa Lebanon, aliwala kini sa nagpadayon nga tensyon sa rehiyon. Matod ni Netanyahu, dili pa nila hunungon ang military operations ug mas dugangan pa ang pressure batok sa Hezbollah nga padayon gihapong nakigbayluay og opensiba sa Israel bisan pa sa ceasefire nga gisabutan niadtong Abril 16. Tungod niini, nagsugod na usab og biya ang pipila ka mga residente sa southern suburbs sa Beirut human sa kahadlok nga posibleng mosangkot sa usa ka bag-ong dako nga opensiba gikan sa Israel. Base sa taho, mukabat sa 608 katao sa Lebanon ang namatay sa mga pag-atake sa Israel sukad sa ceasefire, samtang 11 kasundalong Israeli usab ang namatay sa mga opensiba sa Hezbollah. Nagpabilin usab nga sensitibo ang sitwasyon tungod kay posibleng maapektuhan niini ang ongoing o nagpadayong negotiations tali sa Estados Unidos ug Iran kalabot sa mas lapad nga tensyon sa Middle East.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Sa tuang balita, balitang paugnat sa kusog.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
2: Atod ka to siyempre sa Turbo Man Enhancer. Sa detalye, ni abante na sa NBA Finals ang New York Knicks uman sa 130-93 kakadaogan sa Cleveland Cavaliers sa dihang. Giswep sa Knicks ang Cavaliers sa 4-0 sa best of 7 sa Eastern Conference. May kamada si Karl Anthony Towns og 19 puntos og 14 ka mga rebounds og nidugang usab og 17 puntos si OG Anunoby. So, wala pa ni Towns nga trabaho nila ang tahas og magpadayon sa pagsalig sa matag usa sanglit na sayod sila sa ilang kapabilidad isip usa ka team. Samtang gitubo nga most valuable player sa series o sa serye si Jalen Brunson nga nag-average kini og 25.5 puntos, 7.8 assist og 3.3 rebounds. Katapusan nakaangkon sa NBA titles tuig 1970 ug 1973 og makasangka nini ang mudaog tali sa defending champions Oklahoma City ug San Antonio nga kasamtangang table o tabla 2-2 sa Western Conference Final.
1: Express Balita. Express Balita.
4: Alas 6:27 sa Balitang Showbiz.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
4: Ang Balitang Showbiz hatod kaninyo sa Clear Skin Herbal Soap. Malipayong gipahibalo sa aktres ug content creator nga si Kiray Celis ug sa iyang bana nga si Stefan Estopia nga lalaki ang ilang unang anak. Gipaambit sa igsuon ni Kiray nga si Jopay ang video sa ilang intimate gender reveal party din makita ang magtiayon nga nalipay human mugawas ang blue nga aso nga nagsimbolo nga baby boy ang ilang anak. Sa laing social media post, gipadayag usab ni Jopay ang iyang kalipay alang sa magtiayon og sa ilang umaabot nga anak pinaagi sa mensahe nga puno sa suporta og paghigugma. Nasayran nga sa niaging Abril, unang gipahibalo ni Kiray og Stefan nga sila nagpaabot sa ilang first baby pinaagi sa emotional video din makita si Kiray nga mihilak human siya o human niya makita ang positibong resulta sa pregnancy test. Lakip usab sa ilang gipadayag ang pipila ka celebrity friends nga ilang gihimong ninong og ninang sa ilang anak sa Manila, Julia Montes, Cyril Manabat, Ryan Bang og uban pang personalidad sa showbiz.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Alas 6:28 mga katropa sa tuwang balitang lahi ra gyud kon LRG. Ang balitang LRG hatugan nato sa Santon Plus Gold. Lalaki nga nagsakay og kamelyo sa kalsada, gitikita na sa traffic police. Gidakop sa kapulisan ng usang lalaki human na nakapahinabo og grabing trapiko sa kanto sa Park Avenue og Main Street sa Park City. Nasairan nga lalaki na ang lalaki nga giila si Jason Andriotti nagsakay kini og kamelyo samtang nagpanghatag og leaflets sa tunga sa kalsada isip promotion siya ang gihimo nga pelikula. Tungod nini giakusahan siya og traffic obstruction o gitikitan sa mga pulis. Matod sa kapulisan, ugot nga gidili ang pagdala og kamelyo sa mga lugar ubos sa balaod nga gihimo paniadtong nga 1875. Dipinsa sa lalaki, wa siya mahibaw nga bawal diay ang kamelyo sa lugar. Wala usab siya ay nakita sa Utah Statutes nga nagdili usab nini.
1: Express Balita. Express Balita.
4: Alas 6:30 sa Balitang Panlawas. Ang health alert hatod kaninyo sa Xanthone Herbal Tea. Hustong nutrisyon makatabang batok sa gallstones. Ibutyang sa mga health experts nga ang hustong nutrisyon makatabang sa pagpamenos sa sintomas sa gallstones o bato sa abdo ug makalikay sa paggrabe niini. Girekomenda ang pagkaon og daghang prutas, gulay, whole grains ug pagkaong taas sa fiber sama sa oats ug isda aron nga maubos ang cholesterol sa abdo. Importante usab ang regular nga pag-inom og tubig ug pag-ehersisyo. Isugyot nga likayan usab ang mantikaon, piniritong pagkaon, processed food, fatty meat ug sobra nga tamis tungod kay mahimo kining makagrabe sa kondisyon. Gipahimangno sa mga doktor nga kung magsige og sakit ang tiyan, pagsuka o pagyelo sa mata ug panit, kinahanglan dayong magpakonsulta kay posible nang dunay komplikasyon nga manginahanglan og medical attention o bakaha operasyon.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Og higala mo ito naglangkob sa to ang Express Balita Karong Adlaw. Adlaw kita karon nga Miyerkules, Pizza 27, nimbulan sa Mayo, tuig 2,090 size, mga katropa. Happy Idel Adha.
4: Idel Adha karon mga katropa.
2: Holiday.
4: Holiday karon, regular holiday mga katropa. E naigipahigayon ha nga centralized Eid prayer din ha sa may Rojas Avenue, Davao City. Sugod alas 6:20 karong buntag. And karong adlaw po ang katapusang adlaw sa Sharia Special Bar Examination. Dinhinig ipahigayon katropang alan sa may Bangkal, no? Senior High School. Ateneo Senior High School. Maayong buntag mga katropa. Maayong paghigop sa inyong kape din ha. Daghan pa ang nagbukot karon, nagluko pa sila mga katre tungod kay holiday. Pero daghan yung mga bulhaton sa balay. No? Kay ugma, trabaho na po sa munang inom right. Taog Xanthone Plus Coffee Mix Pirme. Mayang buntag katropang Elmer Curioso Cabillo, katropang Jing Pegarido, katropang Ryan Camarillo sa mga katropa nato sa National Housing Authority Region 11, katropang Leia Manalaysay, mayang buntag po kang katropang Randy Santisas o kang katropang Thea Alcaraz, nag-inom na daw siya og Xanthone Gold Coffee Mix.
2: Very good. Kay dugang pa mga pebalo, may kalabutan sa kamayo sa tuwang mga produkto gikan sa Yes to Health the Incorporated. Musunod mga katropa ang The Secret of Health kauban si Doc Remily Tuuy. Standby po ta sa mga issue, puro issue, trabaho lang, walang personalan. Sa programa nga Bullseye, mga katropa. Sa ngalan sa tuwang kinatibok ang puwersa sa News and Cardiverse XFM Network Philippines.
4: Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinisi katropang Andy Causon.
2: Ako sabi yung katropa, katropang Alan Abais, kami magaingon.
4: Kamaturan ang sandigan.
7: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.

0: o nagkulang ang mga bitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon ng mga pagkaon para maangkon ang tinuod ng kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Clarex!
2: Exciting!
3: Exciting Pilipinas sa Kaklarex sa mga katropa, alas 6:43 na sa buntag.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye!
5: Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Kumusta estamos, mi amigos y amigas? Welcomes, welcomes sa itong mga parikoy, mga parikay, at mga kalomon o mga kaaloman sa matagal lugar o mga probinsya sa itong rayon. Ang Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental. Kumusta ka mo mga sano o mga sana? At mga kalomon rin sa matagal kasipit ka lugar ni nga ito ang Dakpen sa Davao. Kumusta, kumusta, kumusta? Good morning, good morning, good morning. Thank you, Lord, for this another moment, another day, another time. Natuwa nga panag, lawig sa kanginan sa mga balita, impormasyon na itong pag-asawahan. Tungod kay importante man ang mga balita. Gawat naman sayod mga katropa, ikaw ako na po mamay mong unod sa mga balita.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Good morning ato ang mga taga Davao del Norte.
1: Good morning!
0: Davao del Sur.
1: Good morning!
0: Taga Davao de Oro.
1: Good morning!
0: Davao Oriental.
1: Good morning!
0: O Davao Occidental.
1: Good morning!
0: Sa 182 na ito ka mga kabarangayan ni atong Dakpen sa Davao. Good na good na good ang morning.
1: Good morning!
0: Siyempre, good morning yun mga katropa. Gumikan kay Kamodina, naadinha. Ako din naadire mga katropa. O pasalamatan ato mga katropa. Nga ito ang programa. Maukini ang Bullseye. Hindi din ato madungog mga tropa ang mga maayohon. Ilabi na kini ato ang mga isgutan ng panglawas mga tropa. Ato ang kini nga pag-ampingan kayo ng ato nga lawas. Labi na karon mga tropa nga oso na kayo karon ang mga sakit. Siyempre, para mapugnan mga tropa, mahimong boosted kanunay nga ito ang immune system. Mag Santon Plus Gold ta mga tropa. Unsa may naa sa ato ang Santon Plus Gold. Ando na kini mangustin nga powerful antioxidant og ang antioxidant mangud mga katropa nga compound dako kini nga tabang aron nga pagawas sa mga free radical sa tuang lawas og kini mga toxin sa tuang lawas mga katropa. Kaya ang Santon Plus Gold mao kini ang atoa kanunay nga bulawan sa tuang kaugalingon. Available ni mga katropa sa matag drug stores ning atoa nga dakpan sa Davao. Labi na sa Mercury Drug o ingon man sa South Star Drug o ang kining generika generika nationwide mga katropa. Siyempre ang atong kape din ato kalimtan mga katropa. I have here with me my favorite coffee, ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Kini makatabang sa pagpugong sa pipila ka mga sakit nga hinungdan sa pagkawala sa tuwang memorya. O ga pagkusgon pagyud nga tuang cognitive function sa tuang utok nga mo hinungdan mga katropa nga mawagtang kini nga tuang memory. Ma-regulate ang pagpitik sa kasing-kasing o ga mopakalma kini sa tuang nervous system. Tungod kay ang Santon Plus Coffee Mix, wala kini caffeine. Ang Santon Plus Coffee Mix maregingon ato mga katropa nga kapina, tambal pa. Higop sa pobre mga katropa sa tuang kape karong mga oras sa. Muraga higop o ganang tilukunon na sabaw sa tinula. Kay bugnaw na ang ato ang kape mga katropa. Tungod sa kabugnaw po sa muang atmosphere dre. Kumusta ka ang ato ang palibot karon mga sanog mga sana? Nagpakita ba ka si Haring Adlaw kay kagabiin nag-ulan na po mga katropa? Nabalaka na po ang ato ang pipila ka mga individual gumikan lagi aning pagsigig ulan o katong mga landslide prone area ng ato ang dakbayan. Ang kabalakan sa kanunay. But before going to that mga katropa o talking about that mga katropa sa mga balita karong mga orasa, nagapasalamat na bata sa tuang labang magagagahom nga nakamata pata karon. Unang thank you Lord for this another na po nga kudlit sa muang kinabuhi. Ato ang kinabuhi mga katropa hinawaman lamang. Ang kinabuhi nato mga katropa daw sama ug aso lamang. Ang mga pagsulay ani mga katropa ning ato ang palibot temporaryo lamang kini. Unang ang Ginoo mga katropa nagsulti, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Unya do na po siya promise kanato mga katropa ningon siya, in my Father's house there are many mansions, and if it were not so, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, ingon siya, I will come again and receive you unto myself. And the wonderful promise of the Lord, mo ni ako ang favorite mga tropa, ingon siya, for where I am, there you may be also.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Asa siya, atua usab kita. But to those people who believe in Him, kanya ang pangutana karong mga tropa, nituo ka ba diha sa tuang manunubos nga nagpalansang ato sa cross sa Kalbaryo? Kay walay dili anak sa Ginoo nga makaangkon sa mansion. Kay ang kanang gisaad sa Ginoo mga tropa nga mansion, ah, para na ngato siya mga anak, kato mga miyembro siya nga pamilya. na paunsa kita mamahimo nga miyembro sa pamilya sa Ginoo, dito ka sa Juan 1:12. Sa John 1:12, mga katropa, ningon dito. Nga, but as many as receive Him. Kanang Him din na, nag-refer na nga to sa kining masculine danger, nag-refer nga to kang Jesus Christ. No? But as many as receive Jesus Christ, no? As your Lord and personal Savior, ang saad sa Ginoo, nga hatagan taniya og katungod nga mamahimong anak sa Dios. So you will become now the member of the family of God if you will be or become that children of the Lord. So muna ang buti pasabot ana mga katropa. Siyempre, if you are now considered as a children of God, asa man day ka mo uli mga katropa, dito jud ka sa langit. Muna ningon siya nga adto ta sa langit. Katong mga nagdala og malita, dili pwede na matod langit ang inyong mga malita, labi na og kananggikan na sa korupsyon. Muna, kung si Amy Marcos papasultion, mga katropa, malaki pa ang kwarto sa impyerno. Ako, people, mga my friends. Thou shalt love the Lord your God with all your hearts and with all your soul. Muna ang giingon na sa Ginoo, mga katropa, ang pinaka the best nga balaod nining ato ang kalibutan karon. Dili lang kay ang balaod, mga katropa, panahon sa Mosaic Law. Pinakabalaod, tulo na lang ang nabilin, mga katropa, nga gusto sa Ginoo nga iyang ipatuman. Faith, hope, and love. But the greatest of these is love or charity. Muna nga unta, wali away, kay na may gugma.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang ginito, mga senador, mga katropa, diya sa Senado, kung naalay paghigugma sa matagusa, walay away. Pero kung interest, mga katropa, sa matagusa, wala na'y hope. Wala na'y glory. Wala na po tayo. Klaro sa Pilipinas, ani mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Welcome, welcome, welcome sa ito ang programa nga Bullseye, mga katropa.
1: Bullseye!
0: Oga, musunod na ito ang mga headlines karong mga orasa. Doon na kita ay 52 minutos na palabay si Kalasay sa buntag sa ito ang mga headlines, mga katropa.
2: Headlines! Headlines!
0: Ang ato ang mga headlines sa hatog nato siyempre sa Yes to Health Incorporated. Ug ingon man ang ato usab nga paborito nga staycation, mga katropa, ang the New Year's Peak Mountain Resort. Unsa may naa diya sa ato ang staycation, mga katropa, sa Marilog District? Ato na ta sa New Year's Peak Mountain Resort diya sa Marilog District, mga katropa. Dito mabati nimo ang bugnaw ug priskong hangin sa kabukiran. Uban sa mga nindot kayo nga talanaon nga makaparelax kini sa imong nauna ug lawas. Mas malingaw payud ka samtang nagtilaw ka sila ang delicious nga buffet meal nga dunay view sa kabukiran. Perfect ini para sa barkada, perfect para sa pamilya o bisan solo travel ka. Planuhan na ang imong sunod nga day tour. New Year's Peak Mountain Resort, imong pahulayan ibabaw ning ato ang Dakbayan, mga katropa.
2: Headlines.
0: Ato ang headlines sa una sa tonga balita nga lokal collection sa basura sa Davao City magpadayon.
2: Headlines.
0: Dugang 20 ka mga units sa Davao City Bus sa gidusok kini sa konseho.
2: Headlines.
0: Good news ni mga katropa, kaysa nagpain sa Davao, medyo kulangon yun ning ato ang napulo ka mga bus do na atay Love Bus gikan sa DOTC, mga katropa, nga project by the administration, to be fair. Naapod tay pila ba ni ka bus ning sa Office of the Vice President mo ni dako-dako nga bus, mga katropa. Pero kulangon lamang yapon kini, magdugan na po tayo 20 ka mga unit. Ang budget ani, mga katropa, dili ingon og budget sa national, budget ni sa tuang panudlanan sa Dakbayan sa Davao.
2: Headlines.
0: Kunsyal dayang hirang nagabutyag ang Davao City makabarugta sa kaugalingon.
2: Headlines.
0: Angel Pets sa program nangita kini og mga doctor dogs.
2: Headlines.
0: Veterinary di ay.
2: Headlines.
0: 24 ka mga Chinese national sa Panabo City, mga katropa, ang gipang dakop.
2: Headlines.
0: Undocumented, mga katropa, niya nagtapok din na karon din na sa may Panabo. Basi mga sundalo na sa China, mga katropa, nga pang magira, mukalit lang ka ng bit-bit ugarmas. Ano kita ni, mga katropa, pili na tandaan. Tower and Power Company may take over na sa power distribution diya sa Tagum City.
2: Headlines.
0: Ni take over sila, mga katropa, kay ilan ang gipaspasan samtang wala pa'y desisyon kung matod pa ang Korte Suprema. Nagpetisyon, mga katropa, ang kining Nordico nga kwando ni interpret pagmayo ng inyong hukom nga na-recognize mo sa amuang existing sa prangkisa. Ang anong pahawaon naman mi diri? Onya, pulihan pag sa mo mga poste. Pasumpay na mga tropa ato ring isgutan sa tuwang mga news trends.
2: Headlines.
0: Inang upat ka adlaw nang namising napalgan kini patay.
2: Headlines.
0: Oga SK official preso human mapalitan kini droga sa Surigao del Norte.
2: Headlines.
0: Sa mga balita nga national mga katropa sa tuang minority senators mga tropa nag-walk out sa session. Dayog explica nga what sila kasabot kay nadoy mga butang gidali-dali mga katropa nga paaburbahan nga wala daw deliberation, wala pa daw debate. Ano mga katropa ang ato apod ng mga nasagap ng impormasyon diha sa may balita, sa balita nga national. Sa balitang international, suspected cases sa Ebola sa Congo. Misaka na gini sa kapina, Noy Bicintos.
2: Headlines.
0: Huwag naman yung Ebola virus, mga katropa. Nga, gikan po kung umatumpag gini sa unggoy. Pero nga nung nagka-virus ang unggoy, gikan po rin sa mga tao nga gusto ng mga katropa nga testingan ng ilaha po ng mga kining ang unggoy manggod, pariham ko na nato. Parihan mo ba? Parihan ako. Apil ko. Nato yung mga vital organs sa tuwang nga body mga katropa nga anggit-anggit po sa mga unggoy mo na nga kung ilaaning itesting ang mga ilahang gipang mga scientist ba magtesting ang mga tambal mga katropa mga health and medical experts sa mga katropa nga naga mugna og mga tambal ilang gitestingan sa unggoy unya karon mga katropa na may mga epekto ani mo nang naanay ibula muna nga ang mga taga Congo yun ang looy ani mga katropa.
2: Headlines.
0: Manitistingan ka nun ay Israel paligunon ba ang pag-atake batok sa Hezbollah sa Lebanon.
2: Headlines.
0: Ito nga balitang paugnat sa kusug New York Knicks ni abante na sa NBA Finals. So ikatong mga Cavaliers diya mga katropa wala yun sila naka-score bisag ka ng isa kadaog mga katropa no? Ha? Kaluoy bagod ato mga fans aning Cubs mga katropa. Unya wa nako ka dungog og kanang perminti ni maka kuani kining perminti maka sulod sa finals mga katropa kaninga ilaha ni LeBron James ha. Wala na ang Lakers, wala. Unya mga katropa si tawag aning Wimbanya sa Picas ha. Wimbimbanya, katong taas kayo mga tropa nga mo, dalapog bula. Yawa ni sa, kung ano, kininga, kuyaw na kayo ni mga tropa ni ato ang mga players sa tawag ani mga katropa ng tempa ha? Okay. Kininga, mga players sa kininga PBA, NBA. Marami katagas na mga tropa niya, kusuki managan, no? Nag-evolve na yun ang mga pangpaligon sa bukog. Ani ka ng mga katropa. Kaysa una, mga katropa, pagtaas ka, langkoy ka. O ni mga katropa, ang naglangkob sa to ang programa. Programa naman. Ito mga headlines ka ng mga rasa.
2: Headlines.
0: At law, kita ka ng mga katropa, ang Miyerkules. Happy Eid al-Adha sa to ang mga kaigsunang mga Muslim, mga katropa. At law, kita ka ron nga Miyerkules. Mga katropa, pizza 27 na nimulan sa o bulan sa Mayo, tuig 2026. Dinilam sa to ang programa, mga katropa, ang Bullseye!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 6:59 na mga katropa sa tuwa po sa palita karon tagan o bagtagan sa tuwa nga palibot at mga patrollers nga nagapanikaisikay karon o gahagpat o mga impormasyon nga ikatunol sa atong matagusak ay dulungog. Tungod gaya, importante gayon ang atong mga balita. Kaya wat na masayod mga katropa, ikaw kako na po na mamahimong unod sa mga balita. Pag-like, pag-share, pag-follow sa tuwa po mga katropa nga Facebook page sa tuwa nga live streaming karon mga katropa. O kamo po naminaw dito karon sa tuwa nga Sibianan, 89.1 sa dial sa tuang FM band. At usang abakan mga katropa ang balita diri sa tuang palibot, labi na diri sa tuang dakpain sa Davao. Kaya naputos na kita karon mga katropa kung naman tulpag kakuyaw kay matabunan na kunutag basura niya itong syurad. Atong tanawon mga katropa kung kumusta na diya sa inyong palibot o nabay yung mga truck din nga nagalibot-libot sa mga kana makita lang o kana mga display lang din sa kalsada mga katropa ang ginahipo sa pagkakaroon. Kana diya sa sulod-sulod o suok-suok mga katropa, dili pa ni pwede kung matod pa ilaban yung mga basura. Doon ay 10 days mga katropa nga dili magkakulikta nga itong mga taga City Environment and Natural Resources Office. Ito ang mga truck sa basura mga katropa, dili kini maka aginod-aginod pa sa pagkolekta. So, kagaya ng kadlaw, nakadungog na ko sa mong barangay. Yeah, sa Katalunan, pigin nyo, mga tropa, nga sayo pa sa kadlaw, ningon nga, mayong buntag sa tanan. Kaya nga kung katong tigdala o bitin, mga katropa, ba nga, kanaganing sayo kaayo, na maligag tambal sa plaza? No? Mayong buntag sa tanan. Wala may niya, anak. Kung saan nga, importante ni nga balita ni, ha? Giawhag ang kining mga residente aning lugar nga dili sa mo maglabay sa inyong basura. Kay wala pay truck nga magkolekta. Ana ba magpahibalo gyud? No. Dili sa ta sa tuwa nga balita mga tropa sa tuwa nga patroller ka tropa nga Marvin Ibano. DCPO wala pay nadawat nga arrest warrant batok ni Senador De La Rosa. Monitoring ang gipahigayon. Grabe na, mura mag notorious criminal nga to ang senador mga katropa. Wala ba yun kaso ha? Wala ni siya kaso din sa tuwa sa nasud Pilipinas. Bisag isa kabok. Unya, mura siya gitreat karon as notorious criminal. Ato nga sayron mga katropa ang detalye mga kada ni katropa nga Marvin Ibano.
2: Live report. Live report.
3: Gibutyag ni Davao City Police Office kun DCPO City Director Police Colonel Peter Madria nga wala pa kini nadawat nga arrest warrant batok sa padayong gipangita karon nga si Senator Ronald Bato de la Rosa. Sumala sa direktor sa karon monitoring pa lamang ang padayon nilang kinahimo ilabi pa nga adunay balay ang senador sulod mismo sa Davao City. Gipasalig sab niini nga ilang tumanon kung unsa man ang mahibong kamanduan sa korte kanila ilabi na kung madawat ang arrest or warrant of arrest batok sa maong senador. Nasayran ang gimanduan na ni DILG Secretary John Vega Remulla ang 300,000 ka mga PNP personnel sa paglusad og manhunt operation batok kang Senator Bato. Og ipaalerto na sab ni PNP Chief General Jose Merencio Narvatez Jr. ang Maritime ug Aviation Unit sa pagsiguro nga dili makagawas sa nasod ang senador agi sa kadagatan. Mahinung duman sab nga ning milabayng Mayo 14 diay ang migawas sa Senate building ang si Senator Bato ug pabiling walay impormasyon kung diin kini nahimutang ning kasampangan taliwala sa giatubang nga arrest warrant gikan sa ICC. Katropa mo sa balita Marvin Ibano, Extra News.
2: Live report. Live report.
0: Ato na kita, 2 minutos na palabay sa ikala 7 sa buntag. Mga katropa, lain pa nga ito ang balita itong taga-dubagtagan sa ito mga taga-sister station. Di sa ito sa area sa Mindanao na ito mga katropa, mga katropa nga station. At itong taga-dubagtagan, usap ang mga kasikas sa ilahang palibot. Karoon nga itong pag-asawahan. Kung sa bagay, mga kasikas po sa ilahang lugar nga ito apod kini nga pag-atamran. Kapin na 113,000 nga mga kantidad sa Shabu, mga katropa, na kumpiska matod pa sa dungan nga operasyon sa SCPPO. Ato nga seron ang kumplito nga detalye manukada ni katropa nga Ivan Pulunan, XFM Jinsan.
2: XFM Report.
4: Gipakusgan sa South Cotabato Police Provincial Office kon SCPBO ang kampanya batok sa kriminalidad ug ilegal nga droga sa nasampit nga probinsya uman nga nasikop ning niaging adlaw ang pipila ka mga wanted person ug mga drug suspect sa balaglaing operasyon sa nagalaylaing dapit sa probinsya. Sa joint operation nasikop sa otoridad si alias Kevin sa munisipalidad sa Banga tungod sa kasong malicious mischief alias Jojo sa Surala, South Cotabato, sa qualified theft og alias June sa Wao tungod sa kasong frustrated homicide. Sa laing bahin, gihimo usab ang managlaing anti-illegal drug operation sa Surala, Coronadal City og Tupi nga miresulta sa pagkasikop nilang alias Bay Mera og Tony sa Surala, alias John Ray sa Coronadal City og alias Mark sa Tupi. Giba na ba na ang 16.67 grams sa gituuhang shabu nga adunay kinatibuk ang standard drug price nga 113,152 pesos ang nasakbit atol sa mga operasyon. Sa Surala, Nakuha sa mga operatiba ang 6.64 grams nga gituuang shabu nga mobalor og 45,152 pesos samtang sa dakbayan sa Coronadal. Gibanabana ang anaa sa 5.03 grams nga gibanabana ang 34,500 pesos ang nasakmit samtang sa tupi. Gibanabana ang anaa sa 5 kagramos sa gituong shabu nga mobalor sa 34,000 pesos ang nasakmit usab. Uban ang hot pursuit operation nga nirisulta usab sa pagka-recover sa gikawat nga tricycle. Gitataw sa South Cotabato Police Provincial Office nga padayunon og pakusgan paniini ang kampanya batok sa kriminalidad og illegal nga droga aron nga mamaintinar ang kalinaw og kaapsay sa maong probinsya. Mga katropa, pahugta usab ang seguridad sa imong kahimsog. Ang ayang samtang nagakape, ginatambalan pa ka. Mag-Sunthone Plus Coffee Mix na. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan. XFM News.
2: XFM Report.
0: Daghang salamat kanimo katropa nga Ivan Polonan duna kitay 5 minutos sa paglabay sa kalas 7 sa buntag mga katropa. Renta sa pag-like, pag-share, pag-follow mga katropa sa tuapod ng mga delikitanan karon nga mga gusto makisaw-saw no o makabaton kini og time nga maka-appeal mo sa raffle na to mga katropa. At usang nga palutson mga katropa ang kini nga lain pa nga balita gikan sa to ang kasikbit nga lugar. Kini sa may agusan mga katropa, duha ka mga regional o provincial most wanted person na sikop kini sa Agusan del Norte. Ang report manukada ni katropang John G. Librias.
2: XFM Report.
5: Nadakpan sa kapulisan ang duha ka mga lalaki nga nagunang wanted sa balaod sa managlahing operasyon sa Agusan del Norte. Una nga nasikop sa Kabadbaran City Police Station ang giilang regional top 5 most wanted person dito sa sityo Perada Barangay del Pilar, Kabadbaran City. Ang dinakpan na ilhan sa alias nga Spin, 34 anyos og residente sa Purok 3 Barangay Valentina sa La Paz, Agusan del Sur. Si alias Spin nasikop pinaagi sa warrant of arrest nga gi-issue sa Regional Trial Court sa 10th Judicial Region Branch 4, Butuan City ni adtog September 2, 2024. Nagatubang siya sa kasong statutory rape ubos sa Article 266-A sa Revised Penal Code nga giamiendahan sa Republic Act number 1164-8 og walay girekomendang piyansa ang korte alang sa iyang temporayong kagawasan. Sa laing bahin, nadakpan usab sa hiniusang pwersa sa Carmen Municipal Police Station og

0: Ang korte nagalatid og piyansa nga nagakantidad og 150,000 alang sa iyahang kaso. Ang mga dinakpan karon nakakustudiya na sa managlahi nga police station sa Caraga Region. Mga katropa, extra energy ba sa panglawas ang kanunay natong gikinahanglan? Mag-premium D3 na kamo. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junje Lebrias, XFM News.
1: XFM Report. XFM 89.1.
2: Kinsa may di subawan anang grabe ka init? Nya mukalit lag kabugnaw imong pagtagad.
3: Baklarek sana.
4: Exciting.
5: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
6: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong rota aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Maupagpak lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
7: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
8: Kaklarek sana!
4: Exciting!
1: XFM 9.1
9: Bullseye!
10: Alright, doon na kita. 10 minutos na palabay sa kalas 7 sa buntag. Panita sa ito ang mga pagbuhagay sa mga balita ng mga katropa. Na ito ang palibot ganon. Iwan na ito nga pagpanubayan mga katropa ang kini mga sitwasyon sa ito nga palibot. Ang kini nga sistema sa paghakot o basura, ipatuman kini sa ubang mga barangay. Okay, lagi. Doon naman ko'y advisory ang ito ang City Inro. O ang ito ang City Government of Davao. Nga tungod aning landslide nga nitabo diha mga tropa sa Carmen diha sa may barangay New Carmen no ni ato nga dagpan sa labaw ato ang garbage site diha mga tropa ang atong sanitary landfill og nakaangol pagari kini ga pipila ka mga individual na pay namatay atong may labay nga landslide mga tropa na pay namisig. So unstable ang ato ang lugar diha labon pa kay ipa-close naman tana mga tropa kay gumikan sa lagian nga sobra nakadaghan ang kaniganing bulog sa basura. Doon na po tayo new site sa tuwang sanitary landfill pero wala pa mapun na human. Kaya mga ginagmay nga ginahakot din na ang katulang mga naadya makita mga katropa. So, unya, daghan pa tayong mga update, may kalabutan niya na mga katropa. At doon na kita 11 minutos na paglabay si kaalas 7 sa buntag. Diripunta mga katropa, ang Davao Light and Power Company gipakuminton sila karon sa Korte Suprema sulod sa napulo kaadlaw. May kalabutan kini mga katropa sa petisyon sa Nordico. Ito mga katropa nga nagpa-presscon ang DLPC. Unya na po dito mga katropa ang mayor sa kining Tagum City. Wala man sila choice mga katropa. Kaya gipadala man sila dito mga katropa o ganang RTC nga desisyon na maghimo sila o pag-take over din na karon sa Tagum City mga katropa. Pero mahulog nga wala nila kunumatod pag-irespeto ang kininga petition o subgron sa Nordico nga namguhulat tawag version sa Korte Suprema may kalabutan ni ini kay wata kasabutan ni appeal ba din ha ang kaning pagpangilog o poste. Appeal ba din ha ang pag-take over sa building. Appeal ba din ha mga tropa ang kaning mga gamit sa opisina. Appeal ba din ha mga tropa o di ba ka ang mga kwintador. Asa naman karon mo bayad mga tropa ang kaning mga asa mo bayad ang katong mga konsumante? Nalibog na po ang mga konsumante. Lagi kay ingon sa magsugod sila ni atong milabay nga lones. O niya ang ilang isaligan mga katropang RTC lamang kung naman ito bang kining desisyon. Bringing atong ilahapod nga desisyon sa korte nga wala po kini ingon og naklaro pa nga gusto sa Nordico ipaklaro kini. Karon kay gitubag na mga katropa sa kining Korte Suprema.

0: Suprema, ang tubag sa Korte Suprema, paghangyo pod nga to sa DLPC. Kamu tubag po sila, sulod sa napulog adlaw, magpapakomento ani mga tropa. Mao na nagpagawas karon ang Nordico. Oga official statement. Sila karon mga tropa nga gipagawas, matubadiri, our electric cooperative is in receipt of the Supreme Court notices dated April 8 and 22. Taon-taon naman ni mga tropa, no? Ning tuiga. Informing Nordico on the consolidation of GR number EO5431 and GR number EO5481 respectively to GR numbers 280275 and 280734. The cases questioning the constitutionality of RA number 12144. The LPC was ordered to file its comment on the petition within the period of 10 days from receipt thereof. Bago naman inadawat nila mga katropa, pero nauna na og kalaganing sulti ang DLPC nga kami na Judri, mga katropa, kami na Judri. Wala nilabot ang Nordico. Kamu na mo magbayad. Wala pa sa mitruhan. Nalibog na karon ang mga katilingban kay ang mitruhan yan sa Nordico niya. Napas na collectibles mga katropa ang Nordico niya, sila nakaroon na daghan o gula na explain. Kaya wala lagi gihulat ang kining petition o order gikan sa Korte Suprema. Karoon naman ni gawas mga katropa o karoon pala nadawat nila kining naisikutang decision dated April 8 and 22. So, ang GR number 05431, usan ni ka petition for review on certiorari with the prayer for issuance of writ of preliminary injunction kining WPI and a temporary restraining order or TRO on the writ of possession issued by the RTC Branch 2 Tagum City, and GR number EO5481 is the petition for review on certiorari with the prayer for WPI and TRO, an urgent motion for special raffle before the Supreme Court on the writs of possession issued by RTC Branch 4, Panabo City, both the petitions filed by Nordico. Kaya ganun, nag-file po ganing petition po ang DLPC sa duha ka mga branches sa RTC, Panabo o Tago, mga katropa. And the writ of possession, kung namatod pa ang ilaha, kining nakuha. Pero gipetisyonan kining ato sa Korte Suprema o kining mga writ ni mga katropa. O karon pa lang sila, nagsugod pa lang ni kay karon pa sila gipakomento. So gipaklaro karon sa Nordico ingon diri, the DLPC's pronouncement to operate the assets of the former is still disputed by the former in its supplemental motion for reconsideration asking the ERC to recall and reverse the earlier issued provisional certificate of public convenience and necessity based on the provision on the assailed RA number 2144. So mato pa sila ang statement, it must be emphasized that Nordico's franchise is still valid up to October 2028. Allah kaya. Which is protected by Section 11, Article 11, prohibiting exclusivity of franchises. Hence, muna sila ang post mga tropa. Nordico will still and continue to operate pending the resolutions it filed before the Supreme Court. Furthermore, Nordico remains fully committed to the government's rural and visionary electrification program. And Nordico is profoundly grateful to everyone who continues to support the cooperative. Your trust strengthens our resolve and brings us hope and these challenges. So mo ni mga katropa ang kining statement ni Nordico din ha mga katropa sa nasampit nga pag takeover pag implementa og writ of position kay nakakuha lagi og kanang RTC order ang DLPC bisan pag naa pa ni petition sa Korte Suprema mga katropa og karon pa lamang kini gisugdan sa Korte Suprema og pinagi sa pagpakomento mga katropa din ha sa DLPC sulod sa napulo kadla. Dili ba ta ingon og makapaabot ani mga tropa? Unya ang ako adiri mga tropa kaya mga tao din ha, wa may problema mag DLPC mo din ha. Wa may problema diha. So ang ako lang din ha, kanang Napas lang respeto sa mga nakasugod.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mga bata, anig, pareha na lang taan mga katropa, anig, nahitabo karon sa Senado, mga katropa, sa Kongreso, sa Ubos Balay, Balauranay. Nga, kung unsay gusto nila, mga katropa, maugi matuman na yan. Respeto lang unta sa matagusa siguro ang ato ang di man ta ingon again sa DLPC no in terms of services wala man problema pero sa ingon ani nga klase nga pagpangilog na mangguni ha pagpanglupig o pagpangilog mga katropa o pagpakita nga they are already in power.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Anyway, ato na nga ipadayon sa tuang pun nga pag-aginod nga to sa unahan. At least mga tropa, nagapadayag kini o statement ang Nordico. May kalabutan niya na. Ako lang mga tropa, pag-istoryahan na yun mo din ay.
1: Bullseye!
0: Ang makarisulba sa panag-istorya, ang makarisulba sa panag-istorya ang Korte Suprema lang yun mga tropa. O atong irespeto, sab siguro kung wala pa'y desisyon din na sa Korte Suprema.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Siguro na magdali-dali nga makahatag ni kagubot o kaguliyang din ang mga tropa nga ang mga tao din nakaroon na divided na po. At doon na kita ay 19 minutos na paglabay sa kalas 7 sa buntag mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At balikan ang pag-aninaw sa atuang palibot mga katropa. Basura sa atuang balikan mga katropa. Kaya nakaroon na kapatong na si June Marata sa basurahan. Eh, basurahan naman o eh. Yes, sa southern part ng atuang lugar mga katropa. Kumusta na ang mga basura din na katropa ng June Marata?
2: Live report! Live report!
0: Well, June.
3: Yes, ang katropang Alan, mauni karon ang problema diri sa may Santo Niño, Kanto Santo Niño, Cruising Bayo, Basturil. Din hilabihan ang maginit tulo na daw ni ka Biyernes ang wala pag makuha o basura. Ang problema nini, kaya nga ni Gusyo. Sa tapad niya ni katropang Alan, na agulintay nagbigusyo diri katropang Alan na maligya gilintaw ni sila o ganing mga appliances. Ma, mangutan na ko ni mo, magdugay na na.
4: Katong Lunes sir, pagkaraban, ano na doha? Bang baho
3: na. Kuryaan na karo. Ah, basta na baho. Okay na lang. Noon na ginabaho niya?
4: Oo, oh, ni marang maras. Niinit yung mayo ron. Kaya pila naman kaadlaw diyang baho.
3: Okay na sa kayo. Kanong wala din po mo dool sa barangay, ani?
4: Eh, nagreklamo mo? Dool mo ah? Sa barangay.
3: Unsa? Nagreklamo mo sa barangay na?
4: Dool na daw na nila. Wala doon action. Ikapoy na gani daw sila dool gani daw.
3: Ay, labihan na yung kabaho. Katupang Alan, katupang yung baho. Ah, katupang Alan, ganit. Nipalayo na lang ko na. Nataagid sa tapad sa nagnegosyo, katupang Alan.
0: Kanina yung kutang problema sa basura. Kanang labayanan yun ang basura ng lugar, ah.
3: Labayanan, ganit siyang basura, din eh.
4: Labayanan daw ko, no, pero dapat taga-birnis sa iyo daw.
3: Ah.
0: So, karon nga namay, wala ba sa kadawat yan? Wala pa rin birnis.
3: Katupang Alan, eh, nakaw mag
0: oh, I mean, wala ba'y advisory diha nga bawal sa maglabay karon ganapay suspension?
3: Wala yung nag-advise sa inyo ha, nga dili sa palabayan?
4: Wala man ito, di man, itagadirigusin
3: nyo. Ah, sabagay nyo, nagbigusyo mo lang. Wala yung nag-advise sa inyo ha, diri nga dili palabayan. Pero nakita niya po ninyo, nga nagya po yung mulabay. Nakakita ka, nga nagya po yung mulabay.
4: Naglabay, ato yung kapon. Nainihunong sakyanan rin, naglabay.
3: Oh my God. Mga ala problema. Ibok, katropang Alan. Pani, ipagti na gana ni. May muna siguro kang pang pila ni kakilo, pila ni kapans. Kanya, Okay. Mapalay, ulo ko. Di magwantan ako, abaho, katropang Alan. Mura mag naagod ang kanang mga patay, gani nga hayop. Isagol o glabay.
0: Kanya, ang kaluoy ani. Ayaw po niya pa-display.
3: Pauman na, ang problema ni katropang Alan kay negosyo magod sila o kaning appliances. Kaya lagi sila driba. Kung saan mo kani, sa inyo muna una ma'am, kung sa inyo ang plano ani, at tuon na ka ninyo ang sendro, at tuon ninyo ang barangay, kung saan
4: man. Kaya mag-report sa tagaya ning building.
3: Ah, ang tagaya sa building?
4: Oo, mag-istriya.
3: Kung saan may action sa tagaya sa building?
4: Anawag, ganit sa nung, wala mag-iatuan
3: sa ah, okay. Sige. Talikamutan na to. May nabi na to sa kapitan ani. Okay. Muna katropang Alan karon. Muna ang atong nakita diri o na problemahan sa mga tao diri sa may Kanto Santo Niño Cruising Bayabas. Ubos kini kang kapitan na kapitan Katagi. Nugnog Katagi ang naiskutan ng problema.
0: Pero dapat na nagkalsada katropang Jun.
3: Yes, dapat na kalsada Jun.
0: Okay, ang giingon sa Sinro, ang katulang mga nasa daplin sa kalsada ang ilahang hakoton.
3: Eh nga, ang problema kay tulo na ka-Biyernes, suwa so, pag itong taon nila mahakot.
0: Ah, may problema na ron.
3: Mao. Ang ubang siya di katropang Alan, dito sa babaw nga side ani, ang ilang basura dito naa sa Daplis Kalsada, pero gitabunan nila og trapal. Una, naay nala sila
0: ginigi pasabot nga ayo sa magdugang og labig basura diri karon kay wa pa ni nahakon.
3: Mao na, mao na. Dito dapita sa bakapan kini open kayo.
0: Oh. Mura sa imong ba? Sa naay nagpadala sa tuwa diri ato ang listener no, si Francis Adrian nagmobiling man siya karon. Naa siya nasundan nga kining truck sa basura diya sa may Bago Playa. Mga around 7:00. Pasabotan nga naay mga nagakolekta pod nga mga basura truck sa basura pero dili lagi maka-accommodate nan sa mga kadaghan na karon.
3: Yes, katrupang alan kay ang problema magud sa mga truck sa basura katrupang alan ay di na magud nila ma di na magud nila madam o dili naman nila ma-drop ang naisbutang basura kung dili kung unsa isulod nila diha yung kutob. Mao na pila na pud din taw na sila ka buog na galinya do diha sa area sa Los Amigos nga wa pag din taw na sila mahabwa eh, kay
0: okay,
3: bawal pa man
0: ang area magud pud no basin og kanang sa west sa north o sa asa ba nang ilang area karon kay sa Bago Playa na naghakot og basura ay basura siyo di sa barangay
3: kana mo na ida ko problem ani money karon padulong mo
0: sa barangay
3: sa Trupang Alan kay naa po problema dito kay ang nagalabay dito panahon sa gabi eh, ang ano mabantay eh, kanang dili taga taga diha ba ng mga kuan na apil na daw ng mga naay mga dagkong negosyo anang sama ng mga supermarket na daw mulabay dito mo nang atuhon ko na ako ni Grand Katrupang Alan din nas mangutana punta ron og mga street sweeper kung asa nila itapok ng ilang basura.
0: Sige, sige lang, Katrupang Jun. Katrupang Jun, balikan ka na ako, Katrupang Jun. Oh, unya, taon-taon mga tropa. Kaya natay topic may kalabutan niya. Kining napulok adlaw pagsuspende sa paglabay o basura sa landfill sa New Carmen. Ang sindro manggod, wa tagabalo kun sa ila mga alternatibo. So, ato ni paabot, Katrupang Jun, ha? Kanang sitwasyon diya sa Turil ni mong, sa imong area sa Turil.
3: Yes, Katrupang Alan. So, mabalik ka unya, Katrupang Alan, sa dugang update aning mga basura karon. Nga naa karon diri sa atuang area particularly diri sa may south area. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas Katrupang Jun Marata XFM News.
2: XF Live Report. Live Report.
0: So initial pa lamang kato mga tropa sa baganino sa tuang palibot karon nga daghan kayo mga basura. Mga katropa mga barangay mga tropa nga wala kayo ka hatag og kanang information drive. Diya sila ang mataga residente, maglabay yun nagbasura kaya na may mga scheduling. Basta kay matuban ni Francis Adrian mga katropa ha, na ay basura naghahakot rin sa may Bago Playa. So I don't know kung truck pa na sa, na may kagalingong truck sa basura ang kaning barangay Bago Playa. Bisang kanin sa katulad ng Pikinyo pero isa po ito kabuok. Nasaan po na nilabay ka ron? Diba Eleanor Cañete, good morning ni Maria o Motor Jack from Butuan City. Diri sa countryside, phase 2 sa Bangkal, hapit na duha ka simana. Wala pa kuhaa kay 10 days ba daw nila kuhaon, nakatag na sa mga ero. Nako people, iwit lang ko po na inyuhang kwa naman. Information drive na ako karoon mga katropa. And then, dungagin ninyo eh. Randy Artiaga, Santisas, good morning. O Ginaline Arcio Amaro. And Arnold Altivo, good morning, good morning, good morning.
1: Good morning!
0: Bumalik ang ato mga tropang Bullseye program.
1: Bullseye!
0: Sanbay mo ha kay kining napulok adlaw pagsuspende sa paglabay basura sa landfill sa New Carmen mga katropa. Atong seron kung sabay alternatibo karon mga katropa nga gibuhat sa tuang taga Sinro. Atong kulitugon pod ang linya ni Kapitan diri sa Barangay New Carmen mga katropa. Ay, kagahapon ni, okay naman ni, guna daw signal ito, okay lang ba? Ang mga sitwasyon nila karong mga tropa kasi sila naipit, ano yung mga panahon na? Balik ko na ang ato ang bullseye, human lamang sa mga pipila ka mga reminder sa itong master control. At ang oras, 7:27.
2: Time check brought to you by VisionX Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. VisionX Plus.
5: Sweldo na lagi, pero short man ta pirmi.
6: Kaklarex, anak!
7: Exciting!
6: Embrace the breezy vibes. When the weather permits, turn off your AC and open the windows. Let the natural breeze cool your home and enjoy the fresh air. Remember, every small action adds up to make a big difference.
7: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: New Year's Peak, your perfect escape above the city.
9: Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
10: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
11: M2C Graphics, Davao.
12: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
13: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
14: Kahibaw ka ba nga sa opisina? Makareduce kita og energy consumption, utility costs, og makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy-efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy labels sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, og electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, og i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
7: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
13: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
15: Long have we waited.
16: Tanduay First Five.
15: Zach Tabudlo.
16: OG.
15: December Avenue.
16: Parokya ni Edgar.
15: And Kamikaze.
16: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
15: Tanduay First Five.
16: Brought to you by Tanduay,
15: the world's number one rum.
16: Get free tickets when you purchase select Tanduay products in participating outlets.
15: Visit the Tanduay First Five official Facebook page for more details.
16: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
15: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026.
16: Drink responsibly. For 18 years old and above.

0: Sugad nga nigamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Crop Gold ba?
0: Ay, ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay ug mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas og himsog ang turok.
1: Ang Crop Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Crop Gold na ta.
2: Usa sa mga pinakalisod tambalan kay ang butang nga dili mahawiran. Sama sa kong dughan nga iyang gisamaran.
3: Kaklarek sana.
4: Exciting.
5: Pusay! Pusay! Pusay! Good morning.
6: Doon na kita 34 minutos sa palabay si Kala City sa Buntag. No? Sabi nga, napalom rin akong microphone. Nalinga, magkukugbasa din mga katropa. Kaya pwerte naman ang, diri sa mga Tagalos amigos, mga katropa, pwerte na din ang bahuan o ilang palibot. Onya, ang kining taga Bagoplaya, arang-arang daw, kay gihakot ko no ang ilahang basura sa truck din ha. Truck na sa ilahang barangay. Oh. Ayok, kaya na ay gas ng truck sa barangay. O sayo naman, di nakadagan, kaya way gas. Itanog, asa pa mangitag pang gas. Mga katropa, doon na di ay advisory mga katropa, nga gipagawas mga katropa ng atong Gataga City in Roha. Kaya napulo ka adlaw nga ilaha kini nga i-suspenso o suspende ang paglabay o basura sa landfill sa New Carmen. Oo, kaya mangutanaw tata mga katropa kang sinro unsa may alternatibo ani karon mga katropa. So nga schedule ang maka-interview ta mga katropa o ganaganing live dito sa office of the sinro kay nato siya ay ang ato ang head sa sinro mga katropa motoy iya hapod nga gipadayag atong last atong interview nga do na nay ilang nga gihatag ya nga question unsa buhaton sa landfill ilabi na mga tao sa palibot mga tropa nga manghawa na mo rin na sa delikado nga lugar lagi na kay basinog ka nang mahitabo ang dili dapat nga mahitabo na itabo na gyud. Aban galing lang mga tropa kaya idil adha marita karon. So wala na yung opisina karon mga tropa nga itong government offices. Okay, it's a holiday man diay mga katropa.
5: Bullseye! Bullseye!
6: Ato lang balikan total mga tropa si katropang June Marata kay diri sa south area mo iluoy downtown area aw siguro o magyun na niya na may mga bangag pang bago dito mga tropa sa bago nga sanitary landfill ilan na itong temporaryo haglabay dito. Pero ningon pa si Nilia Libertina. Oo. Kinireaction ni gikan sa ito ang mga netizens ha. Good morning katropang Alan. Dirisad sa mo ang barangay Los Amigos. Baho na gyud ang basura, wala pa na nakuha katong Lunes pa.
5: Bullseye! Bullseye!
6: Eleanor Cañete, diri sa Countryside, the Phase 2 sa Bangkal. Hapit na 2 weeks. Wala pa nakuha kay 10 days man daw nila kuhaon. Nagipangkatag na diri sa mga iro.
5: Bullseye! Bullseye!
6: Always watching your live program from Bayugan City. Share done, kuno. Salamat, ingon ni Motor Jack from Butuan po ni siya mga katropa. So, kini karong sitwasyon na to karong mga tropa, ani nga itong basura, sinabtanay ni. Sinabtanay rin yun ta. Kaya doon ay pahibalo din mga tropa ang ato ang taga Sinro. Pahibalo gikan sa City Government of Davao Usab. Labi na sa Sinro mga tropa nga dili sa magpagawas o basura o pagbutang sa mga collection site kay suspendido ang garbage collection sa tibuok Davao City 5 to 10 days kay tungod sa landslide sa mga dumping site o magpatuman o strict of issuance sa citation ticket sa mga maaktuhang maglabay sa basura sukad karon. Palihog kog tuyok sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga purok. Daghang salamat. So gipagawas ni mga katropa niadtong adlaw pod nga Lunes. Buti pa sa buhot, mga katropa, ang gatong nakalabay last week, wa pa kahibalo o unsay ipahibalo kay Lunes pa man eh. Unya, kanon sa matong landslide, wala man tayo nagadesisyon ng ato ang taga-Sinro nga di makakulik. Mutang ato mga katropa, nga sila ato ang papahayagan, may kalabutan niya. Kung sa may alternatibo na ito, ano yung karoon? So, sige lang kay dili makatubag. Atong gagi-kulitog ang linya, mga katropa, ni Kapitan. Pero nagaring, no? Nagaring ang iyahang ako din itiksan si Kapitan nga ako tong nag-text ako ni, kami tong magtawag si Mua karon no? Kaya basig di siya matubag engineers di sa imo ha sa kuha ni siya di lang po kung katawag ani karon Kap kung namina mga karon Kap kana magtawag si Mua amo ng technician ron maliho kong tubag kay atong Siron. Kung kumusta nang imuhang lugar diya sa New Carmen? Atong Siron, unsa may imuhapod nga mga gihimo dina ug unsa may status karon dina sa tuwa mga garbage truck nga nagalinya diya karon di pa ka habwa. Daghang mga garbage truck mga katropang wa pa nahabwa kun matud pa sumala pa sa ako ang kaila nga taga Sinrom. Kani nga panahon no ma-miss jud ako ning amuang kauban pod sa church back ni si Norman Bermoy. Na-attacki mga katropa diya sa kwan, athletic ito si Norman at the age of 50, mag 60 na to eh. Senior citizen na. Pero naghakot lang yapog basura mga katropa di sa tuwang taga Sinro, no? Job order lang hinoon po to. Pero na-atlan yun mga katropa nga na heat stroke diri sa shrine siya na kwan, dito sa Ubos, no? Unahan lang anang nag-checkpoint yun mga katropa at mang yun mismo anang shrine hills. Diha ni tiorok niyang bisiklita mga katropa tungod kay nadakdak yang ulo sa semento motong nagka internal hemorrhage na matay in taon mga katropa. Sinaligan na ba nako to sa simbahan no kini si Norman Bermoy. Motoy akong dali masampit nga Brad Norman. Tabang og hipo sa mga basura di sa likod bi kay haod mga ka mohipo sa ni mga mabaligya o dili mabaligya. Karon giminga na pod minimo Brad kay kining problema sa basura ikaw ra ba joy una nga musultian ako nga diri mangod sa Carmen karon walay mga labay sa basura anay na labay wa mi kahabwa ana ra man ay karon na pod siguro mamiss na ko kay magpungasi gini ya mga information una nga kapitan kung makatubag ka manguta na lang media nimo total na text naman ako ni kagahapon okay naman ni siya mga katropa. Ang iyang tubag kagahapon, sige lang sir, okay lang kung naami signal. So naay signal kay ni Ringman, di ba, engineer? Okay, nagaring man, di lang siguro siya katubag. Basig ka na ganin, nag-meeting. Mura po katong amigo ganin, permitin mag-meeting. Kira-tawag, meeting. Sige lang, Kap, kay napo ko isa. Kung katong wala hinuna ko ni napahibalo nga magtawag karon katong ilang kagawad. Actually, hinabi po na siya ni katropang Marvin Ibano eh. Sige lang, kay kung wala, tawagan tayo otro si Juan, si Jun Marata. Tawagan tayo otro si Jun Marata. Kaya totong timbawason tong ilahang lugar dito mga katropa. Kay na-interest ko atong itabunan. Buti pa sa bota ni mga katropa nga ayaw ninyo nagdungagi pag labay din ha. Katon na nga nakauna og labay nga panahakot mga katropa sa itong mga truck. Garbage collectors na to ba? Nga truck. Oo. So, karon ang Davao City mga katropa, manimaho yutang anghoy. Mamon ina, hitabo na ito ngayon karon. Manimaho itang anghoy ani.
3: Pinawa!
6: Okay, manalang niya sa mua kay Aptik, maning amuang mga tiga pahibalo niya sa subdivision mga katropa. Gaya nagadlawan, lagi sayo kayo, lagi katulog, lagi hinong samot. Ani.
3: Pinawa!
6: Alas 12 pa ko nakatulog kagabi ng mga katropa, gumita na ninyo. Natagi, advice na ninyo mga managa, higugmaanay. Okay, murabag ka na ganing nang-inlove gutro mga katropa. O niya kay alas 12 na po nakatulog. O niya kay alas 3 sa kadlao, nag-anunsyo maning amuang nagdalaog ka ng megaphone ba? Mayong buntag tanan atong mga silingan. Abi ko sa mga fiesta ron. Kini amuang iro mga katropa, gamay kasikas, mauaw na yun, alingisig na ba kayo paminahon? nabugtaw mi tanan.
7: Giauhag ang tanang mga giauhag ang tanang mga ulupyo aning lugar ah.
6: Ah, muramag ka na ganing maligyag ka ng tambal nga nagdadalag bitin.
7: among giawhag ang tanan nga dili mo maglabay og basura. Nya di nato maklaro kay paspas kay lang paglarga.
6: nagsakay og kanang sakyanan nya mag-anunsyo, di man ani mo masabtan dayon. Ha? Dapat mapundo mo og kanaganing makadyot sa matag kanto para madunggan mo. Tanawa, naglalis pa sa kong misis. Isa nga, tol, may tawag na mo. Wala man, may ka-sweet-sweet na, tol, ramang yapin. Tol, labi, masura, tol. Nag-anunsyo na, pang labi. Ingot, taka ramang ka? Nag-anunsyo na siya nga, dili, pang labi ang mga basura. Sa ting labi, mag-yudon, kaya ting anunsyo, mag-yun na siya. Namo, kada Miyerkules siya, mga tropa, ang collection of garbage na. Niya mo, announce na siya kada kadlaon. Ang inyong mga basura, ilabay na dito sa ani mga orasa. Kaya dili na musulod ani mag-house to house ang atong truck sa basura, pero ilabay nyo dito sa kanto, magtultol na kung asa nga kanto, guyuron po na sa mga residente dito, mga katropa ng kanto, layo-layo, raba po ng black ng labayanan. Kaya nireklamo naman itong labayanan diyan, mga katropa, sa Samuang subdivision, nireklamo na itong tagbalan dito, nganong Samuang man ang napitang ilabay. So dito, gilabay sa banganting lote. Kaya sa una, okay naman itong magbalay-balay ang katong garbage truck. Karon kiniingon naman ang association nga, dili na, isa lang kakantuhan. O di, ang katong mga lagyo-lagyo, mga tropa, nabaw, guyod. Muna nga, nalibog sila, unsa to? Unsa to nga kwanto? Announcement to? Maglabay o basura? O di na maglabay o basura? Di amo na pong giyatangan o mabalik ba? Pagbalik mga katropa, naklaro yun. Na ayaw gyud mo ako kabalo na ko daan nga dili magpalabay basura. Mga premises nga dili lagi kay premium man nga anunsyo kada buntag. Ay ko dili lagi wala lagi basura ron, ay wala yung truck gro maghakot. Di klaro jud kayo, ha? Kudos sa mga barangay mga tropa like in Matina Playa. Kagahapon nadungog nako mga tropa nga daw ni announcement si Kapitan na si Ronald. Kanto sa ilahang mga constituents mga tropa nga ayaw sa maglabay ha og basura. Alas 7:45 na mga tropa. Breaking tawag si Kandol, si Katropang Jumaratag. Dito mag-contact niya si Kapitan Jerry Ceballos, sir, no? Dito po si Muhang Puntili karon. Masige ka po ni si Kapitan kay gabi, nag-monitoring ni siya. Ako ni naka-convo kagabi yung mga tropa, nag-monitoring sila diyan sa may basurahan kay naadyo yung mga gahi jug ulo. So wala po ni tulog ni si Kapitan ba? Si Jerry Ceballos, buta man yung Kapitan, mutubag man siya. Ayan siya nga, nag-monitor sila. Katong ulan ha, ni ulan ba kagabi eh, alas 10, santod na sa 11 mga katropa. Kusog-kusog po itong mga katropa itong pag-ulan. So, buti pa sabot, ka ng stability anang ato ang Carmen site niya mga katropa, barangay New Carmen site sa landfill. Di yun na siya stable. Sabi na kay Tubigo na nang ilalom ana mga tropa nako kadelikado. Hindi ako masulti yung ganang unsa pa ako ma-describe din na mga tropa si lalom ana mga tropa nang duga. Nay nangaon karo mga tropa. Mga kaisunan nga nangaon karo. So, entonces, ang dakpain sa Davao City natin mga pagsulay.
5: Bullseye! Bullseye!
6: At kudos sa tuapod ng mga kaisunan nga gaparayan kini sa pag-atiman mga tropa nga di yun sila magpapadlong. Nadyo uban mga tropa nga dili taga dire, ha? Nagbitbit na ko na sundan gani mga tropa diya sa may Bagoshiro. Sa Bagoshiro ha, nako na sundan diya mga tropa nga Innova. Wala na ko nakuha ang plate number baka imong ngit man. Ami kog dunay gi-salvage. Ha? Innova ba ni kuan ko kay kini ako ang turatura, ang suga ni akong turatura mga katropa, kuan siya kanang yellow na kaiba, dili na kayo makaklarong layo. dili siya LED light. Nakasunod kong Innova mga katro. Diyan sa Bagoshiro, padulong ka o ka ng mental. Nasundan akong Innova na ay dakong sakog ilabay nila sa Daplin. Na may bakanting lote diyan mga katro. Paglabay sa Daplin, action kong kabalaka kay salvage man siguro ni. Gidayungan kung duha ka tao. Dali-dali pag yung mga tropa o kanang sakay balik sa Innova. Unya, hinahine ko kaginot. Pag hawa sa Innova, sirit na. No? Hinahine ko kaginot. Nya, ako ang gisugaan yung ilahang gilabay. Nga, unsa to? Isa kasako. Pagtanaw na ako, oy, basura man. Ha? Moni mga klaro mga dilit taga diri mga tropa nga pataka naglabay basura bisan asa lang ilabay pagkaway disiplina gyud. Ginadako pra ba na kay dunay ordinansa din ang mga katropa ng atong lokal nga barangay. Oh, nga mapataka kag labay sa mga dili designated area. Dakpon ka.
5: Bullseye. Bullseye.
6: Tikitan po ka mga katropa, mulabay ka, wala sa insaktong oras, wala sa insaktong panahon o kanang schedule.
5: Bullseye. Bullseye.
6: Sa kanang panahon na magtinabangay ta mga katropa, no? Kaya kung dili ta maglabay basura, di man siguro na managhan ang basura sa ato ang palibot. Tingguma sana siyang balay.
5: Bullseye! Bullseye!
6: Kaya ang sitwasyon na ito, diri mga katropa, doon na atay bago nga sanitary landfill, wa pa mang po na nahuman.
5: Bullseye!
6: Naghandag basura, labong bitaw ato ng himuon o kanaganing waste to energy na ito nga project. Naunsa naman tao ni atong konsiyo, ang mga ipadayon. Na-convert na ito na sa biogas, na-convert na nga ito sa kuryente. Ato sa nga sayron pa mga katropa ba, na-report si katropa nga Joveta Espanyol.
3: Live report. Live report.
6: Wede katropang Joveta.
8: Padayon nga nagapod og fuel assistance subsidy ang Bureau of Resources Regional Office 11 kun BFAR 11 kauban ang City Agriculture Office Specialist Unit ngadto sa mga kwalipikado may isa sa Island Garden City of Samala. Tumong sa mga programa katropang anan nga matabangan ang gagmay may isda. Bino sa ilang operational expenses, labi na karong nagsaka ang presyo sa produktong petrolyo o padayon nga epekto sa economic challenges sa nasod. Nasairan nga maong ayuda kabahin sa continuation release sa fuel assistance program na gisugdan pa ni aging tuig. Sa kinatibukan, mukabat sa 545 ka mga benepisyaryo ang sakop sa mong programa. Sakit na ang 76 ka mga benepisyaryo nga kabahin sa continuation release. Matod pa nga ginahanglan lamang nga magpakita og original valid ID ang matag benepisyaryo panahon sa verification o gidasig usab sila nga magdala og angay nga sudlanan sa fuel sa oras sa pagkuha sa ayuda. Matod sa BFAR 11 og Cagro Fisheries, ang maong inisiyatiba kabahin matod pa sa ilang padayon nga paningkamot aron suportahan ang panginabuhian sa mga lokal nga may isda og mapaligon ang fishing communities sa Samal Island. Dugang pasahen sa katropang alan na pinagi sa mga assistants, gilauman nilang mas mapadayon sa mga may isda ang ilang adlaw-adlaw nga operasyon bisan pa sa pagsaka sa gasto sa pangisda o guban pang panginahanglan sektor sa pangisdaan. Katropa mo sa balita.
3: Live report. Live report.
6: Dugang salamat kanimo katropa nga Joveta Espanyol mga katropa. Atong aginuran mga tropa ha, in line with this problem karon sa tuang palibot mga tropa, kumusta na to ang mga suksok ng area? Atong ginapabisitahan karon din ang mga tropa ni katropa nga Marvin Ibano. Ang mga basura sa Fatima Road diya sa Matina, Davao City, doon na siya ay situational pod report diya sa area mga tropa. Sa may Matina saning Fatima Road no, sakop ni Matina Applaya ni o Matina Barangay 74A. I'm sure kining Fatima Road murag sa Matina Applaya ata ni siya or atong sayron mga tropa, atong let's wait and see. Sa kining report mga tropa ni katropang Marvin Ibano. Pindot lang engineer ha, kung nakatambay na si katropa nga Marvin Ibano. Raul Caloy, mayong buntag mga katropa, ang solusyon anang basura Sir Alan mao ang proper segregation. Sa karon naman ang good ni mga katropa, wala na hakot ang mga basura, gumikan ka na ay problema sa sanitary landfill. Actually tama ka Raul Caloy, dapat doon ay proper segregation. Pero nakita na to mga katropa, ang kato mga mabubulok, sa mga dili mabubulok, pag-abot mga katropa sa kining taga Sinro, maghakot mga tropa, gisagol o magigabot. Mga itong katong debate sa una mga katropa nga ni Dagan itong pagkamayo, nalimot lang ko ato, Rodrigo po'y pangalan na to. Ipangutahan na mga katropa, dito may sa Ateneo ato, katong debate. Inday sa Rado 13, Dagan po'y pagkamayo ato the time. Katong mga kalaban ni Inday nga mga pangalang Rodrigo po. Ingon mga katropa tong isa ka didagan pagka mayor Rodrigo nya nasigi kog tanaon tutok-tutok na ko mga katropa ingkong si Sir man dai ni nga tagiyag security agency. Gusto niya mga katropa kung siya ang mayor i-divide niya ang truck katong mabubulok og di mabubulok kay andaw na obserbahan mga katropa, which is true nga isago lang daw gyapon sa Sinro. Si Marvin Ibano bi atong delikatan mga katropa.
3: Live report. Live report.
6: Yes, go ahead Marvin.
9: Igor sa katropang Alan mga katropa live sa dinhi karon sa may Fatima Road, Matina asap gyapon sa Matina crossing atong syudad sa Davao. Sang ato ang nasubay mangudiri as usok-usok kabahin sa ato ang area sa Matina crossing nga aduna gyoy dag pang mga basura ang wala pa na kolekta anining orasa mga katropa nga gani kinipod akong namatikdan mataliwala niining adunay mga kini karatulang nakabutang nga bawal maglabay og basura pa po Pinoy ganahan kaayo butang og basura niining nga pipila sa mga residente
6: oh, ni Pinoy
9: nga katropa galan
6: ang ilang understanding anang bawal bawal kumasakpan
9: bawal masakpan oh. Pero kana katropa nga ala no ang sitwasyon nato niini mga orasa nga ubay-ubay gyud and visible og kinibitawng makadistorb gyud sa panan-aw mga katropa kung galing mamatikda nato kumuagis dinhi sa may mati Fatima Road dinhi sa Matina crossing mga katropa to ang di kalmagoda nang ita takarong mga residente dinhi pipila sa mga residente aron mangutana kung unsang adlaw ba gyud ang ilahang koleksyon na today mga katropa nunot ni ining sitwasyon na karon kikipang sapit naman lang gud dinhi sa mga punuan sa kahoy ang mao mismo nga mga basura nga ani adinhi karon ato ang naobserbahan. So kapaktas pata katropa nga lang kita liwala sa grabe ka init ining mga oras sa init naman gyud kay pasado
6: so, alas sa si adulan alas sa adlaw ha nangisog karong adlaw ha.
9: Yes, isog yun. Taliwala kini sa naitabong nga pag-ulan kagabi mga katropa. Kaya tinghuao na ito, mga natin mahinabi nga residente. Kaya kini ato ang area na himutangan left and right kini ang mga basura nga gipangbutang kilid sa kalsada mga katropa. No, hinuunan na naipipila ka mga areas dari sa Matina area ang gipanghawan na gipangkuha na ang kini mismo
6: so, sa kanto-kanto yun sa naglabay basura, no? Kanto-kanto?
9: Kini. Yes, kanto-kanto yun sa katropa nga alan. Ang to ang naobserbahan din ni mga basura nga nagkatapok ka ni ini nga mga oras na nagadipan din ni gipangpungkag na posible no nga kini mga iro gyud ni posible ang nagpungkag ni ini mga katropa mo tan ta pipila sa tama kay una di mga residente pa din dinhi ang dapita. Ma'am, good morning. Residente ka diri, ma'am? Kag diri ra ta. Nagrenta. Ah. Okay, ma'am, kakabantay, kamusta ang adlaw diri ang koleksyon sa basura? Koleksyon sa basura. Ah, okay. Pero kaning basura nga matikdan nimo ma'am, kamo sa atan ni siya. May karoon lang ni daghan. Ah, okay, so posible karoon na po. Kaya lang, kaya di karatulang mo mo ba? Basura. Oo.
6: Pero nakabalos na sa advisory.
10: Sa buntag, wala sa sila, sir. Oo, sa sa buntag sa hay. Di po, di para riha. Hindi po pa riha nga magkaroon basura. O adlaw di, sorry.
6: Sa ilang area, katropang Marbs, unsay adlaw nga maglabay sila?
9: Ang mutanan sa dinig ko ba? Taga dinig, ma'am, sa XFM Davao.
10: Ah!
9: Dinig sa kinan na, kinita sa taga-residente din ni uban na katropa nga alay. So, hindi pipila sa reaksyon. Pipila sa mga
6: sa ilang adlaw sa paglabay sa basura, unsang adlaw yun ay dapat?
9: Kana katropang alan kay different alan nga daily ang kining koleksyon sa isenro mga katropa ni ini nga basura kinila kay mangita taga residente gyud mismo dinhi sa mga area kay sila mang ginasayod kung unsang adlaw gyud ang koleksyon day dinhi nga dapita. Okay.
6: Mm-hmm.
9: So medyo sirado ko mga establishment dagkong establishment mga gusto ni dinhi katropang alan and medyo distansya pagamay
6: so, ang fairness, mga balay kay kasada, compound. Limpyo ba ilang kasada?
9: Yes, actually, limpyo gyud siya, katropang alan. Kaya lang, kaya medyo distracting lang ang kining hulagway sa mga basura. Kung magpabiling kining dili, makuha sa tibuok adlaw mga katropa. And nini mga oras, so medyo mingaw-mingaw, nga lang nga holiday man po gyud katropang alan. No? And visible gyud. Daghang tapunog gyud katropang alan. No, distansya siya, pero tapunog ang mga basura. Ato ang mamatikdan din hing dapita. Okay, ayan, dulula ka. Natay nakita karon nga medyo nadilhig din mga sa katropang alan. Kapag gamot na ito, mapangayuan o informasyon. Kung unsa bagyong adlaw ang kining koleksyon or di kolekta o basura din hing dapita. Tama-tama. Sige lang. Sa eksabang dapang ma-residente ka dari ama, pumunta na lang kung mga baunsang adlaw ang koleksyon.
10: Dating siya na maglaw. Pero ang taron, napundo niya ang basura o wala na'y kuha-kuha sa basura. natupang usang adlaw. Oh, wala pa ninyo nakuha. Pero yung panabalita na nasuspended daw ang nakuha.
6: Suspended?
10: Mga
6: nabalitaan nila.
10: Matina, yapon. Dari pa, palando, ma'am.
6: Basig ang, basig ang iyang pasabot na, gisuspended niya karon kay ang tao may gisuspended.
10: Oo. Dahil na akong ingon, dapat, pili sila maglabay kung wala pa ang basurero. Kay kami diri ang looy, mag-amoy sa baho. O, tinasad yun, napagpipagkaon.
6: Alcance itong natungod, ya, no?
10: Nga ni na oras, naa naman sila o unyang kaninang kadlaon.
6: Nabay advisory nga nadawat nila?
10: Pero akong nadunggan nga, 10 minutes after, ay, 10 days, 10 days bago daw magkuha or 5 days, kaya na kuan lagi daw.
6: Ah, nakabalo siya?
10: Nadawat lagi daw ang ilang span,
6: At least nakabalo siya. Pero late ang advisory, late ang
10: paglakaw-lakaw ng bitin nana. Delikado yung tawag tayo yung situation. Salamat mo, so bigla sa itong mga resi- okay. Yes, okay, sa madungan sa karunda sa radyo, kaya mo mong ipangutay na sa inyong reaksyon. Ma'am, residente ko kang sa reaksyon yung anong pero yun nga, yan yung kolekta ang basura mo. Kailangan, kolektahan dyan kay manimaho man. Madili na ito, may baon sa nga baho. Baho. Basin lahi na nga baho-baho ang dagang salamat kayo ha. Ayan. Dagang salamat. By the way, katong hinabi na to si Ma'am Pangalan na to, Ma'am. Si Ma'am. Si Ma'am Erlita pa daw. Isa in town ka negosyante and nga concern niya nga kung galing si makuha is apektado in town ang negosyo. Ni Ma'am, nga lang nga naipanay ang langaw, then ang taho, then napati yung mga kuhan ng mga consumant customer in town ni Ma'am.
6: Sige, salamat, Mars, Ma'am. No? Okay. Yes. Balikan ta kaya. Bon, Mars, mga nobay tagline na po nga lugar. Kung unsa yung sitwasyon po sila.
10: Okay, daga yes, sa katropag nga alan mo ka na itong sitwasyon na dini sa may Fatima Road, dini sa Kukini sa may Barangay Batina Crossing na itong syudad sa Davao. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, exit.
3: Live report. Live report.
6: Marvin Ibano, mga katropa, live and direct dito sa may Fatima Road ning ato ang Matina ning Dagman sa Davao. Crystal Mayat Gulay, good morning. And Raul Caluoy, Martin Avaris Mangiran, Jim Pigarido, Eleonor Cañete. Yung mga mensahe, mga tropa, Richard Ramos. Good morning at tuntunan din, mga tropa.
3: Good morning!
6: Standby muna tayo sa ato apod nga The Secret of Health. Masunod na, kauban si Doc Remily Tuuy. Ug sa ato nga pagbalik, mga katropa, parenta sa pag-aninaw ni ato ang palibot karon. Idil Adha karon. Kumusta man ang ato ang Idil Adha? Nakasimot magkapod o ganang presko nga hangin ang ato apod ng mga kaigsoon ng mga Muslim. Og maistoryahan po nato ni mga katropa ang kining padayon nga pagdagsa sa mga inchik nga wala mga dokumento ni ato ang palibot. Trabaho ni ato ang kasikbit nga lugar ni kasagaran ra bang ginatrabaho mga tropa kani mangalot og yuta. Og ato pod nga istoryahan mga tropa og delikata na mga kasika sa Senado kagahapon adlaw. Oh, kay kumusta ba ka? Og unsa ba pod kay alternatibong site karon sa landfill? Human mga katropa nga nag-landslide nga ito ang main garbage o garbage site diha sa Barangay New Carmen. Kana o guban pa ito ang oras mga katropa itong balikan gani. Alas 8:01 na.
11: It's 8 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
12: XFM! Kaklarik sana!
4: Exciting!